0: ay maayos sa pagpuntahan. Bunga nga ng maganda na may mga kabahayan doon sa gilid ng Habakawan.
1: Oo. Kailan po yung report ninyo, Cap, sa DENR? Nasabi mo nga, i-subject for validation at gusto nyo rin na mapaalis na yung mga bahay na yan. Kailan nyo po isinabmit o ibinigay yung report?
0: Matagal na kasamang Gerald. Hindi ko lang matandaan pero matagal na namin sinabmit.
1: Taon na? Taon, Cap? Taon na?
0: Yung mga unang taon na po. Pero mayroon mo kaming huli itong, kung di ako nagkamali, 2025 huli.
1: Okay. Hindi lang isang beses ito. Maraming beses na kayo lumapit.
0: Opo, kasama Gerald.
1: At ang pinakahuli, nakaraang taon lang.
0: Nakaraang taon.
1: Sa bilang mo, Cap, mga ilang bahay yan, tapos nung ikaw na ang nanungkulan, nadagdagan pa ba?
0: Base doon sa pinadala nakaraan ay nasa 29 houses yung affected.
1: Oh, 29.
0: Pero, nung itong huli, nung tayo na nanungkulan, ang dumagdag lang dyan, yung dito sa may Considulion na portion na inano ni Considulion, kiniklaim ni Considulion, yun yung may dagdag. Pero yung doon sa wala na, kasi binabantayan ng mga natin dahil sayang lang din yung kanilang ginagastos dyan kung sakaling galing sila ng data.
1: Big sabihin, nadagdagan ng isa, Cap, nung panunungkulan ninyo yung kay Considulion, mukhang panalo yata yun sa kaso di ba?
0: Opo, yung dito sa kay Considulion na claim nila na lupa.
1: Nadagdagan. So pero ang complain nyo talaga, kasi gusto nyo maging tourist destination yan, pasyalan ng mga gustong pumunta sa floating cottage ninyo, matanggal na rin yung mga bahay na yan.
0: Roger, yung doon sa may Mangroveria lang. Talaga.
1: May binabanggit yung pong nung si Mang Henry, yung pong pinuntahan ni manager ni Calloway, may binabanggit na mga pangalan yung Captain Haka, pati yung kay Roy Chage. Anong status po ba nun?
0: Yung kay Captain Haka ay matagal ng panahon. Ayan, yung kay Captain Haka, hindi ko alam kasi ang sabi ho nila, meron daw yan titulo pero hindi rin ho natin nakita at hindi rin ho natin nakausap talaga mismo si Captain Haka. Pero matagal na ho yan, nakaposisyon si dating retired, Captain Haka. Pero yung kay Sagi ay bago ko lang ho narinig. Hindi ko alam kung sino yung paan. Masok. Pero nung nag-backup si Roy Chage ay tumawag sa atin yung isang concerned citizen natin dyan sa area na yan. At agad naman din tayong tumawag sa DNR. Kaya nga pinuntahan ng DNR yan. Agad nung nag-backup si Roy Chage. Hindi ko lang alam kung bakit natuloy.
1: Okay, sige po, Cap. At least nakuha natin yung information. So kayo, binabantayan nyo ito at di na rin kayo papayag sa level ng barangay na madagdagan pa yung bilang na mga gustong tumira dyan.
0: Opo, kasamang Gerald, kasi sayang lang din naman yung gastos nila. At una, yan talaga ay Mangroveria na ipinagbabawal at kami ay laging nagkakaroon ng coastal cleanup. Nang sa ganun, yung dalampasigan natin ay maprotektahan at mapapalinis. Kasi nang sa ganun ay yung mga kabarangay natin na may isda ay hindi naman mawala ng hanap buhay.
1: May report ka bang natatanggap na mayroong bentahan na nangyayari doon po sa mga lupain na yan tapos kung sino yung nagbebenta?
0: Sa ngayon, kasamang Gerald, wala naman itinabot na mayroong bintahan. Sa palagay ko, hindi naman din makakarating sa atin yun dahil bunga nga ng baka yung bintahan na yun, tago lang din dahil alam naman nila na hindi ho pwede ibinta yung isang property na yan ay pagmamayari ng gobyerno.
1: Oo, Timberland eh. Tsaka baka masayang lang yung pera nila. At least ngayon, nalilinawan sila dito sa pinag-uusapan natin tungkol sa mga issue na yun. Kung may bintahan man o wala, at least aware dapat sila. Di ba, Cap?
0: Apo, sana no, yung mga tao dyan, huwag nilang samantalahin yung pagkakataon. Dahil kahit anong gawin, hanggat wala pa silang napatil na hawak na kanila yan, ay hindi ho na pagmamayari nila yan, pagmamayari po ng gobyerno.
1: Okay, sige po. Kapitan, marami pong salamat. Napahaba na yung pag-uusap natin. Ano ang mensahe mo doon, Cap, sa mga nakatira na 29 at doon sa mga, lalo na sa DNR, pagkatagal-tagal na pala ng request nyo, hindi pa rin na-actionan. Ano pong gusto nyo ipaabot?
0: Sa ating mga kabarangay na naninirahan doon sa may Habakawan, alam naman natin, no? Ako mismo na nalulungkot din, no? Na mapaalis tayo sa lugar. Pero wala ko tayong magawa dahil trabaho lang natin ito. At gusto lang natin na protektahan yung Mangroveria. At doon naman sa dinatatana ay maaksinan dahil medyo sila lang yung tamang ahensya na pwedeng kumalaw. O, ang barangay ay handang makipagtulungan sa kanila kung aling kailangan nila yung ating serbisyo. Dahil kami din yung medyo naiipit, dahil kami din ang nireklamuhan ng mga tao natin no, na nakatira doon malapit sa lugar na kung saan ay patuloy na yung mga grupo natin, tayo ay nagtatanim, tayo ay nagtatikta, pero may mga ilang tao no, na pilit na maninirahan doon sa mga grupo.
1: Okay. Kap sa City and Robao, mismo DNR yung nalapitan ninyo?
0: DNR kasama ang Gerald.
1: Ah, sige, sige po. Kay Penro kaya ito siguro, no? Salamat ah, Kap. Thank you.
0: Okay, maraming salamat.
1: Okay, okay. Oo!
2: Ay, maraming salamat, Kap, no? At nagit natin sa ating likuran, Kap, tropang di, ano, ready na. Si Kap na lang ang inaantay para magsisimula na.
1: Aray, oo.
2: Adi lang ang flag racing, di, ano.
1: Sige, pasensya so, na talaga. Ayun. Oo, naka, ano tayo, nakahingi tayo ng konting minuto sa kay oo. Kapitan.
2: Oo, kumisi siya. Kasi after nitong flag racing, sisirit naman siya.
1: Oo.
2: Pupunta na siya sa San Jose National High School. Dahil na yung nagbrigada eskwila, itong eskwila na ito. Kaya pagkatapos nito, didiretso naman siya sa National High School. At magsigay naman siya ng mensahe doon sa mga guro o mga magulang na magbrigada eskwila ngayong araw dito sa San Jose National High School.
1: To, maraming salamat sa iyo ha sa pagpunta mo kay Cap. Plus na lang, okay lang ba na mapuntahan natin si DNR yung nilapitan ni Cap kung kanino yung request nila? Ako na bahala kay ano, kay Sir Alex Hermoso pati na rin kay Sir Roy Chage, yung sa DNR na lang.
2: Okay, Kapi ka, di ano, papunta kami kasama natin ngayon dito sa Barangay San Jose, si Katropang Bin Conte. Ako naman yung katropa sa radio, Katropang Kuya Toto, FM News.
1: Bullseye! Maraming salamat kay Katropang Toto. Bullseye! Sama si Bem dyan sa Barangay San Jose. Kausap natin si Cap Dodge Trinidad dyan ho sa status ng pung lupa. Bakawan sa barangay o sa purok bagong pag-asa. Bullseye! Yan. Kasi kung papayagan niya na talagang walang aksyon na gagawin, aba, marami pang mga nasa squatter na gusto rin magkaroon ng bahay. Bullseye! Bullseye! Di payagan na lang lahat. Pagka hindi mapaalis yan. Pasensya lang doon po sa mga nakatira ha. Kasi syempre, bago nyo naman pinasok yan, alam ninyo yung po pwede mangyari. Bullseye! Bullseye! Wala mong problema kaya na kasi may mga nagre-report, may mga lumapit po sa manager natin kay Calloway. Bullseye! Bullseye! Alam na ba natin, pagka sinabi mong bakawan, mayroong pangunahing batas na nagpo-protekta sa ating pumbakawan. Bullseye! Bullseye! Under po yan ang Presidential Decree No. 705. Ano po? Ito pong batas na ito. Bullseye! Bullseye! Itinuturing po ang bakawan bilang kagubatan at troso. Ipinagbabawal ang pagputol, paghukay o pagsira nito. Bullseye! Bullseye! Oh, under Republic Act No. 7161 noong pong 1991. Bullseye! Bullseye! Teka. Mayroon pong sinabi si Kapitan, noong mga nakaraang taon pa, meron ng sulat na ipinaabot dyan po sa DNR. Bullseye! Bullseye! At hindi lang isa, dahil noong pong nakaraang taon, 2025, Bullseye! Bullseye! Meron ding report na natanggap o isinabmit ito pong barangay San Jose. Kasi gusto na ho ng barangay na maayos yung lugar. Kasi meron silang floating cottage din dyan, katulad sa amin sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, na pwede hong makahatak na mga turista. Kasi yung sa amin, di ba, pagka mayroong mga cruise ship, o kaya may mga lokal na turista na gustong pumunta at maligo, yung iba, galing na mga munisipyo, yung floating cottage namin sa Kanigaran, ganun din ang gusto mangyari ng San Jose, makahatak din ng mga turista. Kaya sabi ni Cap, gusto rin niyang malinis at tumingi siya ng pasensya doon sa 29 na mga nakatira doon po sa Bakawan area. At nababanggit din, mukhang nai-report na rin daw ito sa city anti-squatting. Bago yung tawagan natin yung mga nababanggit, wala pa ko number ni ano eh na, ni Captain Haka pero mismong pinuntahan na ito nung araw mismo nung tinatalakay ito yung manager mismo pumunta doon sa bahay, mataas pa ngayon gate eh. Bullseye! Bullseye! Sir Captain Haka, si Manager Calloway po nandoon sa bahay ninyo nung nakaraan pa para humakuha yung panig ninyo kung po pwede po at kung hindi naman nasa inyo rin po yun basta ito po ng XFM laging kinukuha side by side. welcome. Pwede ho kayo magsalita at magpaliwanag. Depende ho sa gusto ninyo. O, kung ayaw, wala ho ka tayong magagawa. Nasa sa inyo po yun. Pero kung gusto nyo naman, bukas po ang XFM. Si Sir Roy Chagi muna. Tawagan natin bago si Sir Alex. Oo, pantawagan na natin. Nandiyan lahat ng mga number. Kausap mo na yan kanina.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Para makapagpaliwanag. May binakod eh. At nababanggit, Roy Itchage.
3: Bullseye!
1: Ha?
3: Bullseye!
1: Sir Alex muna. O sige, kasi nababanggit na rin ni Kapitan eh. Ni Kapitan Dodge Trinidad, yung city anti-squatting.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Oo. Sir Alex Hermoso ng city anti-squatting, magandang umaga po, sir.
4: Yes, good morning, Kagawad. At good morning din po sa lahat ng mga sumusubaybay sa iyong programa.
1: Okay. Meron pong natanggap na impormasyon ito pong XFM dahil meron daw mga bahay na itinayo sa Purok Bagong Pag-asa sa gitna ng mga bakawan. Yan bang report na yan? Eh, alam na rin po ng city and squatting kayo po, personal?
4: Opo, nakarating na sa akin yung information and there is already an order sa akin kasi mayroon ng notice to vacate served by Sindro. Yung Sindro natin,
1: okay,
4: nakapag-serve na ho sila noong April 1, 2024 pa.
1: Oh.
4: And then, siyempre, titignan mo yung period 2024, 2025, ngayon 2026 na at binigyan sila ng parang humanitarian consideration on their part. But inform sila lahat. If I'm not mistaken, nasa 29 yan sila.
1: Tama po.
4: Mm. And then in-advise na sa kanila, napag-usapan na rin namin yan ni Cap.
1: Oh.
4: And then si Sandro Mancio, sabi ko nga, siguro time na mabigyan ko ng oras yan. I will conduct, yung opisina ko will conduct an ocular inspection investigation regarding doon. But there is already an order. So ang sa akin, ayaw ko naman na bibiglaan sila, pero hindi lingit sa kaalaman ng bawat isa na mayroon na silang notice to vacate coming from Sentro. And at the same time, ang sabi nga ng barangay, medyo mga pasaway ang mga ito eh. Nagmumutol pa ng mga mangrove.
1: Aroy!
4: So, opo. Yan ang pagkakasabi rin sa akin ni Cap.
1: Mm-hmm.
4: Naguuling pa sila dyan.
1: Mm-hmm.
4: Siguro, time will come na, sir, Kagawad, na magkaroon kami ng pag-uusap ng Sindro and at the same time yung barangay. And then ang pag-uusapan dyan eh, for the implementation of clearing. Doon kasi alam natin na
1: opo,
4: ang mangrove naman is not habitable na panirahan ng bawat isa dahil delikado.
1: Yes, sir. Opo, tama po.
4: Yun lang po. Yung sa akin dito ako, naghihintay lang din. But the lead agency ay Sindro. So kinakailangan pag-usapan namin, kailan namin isakatuparin yung pag-clearing dyan,
1: mm-hmm,
4: kailan namin sila paalisin. Hindi lingit nga sa bawat isa na mayroon ng notice to bakit noong 2024 pa. Kanya lang, parang nagmamatigas din yung mga nandyan.
1: Mm-hmm.
4: So titignan ho natin sa susunod na kabanata kung anong mangyayari po dyan.
1: Ano bang status po ng mga bahay nila? Kasi ikaw, Sir Alex, kabisado mo rin yung mga bahay alanganin eh. Yung tipong pagka pinaalis, hindi masyadong magastos. Pero yung mga bahay na naabutan mo doon, mga konkreto na ba? Yung pang matagalan na?
4: Ako po ganito. Sa parte ng anti-squatting,
1: oo,
4: hindi ko pa pinuntahan yan.
1: Okay.
4: Kasi nga sabi ko nga mag-uusap kami ng sendro, barangay.
1: Oo.
4: Ang nakapunta ko dyan, yung talagang kasi yung mangrove is under the supervision of DNR. So sila ho ang may hawak dyan. And then yung mga grace period, nakapag-serve na. So nag-lapse na yon. That's why the Sindro ay gumawa ng letter in-endorse na sa city government. So yan ay pupuntahan ko.
1: Apo.
4: And then makapag-decision ako. And then pag-usapan namin ng Sindro, kailan namin isakatuparan yung clearing.
1: Yan. Okay, sige po. Matagal na pala. Dalawang taon na yung pong grace period, yung humanitarian effort na ginagawa. Oo, yung humanitarian consideration para dito sa mga nakatira. 29 na pamilya o bahay.
4: Yes, sir. Tama po yun, 29.
1: Okay, sige po. So, a-update na lang po kami. Next move, ano po, ng mga authority natin, lalo na ng Senro, dito po sa usaping ito, Sir Alex.
4: Opo. Wala nang ano eh, kasi makapagtandak ako ng ocular inspection dyan.
1: Oo.
4: Just to inform only na talagang matagal na silang binigyan ng konsiderasyon, matagal na silang sinabihan, and then yung mga grace period ay nag-lapse na. So kinakailangan, mayroon silang sapat sa tagal ng panahon, no, 24 pa. So ngayon 26. Ibig sabihin, nagkaroon na sana sila ng nakapaghanap na sila ng malilipatan dahil alam naman nila na bawal.
1: Yan, o. Pero baka mag-request ng 3 months, 6 months para last na lang talaga. Okay naman siguro basta makapag-usap-usap lang at pumayag both side, yung authority natin and yung mga residente, yung barangay. Basta makapag-usap lang.
4: Opo, makapag-usap lang. Sila ba ay nakahanda na kasi matagal na eh.
1: Oo, dalawang
4: taon. So, kailangan na mayroon na silang paglilipatan. Kung wala, we have no choice. Only to clear.
1: Okay, sige po. Salamat po, Sir Alex, dito po sa impormasyon na ibinahagi ninyo.
4: Okay, maraming salamat po.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Yun, si Sir Alex Herboso po ng City and Squatting dito po sa atin sa Puerto Princesa.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Meron na palang order na hawak yung pong City and Squatting notice to vacate mula ho sa Senro. Kailan? April 1, 2024.
3: Bullseye! Bullseye!
1: 2024, 2025, 2026, dalawang taon na!
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ha? Binigyan ng konsiderasyon yung pong mga nakatira dyan po sa barangay San Jose, sa Purok, Bagong Pag-asa.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Sa gitna ng makakapal na mga bakawan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: At mayroon pang report na natanggap yung pong anti-squatting mga pasaway daw. Yung mga nakatira dyan, ang sabi, nagpuputol para ho kayo ng mga bakawan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Imbira, taon-taon tayo nagtatanim ng bakawan. Diba? Iniimbitahan pa natin yung pong iba't ibang sektor, pati na rin yung mga estudyante.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Kung nandyan. Kasi yun natin eh.
3: Bullseye!
1: Pero si Sir Chagi, ano natin? Kasi nababangit pangalan niya. May binabakod daw eh. Sige.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Kunin pa rin. Pa-advise. Lahat, ano natin.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Sabi yung mga residente, mga pasaway raw kayo dyan. Sabi, nagpuputol pa raw kayo ng mga bakawan. Nag-uuling pa raw kayo. Totoo ba yan?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ang bira, taon-taon ho, mayroong laba pero with nature. Sige tayo katanim ng bakawan kasi gusto natin maprotektahan yung pong ating, una, yung mga bahay, yung mga pagbahay, yung mga along malalaki.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Pag mayroong bakawan, may, hindi buhayan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Huwag buhaya. Pag mayroong bakawan, may mga sikad-sikad, may mga shells, may mga alimango.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Mga hipon, dami mga makuha para pang ulam-ulam, pangkain, pambenta.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Pag may bakawan, may hindi uling.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Iba naman sa'yo, buhaya pati uling hindi yun.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Protektahan natin. Siyempre, may pagkain na makukuha, may mga titirayan dyan. Mga suso, 'di ba? Yung mga shells nandiyan 'yan, yung mga ano? Si Sir Roy, hindi mo na magano. Okay, sige.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Sige, kasi nag-reply siya, kala ko okay. 'Di ba, Sir Roy, usap tayo, sige. Off air daw muna.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Sige, kasi nababanggit yung pangalan niya, sabi nagbabakod daw. Sabi ni Bang Henry, tayo naman, XFM, gusto natin makuha lahat ng panig.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Si katropang Toto naman, pumunta rin po doon sa DENR kung saan nag-request yung pong barangay.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ang barangay, matagal na rin daw po nagre-request. At gusto ng barangay, ano po ni Cap Dodes, malinis na yan. Gusto po ng si Sir Roy, nandyan? Sir Roy Chagi, magandang umaga po.
5: Opo.
1: Sir Roy.
5: Oo, hello.
1: Good morning po, Sir Roy.
5: Good morning po.
1: Kasi na, mukhang naistorbo ko yata. Kagigising lang, Sir Roy.
5: Hindi naman. Kanina pa.
1: Okay. Kinala mo to si Sir Henry?
5: Henry? Sinong Henry?
1: Yung doon sa may bagong Pag-asa sa barangay San Jose.
5: Hindi ko, Henry Arias?
1: Hindi ko manong apelyado pero nandito.
5: Ano siya na yun?
1: Ang sabi, nababanggit pangalan mo, gabakod ka raw doon sa Bakawan area? Sir?
5: Oh, Hindi tayo nagbakod. Yung tumulong lang ako doon kasi yung mga limang bahay na yung tumayo doon sa Bakawan.
1: Opo, oo.
5: Iplano naman nilang ang mga anim na.
1: Oh, marami na.
5: Plano naman nilang lagyan yun yung sa Bakawan. Siyempre tayo taga San Jose, Batang San Jose ako. Ay, baka hindi na mapigilan yung pagdami ng bahay dyan. Oo, yung mga taga-Antique, nagdayo na dyan.
1: Oh, malalayo pa pala galing yung mga...
5: Antique na, oo, yung mga ano dyan, yung mga pamilya dyan sa tabing dagat ay mangrove area naman yan. Hindi naman tayo magkukuha dyan ng area kasi meron naman ako sa mainland na lupa. Oo, yun yung bakod naman na yun.
1: Oo.
5: Yun ay nagpatulong lang sa akin dahil yung caretaker doon ni Ponce de Leon ay pinapasok na yung kanilang area
1: yun.
5: Na pinapantayan.
1: Oo, oh, si Henry, oh. Yung caretaker
5: oh, Henry Arias. Henry Arias.
1: Nagpatulong yun sa'yo?
5: Oo, na bantayan na natin ito yung area kasi mangrove man yan, hindi man yan Ponce de Leon. Yung kay Ponce de Leon nasa taas.
1: Oh, nabanggit niya rin nga, nasabi nga na binabakod daw para,
5: bantayan. Oo, kasi wala namang akong bahay doon na tinayo, wala naman. Bali,
1: bakod lang,
5: kung
1: bakod.
5: Kung alisin man yon, di pina namang alisin. Pero yung bahay doon ng mga pamilya doon, yung Balis family, nasa Bakawan na sila, bakod ng bako doon, bago binta ng binta.
1: Yan ang huwag gagawin, yung mga benta ng benta.
5: Yun ang ano ko, kailangan natin na volunteer, eco-warrior ng San Jose. Kasi hindi na natin mapigilan yung ano na yan, yung kailang mabantayan din kahit paano.
1: Naiisip mong paraan, ang pagbabantay na po pwedeng gawin, ito, para hindi matayuan ng mga bahay, bakurin.
5: Babakurin yung binakod lang naman yung sa may tabing kalasada kasi pinapasok nila yung Bakawan at inuuling pa nila yung Bakawan dyan.
1: Okay. Yung move na ito, naka-coordinate sa barangay? Kasi hindi rin alam daw ni kapitan eh.
5: Yung barangay naman, nakikita rin nila lagi yan. Pero yung kasi siyempre, mayroon din sila dyan mga barangay tanod na pamilya. Siyempre, nahiya rin sila magsita. Pero kung titingnan ng gobyerno yan, yung bahay na yan, ay paul talaga. Kasi forest land yan. Wala nang maglakas ng loob na bawalin sila. Ay sino pa yung babantay?
1: Pero kayong stand ninyo dito, ayaw nyo na rin papasukan ng mga bahay yan.
5: Huwag natin kasi taga San Jose ako eh, dyan sa tabing daga, dyan sa Baybay, sa may Carloville, may lupa naman ako dyan titulado. Pero yun nga, puwapangit na yung kuha namin, baka biglang ilang araw, Gerald, bigla nang yung Bakawan dyan, na magbabaha na sa amin kasi nagbabaha na yan dyan eh.
1: Bahay na rin ano, bali ikaw, concerned ka lang din po sa Bakawan at dyan sa area na yan, na wag mapasok ng iba, malalayong mga lugar pa pinagalingan, dito titira.
5: Mga taga-Antique na yan eh, buti kong mga kuyunin na taga-San Jose, kaya binabantayan kung i-award man yan sa tao after 10 years. Kung, kasi forest lang yan, Gerald.
1: Timberland pa lang, hindi pa siya IND?
5: Hindi pa.
1: Kasi hindi naman mapapa-IND yan, kasi gawa nang mayroong Bakawan.
5: Oo, hindi naman. Kaya ngayon ay binabantayan din ng city government na ikwan ngayon eh, yung Love Affair with Nature, taon-taon ginaganap dyan eh. O dyan sila nagtatanim kami ng Bakawan dyan.
1: Yan pala,
5: dapat yan napuntahan talaga ng anti-squatting, pang-demolishin dyan yung mga bahay dyan na pag mangrove area, ialisin yung mga bahay na yan.
1: Pero Ibo, 2 taon na pala yung request eh. Binigyan na rin ng konsiderasyon yung mga nakatira. Ngayon, kung halimbawa mag-usap-usap, magharap-harap, ihingi pa rin ng...
5: Pagtulong-tulungan, mag-aalis yan. Dahil, kung magpagtulungan naman yan, madali lang naman, simple, mag-i-eleksyon na naman ngayon, parang may takot naman sila na demolish yan. Hindi kailangan natin na meron tayong, may malasakit naman sa kalikasan, Gerald.
1: Kita ko naman yung malasakit mo dito. Ayaw mo nga matirahan, binoprotektahan mo sa pamamagitan ng pagbakod.
5: Opo.
1: Mukhang kailangan yung servisyo mo sa barangay San Jose. Tatakbo po ba kayo?
5: Hindi naman. Bali, okay naman si Kapitan Trinidad. Napakabait naman kasi maganda naman yung servisyo niya sa barangay.
1: Hindi naman ako.
5: Nagbo-volunteer lang ako ngayon na sumusuporta lang sa barangay. Wala naman tayong ano.
1: Bali. Mag-uusap-usap, Sir Roy, yung pong barangay, yung Sitente Squatting, yung DNR, para ho dito.
5: DNR, para magkaalaman dyan kasi kailangan na rin namin na natin na maano yan, malinis yung area kasi magandang ano yan eh, yung may pera na nga yan.
1: Yung mga bahay

0: proseso para may award sa tao at matirahan yung lugar?
1: Ah, wala pa. Kasi, kung yan eh, yung Act of Congress daw yan, bali, Timberline. Alam naman yan ang mga tao dyan. Kaya lang ang iba malalakas ang loob din na mag-squat-squat kasi hindi napapansin. Ngayon, sabi ko, babakurin ko ito para mapansin nila yung ano, kung sino talaga yung dapat paalis. Paalisin. O, binakod ko lang yung bakante na bakawan kasi pinuputol nila yung bakawan para mayroon namang concern sa kalikasan yan. Yun po.
0: Para pag, kasi pag nakita nila, oops, nakabakod, baka mayroong mayari, huwag na natin pasukin, huwag na natin bawasan yung mga bakawan. Parang ganun ang mindset mo. Ganun.
1: Oo, yun po. Nagpasya naman sila ka Louie La Rosa dyan.
0: Oo.
1: Yung napansin niya, yung sa ex-Navy.
0: Ay! Kay ano, yun nga, yung sabi na sa gitna ng bakawan, may malaking, malaking
1: gate. Talagang, oo nga talaga yun. Tinambaka niya yung bakawan ng ano, ng mga panambak talaga. Tinwiller siya yung dinala dyan. Kung mga itit. Tinwillers ang tinambak nila noong panahon. Pero hindi pa panahon niya ni Cap, bali yung last kapitan pa yun noon.
0: Matagal na, no?
1: Panahon pa ni Salvador. Yung pinabayaan lang yan, nang dating kapitan, eh.
0: Naku.
1: Pinabayaan niya, kaya nakatayo yan ang bahay doon sa loob ng bakawan talaga, yung bahay na yun.
0: Oo. Di bali, may ano na po, mayroon ng notice to vacate. Ipapalo up na lang ito anti-squatting bago implement na nila.
1: Oo, maraming salamat ka, Gerald. Buti nga, napasyala ni Kaluwi yun eh, yung area na yun.
0: Yun na nga eh, kasi...
1: Talagang mangrove, talaga.
0: Oo, nanghingi lang din ba ng tulong yung ating mga mahal natin mga kabarangay sa San Jose? May plano yung barangay pala dyan? Floating cottage? Pang turista ba?
1: Oo, mayroon. Plano talaga yung gawin ng ng barangay na magiging kuwan. Ecotourism yan, magiging kuwan na boulevard. Yan ang mga pangarap natin, maging boulevard, magkaroon ng ano... Yung ano ba, yung maging beach, yung ano, inaayos na rin ang barangay yan, yung...
0: Oo.
1: Mayroon na nga silang floating restaurant yan eh.
0: Yan nga, yung katulad doon sa amin, sa Ankaran.
1: Dagdag income. Oo, dagdag income yan ang San Jose. Magandang ginawa ni Kapitan.
0: Oo.
1: Oo.
0: Sige, maganda. Suportado nyo naman po yung hakbang ng barangay.
1: Opo, oo. Suportado namin yan.
0: Sige,
1: bali, yun lang po, wala akong naging violation, wala akong bahay, bali, binabantayan ko lang.
0: Ngayon stop na rin po yun, oh. Yung ano, sir, yung pagbabakod, stop na rin siguro, no? Dahil in time muna natin
1: yung
0: pag-uspala.
1: Wala na rin, yung diretso lang na yun, para lang wag nilang mapasok, kasi dito sa yung kabila-kabila na yun, may bahay na, yung mga bahay na yun, ayun talagang wala naman silang mapapilis doon, bakit nga sila nakatirik? Yan ang dapat puntahan ng anti-squatting yan.
0: Yan,
1: dati masisipag pa ang anti-squatting, ngayon nawawala na eh.
0: Di bali po, kasi binigyan nila ng consideration eh, ngayon na pag-usapan na ito na buwis up na naman, doon, susundan na natin itong usapin na ito.
1: Oo.
0: Sana makahanap ayun din po ng malilipatan na maging maayos din kasi may pamilya rin yan, bahay rin yan na tumira dyan, maasa rin ba na baka payagat sila ng pangmatagalan na, pero kung paalisin sila, maganda, mayroon din mapaglilipatan na maayos-ayos, di ba?
1: Opo, matagal na rin yan silang napadala ng notice ng DNR.
0: Sabi nga raw, 2 years
1: oo,
0: na.
1: Oo, matagal na. Binigyan na rin sila na ano, siyempre, binibigyan din ng consideration yun ng barangay. Pinadala na rin yan sila. Kaya yun lang kaya, Gerald, wala naman akong intention na mag-ano dyan, kundi binabantayan lang po natin yun. Yung ano na yun. Salamat sa pagbabantay.
0: Oo, Sir Roy, salamat sa pagbabantay. Anong mensahe mo doon, Kap, sa mga nakatira dyan? Tsaka sa mga planong magbakod pa, magtayo ng bahay, anong gusto mong paabot sa kanila?
1: Wala naman tayong masabi diyan sa kanila dahil siyempre siguro sa gipit sa hirap ng panahon, wala silang pangbayad ng Arkila. Kaya diyan na lang sila nagtitirik ng kuha ng barong-barong nila para lang may matuluyan. Yun lang yung pero dapat itama nila sa ilagay nila sa legal yung ano, yung dapat marami namang matuluyan eh. Hindi yung bakawan, pinuputol nila. Ay, nung high school pa lang ako, nagtatanim kami ng bakawan yan, malalaki na.
0: Oo.
1: Ay, pinuputol nila eh, inuuling nila eh.
0: Yun na nga eh. Sayang yung pupuyat natin na madaling araw tuwing laba pero with nature.
1: Opo.
0: Sige. Sir Roy, salamat ta. At least sabi mo nga, wala na yung pagbabakod na yun kasi nababanggit yung pangalan mo.
1: Na.
0: Tigil na yun, tigil na, di ba?
1: Oo, wala naman. Kunti lang naman yun. Yung sa daanan lang. Huwag lang mapasok.
0: Kaya nga, oo. Sige, tina lang muna natin yung kumakbang po ng sitente squatting ng DNR, ng Shenro dito.
1: Opo.
0: Okay, thank you, Sir Roy.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yun, si Sir Roy Chagi. Concern lang.

0: ho sa mga bakawan dyan po sa Barangay San Jose, kaya ho binakod. Yan, yung maliit na ano lang na portion lang. Pero dahil napag-usapan na ito, hindi na itutuloy yung pagbabakod. Wala naman daw siyang lupa dyan kasi mayroon siyang lupang talagang kanya. Pero ito, timberland ito, wala nagmamayari, gobyerno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala na magbabakod, wala na magtatayo ng bahay, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya lang, ako na, maaawa rin ako doon sa 29 na mga bahay na yun. Ano ba mangyayari sa kanila? Saan ba sila palilipat? Mapupunta? Tumira na rin sila ng mahabang taon dyan, di ba? Bago meron ng notice to vacate. Saan kaya sila mapupunta? Saan po kayo, anong plano? Saan na may tulong din yung gobyerno, ano? Pwedeng halimbawa, ito, lipat na lang kayo dito, pero may babayaran ito buwan-buwan, ha? At least ito, sarili nyo ng lupa ito. Yung mga ganun ba mga pwedeng i-offer?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Kasi hirap talaga, bakawan, naku. Marami ng mga nakukulong dyan sa mga bakawan-bakawan na yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maba yan, ha? Hindi lang yan dyan. May mga lugar pa, may babang mga barangay na ganun din ang problema. San Jose, napakahaba niyan. Mga bakawan, pinagtatayo ng mga bahay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, pinuputol yung mga bakawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Para lang i-develop. Para lang makapagtayo ng bahay na kahit alam naman natin nung una palang bawal yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi meron tayong batas na pumuprotekta sa kalikasan, lalo na sa bakawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Kapitan, gusto niya nang maalis yan. Yung mga bahay na yan, yung 29, matagal na pala kayong gustong paalisin. Meron kasing plano yung barangay na pagandahin yan, yung lugar na yan. Hindi naman i-develop yung... Pag bakawan, yan, nandyan na yan, bakawan. Ang ibig sabihin yung pong sa unahan ba, sa may dagat banda, mayroon silang floating cottage para makapanghikayat na mga bibisita sa Barangay San Jose. Mga kakain, maliligo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Huwag lang masira yung pong bakawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito ba yung mga report na pinag-uuling pinagpuputol ninyo mukhang nagnipis na eh. Yung mga bakawan, maliliit na lang oh. Yung mga malalaki, wala na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero magandang ipang-uling yan. Oo. Hindi maaboy yung bakawan eh. Mabaga yan. Tapos mainit. Ilang piraso lang. Oh, bro, luto ka agad yung gusto mo lutuin eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Teka, paano mo nalaman ka, Gerald? Hindi, may nakukwento lang sa akin ng mga manig-uling din. Oo, mas maganda yung bakawan kaysa sa mga akasya, kakawati, mauusok yan eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pangalawa, inyam. Oo, alam niyo yung punong inyam? Yun, maganda rin yun, sulid din yun. Mainit din yun, mabaga rin yun, parang bakawan din. Pero wag niyo nang gagawin. Nababanggit ko lang ito kasi narinig ko ba? Mga kwento-kwento na yan pala yung mga magagandang panguling. Wag niyo nang putulin na. Wag niyo na pong iuling. Kasi, protection natin yan eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bawal yan. Pwede kang makulong dyan. Ha? May parusa pagkakulong. Siyam. 6 to 12 years yung palang parusa at pagkakulong doon ho sa mga mapapatunayang mamumutol ng mga punong bakawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, national ito ha, under Republic Act number 761 noong pong 1991.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bigat din pala ito. May mga batas din palang 100 to 500,000. Malaki naman ito masyado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: I-review muna natin ito. Basta mga pinagbabawal na gawin, pagputol, paghukay, pagpuputol ng ugat o sanga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagpapatayo, pagtambak o paggawa ng pader. Dike.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagpapalit ng gamit, gawing bahay. Gawin ang palaisdaan o tariman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bawal yan. Pagtatapon ng basura, ng mga lakas, kemikal o dumi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagpasok at paggamit ng walang paintulot ng DENR, pati na rin po ng LGU, kasama na po ng barangay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paglabag o multa, yun na nga oh, yung 6 to 12 years. Kailangan bayaran ng lahat ng gastos sa pagpapanumbalik ng nasirang bakawan.
1: Bullseye! Bullseye.
0: Kung malaki ho yung nasira mo, nabakawan, nadamay doon sa pag-develop mo, ang multa ay hanggang maximum 500,000, kalahating milyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailangan bayaran ng lahat ng mga gastos para humapanumbalik yung pong nasirang bakawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang layunin po ng batas na ito ay para mapanatili ang proteksyon laban po sa, sabi ko nga kanina eh, dahil meron tayong bakawan para saan yan? Para humabigyan ng proteksyon yung pong pag dumating yung pong bagyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Malalaking alo na po pwedeng sumira sa inyo po mga bahay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pati na rin po yung pagguho ng lupa. Di mo marami ugat ito? May mga pagkakataon na tumitira yung mga bahay, na malambot yung buhangin o lupa. Tapos doon sa baba ng konti, medyo pabulusok. Tapos mayroong pupuprotekta ng mga bakawan, titigas yun. Ha, para maging maganda yung pundasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kung walang bakawan, tapos elevated yung area, guguho talaga yan. Biroy mo, araw-araw yan sisibakin ng alon. Diba? Guguho yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero nang dahil sa layunin ng batas na ito, pwede kayang panatilihin yung pong proteksyon laban sa bagyo, malalaking alon at pagguho ng lupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagsilbing tirahan at pamahayan po ng mga isda, ng mga hipon, sugpo. Sugpo, pwede ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: At iba pa mga yamang dagat. Yung mga suso na yung mga tres ang haba o dos, yung kulay itim, na masarap na gataan, tapos yung paggata mo, mayroong malunggay, malangis-langis, baruhoy!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagkasarap talaga ng paghigop mo, yung suso na kumakapit doon sa mga ugat-ugat ng bakawan, yun eh. Masarap yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano man tawag doon? Yung suso na mahaba? Yung kulay itim? Yung kala mo pa ano? Pahaba? Yun? Meron yun dyan eh. Yung sa tabi ng ano, dyan kami kumukuha dati sa may ano eh. Yung sa lighthouse ng Coast Guard. Yung sa may Jacana, yung pag ganun papunta doon, sa may Prinsesa Garden. Ha? Hindi, Tamilok po pwede rin. Yun. Sa mga patay na mga puno na nandoon sa may Bakawan area. Diba? Binabahayan ng Tamilok yan. Aroy, paborito ni Axel Bon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya pala malakas si Axel Bon eh. Kasi nakatamilok eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Malakas sa basketball. Malakas din sa gabi. Naknamba ka naman, Bon, oh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Humihigop eh. Oo. May tunog pa pag humigop. Oh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O yan, nagsisilbihong tirahan yan ng mga yamang dagat. Mga isda. Yung mga alimango, limasag, yan, nandyan din yan. Babahay rin yan dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, okay. Malakas mag-ML ML pala sa gabi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos ML, lumihigop yan, si Bon. Nang magi. Magi ba? Magi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagsipsip ng karbon laban sa pagbabago ng klima at paglinis ng tubig.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kita mo na, ang dami palang benepisyo pagka ikaw ay mayroong bakawan sa paligid. Ang dami po pwedeng mangyari. Oo, yung carbon. Ano ba yung sabi ni Sir Tony, malapa? Si Sir Henry Santos, si Roy Chagi ba yan? Kunwa, okay, dali, mamaya ha. Nawala man, Sir Tony, balilit? Balilit ba yung tawag doon?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tarangis. Oh, sorry.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sorry, sorry. Oh, ayos mo, Bon. Gulo ka naman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan na ngayon kakampi natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, di ba? Biroy mo pati yung carbon po pwede pala. Yung pagbabago ng klima, kaya niya pong mapigilan. Nandahil lang ho yan sa layunin ng batas na maprotektahan yung mga bakawan. Pati yung paglinis ng tubig. Gusto nyo bang maibigay yung buod ng mga hakbang sa tamang pagpapanatili at pagtatanim ng bakawan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tinanong pa talaga, Bon, ha? May tanong pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pasamay. Ano ka ba? 8:40 po ng umaga, mga kabakawan.
1: Bullseye!
0: Yan o, kita ninyo yung video na pinapakita natin. May mga, sa bagay, buho. Buho pa lang naman. Hindi pa naman ganong Kagastos yun.
1: Bullseye!
0: Basta nagtayo ng bahay, yung alanganin bahay, yung mga light materials na buho lang muna yung pambakod, sawali, tapos yung nipa, yan yung mga ganon. Yung pagtayo ng bahay na yan, medyo alanganin pa yan. Yung magtatayo ng bahay na pagka nagkagipitan, pag pinaalis, hindi pa masyadong mabigat sa bulsa. Okay lang yan, di ba? Pero yung bahay na naka-long span na, naka-cyclone wire yung bakod mo, naka-pader, di ba? Tapos naka-tiles, naka-pintura, arohoy, pagkamahal na, ang laki na ng gastos mo dyan, Brad.
1: Bullseye!
0: Masakit-sakit na yan pagka dinimulis yung bahay mo na yan. Ito, 2 years na. 2 taon na yung binigay na konsiderasyon. Sabi ng ano ha, ng city anti-squatting. Ako naman, kung halimbawa magkasundo sila, tapos sabihin, wala na, tapos na. Alis na kayo in 30 days. Huwag naman. Ako nakikiusap din sa barangay, sa DNR, sa anti-squatting. Huwag naman 30 days. Baka pa pwedeng madagdagan pa ng buwan. Huwag bigla. Sa bagay, hindi naman bigla. Kaya lang napag-usapan ngayon. Kasi yung iba, diba, sa loob ng 2 taon, hindi napag-usapan. Parang naging kapalagayan ba, naging kampante na rin sila. Ay, kaya lang, si paglapitan na rin yung barangay. May gustong, may planong gawin dyan. Diba, yung mga ibang mga residente, nagkakasilipan na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lakas kayo mag... Pag kayo nasa ganyang sitwasyon, huwag kayo mag-aaway-aaway, magkaisa kayo. Kasi pare-pareho rin kayo maapektuhan yan. May isumbong na isa. Damay rin yan kasi pare-pareho kayo nakatira dyan sa lugar.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo. Raros yan lahat. Sana maging ano nga eh, seryoso yung batas. Pag naging seryoso ang batas, ha? Dito po sa pag sinabi mong bakawan, bawal yan putulin. Bawal pagtayuan ng anumang mga structure. I-develop yung mga ganon. Naisos. Maniwala ka, maraming masasagasaan.
1: Bullseye!
0: Mahaba yan. San Jose? Pati iba mga barangay? Marami yan. Sus!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo. Kung magiging seryoso lang, yung batas, ito nabibigyan naman ng consideration eh. Sana nga mabigyan pa sila, may mag-offer pa eh. Sa kanila na, oops, pwede kayo dito sa amin. Pagtayo ninyo ng bahay, katagalan magiging sa inyo. Pero may mga bayarin. Yun ba? Yung mga ganun mga offer. Ito yung makikita kong bahay. Ano kaya ito yung bahay na yan? Pader na eh. Nakakapanghinayang na yan. Nag-ibay na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Si Katropang Toto, pumunta rin po doon sa DNR kasi yung request po ng barangay nandoon. Siyempre, ang lead agency dito, DNR. So, malalaman natin kung ano yung resulta doon. Sana ma-interview rin ni Katropang Toto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung anong plano ng DNR. Kung ito ba ay papaalisin o mangingibabaw yung kakayanan ng mga nakatira doon na manindigan para doon pa rin nakatira. At kung pinayagan nyo yan, malaki-laki pa yung mga bakod dyan. Ay mga bakod, malaki-laki pa yung bakawan area dyan. Kung hindi nyo kayang paalisin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, hindi ako naghihikayat. Pero kung hindi kaya, aba, baka mayroon pang ibang mga professional squatter na po pwede rin pumila at tumayo ng bahay dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kapital, hindi naman kaya ng gobyerno, hindi naman kaya ng batas eh. Pagbigyan na lang natin. Marami mga walang bahay. Di ba yung mga bahay na, ay marami mga walang lupa pala. May mga bahay na nakatayo lang sa dagat. No, marami yan. Yung Quito, Bagong Silang, San Pedro, Mandaragat, marami pa mga bahay dyan. Yung tipong tumayo lang ng bahay, sanga-sanga na, tapos meron lang kahoy na malalakaran. Yun ang mga tinutukoy ko, mga walang lupa, pero may mga bahay. Pero malawak yung Palawan eh. Malawak yung, malawak pa yung lupain meron tayo dito sa Puerto Princesa eh. Diba? Kung meron lang programa ang gobyerno na talagang tututok dito sa mga informal settler, wag na lang squatter.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung meron lang programa na talagang aakay kakapit yung bang aarugain mo, wala kayong bahay, malawak ang lupain ng gobyerno. Sige, tira nyo ito. I-develop ninyo ito. May kaakibat lang ng mga bayarin. Di ba kung ganun? Pambira sa lawak ng lupa ng Puerto Princesa. Oo, magiging maganda. May mga pangarap pa naman ang gawa ng coastal road. Maapekto ang iba mga bahay. Ay, kung mayroong ganong programa, di ba? Magiging maganda ang Puerto Princesa. Oo. Kaya lang, wala eh. Parami ng parami. Nakasama ako doon sa isang, forum dyan po sa isang mall. Dito sa Rob, nag-report yung pong mga barangay. After four years, yung mga nakatira sa tabing dagat, nagsipagdamihan ng parang kabuti. Oo, dami.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung hindi mapipigilan, parami ng parami yan. Kung hindi papansinin ng gobyerno at kung hindi matutulungan. Kasi yung mga taong mga nakatira sa mga ganong lugar, sapat lang yung kinikita para doon sa pambili ng mga pagkain nila, pangtagos ba sa buong maghapon. Ganun lang. Hirap din para maghanap, bumili ng mga lupa at magpatayo ng mga bahay ng mga magaganda. Ganun lang yun. Mayroon lang pera, pagkain sa buong maghapon, tatagos na yan. Tapos bukas naman uli. Ganun lang yung cycle ng buhay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Arohoy! 8:47 po ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dali ko, commercial muna tayo, tapos wabalik din naman kaagad.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy. Uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminuria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
12: X.
2: XFM.
12: FM.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, tanggal ang
9: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
17: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
21: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
12: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: XFM.
22: XFM.
1: Bullseye!

0: Nagbabalik po ang palatuntunang Bullseye. Tama pa rin ang iyong lingkod ka, Gerald Gales. Nanghahanap po kayo ng mga produkto ha, na nababanggit natin dito, yung mga Santon product. Kung ikaw ay taga Nara, merong Chinks Drugstore. Pwede ho kayong pumunta at bumili dyan sa Chinks Drugstore sa munisipyo po ng Nara. Meron din dyang the Generic Pharmacy. Nara yan, pwede nyo pong mabilihan ha, mga Santon product. Ganon din po sa Española Botica Presya. Sa Española yan. Botica Med Plus, sa Española pa rin yan. Real Pharmacy, sa Española pa rin yan. Tatlo pala yan, yung mga butika, yung mga pharmacy na pwede nyong puntahan para humakabili ng Santon Plus Gold. Ganda ho sa katawan yan. Parang di ka makaramdam ng pagod eh. Alam mo yung ano ka, yung tutulog ka, magpapahinga ka, pagod ka na eh. Gumising ka, para kang kulang pa rin sa tulog, parang pagod ka. Di ba may mga ganun? Ah, pero pag nakaano ka, naka Santon Plus Herbal Capsule, tapos yung Santon Plus Gold, pambira mga food supplement, ang ganda ho sa katawan. Oh, sabi ko nga sa inyo eh. Ako, siguro ano lang, sa Sabado, yan, Sabado. Sabado lang kami pasok sa umaga, di ba? Yung gabi ng Biyernes, doon nakakapasawa ako ng tulog. Mga 8 hours siguro. Pero yung araw-araw, wala. Oh, hindi ka makatulog ng 8 hours. Dami ng ginagawa. Mga ano lang, mga pinakamahaba na 6, 5. Pag mga ganun yung oras na tulog mo, parang ano eh, kulang talaga. Ngayon, pag nakainom ka ng Santon Plus Gold, yung Santon Plus Herbal Capsule, ang ganda sa katawan. Bawi eh. Oh, kondisyon na naman. Subukan ninyo. Bili ho kayo. Oh, sa Batarasa, meron pong Twin Zone Pharmacy. Merong Alena Pharmacy. Merong Kenres Pharmacy. Merong Heinz Drugstore. Yan, mga binanggit ko na mga pharmacy sa Batarasa po yan. Makakabili ko yun yung mga binabanggit ko. Sa Brooks, merong Rizmed Shop. Merong Socrates Pharmacy. Merong Petcare Pharmacy. Merong Brill Pharmacy. Yan ang mga pwede niyong puntahan para makabili kayo ng mga Santon product. Okay! Amor! Talaga naman, Amor. Thank you sa pag-share mo, Amor. Merlin Billiones. Salamat sa pag-share. Good morning po, Sir Gerald. Kagawa Gerald is watching you. God bless po. Thank you. Katropang Gerald, pwede po bang malaman kung kailan matatapos ang palengke ng Aburlan? At ano ang mga patakaran sa dating pwesto bago ayusin ang palengke? O yan, ha? Matagal lang ginagawa yan, ha? Parang nakaraang taon pa, di ba? Si katropang Jerry Field, oh, nagtatanong dyan po sa munisipyo ng Aburlan. Ha? Kailan daw po matatapos yan yung bagong palengke na ginagawa? Pagka natapos yan, ano raw po yung mangyayari doon sa mga dati na ngay pwesto? Bullseye! Oh, doon sa, ano, ha, sa management, pati na rin sa samahan ng mga vendor dyan po sa palengke ng Aburlan. Palagay ko may pwesto ito eh. Jerry Field nagtatanong eh. Gustong malaman kung ano ro yung update doon sa kanilang pwesto. Bullseye! Maka meron siyang karinderiya doon sa palengke. O, na mga masasarap na mga lutong ulam. Eh, nagtatanong kung ano ba mangyayari pagka nandyan at pwede nang magamit yung bagong palengke. Bullseye! Bullseye! Ang una niyang tanong, kailan matatapos? Ayun pong palengke na yan. Nag-ano ba kayo dyan? Nag-phase 1, phase 2 kayo? Pangit kasi sa project yan eh. O yung phase 1, phase 2, phase 3? Dyan ho kasi nabubuo yung mga corruption? Bullseye! Bullseye! O, dati wala naman ganyan yung mga phase 1, phase 2, phase 3, di ba? Yung mga unang panahon, pagka nagkaroon talaga ng project, buo talaga yan. Punduhan talaga yan sa matapos. Para wala masabi ba? Eh, itong mga nakarami, mga phase 1 pa, phase 1, phase 2 eh. Buo ba yan? Tanong lang dyan po sa LGU, Brooks, Aburlan, buo ba yung pondo? Walang phase 1, phase 2? Ngayon, kailan matatapos yung palengke na yan? Namamalingke rin ako dyan eh, pag dyan ako sa Burlan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pag napasyal tayo dyan sa San Juan, oh, mga sangilan, mga kabaganakan ko eh. Ano ako eh, Gerald Sangilan galing.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga lolo ko, mga pinsang buo ko yan eh, mga sangilan dyan po sa San Juan, Aburlan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pati yung mga dyan sa Isaob, Aburlan. Dyan tayo lagi kasi meron tayo dyan mga pinsan, mga uncle, mga pinsang buo ko nga na pinupuntahan. Madalas dyan sa Aburlan, dyan din tayo namamalingki. Dito, sa palengke ng Aburlan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya lang, ang pwesto sa ngayon, yung kalsada. Doon nakapwesto yung mga titinda. Ayan, kailan daw matatapos? Anong mangyayari doon sa mga may pwesto? Sila pa rin ba yung pupwesto doon? Saan sila nakapwesto? Magbubulahan ba? Yung mga ganun ba? So, i-update nyo na kaagad ha, para aware din naman yung mga may pwesto. Okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Balilit. Tama yun, paring Roy. Yun din sabi ni Sir Tony Magbanway. Balilit daw eh.
1: Bullseye!
0: Harap nun, paring Roy. Yung kay Starsky, Major Starsky, ano na ngayong ginataan natin doon sa Nara? Tusorin yun eh. Kuhol? Kuhol ba yun? Yung sa galing ng Palayan? Boss, Major Starsky, timbang kaya? Biran tagal ng panahon bago tayo nakahigop ng susuna yun eh. Oo, si Major Starsky, timbang kaya. Mahilig din humigop yun eh. Ng suso. Reynald Villagracia, good morning ka, Gerald. Good morning. Gerald, pasyawad naman kami dito po sa Aramay 1, Quezon, Palawan. Sa kamamaan, Dong Timoteo po ito, pabati kila Gonzales family, lalo na po ang aking mama, Hilda Gonzales, na masipag magwalis. Salamat po. Yan yung iba, yung pang-exercise talaga yan. Tsaka yung mga unang tao, yung mga lolo at lola, may mga nakakamana pa rin. Umaga talaga yan, no? Pampapawis nila yan, pang-exercise yan ng mga lolo at lola natin. Pag wawalis, diba sinisipag-sipag, hindi lang buong bakuran, pati yung kalsada. Diba yung mga nanay dati, iba yung mga lolo at lola. Pagising, yan talaga yung papawis, yun ang unahin, kakapi lang yan ng konti. Tapos magwawalis na yan. Iba pa yung walis dati, alam mo yung pati yung mga maliliit na mga alikabok, mga lupa-lupa, mga maliliit na mga bato-bato, naamay yan, pagkawinalis yan, ay matindi yung walis dati, hindi lang yung galing sa palapa ng nyok. Ano bang walis yun? Yung malaki-laki? Yung pagka isang piraso lang, pag hinataw sa'yo, pantal ka talaga, gaguhit talaga. Yung mga bata kasi dati, kukuha lang yung nanay ng ng isang walis. Matigas yun eh. Aroy, pag gumaganon, tumutunog talaga yun. Di ba? Latay, iyak ka talaga. Ganon yung mga walis na gamit. Pati yung mga graba-graba. Damay yan sa walis na mga nanay. Kailangan malinis. Di ba? Ganon yan. Di ba, Ma'am Mitch Ornopia? Tama, di ba? Morning po, Kagawa Gerald Gas. Good morning po. Aldrin Cuyos. Good morning po, Idol. Pa-shoutout naman. Yung tubig namin. Aroy, dito sa Hulo. Isang buwan na hong nawawalang tubig. Hulo? Sa Mindanao po ba? Kasi sabi ko, Aldrin Cuyos. Good morning po, Idol. Pa-shoutout. Shoutout ko lang po yung tubig namin dito sa Hulo. Isang buwan na po walang tubig. Hulo Solo po ba? Ano mo lang sa akin yung number? Tawagan ko yung water district dyan sa inyo para po ma-follow up natin ito. Hulo eh. Malayo. Tulungan ko to. Ibigay mo lang number. Tawagan natin yung mga taga-hulo. Sa Mindanao ito. Meron bang hulo dito sa atin, Bon? Aroy! Aroy! Alam na tayo, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. Pakikinig sa panatuntun ng Bullseye ngayong pong araw ng Lunes. May 25, 2026.
1: Bullseye!
0: 903 ni. Gusto ko pa nga sana mag-program eh. Oh, yung bulsay. Ay, Aroy, ako pa rin pala yung sa serbisyo. Kasama pa rin pala tayo. Pusin ko muna yung bulsay. Maraming salamat. Kasama ko dito si Axel Bono Barenes, ang hari ng AI. At si James Nava. Si Renz, ganun din. Bihira, oh. Siyempre sa ngalan po ng buong pwersa ng XFM Palawan, na talagang tinututukan ho ng ating mga kababayan, wala nang iba, XFM Palawan na. Siyempre sa ngalan din po ng aming station manager, Kaluwi La Rosa, ang pinagkakatiwalaan. Tagapalawan yan, Kaluwi La Rosa. Ang inyo pong lingkod, Ka Gerald Gales. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat.
1: Bulsaan! Bulsaan!
2: Inyong napakinggan ang programang Bulsaan. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bulsaan! Bulsaan! Dito lamang sa XFM Palawan. Palawan!
3: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: XFM.
11: X.
10: XFM.
11: FM.
12: Sister Pain.
11: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
12: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
15: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at untiyong tinang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus.
13: Plus Softgel Capsule.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
20: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
24: Santon Gold, live testimony.
25: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
26: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
27: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
28: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
29: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
30: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
31: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
30: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
32: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
4: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
5: Vision X Plus, soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Premium D3.
7: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
14: Mapibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Santone Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santone Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santone Plus Herbal Oil.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
3: XFM.
6: Sister Pain.
14: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis sa mga buki ka. Supple Plus Gold.
24: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
6: Santon Plus Gold.
23: Mabibili sa mga buti.
6: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
25: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
26: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
27: Vision X Plus. Softgel Capsule.
26: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
27: Vision X Plus. Softgel Capsule.
26: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
28: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
29: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
30: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
31: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
33: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
34: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
33: Santon Plus Herbal Oil.
34: Isang pahid lang sa puso.
33: Desminoria.
34: No more.
33: Santon Plus Herbal Oil.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
27: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Coffee Mix.
35: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
3: XFM.
36: Mga katropa,
0: Excited!

0: Exciting!
1: 9:24 ng umaga!
2: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Magandang umaga.
2: Serbisyong Katropa.
1: Sige, girl, yung lalaki ang hindi nagbibigay ng sustento, di ba?
2: Serbisyong Katropa.
1: Sige, go.
2: Serbisyong Katropa.
1: 9:25 ng umaga.
2: Serbisyong Katropa.
1: Basa inyo po ang palatuntunang Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Na mahangarin po na ang layunin ng programang ito, public service program po ng XFM Palawan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Ay makatulong sa mga nangangailangan, maging daan.

0: kasama ko yung mga si Ken Vincent Dancila, James Naba, si Axel Bonno Baredes.
1: Serbisyong Katropa!
0: Meron ako dating tinulungan, may kwento ko lang sa inyo ha. Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ito, meron siyang problema. Maliit lang naman ito. Malayo nga na lugar eh. Taga Bukana, Iwahi.
1: Serbisyong Katropa!
0: Walang-wala rin sa pamilya. Ngayon yung kanyang motor naka-top down. Eh, sa kanya yon bago naghiwalay silang mag-asawa. Tapos, yung motor, yung top down napunta sa lalaki. Pero yung babae, kanya talaga na kanya. Sa kanya nakapangalan, siya bumili, siya yung nagmamantli.
1: Serbisyong Katropa!
0: O di, sa madaling salita, natulungan ano, natin. Nabawi yung motor at naibalik doon kay misis. Wala na sila ng asawa niya.
1: Serbisyong Katropa!
0: Walang-wala rin yun. Walang-wala rin yun. Ngayon ang ginawa, malayo eh. Bukan ay wahig pumunta ho doon sa kung saan ako. Tapos nagbigay sa akin. 50 pesos. 50 pesos binigay sa atin. Pang merienda.
1: Serbisyong Katropa!
0: Gulat ako eh. Sabi ko, hindi, okay na po. Okay lang yun. Ako naman... merong lumapit sa akin, ibig sabihin pinagkatiwalaan ako, alam yung kakayanan ko, nakatulong ako, masaya na po ako doon na nakatulong. Sabi niya, Gerald, maraming salamat, nabawi ko na yung top down, yung motor, binigyan na rin sa akin ng dating asawa ko.
1: Serbisyong Katropa!
0: Salamat sa tulong mo ha, at dahil dyan mayroon ako bibigay. Bumunot, pagbunot, binakit sa akin, 50. Siyempre tayo naman, alam natin na mas... nangangailangan yung tao, sabi ko, huwag na, okay na po yun. Sayo na po yan, gamitin mo na lang. Yung pala, may sabi sa akin doon na huwag tanggihan kung mayroong binibigay kahit na maliit na halaga. O kasi blessing daw yun sa kanya na gusto niyang i-share na parang pakiramdam ng tao, di man mabanggit sa atin, na gusto pa rin naman talagang pagpalain. So kung nagbigay siya, meron at merong kapalit sa kanyang buhay yung kanyang ibinigay. So, yun, diba?
1: Serbisyong Katropa!
0: Kaya nakikita natin, may mga tao talaga na dito nananawagan at hindi na dumadaan sa atin, diretso na lang nagbibigay doon ng tulong. O kasi may mga, ganun, may mga blessing na natatanggap na ang paniniwala nila, pag sila ay nagbigay, merong kapalit higit pa. O kaya, huwag niyo hong baliwalain na huwag na lang manawagan, nakakahiya. May mga taong gustong magbigay ng tulong, gawa nang meron silang natanggap na blessing at hindi nila yun ipinagdadamot dahil alam nila na mayroong kapalit, mayroong darating na mas higit pa.
1: Serbisyo!
0: Kung mayroong mananawagan, hihingi ng tulong ha. Nandyan ho kayo. O pwede kahit di nyo na idaan sa akin, ma-send nyo lang sa kanya through GCash. Makakatulong ho kayo at pagpapalain kayo.
1: Serbisyo!
0: I-share ko lang na gulat lang tayo na may ganun. May ganong klaseng tao, yung tipong walang-wala na, pero magbibigay pa rin na ng tulong kahit na maliit na halaga.
1: Serbisyong Katropa!
0: 9:29 ng umaga!
1: Serbisyong Katropa!
0: Ang Serbisyong Katropa po ay... natin sa inyo ng Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa!
0: So, meron ho kayong nararamdaman, meron kayong gustong ipa-check up, pwede ho kayong bumunta dyan, meron pong doktor, magagaling na po pwede ho mag-check up sa inyo.
1: Serbisyong Katropa!
0: Tapos meron mga Santon Pratak, pwede nyo pong bilhin. Yung pong Vision X Plus, yung pong Premium D3, yung pong Turbo at mga Santon Pratak. Yan, punta lang ho kayo, nandyan po yan sa Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa!
0: So, yung Taytay, ganun din, nagbebenta rin po yung mga drugstore na PES, o yung pong PES drugstore. Pati yung Support Barton, merong PharmaMed. Pwede kayong pumunta dyan at bumili po ng mga Santorn product na ating pong binanggit. Okay? Sa Rojas, merong Olim Drug House, ha? Merong Rojas RSM at merong Roxcom pati Cian Pharmacy, mga pharmacy dyan po sa Rojas na pwede nyong puntahan para bumili ng mga produkto ng Santon.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, 9:31 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sige, nood lang ho kayo ha sa live natin. Meron tayong live sa Facebook XFM Palawan page. Maroy, grabe ka bilis at tumaas ng mga followers. Salamat sa inyo ha. Baka hindi pa kayo naka-follow. Yung iba, follow lang ho kayo. Kasi dito talaga una sa mga balita. Mga exclusive na mga balita. Mga bago. Marami kayo mababasa, marami kayo mapapanood ng mga balita sa XFM Palawan. Pakikalat naman para ho makapag-follow rin po yung iba.

0: Live na ho tayo, ha? Pwede nang mag-comment sila. Ding Strilla, nandiyak agad. Sila Aldrin Cuyos. Good morning po, Idol. Pa-shoutout naman. Nung ngayon tubig niya. Arohas pala. Pabira kala ko. Huluruhas pala. Kala ko hulusuloy.
1: Servisyong Katropa.
0: Kahit malayo yan. Pahingi ako ng number para matawagan natin.
1: Servisyong Katropa.
0: Dito ba sa atin sa Puerto? Meron na bang balita? Puerto Princesa City Water District, pwede na ba nating ibalita na kulang na yung supply? Mahina na yung supply? Tawagan namin kayo mamaya, ha, Water District.
1: Servisyo.
0: O, kung kulang, pwede naman ibalita lang natin yung, para at least makapag-adjust yung tao kung anong gagawin.
1: Servisyo. Katropa.
0: Mahirap naman sabihin na sapat ang tubig, pero yung actual, mahina, wala.
1: Servisyo. Katropa.
0: Kung mahina, ilabas natin. Kasi yung tao magtitipid, gagawa ng paraan, may mga bomba. Yung baba, bibili ng mga tambakan. Para makapag-adjust din. Kulang wala mang problema yan. Maunawaan ng tao yan. Pambirang taginit, ang haba. Sobrang init ng panahon. Talagang matutuyo yung mga ilog, di ba?
1: Servisyong Katropa.
0: Tawagan namin kayo mamaya na konti, ha. Puerto Princesa City Water District.
1: Servisyong Katropa.
0: Unahin ko ito si Paring Roy. Merong nadaanan, bumuwal yung puno, eh.
1: Servisyong Katropa.
0: O, si Paring Roy Alcantara. Merong video dito na naipadala. Kuha niya ito sa Barangay Santa Monica. South National Highway, malapit lang daw po ito sa kanto ng Pedro.
1: Servisyong Katropa.
0: Oh, mga 30 minutes lang daw po yung mga 30 meters yung kung galing ka ng bayan at papunta ng south.
1: Servisyong Katropa.
0: Hindi nga, Paring Roy, panoorin natin yung video mo na makikita yung puno na nabuwal. Wala ba na-accident dito? Walang nabagsak ng puno?
1: Servisyong Katropa.
0: Report video di Katropang Roy Alcantara.
1: Servisyong Katropa.
2: Mga katropa, mayroon po tayong nadaanan dito na puno na kung saan na ito yalos mga 20 minutes pa lang ito daw eh. Sabi ng ating nakausap na bumagsak, nabungkal. Bulok na pala itong puno. So, nadamay pati yung itong service trap. Bumagsak yung kahoy, nadamay yung service trap, halos nasa maglapat na siya sa kalsada itong service trap galing pa doon sa kabilang kalsada. So nandito yung dumating na rin yung tanod upang mag-maintain ng siyang magmando ng daloy ng mga sasakyan mula dito sa South National Highway ng Barangay Santa Monica. Nakikita natin ito talagang isang lane na lang yung madadaanan ng mga sasakyan. Kung galing tayo sa bayan, papunta tayo ng south, ito ay nasa kaliwang bahagi natin ang nadadaanan. Tignan natin, yan o. So isang lane na lang itong nadadaanan ng mga sasakyan. So sa paliko, kung maaari, sana naman may tumawag na rin daw na yung Barangay Santa Monica at nakatawag na raw sa paliko. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. So yan ang sitwasyon ng puno. Ito mismo. Mayroong pederot papasok yan, kantong-kanto ng pederot. Ito ay malapit lamang sa kanto ng Pedro. Kung galing ka ng bayan, halos sa mga 20 meters siguro. Estimated natin mga 20 meters. Yan yung sitwasyon ngayon dito sa Barangay Santa Monica North, South National Highway. Mga katropa, andito na rin yung paliko na kung saan nga magsasayos ng itong bumagsak na service trap na damay dito sa pagtumba ng puno. So bulok na itong puno na ito, bulok na. So yan na rin yung paliko. sila na rin siguro yung magano mag-ayos. Okay, nahawakan na ng paliko yung ano. So ibig sabihin pala, tabayan na lang muna natin kung ano nga mga kasunod dito at itong dito na rin yung paliko at sila na ang bahala dito at meron siyang ginagawa dito para siguro makuha na itong service trap na itong bumagsak dito sa ano naglawit-lawit dito sa may gitna ng kalsada, nagtawis sa mula sa kabilang kalsada. So yan lang muna mga katropa, magandang umaga uli sa inyong lahat.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yun si Katropang Roy Alcantara na daanan niya yung pong puno na nabuwal.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ito na yung pagkataginit, di ba? Yung talagang namumulaklak ng kulay pula.
1: Serbisyong Katropa.
0: Wala na, marupok na eh. Tignan natin, nakita natin yung ugat. Alos wala na rin eh, putol na, nabuwal. Ayun oh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mabuti ka mo, hindi doon sa kalsada bumagsak. Tapos na tiyempo na mayroong nagmumotor. Di kaya tricycle? Di ba delikado? Ay, laki na nga doon, yun ang puno.
1: Serbisyong Katropa!
0: Marupok na siya. Yan, o. Sa Barangay Santa Monica. Santa Monica National Highway.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yan, bumagsak doon sa may, sa may kalsada. Hindi doon sa highway.
1: Serbisyong Katropa!
0: Mukhang wala naman hong nabagsak ang tao dito.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kawad ng kuryente ng paleko. Yun talaga, nabagsak eh. Pero habang nagbi-video si paring Roy, dumating na rin po yung mga taga-paleko. At kanina umaga ho ito, lagyan natin baka na ay ayos na rin.
1: Serbisyong Katropa!
0: Traffic kaninang umaga eh. Kasi daming nakikita natin sa video. Tapos yung kalsada, one lane na lang, single lane na lang yung nadadaanan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yung tatlo, wala, nasa kupo ng kuryente.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pero kung wala lang yung kuryente, okay naman, madadaanan mo siya. Nadamay lang yung kuryente, kaya alanganin na madaanan yung tatlong lane.
1: Serbisyong Katropa!
0: Doon sa kalsada, papasok yung pagbagsak ng puno. Hindi pa pa highway.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yun, daanan ni paring Roy. Na-report niya, naka-video pa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Si paring Roy kasi dating correspondent din yan eh. Banon pa paring Roy ng DYPR, di ba?
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa iba pa mga estasyon, yan. Kaya pag may nakita siyang mga ganito mga balita, bibidyohan niya yan. Tapos sesend niya sa pinagkakatiwalaan niya. XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ayos na rin palagay natin ha, di ba? Kasi doon na kagad, napunta na kagad eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:40 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Babalik po tayo, makalipas lang po ang ilang mga pala.

0: Show Kapsoba. Sabot last call.
1: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Halagang pakasak. Pero pag tiko ng Santol Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
0: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
0: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
9: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan?
15: Mag
0: Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
0: Sa anumang Sample Plus Gold.
17: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Gold.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: XFM.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalibdib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
18: ng
6: sakit.
18: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Santon Gold. Coffee Mix.
19: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
2: XFM. XFM.
1: Serbisyo Katropa.
20: Dine 49 ng Ubaga.
1: Serbisyo Katropa.
20: Balik tayo sa palatuntunang Serbisyong Katropa. Kasama po inyong likod ka, Gerald Gales.
1: Serbisyong Katropa.
20: Tignan natin si James. Talaga naman o, binibitawan na ni Ken. Kaya na.
1: Serbisyong Katropa.
20: James Naba ng PTCI. Tama ba, James?
1: Serbisyong Katropa.
20: Talaga naman o. Sige. 950.
11: Serbisyo Katropa.
20: Meron pong nananawagan, pumunta ho ng munisipyo ng nasa munisipyo ng Nara, pumunta sa XFM.
11: Serbisyo Katropa.
20: At doon po na videohan ng ating kasama para ho manawagan. Merong hinahanap na tao eh.
11: Serbisyo Katropa.
20: Oh, ito baka ho kilala ninyo yung pumbabanggitin tao at alam ninyo kung nasaan, hinahanap po siya. Importante na magkita ho sila.
11: Serbisyo Katropa.
20: Ito yung video, panoorin natin. Sige, panawagan.
11: Serbisyo Katropa.
21: Ako po si Marcelina Udan Cariño ng poblasyon ay taga Kawayan Street, Nara, Palawan po. Ako po ay nanawagan sa aking kapatid na si Dominador Udan Cariño, na anim na po siyang nawawala. Buha, nung umalis po siya ng bahay niya ay November 10. Hanggang ngayon po ay hindi pa siya umuwi. At kung sino man po ang makakita sa kanya diyan sa bandang norte, sa lalong-lalo na sa bayan ng Ruhas, Langugan, Taytay, at sa bayan ng Bakungan, kung sino man po ang makakita sa kanya, ipaalam lang po sa istasyon ng pulis, lalong-lalo na sa mga sangay ng barangay at sa istasyon ng XFM, tatawagan po ninyo ako. Ibibigay ko po ang aking number na 096-29721-891. Maraming salamat po.
11: Serbisyo Katropa.
20: Sige Rokin, di ko na ko yung pangalan eh. Tsaka yung pinapanawagan niya. Play Ala, sige, nandiyan si nanay. Si nanay na lang, sige, kausapin ko.
11: Serbisyo Katropa.
20: Nanay, magandang umaga sa'yo. Nanay.
22: Kumusta po, sir?
20: Ano po? Good morning, nanay. Teka lang, ayusin lang namin yung linya.
22: Hello.
20: Ha? Yan, yan. Sige daw, nanay. Morning. Nawawala-wala eh. Ayusin lang po yung linya, tapos pag okay na, usap tayo ha, nanay, saglit lang.
11: Serbisyo Katropa!
20: 9:53 ng umaga, yung nananawagan kanina na pumunta doon sa XFM, Nara, tawagan ko na lang para makausap ko. May picture kay si nanay nung nahanap niya, na tao? Oo.
11: Serbisyo Katropa!
20: Yung lalaki? Sige nga, pakita natin yung picture na hinahanap. Ah, ito. Dominador Cariño. Parang naala ko naman si Doming doon sa munisipyo ng Rojas, ah. Sige. Ah, si Nanay Marcelina Cariño. Tapos yung pinapanawagan niya si Dominador Cariño. Nanay!
22: Ah!
20: Good morning!
22: Ha?
20: Good morning. Magandang umaga po.
22: Good morning din po.
20: Ang pangalan niyo po ay Marcelina?
22: Opo, sir.
20: Marcelina Cariño. Taga saan po kayo, nanay?
22: Taga Kawayan Street po, dito sa poblasyon ng Nara.
20: Oh, sige, pakita na natin picture ni nanay. Poblasyon, barangay poblasyon, munisipyo ng Nara.
22: Opo, dito sa Kawayan Street, poblasyon Nara, Palawan po.
20: Okay, sige. Pumunta ho kayo pala ng stasyon ng XFM?
22: Opo, kung saan po nakikinig po kami.
20: Lagi po ba kayo naka-XFM?
22: Mm-hmm.
20: Talamat ha. Naka-XFM na kayo. Thank you sa inyo.
22: Uh-huh.
20: Nanay, meron kang hinanap, kapatid mo?
22: Mayroon po, sir, mga anim na po nung meeting siyang nawawala.
20: 6 years na? 6 na taon?
22: Hindi, 6 na buwan.
20: Anim na buwan? Tagal na rin pala?
22: November 10 pa siya nung nawala.
20: November 10. Tapos hanggang ngayon, hindi pa nakikita?
22: Hindi pa po.
20: Ang pangalan niya ay, hinanap natin si...
22: Dominador Hudan Cariño.
20: Ilan, anong palayaw ni Dominador?
22: Kapatid ko po siya.
20: Oo, ang palayaw niya, mas kilala siya sa tawag na?
22: Yung palayaw niya, sir?
20: Opo.
22: Tuning.
20: Ha?
22: Tuning. May tuning. Ang palayaw niya, sir.
20: Tuning.
22: Oo. Ah. Mayroong ayunga pala, sir. May sasabihin pala kung mayroong pala siyang palatandaan sa kanyang may pilat pala yung tainga niya at saka yung kamay niya.
20: May piklat?
22: Oo, piklat.
20: Oh,
22: ang sa tainga at saka sa kamay.
20: Tainga at kamay. Oh, saan banda na tainga? Oh. Sa kanan, sa kaliwa?
22: Hindi ko po maano kung kanan yun o kaliwa.
20: Eh di bali, may picture naman dito kahit hindi na mapansin.
22: Oo,
20: yung balat.
22: Oo,
20: oh, sa ayong peklat kahit hindi na mapansin sa tainga at saka sa paa. Basta may picture ka naman.
22: Oo,
20: dito ni... Kala ko ang palayo niya, Mang Doming, hindi pala.
22: Tuning. Oo.
20: Oo. Tuning.
22: Kasi Dominador Hudan Cariño.
20: Oo, Tuning.
22: 66 years old na yun, 6 na taon, matandang binata.
20: 66 years old?
22: 56.
20: Ah, 56. Eh, ano bang nangyari noong November 10? Ano po bang nangyari sa kanya? Ba't nawala?
22: Eh, hindi na po. Kasi akala ko noon nagpunta siya doon sa may Las na Lamay.
20: Oo,
22: pero tapos, mayroon na po siyang, hindi na po siya umuwi.
20: Kinaumagahan. Yung Lamay na pinuntahan niya, kapitbahay niyo lang din ni Mang Tuning.
22: Oo, medyo mga 5 bahay lang po ang pagitan.
20: Ay, malapit lang.
22: Oo, hindi na po siya umuwi. Pero dati na po siyang nag-maintenance siya ng gamot po ng mental health. Kasi naapektuhan po yung pag-iisip niya, yung pag-iinom niya, saka ilang beses na po siyang na-hit and run.
20: Maroy, okay, sige. So,
22: kaya,
20: yun ba yung experience ninyo na pagka umalis siya ng bahay, minsan di na nakakauwi, ilang beses na nangyari yun?
22: Hindi. Kung minsan po, sir, bumabalik siya pero mga ilang oras din.
20: Oras lang. Hindi niya pa na-experience na naabot ng tig-isang araw, 2 araw, 1 linggo bago umuwi. Wala pa.
22: Wala pa po. Yun lang talaga, umalis siya na wala siyang gitbit. May nakakita daw sa kanya, sir, dyan sa may Plaridel. Plaridel yata yun o bandang Sandoval. Baka papunta siya ng may nakasuot daw siya ng t-shirt na kasi tapos dark blue yung kanyang shirt.
20: Mm-mm.
22: Ang dungis-dungis na daw, may dala siyang pamalo.
20: Aroy.
22: Ngayon, pinahula po namin sa manggagamot, napunta daw siya dyan, napadtad daw po dyan sa puerto, pinamising ko rin po dyan sa puerto sa mga pulis noon.
20: Wala rin.
22: Wala din ngayon. Pinasubaybayan ko po sa manggagamot sa amin, sabi niya, napunta daw siya ng naglalakad papuntang Norte.
20: Malayo
22: Norte
20: na.
22: Norte daw yun. Na
20: may ano po siya, may diferensya siya sa pag-iisip?
22: Meron din po kasi nga yung pagka-aksidente niya at kayong pag-inom-inom niya, ganun.
20: Mm-hmm. Ayun, okay.
22: Hindi na siya umuwi ng tuluyan. Ngayon, pinanukuli sa manggagamot at dyan daw sa kabandang... Yan, yung bandang Langugan po ba yun?
20: Oh, Langugan, Norte po yan, ng barangay dito namin sa Puerto.
22: Ayun po.
20: Baka papunta ng Rojas? Baka papunta ng Rojas, ganun?
22: Ang sabi naman po, kasi galing na daw siya ng bundok. Bundok po yung kanyang tinahak. Ngayon, lumabas siya na sa bundukan. Sabi niya, papunta na siya ng Langugan. Palakad siya ng Langugan sa may highway.
20: Oo.
22: Tahakin niyang highway. Pero sabi niya, pababa daw siya ng puerto yata.
20: Ay, sana dito sa puerto, no? Kasi marami tao dito. Baka may makakita sa kanya. Ma-report ka agad, di ba?
22: Opo. Yun lang nga po. Eh. Kaya...
20: Wala rin siyang cellphone. Kumbaga yung
22: wala
20: niya.
22: Po, wala siyang.
20: Yung pagkawala niya sa sarili niya, sumpung-sumpung lang.
22: Hindi, talagang sinumpung po siya. Kasi isang buwan po, sir, na hindi siya nag-maintenance ng gamot sa mental health.
20: Hindi masaulian yun hanggat di nakainom. Tama?
22: Ayun ko po. Kumisan daw, sabi ng manggagamot, kumisan daw, nasa kaulian daw sa pero kumisan bumabalik daw. Kasi nga yung memory niya po, naapektuhan ng pagka-aksidente niya, nabagok yung ulo niya.
20: Oo. Yun nga. Inisip ko kasi baka minsan okay siya kausap, baka minsan di rin siya... Ang mahirap kung hindi siya, siyempre, nag-maintain nga. Kung ang mahirap sa kanya, yung bang hindi mabalik yung wastong pag-iisip. Oo, kaya hindi makauwi. Pero kung halimbawa...
22: Ano po, sir?
20: Oh, kaya iniisip ko, kung halimbawa bumalik sa Katinuan, po pwedeng halimbawa, uy, okay ako ngayon, baka hinanap na ako ng pamilya ko, makauwi ako ng Nara. Pero kung halimbawa hindi talaga masaulian, yun ang mahirap. Hindi niya alam kung paano makabalik. Kahit,
22: Ayun na nga po, pati pangalan niya nga daw, hindi niya alam.
20: Yan, yun ang medyo mahirap.
22: Na-block. Oo, na-block na nga po yung isip niya. Pero sabi ta, ano daw, bandang norte siya.
20: Korte. Sige po, di, ang XFM naman, mayroon kahit saan eh, na mga munisipyo.
22: Opo.
20: Baka mayroon kang panawagan.
22: Na po, eh.
20: Oo, nanay, sige, napapakinggan ka. Ano po yung mensahe, panawagan mo sa ating mga kababayan?
22: Ayun na lang po, panawagan ko. Sinena po ni sir sa inyo yung panawagan ko. Para nga matulungan na siya sir eh, makita na.
20: Sana nga, upo. Kasi ano na, tagal na masyado, 6 na buwan na.
22: Ano nga, masayak na. Payak na nga, dalawa na siyang kinakain. Tubig na lang daw ang kanyang iniinom.
20: Pero kawawa naman.
22: At saka, kung may makita siyang tubig sa batis, yun, iinom siya, lakad na naman siya ng lakad.
20: Delikado yun. Kung saan-saan iinom, baka magka-amibiasis siya. Yung masakitan ng tiyan, ma-hospital, di ba? Yung mga ganun.
22: Opo. Para nga, sir, makita na at may matulungan siya ng mga kababayan natin.
20: Nakakatakot lang, baka mamaya mapagtripan siya. 'Di ba mabugbog, gumagawa ng masama, baka masaksa ko. Ayun nga.
22: Hindi naman.
20: Oo, 'di ba?
22: Sana nga maawa din ang tao, ganun lang kaligayan niya.
20: Sana 'wag siya mapagtripan kung saan man siya ngayon at sana may makapagturo ba, mabigay yung impormasyon sa atin. Kung may magsabi lang kung ano, sunduin natin tapos ihatid namin sa iyo.
22: Opo, sunduin po ni pagtulungan niyo na lang sir, total nanonood naman kami ng ano niyo.
20: Balitaan ka namin
22: sana nga sir. Sana nga sir, may makakita na sa kanya. Para may hatid na dito.
20: Kaya nga, tapos pagka na dyan na sa inyo, alagaan nyo ha, yung maintenance kailangan para ano ba? Hindi na siya hindi na mapunta kung saan.
22: Opo sir. Thank you. Salamat sir.
20: Salamat.
22: Patulong nyo.
20: Oo, salamat po, Nay Marcelina. Salamat po ha.
22: Opo. Sige po.
20: Okay.
0: Servicio Katropa.
20: Yan yung pinapakita ko po ngayon sa inyo, si Dominador Carino. Siya po ay 56 years old. Kapatid po ito ni Nanay Marcelina. Sige, pwede mo nang i-off, James. Si Nanay Marcelina yung kausap natin. Siya yung nananawagan. Kung sino raw po yung nakakita, baka alam ninyo kung nasaan si Dominador Toning. Toning po yung palayo niya.
0: Servisyong Katropa.
20: Dominador Carino, medyo nawawala sa ano sa Katinuan po kasi mayroon siyang diferensya sa pag-iisip.
0: Servisyong Katropa.
20: 56 years old na yan, mayroon po kasing ano manghuhula, manghuhula ba 'yun? O manggagamot na nilapitan po yung pamilya si Nay Marcelina, eh ang sabi ng manggagamot, naglalakad na raw doon sa may bakungan papunta ng Rojas ba yun? O pabalik ng puerto?
0: Servisyong Katropa!
20: Kung alam ninyo kung nasaan, kasi mahirap din kung ano kung mag-asa lang tayo doon sa manghuhula, ay pwede bang mapunta? Di ba, liwag na lang. Kailangan yung tao na lang panawagan natin. Baka alam ninyo kung nasaan, pakisabihan nyo na lang po kami sa XFM.
0: Servisyong Katropa!
20: Tapos kung alibawang alam ninyo kung nasaan, pwede nyo rin tawagan si Nay Marcelina. Yung number niya, 0962-972-1891.
0: Servisyong Katropa!
20: Okay, yan po yung number ha. 0962-972-1891.
0: Servisyong Katropa!
20: Contact number po ito. Iba pala ito yung sa sustento, girl, no?
0: Servisyo Katropa!
20: Ayan ha, panawagan. Pinakita namin sa inyo yung picture. Alam nyo kung nasaan. Tawagan nyo na po kami sa XFM o kaya doon sa number na yun. Kukunin, dadalhin doon po sa Barangay Poblasyon sa munisipyo naman ng Nara.
0: Servisyo Katropa!
20: para masaulian po. Kailangan makainom ng maintenance.
11: Serbisyo Katropa.
20: 10:05 ng umaga.
11: Serbisyo Katropa.
20: Kung hinahanap po yung mga produkto ng Visionex Plus, yung Santon Herbal Soap, paro ito yung sabon na gamit natin, maganda sa katawan, fresh talaga, walang lagkit dito eh.
11: Serbisyo Katropa.
20: O, lalo na pagka gagamitin mo siya, o yung Santon Plus Herbal Soap, gamitin mo siya sa umaga bago ka papasok sa trabaho, tapos bago ka matulog, yan yung sabon na gamit mo, aroy, grabe kaganda.
11: Serbisyo
20: bango. Ang ganda sa katawan, wala yung lagkit na yan, tanggal yan, mabango siya. Tapos paputi ka ng paputi, pakinis ka ng pakinis. Yan ang Santon. Santon Herbal Soap, ganda sa katawan.
11: Serbisyo Katropa!
20: Oh, part ng Santon yan eh, di ba? Product ng Santon yan. Mabibili rin ho yan sa mga pharmacy na binanggit natin. Sa Quezon nga eh, di ba? Merong The Generic Pharmacy, merong Santan Drugstore, merong sa Rizal naman ito, Rizal Ragunton Pharmacy. Sa Aborlan naman, merong Aborlan Parinas Pharmacy. Yan, pwede nyo mga lapitan yan, ha?
11: Serbisyo Katropa!
20: Water District, tawagan din natin yung Water District.
11: Serbisyo Katropa!
20: Para makapag-adjust na tayo.
11: Serbisyo Katropa!
20: Ang kailangan na magbomba.
11: Serbisyo Katropa!
20: Oso, di ba? Merong nanawagan, asawa.
11: Serbisyo Katropa!
20: Sige, oh, pwede, pasok natin mga panawagan. Eh, dito naman po sa Serbisyo Katropa, public service program ito. Ay diyan, kung sino yung mga gustong manawagan, bibigyan po namin kayo ng oras. Yun naman yung ano ko eh, pakay ko eh, makapaglingkod sa ating mga kababayan, mamagitan ng mga ganito mga panawagan.
11: Serbisyo Katropa!
20: Nandyan na, James!
11: Serbisyo Katropa!
20: Sa 10:07 ng umaga.
11: Serbisyo Katropa!
20: Ah, okay lang, sige.
11: Serbisyo Katropa!
20: Happy birthday muna ha. Batiin ko muna ng happy birthday si Attorney Joseph Parjan. Yan, Attorney Joseph Parjan, happy birthday.
11: Serbisyo Katropa.
20: Si Daddy Bok, Ali Boy, Tabas-Tabas, sa Dagumboy. Naku naman, naghihiya na kaagad oh, pambira. Mamaya raw, sabi ni Ali Boy.
11: Serbisyo
20: Katropa. I-Porman. Yan, naghihiya na kaagad, iaga pa eh.
11: Serbisyo Katropa.
20: Siyempre, happy birthday sa mga nagba-birthday ngayon pong araw na ito.
11: Serbisyo
20: Katropa. Kami mga nagba-birthday dito oh. Si Carl Alexis Kayanan. Ito kabatch ko ito eh. Birthday niya rin ngayon. Carl Alexis Kayanan.
11: Serbisyo Katropa.
20: Yung pinsan ko pala oh, si Madonna, Donna May, dyan sa Brooks Point oh.
11: Serbisyo Katropa.
20: Donna Gales, birthday niya ngayon.
11: Serbisyo Katropa.
20: To, si Renato, to, Biyernes, dyan sa Spanyola, to.
11: Serbisyo Katropa.
20: Birthday mo pala, to.
11: Serbisyo Katropa.
20: Happy birthday to, ha. Si Atty. Jose Parjan, ganun din, happy birthday. Kay Michelle Ann Salvador, happy birthday. Amilin Uwaba Abonilio, happy birthday.
11: Serbisyo Katropa.
20: Ang dami nagba-birthday ngayon. Sige.
11: Serbisyo Katropa.
20: Commercial muna tayo, tapos babalik din po kaagad.
11: Serbisyo Katropa.
3: XFM.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
23: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
24: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
25: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
7: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
25: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
26: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
25: Kape at gamot, ngayon pinag isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
27: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
11: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
27: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
27: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
28: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Titanium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
15: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
18: Sister Pain.
19: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
18: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
21: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
29: XFM.
30: X.
29: XFM.
30: FM.
15: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
31: Ha! May pimples na naman ako!
32: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
27: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
0: Vision X Plus. Softgel Capsule.
27: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
0: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
27: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya arawarapin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
20: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
16: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Sister Pain!
22: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
23: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
4: XFM.
24: XFM.
4: Serbisyo Katropa.
26: Pinapanood ko ngayon yung ano. Panood nyo yung ano, yung siyam na palapag na hotel na ginagawa doon po sa bahagyo ng Teodoro Street sa barangay Balibago sa Angeles, Pampanga. Di ba gumuho yun? Yung anim na o siyam na palapag.
4: Serbisyo Katropa.
26: Tinutulig siya dito yung ano eh, yung mga bumbero.
4: Serbisyo Katropa.
26: Yung nagre-rescue doon kasi dami pang laman nun eh. Tatlo yung kumpirmadong patay.
4: Serbisyo Katropa.
26: May 18 pa na hinahanap. Meron pa sila mga boses na naririnig.
4: Serbisyo Katropa.
26: Aroy, dito yung pitak talaga. Sabi dito, mano-mano ang ginagawang pagkuha sa mga tipak ng semento at debris. Dahil doon po sa pag-collapse nung pong building. Sana ma... kay sinyo ko ito nabasa, oh. 3,000 years later. Pira. Mabagal, laroy.
4: Serbisyo Katropa.
26: Pakibilisan naman daw kasi mayroon pang buhay. Mayroon pang sumisigaw doon.
4: Serbisyo Katropa.
26: 10:23 ng umaga. Napanood ko na ito sa National News kagabi. Gumuho. Matagal na itong ginagawa. Tapos na-stop lang. Tapos na ipagpatuloy. Kaya lang biglang gumuho. Bar down talaga. Oh, daming tao sa lobby.
4: Serbisyo.
26: Mayigit 20 yung tao na nandoon. Nadamay, na-trap. Kasi mayroon pa silang boses na naririnig. Kaya lang, napansin ko na ito eh. Mabagal yung pagkilos nila kasi hindi rin po pwedeng madaliin. Baka mamaya nagsipagbagsakan yung mga debris, mas lalo pang mapahamak yung nasa loob.
4: Serbisyo Katropa!
26: Pero yung ganito, aroy, papira-piraso, tapos pasa-pasa, wala talaga, mabagal yan.
4: Serbisyo Katropa!
26: 10:24 ng umaga.
4: Serbisyo Katropa!
26: Balik tayo dito sa Serbisyo Katropa.
4: Serbisyo Katropa!
26: Merong na-forward sa atin na video. Taga Burlan po ito.
4: Serbisyo Katropa!
26: Tapos naipasa ko na rin ito kay Congressman Hila Costa Jr.
4: Serbisyo Katropa!
26: Putulpaan ito eh. Mayroong kapansanan tapos mingin ng tulong. Gumawa ng video ito at naipost po sa Facebook.
4: Serbisyo Katropa!
26: Naipost sa Facebook, naiforward sa atin. Tapos, yun nga eh, naisend ko na rin po kay, wala pang sagot eh. si Congressman Acosta tungkol ho dito.
2: Servisyo katropa!
26: Nagkaka-chat naman kami. Minsan, chat naman tayo ni Kong Hill. Minsan ako, pinorward ko doon pero wala pang sagot doon po sa video. Panawagan ho ito. Tignan niyo po yung panawagan na ito. Isang residente niyan po sa munisipyo ng Burlan, yung pong gustong magkapa at makalakad din. Panoorin po natin.
2: Servisyo katropa!
3: Magandang araw po, Gobami, Congressman Hill Acosta. Magandang araw po. Di ko po alam kung tama po ba itong gagawin ko. Kasi po wala akong pamasahe papunta ng Puerto Princesa sa Capitol para po magtanong nung prosthetic leg na pangako niyo po sa amin nung bago po mag-election. Gusto ko rin po sana magkaroon ng paa. Putol po yung kaliwang kamay ko at saka kaliwang paa. Gusto ko po kasing maghanap ng trabaho. Tumatanda na kasi yung nanay ko. Nakakaedad na. May gusto pa kasi akong bili na pangarap niya na makina ang pangdahi. So yun po, sana magkaroon po ako ng prosthetic leg. Isa po ako doon sa

0: nang hulog-hulog yun. Akala ko, ano, magpapasa ka lang ng mga requirements, may monthly pension ka na. Ewan ko. Yun na lang po. Maraming salamat po.
1: Serbisyong Katropa.
2: Na, bumanggit ba siya ng pangalan niya kung sino?
1: Serbisyong Katropa.
2: So, ang gusto niya ay magkaroon ng prosthetic leg para makalakad siya. Kasi gusto niya pong tuparin yung pangarap niya doon po sa kanyang nanay. Yung nanay niya naman gusto raw magtahi-tahi ba. So yun yung pangarap niya, makapagtrabaho, maibigay niya rin yung pangarap niya doon po sa kanyang nanay.
1: Serbisyong Katropa.
2: May dito nakikita ko dito may tag 2100 eh. Pero ang panawagan niya kasi naka-address po kay Congressman Nila Costa Jr.
1: Serbisyong Katropa.
2: Kay Gobami humingi siya ng pasensya eh kasi baka hindi nga magustuhan na idinaan sa social media yung pong kanyang panawagan.
1: Serbisyong Katropa.
2: Oo, yun lang yung kanyang paraan para raw makaabot kay Congressman Acosta pati na rin kay Gob Alvarez.
1: Serbisyong Katropa.
2: Prosthetic leg. Para ho siya ay makalakad, makapagtrabaho, maibigay yung pong pangarap ng kanyang pangarap niya para sa kanyang nanay.
1: Serbisyong Katropa.
2: Sorry daw ha, Gob Ami, kung naipanawagan niya sa pamamagitan ng video at post sa Facebook yung kanyang hiling.
1: Serbisyong Katropa.
2: Siya raw po yung pumila. Siya yung pumila doon po sa sabi nung may event or may activity doon po sa munisipyo ng Aborlan. At doon mukhang humingi ng tulong si ito yung nagpost ho.
1: Serbisyong Katropa.
2: Pakita namin si Cabanillas Sir. Tama ba? Sir, sir. Okay, Cabanillas Sir, sir.
1: Serbisyong Katropa.
2: Siya yung humihingi ng tulong. Si Congressman Acosta naman matulungin naman ito eh. Siguro sa dami lang kailangan lang talagang ma-follow up.
1: Serbisyong Katropa.
2: Yung padawagan. May mga coordinator naman sa ano sa Aborlan, pakitulungan naman ito na maipaabot din. Ako direkta rin na yung video na i-forward ko na rin po kay ano kay Congressman Acosta. Hinihintay ko lang yung sagot. Kung halimbawa meron at kung kailangan ng tao na po pwedeng kunin kung tapos ibiyahe papunta doon kay dito sa nanawagan, willing akong sumama para maibigay at matupad yung kanyang pangarap.
1: Serbisyong Katropa.
2: Sige nga, pakinggan natin muli yung kanyang panawagan, hingi ng tulong. Ito, pakinggan po natin, panoorin natin yung pong panawagan ng pong PWD. Sabi niya nga, ano eh, kala niya makakatanggap siya ng mga pension, pero may monthly raw yun. Dito kasi sa amin sa Puerto, medyo malaki talaga yung pera ng city government. Malaki talaga yung pera. Parang yung ano yung pera ng Puerto Princesa katumbas ng lahat ng mga munisipyo pag pinagsama-sama, 6 billion din, di ba? 6 billion yung pera ng Palawan, ganun din sa Puerto eh. So malaki talaga. Tapos meron ditong mga allowance, allowance naman sa amin di pension, allowance sa PWD, allowance sa senior, allowance sa solo parent,
1: serbisyong katropa.
2: Sa mga tanod, mga estudyante, di ba? May mga ganun pong mga allowance dito sa amin sa Puerto. So, sa mga munisipyo, kung siguro kung kaya rin ang pondo nila, bakit hindi? Pwede rin naman yan. Basta meron lang magka-interest na isulong ano po, at maging ordinansa dyan po sa munisipyo nyo. Pero dito sa amin sa Puerto, meron buwan-buwan or quarterly nakakatanggap po ng allowance galing ng city government.
1: Serbisyong Katropa.
2: At di na mawawala yan kahit na sinong mayor na po ang umupo niyan. Nandiyan na yan, batas na ho yan. May pondo na taon-taon na inilalaan dyan po sa programa na yan. Kahit na sino yan, tuloy-tuloy ho yan. Tulong ho ng gobyerno yan. So ito panoorin po natin yung panawagan po nung pong taga Aburlan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Magandang araw po, Gobami, Congressman Hil Acosta, magandang araw po. Hindi ko po alam kung tama po ba itong

0: gawin ko kasi po wala akong pamasahe papunta ng Puerto Princesa sa Capitol para po magtanong nung prosthetic leg na pangako nyo po sa amin nung bago po mag-election. Gusto ko rin po sana magkaroon ng paa. Putol po yung kaliwang kamay ko at saka kaliwang paa. Gusto ko po kasing maghanap ng trabaho. Tumatanda na kasi yung nanay ko. Nakakaedad na. May gusto pa kasi akong bili na pangarap niya na makina pang dahi. So yun po, sana magkaroon po ako ng prosthetic leg. Isa po ako doon sa pumila nung programa ni Congressman Acosta sa Aborlan sa munisipyo. Pasensya na po, Gobami, Congressman Hil Acosta. Ito lang po kasi yung alam kong paraan para may parating sa inyo. Maraming maraming salamat po. Sana po mabigyan pansin nyo rin yung mga kagaya namin na PWD. Wala nga po akong monthly pension. Monthly pension ay kailangan pala ng hulog-hulog yun. Akala ko, ano, magpapasa ka lang ng mga requirements, may monthly pension ka na. Ewan ko. Yun na lang po. Maraming salamat po.
1: Servisyong katropa.
2: Yun, lipat ka na lang sa Puerto. Dito, meron ditong allowance quarterly.
1: Servisyong katropa.
2: Oh, pero doon ang gusto niya eh. Kasi meron pa siyang pangarap para ho sa kanyang nanay. Mananahi yata o marunong sa ano, ganong klaseng trabaho. Siguro magtatahi ng mga basahan, mga damit, punda, para meron silang pagkakakitaan. Para yon sa kanyang nanay.
1: Servisyong katropa!
2: Pero sa ngayon, wala pa yung makina na yon. Ang kailangan mo na ay makalakad siya. O magkaroon ng paa.
1: Servisyong katropa!
2: Prosthetic leg. Pagka meron na yon, makapagtrabaho siya, makakaipon siya. Pag makakaipon siya, mabibilihan niya na ng makina yung kanyang nanay at makakapagtrabaho. Para yun na sila. Siya magtatrabaho, yung kanyang nanay, ganun din, magtatrabaho. So kikita sila pareho. O, para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin.
1: Servisyong katropa!
2: Sana mabasa na. Sana makita ni Konghil Gob Alvarez yung pong panawagan. No? Taga-Burlan po, ihingi ng tulong para sa kanyang pamilya. Una na siyang humingi ng pasensya. Huwag sanang masamain yung kanyang paraan sa paghingi ng tulong gamit yung Facebook. Okay?
1: Servisyong katropa!
2: 10:36 po ng umaga.
1: Servisyong katropa.
2: Sa district pwede natin tawagan.
1: Servisyong katropa.
2: Para makita lang natin yung status ng tubig dito sa atin sa puerto.
1: Servisyong katropa.
2: Try lang ha, yung si JB Wanich, tagapagsalita ng Puerto Princesa City Water District.
1: Servisyong katropa.
2: Kung kulang na ba? Sapat pa ba? Bulan pa naman kahapon. Bukas ng ulan, may kidlat pulog pa nga eh.
1: Servisyong katropa.
2: Para ma-update natin, malaman din natin mga kababayan.
1: Servisyong katropa.
2: Lalo na dito sa Puerto Princesa na ilang araw nang nakakaranas nung pong mahinang daloy ng tubig. Madaling araw meron.
1: Servisyong katropa.
2: Ito lang yan, Water District, maunawaan man yan ng tao. Alam man yun, pagkahaba-haba ng mainit na panahon, tag-init, di ba?
1: Servisyong katropa!
2: Pero mabuti na lang, may mga pabugso-bugsong pag-ulan. Yun, nakatulong yun, yung pag-ulan kahapon.
1: Servisyong katropa!
2: Sana nakatulong, di ba?
1: Servisyong katropa!
2: Pagpupunta ka ng Napsan, pagpupunta ka ng Muntible, bumaba na talaga yung level ng tubig eh.
1: Servisyong katropa!
2: So, sana ganito lang yung may mga pagkakataon na uulan, pang-alalay sa supply ng tubig. Huwag naman araw-araw. Pag araw-araw pa naman sa puerto, laging binabaha.
1: Servicio Katropa.
2: Iba kami dito sa puerto, 30 minutes lang na ulan.
1: Servicio Katropa.
2: Wala na, baha na kaagad. May mga post na kaagad yung ating mga kababayan. Baha na kami dito sa ganitong lugar.
1: Servicio Katropa.
2: Ayaw ko lang kung ano na mangyayari kasi maabang panahon. Dapat nga na ano na yan eh. Naasikaso na yan ngayon eh, di ba? Habang mainit ang panahon.
1: Katropa.
2: Kita mo yung ano yung kalsada na ginagawa sa Manalo, di ba?
1: Servicio Katropa.
2: Yung sa Manalo, binabakbak. Okay pa naman yung daan. Pero tingin natin, baka part pa yon nung nakaraan kasi hindi natapos yung ano eh yung project na yon, baka tinatapos nila, so binabakbak nila, tinatanggal nila yung lumang semento at inaayos ngayon. Sana ganun mabilis ha. Wag na yung lumang style yung ano yung nakagawian niyo diyan sa gumagawa sa Manalo. May ano kayo diyan eh, may ginawa kayo diyan nung mga nakaraan na pagkatapos yung butas-butasin inabot ng buwan bago niyo pa inasikaso, dami pa na disgrasya. Tapos may mga yung sa binutas-butas niyo, mayroong mga damo na tumubo tagal bago naasikaso. Pero ngayon pagbutas

0: Ngayon, ginagawa na nila, inaasikaso na nila ng mabilis yung pong kalsada. Yan ang maganda para ho magamit ka agad ng mga motorista. At tandaan ninyo, merong na-aksidente na rin dyan, meron na rin namatay.
1: Servisyong katropa!
0: Diba yung bumulusok, yung pong motor, hindi nakita, meron palang butas. Patay yun eh. Tapos oras lang pagitan, meron Fortuner na bumagsak din doon.
1: Servisyong katropa!
0: Yan yung try natin kay girlie, baka merong... Girl, may number ka ba girl?
1: Servisyong katropa!
0: Pero ngayon, inaayos na. Ginagawa na. Si Mang Lino, may nakikitang concern doon sa ano? Sa Irawan Terminal?
1: Servisyong katropa!
0: Mang Lino Ladera, multi-cab driver.
1: Servisyong katropa!
0: Kasi mayroong mga, siguro mga mananaka ito, na mayroong mga bagahe. May mga gamit na nahihirapan, napicturan niya.
1: Servisyong katropa!
0: Na-post niya sa account. So, tinatawagan natin si Mang Lino Ladera.
1: Servisyong katropa!
0: Baka nagmamaneho ka, Mang Lino, ha? Baka nakistorbo sa biyahe mo.
1: Servisyong katropa!
0: Yan, okay. Mga nasa live natin, maligayang panonood sa inyo.
1: Servisyong katropa!
0: Okay, Randy Santisas. Okay, Randy Santisas listening. Thank you.
1: Servisyong katropa.
0: Salamat sa pakikinig mo, Randy Santisas.
1: Servisyong katropa.
0: Sabi ni Darrell Bert, Gerald, bakit hindi mo binabasa yung comment ko? Ito na, binabasa ko na kasi nga dami mga tinatalakay.
1: Servisyong katropa.
0: Pero relax lang, sabi ko nga abang nagpo-program tayo, sinasabay natin yan. Pagka natapos yung interview natin, yung tinatalakay natin, pasok naman yan yung mga pagbati ninyo.
1: Servisyong katropa!
0: Alam mo naman, special yan sa akin eh. Basta may nag-comment, kailangan mabasa natin yan, Bert.
1: Servisyong katropa!
0: Darrell Bert. Okay, sige. Mang Lino, magandang umaga sa'yo, Mang Lino.
2: magandang umaga, Sir Galis.
0: Baka bumibiyahe ka.
2: Wala, nandito, naka-standby ako ngayon.
0: Wala pa pasahero?
2: Meron naman din, kahit pa paano. Nawa ng Diyos, may sumasakay pa rin.
0: Meron yan, hindi po pwedeng mawalan. Kamusta naman yung ano ninyo?
2: Maliban lang yung packet namin, kung minsan, sa umaga, may mga kakompetensya tayo, kaya din natin naghahanap buhay din, pero kahit pa paano, apektado rin kami.
0: Apektado, nakatanggap na kayo ng 5,000, di ba, ng mga nakaraan?
2: Ayaw po, nakatanggap na kami. Ito na lang yung inaantay natin na kung sakaling talagang may ano ni Dole.
0: Oo.
2: Na magkaroon ng, kasi doon sa Calabarzo, nasa 736 yung nabigyan ng mga chuper.
0: Oh.
2: Nasa halagang 18,000 pesos.
0: Oh. Ba, plus dami ah.
2: 18,000 plus yun.
0: Ibig sabihin, meron pa kayong ano? Meron pa kayong inihintay na ayuda?
2: Hindi ko na alam, nasa Dole na lang yan kung anong magiging proseso ni Dole.
0: Oo. Oh.
2: Sa national, kung talagang magkakaroon sila ng yung director natin dito sa Dole na italagang ipursigin niya na mabigyan din yung ating mga public utility vehicle dito, mas maganda yun. Ha? At siya na ang lumakad sa national para nang sa ganun na ang mga public utility vehicle dito ay talagang isa rin sa mga apektado sa petroleum produkto ng pagtaas.
0: Ay,
2: mas kailangan din.
0: Pero wala pa namang pinal na anunsyo na mayroon talagang ayuda galing sa Dole para sa mga chopper.
2: Wala dito sa atin, pero doon sa Calabarzon mayroon nang ibinigay.
0: Ay, bakit ganoon? Ba't sa Calabarzon mayroon tapos sa Mimaropa wala? Dapat patas lahat, nationwide bigyan.
2: Yun nga eh, kagaya nga ng sinabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, direktiba doon sa ating mga ahensya.
0: Oh.
2: Na kung ano man ang mga programa ng ating mahal na Pangulo, sana i-post nila yan.
0: Yan.
2: At gawa nila ng paraan para na sa ganun, yung ating mga public utility vehicle o chopper ay mailapit sa ating gobyerno na direktiba ng ating mahal na Pangulo para nang sa ganun, maabin nila yung mga ayuda na yan na talagang kailangan, lalo na't ngayon sa mataas ang petroleum produkto.
0: Yan.
2: Diba?
0: Walang pili-pili yan. Lahat dapat. Pagka meron doon sa Calabarzon, pati sa NCR, dapat meron din sa Mimaropa.
2: Yon, dapat na sa ating Dole na lang dito yan. Dito, Dole sa Palawan.
0: Kung ganun.
2: Kaya ano niya, kung mai-interview natin, kung magbibigyan nyo ng pahayag, konting pahayag, at bakit, ba't ang Puerto Princesa hindi kasama, Kaya nga, di ba, kaya na sinabi ko, ang media ay malaking tulong sa ating mga mamamayan, particular dito sa lahat ng mga kaunting problema, lalo na sa ayuda, ay talagang malaking partisipasyon na siyang mapagbibigay ng tamang disposisyon para sa ating mga super at mamamayan, Sir Gerald.
0: Oh, okay, sige. Di bali, susubukan natin makuha yung may papaabot sa Dole. Alam mo naman ako kung ano yung may tutulong ko, gagawin ko para sa inyo mga super sa Palawan, sa Puerto.
2: Ay, maraming salamat, Gerald. Ano? Napatawag ka, Sir Gerald. Anong atin?
0: Yung picture mo, meron kang na-picture na, ano ba yun, yung nahirapan yung mga
2: nahirapan talaga. Mm-hmm. Alam mo naman tayo, Kajiral, ano, kapag nakita natin yung ating mananakay na medyo nahihirapan, siyempre na antig din yung ating kalooban, dahil lalo na yung ibang mga senior citizen.
0: Oo.
2: Na minsan bibit-bit-bit ng bagay, ang bigat. Siyempre dapat yung ating mga nandyan, sana naman, hindi na natin kailangan pang humanap sila. Pag nakita nilang bumaba yung ating mga mananakay na may mga bit-bit, mismo sila na mismo ang magsabi, "Ma'am, ito, gamitin na lang po ninyo ito para hindi kayo mahirapan. Pumunta kung anong istasyon kayo, kung saan kayo patungo, para nang sa ganon, hindi kayo mahirapan magbuhat." Isang malaking pasasalamat yun sa ating mga mananakay. Na inilalapit mo yung inyong serbisyo para sa kanila, para nang sa ganon, makatulong naman sa kanila.
0: Yan, James, may picture yan. May picture doon na nakapost ko. Sige.
2: Walang masama doon sa inaipos ko. Walang masama yun. Kaya huwag ninyong bigyan ng kaulugan. Yun ay pagbibigay at papabot lang sa atin para nang sa ganun yung ating mananakay, ay hindi naman po mahirapan, Sir Gerald.
0: Baka dahil doon sa post mo, magkaroon ng idea yung city government, yung terminal, na kailangan pala natin ito. Kailangan pala mag-purchase ng pushcart para di mahirapan yung mga mananakay natin na mayroong mga bagahe. Di ba?
2: Yes, tama. Kailangan marami. Kung pwede nga lang, mga 10 piraso para nakahilira lang dyan. Para pagdating ng palit-palit lang talaga. At pagdating doon sa mga istasyon, siyempre, responsibilidad na ng ating, ng ating mga dispatcher dyan na ang bawat istasyon, halimbawa, istasyon ng Wonder, responsibilidad na ng dispatcher dyan na ibalik doon muli sa entrance gate para nang sa ganun ay hindi naman magamit naman ng panibagong parating.
0: Parang katulad sa parang katulad sa airport.
2: Opo. Kaya nga kung minsan hindi naman tayo ayaw ko sana doon sa kanila, wag naman sumama ang loob nila kung tayo nagpo-post. Kasi ang hangad na naman natin ay ang makatulong sa ating mananakay. Hindi naman tayo porke na sabi na papaipal tayo, hindi tayo ganun Simple, naaawa rin tayo kung minsan, lalo na yung mga PWD.
0: Yan.
2: May mga bit-bit na bagag. Ang bibigat.
0: Yung mga senior masasakit na yung balakan, tapos mayroong mga malalaking banda dala. Di ba?
2: Isa na yan. Kaya kung minsan kapag medyo hindi tayo nakakalimot, ipinapasok na lang natin doon sa terminal para mailapit sila doon sa kanilang babawaan. Yun na lang inaano ko. Mabuti na lang. At wala rin sinisingil silang bayad, kasi kung may sisingilin, talaga hindi na ako papasok doon. Kaya wala namang bayad.
0: Di ba, Lisa, huwag lang masamain. Post mo lang yon para mabigang pansin na may mga kailangan pa palang i-improve doon sa terminal, di ba?
2: Yes po, Sir Gerald.
0: Palagay ko, okay naman ito sa kanila. Tatanggipin naman nila ito. Hindi naman para masamain. Makakatulong naman ito sa mga mga mananakay.
2: Opo, Sir Gerald. Maraming salamat, Sir Gerald, lalo sa istasyon mo. At kahit papaano, naipabot din natin sa atin na ang hangarin ng natin ay makatulong sa bawat isa, lalo na sa mananakay. Wala po tayong hangarin na makasama o makapanira ng kanilang kalooban. Bagkus, pasalamat sila na yung natin pagsasaabot lamang ng kagandahan at karagdagang impormasyon na yung ating mananakay ay hindi na nagsasalita yan. Kahit nahihirapan, pero tayo na lang nasa dito, tayo ang nakapaligid sa kanila, ibigay na lang natin yung pinaka-the best para sa kanila.
0: Okay, sige. Thank you, Mang Lino, at ingat sa biyahe. Sige po.
2: Okay po, maraming salamat po.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ang hangad lang naman dito ni Mang Lino ay maserbisyuhan. Public service naman di ba? Pwede namang hindi. Tutok lang sa biyahe, pasada na pasada. Pero iniisip niya yung tao Yung mga senior, yung mga PWD, tapos ang daming dala mga bagahe. Di ba? Mahihirapan. eh, postcard gusto niya mangyari, karoon. Ito naman, sana mapansin lang ng city government at mapansin ng management ng terminal. Para mang katulad sa airport, may mga ganun, di ba? Malaking tulong yan, ha? Sige, ano muna tayo? Tubig muna tayo. Iwanan muna natin yung terminal.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sir JB Wanich, tagapagsalita po ng Puerto Princesa City Water District. Magandang umaga po.
3: Hello, magandang umaga po, sir. At magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng XFM po.
0: Oo, eh kahapon umulan. Alas 4 ng hapon, talagang bumuhos din yung ulan dito sa atin sa Puerto. Kamusta ba yun? Nakatulong ba yun? Dagdag supply ba sa mga ano natin? Sa water district?
3: Yes po, kahit pa paano, Sir Ed, nadagdagan po yung tubig natin doon po sa ating mga surface sources, lalo na po doon sa upstream areas natin, yung mga nasa taas ng ating bundok, yung Irrawan River at yung ating Lapu-Lapu River. So makakatulong po yun pandagdag sa tubig na pwede nating ibigay sa ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero bagamat makakatulong po ito, hindi po natin masusustain na makapag-supply itong Irrawan at Lapu-Lapu River dahil nga po sa ilang panahon pa din, maaaring hanggang 3 days lang po yung kayang isupply nung tubig na ibinuhos ng ulan kahapon doon sa ating Lapu-Lapu at Irrawan River. Pero sa ngayon naman po kasi ang pinagkukunan talaga natin ang malaking porsyento ng tubig ay ang Muntinlupa River. Yan po ang binubuksan natin tuwing summer season. So pinapagana po natin yung ating Muntinlupa Peruvian facilities at yung the rest po na pinagkukunan natin ng tubig ay mula sa ating mga ground sources o groundwaters po.
0: Ayun, okay. So tatlong araw lang pala yun. Yung pagka kinonsume yun, ubos ka agad tatlong araw yung nangyaring pag-ulan kahapon.
3: Yes po, lalo na po ngayon sa current demand po ni Puerto Princesa dahil mainit po ang panahon, talaga inaasahan po natin na yung demand ng paggamit ng tubig ng ating mga consumers ay malaki. So kapag ka tuloy-tuloy po ang gastos ng ating mga kababayan sa tubig, maaaring hanggang 3 days lang po yung kayang isustain ng ating Irrawan at Lapu-Lapu. Pero kung malalagdagan pa po yung ulan sa mga susunod na araw, ay maaari pa naman po madagdagan o mag-extend yung service nito. Depende po sa paggamit po ng ating mga consumers.
0: Okay, mahaba-haba pa ito, mga ilang buwan pa, yung tag-init. Paano yung supply natin? Kaya pa ba? O kasi mahina na yung supply sa ibang mga barangay, meron na lang madaling araw. Ang Puerto Princesa City Water District ba ay kinukulang na ng supply ng tubig o mahina na?
3: Sir Gerald, ang ginagamit po natin ngayon dahil nga po, paliwanag ko lang po, every rainy season po, dalawang surface sources po ang ginagamit natin. Ano? Ang Lapu-Lapu at ang Irrawan River. So kaya po nilang isustain ang demand ni Puerto Princesa tuwing rainy season at nadadagdagan din po kasi ng tubig dahil nga po sa pag-ulan sa ating mga watersheds. Pero kapag sumapit na po ang tag-init at bumaba na ang level doon sa dalawang surface sources natin na Irrawan at Lapu-Lapu River, pinapagana na po natin ang ating Muntinlupa Peruvian facilities. Ang ating pong Muntinlupa Peruvian facility ay kinakailangan po ng electricity o ng power para po ma-deliver yung tubig mula doon sa Muntinlupa papunta sa iba na sa mga tahanan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. So sa ngayon po, pinapagana po natin ang Muntinlupa at may sapat po tayo na tubig kahit papaano na pwedeng i-supply. Ganyan nga lang po, dahil nga po sa mga naranasan natin mga instances, mga problema, kaya po nagkakaroon tayo minsan ng kakulangan sa pagsusupply ng tubig. Halimbawa na lang po dyan, pagka hindi po na-maintain yung electricity natin o hindi po nagtuloy-tuloy ang electricity natin, gaya po itong nangyari nitong nakaraang araw, nagkaroon po tayo ng malawakan at matagal na brownout, kaya po naapektuhan din po yung tubig natin. Once po kasi na mag-stop yung electricity natin, natitigil din po yung operation ng ating mga pumping station. Pag tumigil po yung operation ng ating mga pumping station, hindi po tayo makakakuha ng tubig sa ating mga ground sources at hindi rin po agad-agad yung pagpapadala ng tubig sa Muntinlupa papunta sa ating mga tahanan. So kapag brownout po, kinakailangan pa po ng ilang oras para mapuntahan po yung ating mga pumping station na ating mga tao dahil unmanned o wala pong nakabantay mga naka-standby na personnel doon sa ating mga pumping station. So pag pumunta po doon ang ating mga tao para paandarin ng generator, hindi rin po instant yung pagbuo ng pressure o paggawa ng pressure ng tubig para mag-deliver doon sa ating mga tahanan. So nag-take po ito ng oras. At nagiging problema po kasi natin yan, pag medyo matagal po yung pagkawala ng tubig, ating mga transmission line, nagkakaroon po ng basyo o na babakanti po yung tubo ng transmission line, nawawala ng tubig, kumbaga puro hangin na lang po. At kung magkakaroon man po ng tubig sakasakali, pag binuksan po ng ating mga consumers yung kanilang mga gripo, lalo na pag peak hour o ito pong peak demand period kung saan marami nagbubukas ng tubig, kung nakabukas na po yung mga gripo na yan, ang tendency po niyan, yung tubig po ay dadaloy doon sa unang gripo o sa mga unang gripo na kung saan nakabukas. So ang nagiging problema po, yung mga nasa dulo, yun po yung hindi nakakakuha ng tubig dahil medyo hangin na lang po, particularly po dyan sa may barangay Bangkaw-Bangkaw at dyan po sa may Kabayanan natin, sa may Manalo. So minsan po, mahina din po yung ating Manalo booster, hindi po siya nakakapag-produce ng malaking PSI, kaya hindi din po mahigop yung tubig basta-basta. So nagkakaroon po tayo ng delay doon sa pagsusupply ng tubig. So para klaruhin lang po, we have enough water kung sa ngayon dahil po sa ating Muntible, although bumababa na rin po yan dahil sa init ng panahon, pero ang nagiging main concern po talaga natin ay yung mga instances tulad nito ng brownout, yung mahinang voltahe ng ating kuryente, kaya hindi po na ipapaabot ng maayos yung tubig sa ating mga tahanan.
0: Okay, sapat ang supply ng tubig dito sa atin sa Puerto Princesa. Pero sa monitoring ninyo, anong mga barangay yung namo-monitor ninyo na mahina yung pong daloy ng tubig?
3: Opo, base po sa ating pong mga natatanggap na mga reports o maraming mga natatanggap na reports, talagang ang barangay Santa Lourdes po, yung mga high areas at yung Bangkaw-Bangkaw po ang ating natatanggap na mga reports po na minsan nanghihina po yung tubig o kaya walang tubig sa kanilang mga tahanan.
0: Okay. Yung ano rin ha, yung sa... okay ba yung supply natin dito sa may Bagong Sikat, Bagong Silang?
3: May mga reports po tayo na natatanggap po sa mga areas po na yan. Yan po sa may bayan areas sa... Ano, yan po yung mga binabanggit natin na mga nasa dulo po ng ating linya.
0: Oo.
3: At yun po ang minsan nagiging dahilan, Sir Gerald. Nitong nakaraan, nung nagkaroon po tayo ng emergency shortage sa tubig, nagkaroon po tayo ng water inject doon sa mga areas na reported sa atin na nawala ng tubig for 2 days or 1 day. At nasupply naman po natin sila. Gayun nga lang, hindi po talaga sumapat. Yung ibang bahay ay wala pa rin pong nakuha ng tubig. Pero sa ngayon po, nagkakaroon po kami ng mga series of meeting para po mapag-usapan po ulit itong mga kinakailangang solusyonan, lalo na po meron tayong El Nino. So ito pa mga problema na ito, lumalabas lang po ito, lumilitaw tuwing summer season o tuwing tag-init o di kaya may naranasan tayong El Nino.
0: Yes,
3: pag dumating na po ang panahon kung saan marami ng ulan, rainy season, nagiging sapat na sapat po ang ating tubig at masusuplayan po natin yung ilan nating mga kababayan o yung ating mga kababayan.
0: Kung humina man yung supply ng tubig, lalo na pagka ganito, umaga, hapon, sa ganitong tag-init, maunawaan din talaga yan ng mga consumer. Maunawaan yan ng tao. Pero sabi mo nga, sapat itong tubig natin, medyo may mga lugar lang na mga mahina yung daloy ng tubig. Di ba, Sir JB?
3: Yes po. May tubig po tayo na mapagkukunan minsan yung ating pong operation lang po, yung pagpapadala po ng tubig sa mga bahay na yun, sa mga instances po na hindi natin inaasahan, yun po yung nagiging problema. Kasi bukod po sa brownout, Sir Gerald, meron naman po tayong mga generator sets, ano, may mga gen sets po tayo na naka-standby. Kaso nga lang po, dahil sa haba na ng panahon, yung iba po nagkandasira na. Tapos sa mahal din naman po ng ating crudo nitong mga nakaraan, ay hindi po natin kayang paanda rin pa yung mga gensets na ito. Kasi yung mga gensets po natin yung talagang malalaking mga generator sets na nagbibigay ng matinding voltage para mapagana po yung ating mga malalaking makinarya. So kapag wala pong krudo, hindi po sapat ang krudo, hindi rin po natin napapagana agad-agad yung ating mga generator sets na ito. So may mga problema po talaga na kailangan matignan at solusyonan. Napag-usapan na rin po kasi nung nakaraang contingency planning namin, ang pinag-usapan namin para sa paghahanda ng El Nino, talagang ang pangunahin po na binanggit ng ating general manager at ng ating assistant general manager plus our engineers ay yung pag-i-standby po ng mga generator sets. Dahil kung may mapagkukunan ng tubig, gagawa po ng paraan ang Puerto Princesa City Water District, nandiyan naman po yung ating mga ilog. Ang problema lang po ay kung papaano po kukunin doon sa mga pagkukunan na yon nang hindi po gagamit ng electricity. Kung gagamit man, dapat may sapat po tayo na generator sets o di kaya magtutuloy-tuloy po yung supply ng ating kuryente.
0: Okay, sige. Salamat Sir JB sa update ha at pagbibigay ulat status ng tubig dito sa atin sa Puerto Princesa. Thank you po.
3: Maraming salamat din po Sir Gerald. Maraming salamat po sa lahat na nakikinig ng XFM.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yeah, Sir JB Juanich, yung pong spokesperson po ng Puerto Princesa City Water District.
1: Serbisyo Katropa.
0: Oy, paalas sa sinahod ng umaga. Ayun, nasabi ha, sapat pa naman yung pong tubig natin dito sa Puerto Princesa. Yun lang medyo tag-init eh. May mga lugar na mga mahihina. Oh, may mga lugar na mahihina yung pong supply ng tubig. Bangkaw-bangkaw, mahina yan. Santa Lourdes din, ganun din daw. Mahina yung mga barangay sa bayan area, mahina. Pero sapat yung pong tubig.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kami tumawag sa atin, importante.

0: Okay, kala ko pang live o merong humabol ng tawag pero hindi naman pala pang on air. Paano? Eh, paalam tayo. Salamat sa inyo mga kababayan ha. Ang hangarin lang po ng serbisyong katropa ay mapaglingkuran yung ating mga kababayan sa pamamagitan ng XFM Palawan Public Service Program. Salamat sa inyo. Si James na, kasama natin dito. Si Ken Vincent Dancil at si Axel Bono Barredes.
1: Serbisyong katropa!
0: At sa ngalan po ng buong pwersa ng XFM, ang inyo pong lingkod, ka Gerald Gales. Magandang umaga sa inyo lahat.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: XFM.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
15: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika. Supple Plus Gold.
17: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
15: Santon Plus Gold.
16: Mabibili sa mga butika.
15: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
16: Santon Plus Coffee Mix. Kape na.
15: Gamot pa.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
19: Mag-Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
20: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
19: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
20: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
19: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
24: XFM.
25: XFM.
26: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
27: Santon Plus Herbal Oil.
28: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
27: Santon Plus Herbal Oil.
29: Maaasahan
27: sa sakit ng katawan.
29: Santon Plus Herbal Oil.
16: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
30: ng
8: sakit.
30: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
31: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
21: Sister Pain.
32: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
33: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
34: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
33: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
35: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
21: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
36: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
37: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
38: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: XFM.
3: Mga katropa, excited!

0: Sa ating time, mga katropa, 16 na minuto makalipas na po ang alas 11 ng umaga.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

Magandang umaga, mga kababayan, mga katropa, sa buong lalawigan ng Palawan. Oy, patanghali na naman. Ngayon pong araw ng Lunes, ika-25 sa buwan ng Mayo 2026. Patanghali na naman, mga katropa, ha? Kamusta yung ating pong mga kababayan? Abala! Sa kanila pong mga trabaho. Magla-lunch break na naman. Lunch break. Sa mga pribadong opisina, may lunch break. Pero sa mga empleyado ng gobyerno, walang lunch break. Pero siyempre, kailangan din naman ng halian. Ang iba nag-early. Early lunch sa mga oras na ito, ha? Enjoy, enjoy po, mga kabayan, mga katropa, ang oras. Oo, kain muna kayo. Anong ulam? Ma, anong ulam? Bakit naman talaga, oh. Speaking of ma, mga kabataan. Nako, mga kabayan, mga katropa, nagsimula na ngayong araw ang tinatawag na Brigada Eskwela. Ngayong 25, nag-kick off kanina dito sa lungsod ng Puerto Princesa mula sa San Jose? San Jose National High School. Ang kick off ng Brigada Eskwela. Yung mga magulang. Ako, abala na naman! Yung mga may estudyante. Nagiging abala na naman. Ha? June 8, kung di talaga kakamali, ang first day ng school year, calendar school year 2026-2027. Kaya doon sa ating pong mga magulang dyan, kapwa magulang, kick off ng Brigada Eskwela. Dami tao, ah. Tapos na lang parada kanina, may motorcade. So, sana siya, diba? Sana siya? Oo, sana siya. Katropang kweto to Ronnie, ha? Isa sana tayo doon sa mga dadalo niyan. Kaya lang ito, trabaho muna. Ayan, ako, mga kaboy, mga katropa. Yung video dyan na Engineer Ken sa news clip natin. Kay Ma'am Angel Queen. Angel Queen, sorry. Enrollment na naman. Tapos po ang enrollment ongoing. Ayan, no? Hindi lang, napaga-aga yung aking estudyante dyan sa Sanase. Kung hindi, grabing pila, oh. Pakita mo muna. Engineer Ken. Ha, you know, ang daming abala ngayon, mga magulang. pa-enroll na naman. Para sa school year 2026-2027. Sa lahat ng mga pampublikong paaralan. Medyo nag-advance na itong nakalipas ng mga linggo. At ito ngayon, enrollment sabay ano na ito, orientation ito, diyan sa San Jose. San Jose National High School. Kamusta yung iba pang high school natin ngayon? Talagang abala rin, ano, ha? Siksika National High School, Santa Monica National High School, Palawan National High School. Ayan, oh. Diba? Punong-puno yung gym nung ano, San Jose National High School. Sa nga ba ng pila, oh? May nakapila dyan. Enrollment. Ito sa mga ano na ito, grade 7 hanggang grade 10. Ako nagkakamali kasi yung grade 11 at grade 12, nag-advance na sila. Nung nakalipas na linggo, mga kabayan, mga katropa. Ito, after na po ito nung kick-off ng Brigada Eskwela kayo na umaga, mga kabayan, ha? Wag lang sanang ulanin. Puno talaga yan, sigurado yung compound niya ng San Jose National High School, ha? Siyempre, nako, mamaya rin dadakuin din natin. Salamat, Engineer Ken, ha? Mamaya dadakuin din natin yung palarong pambansa sa Agusan. Makiki-update tayo sa ating pong mga katropa doon sa XFM Dagupan. Dagupan na Agusan. Bakit Dagupan ako Dagupan? Agusan del Sur.
nanig ng 5.6 na lindol kanina, madaling araw, pasado alas 12 lang, ha, mga kabay makatropa. Sabi nga nung ating ni katropang Mike, oh, meron kasi siyang kabarangay na kasama doon. Merong estudyante, merong anak at kasama sa palarong pang bansa. Okay naman daw sila doon. Hindi nga rin nila naramdaman, sasarap daw ng tulog nila. Ha? Mamaya, makiki-update tayo sa ating mga katropa sa Agusan. Agusan, Del Sur, XFM. Mamaya, update lang tayo yan. Sa ngalan nga po ng ating pong kasama sa Bagong Technical Engineer Ken Vincent Dancil. Pa rin po si Axel Von. At yung ating intern na si James Naba. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM News and Public Affairs Department. Sa ngalan po ng XFM Palawan. Ang pangunguna ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Pansamantala, pag itong araw po na Lunes, ang ino po nakakasama sa programang sentro, katropang Alison Salvatus po, nagmamaganda. Nagmamagandang patanghali na, ha, sa ating pong mga katropa. Sa mga abala, sa mga busy, sa mga hindi magkamayaw. Yung iba, nagsisimula na rin mamili ng mga gamit pang eskwela. Mga magulang, may mga budget pa. May naitabi. Ayan, nagsisimula na rin silang magkanbas-kanbas. Mamili-mili, paunti-unti. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kahapon, ang daming taong. Sa mga tindahan, department store, dahan-dahan na. Ilang paghahanda po yan sa pasukan, ha? Ngayong taon na ito, mga kabay, makatropa. Hoy, magandang tanghali muna, ha, sa lahat. Ano ito, huwag. Sabi, okay. May kapapasok ano yung declaration na ito, ha? Hoy, naku, holiday na naman. 27. Merkules. Base ito sa proclamation number ng Malacañang, 1264, May 27, regular holiday, nationwide, ha? In observance of Eid al-Adha, Feast of Sacrifice, ng ating po mga kapatid na Muslim. Ha? 27, sigurado niyo, holiday, ha? Regular holiday. Samantala, mga kabay, mga katropa, ang palatuntunang sentro, handog naman po sa ngayon ng Santon Gold Herbal Tea, ha? Sa ating po, mga katropa, dyan na bloated. Bloated ang dyan. Bigat yung pakiramdam ng bigat yung pakiramdam nila sa dyan. Na kapag yung kakakain lang, biglang bigat, di ba? Kahit konti, parang mabigat pa rin. May problema po ang inyo pong panunaw, mga kabayan, mga katropa. Baka yung mga kinain nyo previously, kagabi o nung kahapon ng tanghali, hindi pa natutunaw. Karga ka na naman kayo ng almusal, tapos kakarga ka na naman ngayong tanghalian. Talagang bigatan talagang dyan mo yan, ha? Ako, ito mga katropa, mainam pong makatulong sa ating pong digestive system ang Santon Gold Herbal Tea. Opo, mga kabayan, mga katropa, ang Santon Gold Herbal Tea, gawa po yan sa mga natural sangkap na pinangungunahan po ng malunggay. Malunggay powder, siyempre. At turmeric. Meron din po itong cinnamon bark. Pinatatamis ng stevia. O yan, mga kabayan, mga katropa, healthy na, ha? Pwede rin ito sa mga diabetic person. Dahil ang nagpapatamis din ni stevia. Cinnamon bark, mga kabayan, mga katropa, ay tumutulong po para ma-relieve yung po tinatawag nating stomach discomfort. Katulad po ng diarrhea. Yung stomach cramps.
yung lagi na labang, parang kumukulo ang tiyan ninyo. Ha, mga kabayan, mga katropa. At yung pong indigestion, hirap sa pagtunaw. Yan po sinasabi natin. Kapag hirap daw po sa pagtunaw yung ating pong tiyan at mga bituka, ng ating pong mga kinain, dyan medyo namamaga, kaya nagiging bloated yung ating pong tiyan, mga kabayan, mga katropa. And para maiwasan yan, mag Santon Gold Herbal Tea na, ha? Santon Gold Herbal Tea.

ating sister station doon. Oh, hingi lang tayo. Update kung available. May available sila. Sa pagbubukas at pagpapatuloy na palarong pambansa. Kahapon, 24, nagsimula ang opening. Mga kabay, mga tropa. At ngayon, bakbaka na po ang mga manlalaro mula sa iba't ibang rehiyon. Sa, siyempre, sa ating bansa. Ano naman? Sa mga oras na ito. Ang lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, may mga kupunan din. Nakasama. Mga katropa. Tabay lang kayo kung makakakonect tayo ngayon, ha? Kasi sila rin yung tinatawagan ng iba nating mga sister station sa iba't ibang parte ng Pilipinas na meron din mga delegasyong kasama sa palarong pambansa 2026. Samantala, mga kabay, mga tropa, o yung patuloy na pag-uulan na naranasan po ng lalawigan ng Palawan, maging sa lungsod ng Puerto Princesa. Ha? Ano na kayo? Huwag po kayong mabibigla, tag-ulan na. Ay, hindi. Sabi ng pag-asa, mga kabay, mga tropa, ito ay trap pa lang. Buntot ng nanusaw na LPA. Ha? Mga kabay, mga tropa, pero malapit na. Malapit na naman ang habagat, mga kabayan, mga katropa. Ha? Mas matitindi mga pag-ulan ang maaaring maranasan dito sa Pilipinas pag panahon na po ng habagat. Kaya dapat ngayon pa lang, mga sir, mga ma'am, mga opisyales, magmula barangay, mga LGU, may mga nakalatag na ba kayong mga preparasyon pagdating ng panahon ng tag-ulan. Sa barabarangay pa lang, dapat alam na rin ng mga barangay opisyalis yan. Yung preparedness pagdating ng panahon ng tag-ulan. Ito na yung madalas, di ba, maraming taon habagat yung nagdala ng pagkalalakas ng mga pag-ulan. Dito sa lalawigan ng Palawan, ganun din sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya dapat meron na po tayong mga paghahanda at ginagawa sa mga barabarangay pa lang. Yung mga, lalo na sa mga low-lying barangays, yung mga binabahang mga lugar sa iba't ibang munisipyo sa lalawigan ng Palawan. Dapat nakahanda na po tayo dyan, mga kabayan, mga katropa. Banaro po kasi ang panahon, sabi ngayon sa isang pag-aaral sa ating pong balita kanina, yung extreme rainfall sa Pilipinas at sa Southeast Asia. Naging ano na po na yan. Habi ka panibago daw sa panahon ngayon, mga kabay, mga katropa. Sila naman kasi tinuturo ng mga eksperto dyan, yung climate change. Mga sir, mga ma'am. Kaya yung ating po mga naranasan na mga malalakas sa pag-ulan pagdating ng habagat, pagbagyo, diba? Pag may mga bagyo dumarating sa atin sa Pilipinas, nagiging typhoon category. Simula sa storm, low pressure area, mauwi sa storm category, hanggang typhoon. Bago papasok sa ating area of responsibility, well, lalakas na. Kahit yung ilan pong nating mga nakatatanda ang nagsasabi, iba na talaga ang panahon ngayon. Dati-dati, panahon ng tag-ulan, ulan lang. Ngayon may makasama ng bagyo, lalakas ang hangin. Yun ang medyo ang sinasabing ng ating pong mga eksperto. Dala na ng climate change, mga kababayan, mga katropa. Dapat yung ating pong mga kababayang mga opisyalis ng barangay, dapat meron na kayong paghahandang ginagawa sa pagsapit ng nalalapit

0: na, tagulan, habagat, habagat season. Pero wala pa naman pong pronouncement yung ating DOST Pag-asa. Kung kailan, pero nalalapit na. Alam naman natin, pag panahon ng Mayo, Hunyo, yan! Yan, malimit ang pagpasok. Pumapasok yung habagat, mga kabay makatropa. Ayong ating ano? Okay, sa ating pong palarong pambansa, punta muna natin yung ating pong kasamahan mula sa XFM Agusan del Sur, si Ma'am CJ Salvanluy. Ma'am CJ, good morning! Si Katropang Alison po sa Palawan.
1: Yes, Katropang Alison, magandang umaga po, no? Lalo na sa ating mga tagapakinig ng XFM Palawan, Katropa.
0: Ayun, opo, Ma'am CJ. Abalang-abala na po ang ating mga manlalaro dyan sa Agusan del Sur sa Palarong Pambansa. Kamusta po ang naging opening kahapon, Ma'am CJ?
1: Yes, kahapon po, Katropa, naging makasaysayan at makulay yung naging opening po ng ating palarong pambansa. Katunayan po, mahigit po sa 3,000 na mga delikado na nanggaling po sa Region 1 hanggang Region 12 na dumalo po sa ating palarong pambansa. Katunayan po, kahapon, expected po sana na dadating sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no, sa malaking event po ng palarong pambansa, which is dito po yan sa Agusan del Sur, but nagbigay naman po siya ng video message para po sa ating mga athletes and delegates na kung saan po to encourage the young people to, syempre, ang suporta po ng gobyerno ng Pilipinas, Katropa. Katropa, loud and clear po ba ako dyan?
0: Opo, Ma'am CJ, loud and clear po. Loud and clear po namin kayo napapakinggan. Go ahead lang po, Ma'am CJ.
1: Po, wala po si President Bongbong Marcos at yun na po, nagpadala siya ng video message para iparating sa ating mga delegates. Present po ang ating Special Assistant to the President, Antonio Lagdameo Jr. Andun po si Secretary of Education, Sonny Angara po ng DepEd. Para po, siyempre pa nahukan ang ating palarong pambansa. No? Kahapon na po ay sa mga athletes and delegates po natin. Pasensya ka, tropa, kasi andito tayo ngayon mismo, no, sa venue ng Basketball Girls. Sa katunayan, ngayong oras na to, nagsimula na yung laro ng ating Basketball Girls. Ngayon ay National Capital Region ang maglalaro. I think sa laban nila is Region 3. And not confirmed, but ngayon pa lang po kasi kakarating lang natin mula doon sa Bayan ng Prosperidad. Diyahin pa po tayo papunta dito sa Lacogon para po makita natin yung mga athletes and delegates po na maglalaro. Lalo na ngayon, na ngayong araw na to, ngayong oras na to is nagsisimula na yung iba't ibang klaseng laro, Katropa.
0: Opo, Katropa CJ, yung pong mga playing venue, magkakalayo ba dyan sa lugar na yan, Katropa CJ?
1: Yes po, magkakalayo yung mga playing venues. Actually, may playing venues dito sa Talacogon, San Francisco, Esperanza, Bayugan City, Prosperidad, Unawan. So magkakalayo, Katropa, kailangan mo pang
0: mag-travel
1: bawat mga playing venues, Katropa.
0: Oh, yun. Oo. Talaga palang lahat ng lugar dyan sa Agusan del Sur,
1: yes,
0: ay may mga iba't ibang larong ginaganap, Katropa,
1: yes,
0: CJ.
1: Oh, pero yes, po.
0: Kamusta naman po ang panahon, Katropa CJ, sa ngayon dyan sa Agusan?
1: So, sa ngayon, Katropa, no, medyo nasa kainitan ng araw ang ating panahon ngayon. Medyo mainit po talaga dito sa probinsya ng Agusan del Sur. Unlike po kahapon na medyo walang araw, walang ulan, pero makulimlim ang naging kahapon. But successful naman, Katropa, ang naging opening ng ating palarong pambansa kahapon, Katropa.
0: Ayun, oo. At at least yung pag-opening, hindi mainit at hindi rin maulan. Inabot, yes, oh, inabot ng ilang oras yung opening sa dami ng mga manlalaro na pumarada, katrapan CJ.
1: Yes po, natapos ito is ano na talaga, gabi na.
0: Gabi na.
1: Pero at least po, naging makulay yung pagtapos ng ating palarong pambansa kahapon. Kasi nung, yun na nga, may mga fireworks at yung drone effects po nung nakita ko, kung nakita niyo po no kahapon sa opening, may mga pampasabog po talaga ang Agusan del Sur para sa hosting ng palarong pambansa.
0: Oh,
1: at saka sa tropa, it is the first time no ng Agusan del Sur. Ito na yung ika 66 na palarong pambansa, but it is the first time happening in Agusan del Sur na mag-host po ng palarong pambansa, katropa.
0: Ayun, oo. So, kamusta naman po yung pagtanggap ng ating po mga kababayan diyan sa Agusan, katropa CJ?
1: Yes po, galing sa provincial government of Agusan del Sur, katropa. So, sa mga feedback naman ng ating mga athletes and delegates, it is a warm welcome po galing sa province of Agusan del Sur na isa na rin po ang probinsya ng Agusan del Sur, headed by our Governor Santiago Cano Jr., no? Ang appreciations po ng ating mga athletes and delegates. Kasi po, bawat billeting quarters na mga athletes po natin is naka-air condition po yan, katropa.
0: Aba, ayos siya na. Oo,
1: walang mainitan, walang ang tawag niyan. Mainitan kung gabi, makapagpahinga po ng maayos ang ating mga athletes and delegates. Kasi nga po, fully air-conditioned po ang ating mga billeting quarters, katropa.
0: Ayun, oo. Speaking of billeting quarters, katropan CJ, ito ba ay mga hotel or mga eskwelahan lamang, katropan CJ?
1: Yes po, katropa. Ito po ay ang mga eskwelahan po, katropa. So lahat ng mga eskwelahan na po, nandito o may mga billeting quarters around Agusan del Sur, katropa, mga ano yan po, paaralan po.
0: Ayun, oo, sige. Ako naman, ay wala pala magre-reklamong mainit eh. Dahil air
1: yes
0: condition
1: po
0: ng kanila magiging billeting venue. Katropan CJ, alam namin na ayun ay ongoing ang ito unang araw no ng salpukan ng mga manlalaro, katropan CJ.
1: Yes po, ito yung unang araw para po pagsimulan or actually po nagsimula na yung ibang laro last Friday. Gawa nga po is may mga laro po tayo na hindi po pwede natin gawin sa kalagitnaang init kasi delikado po yan sa mga athletes. So may mga laro pong pwedeng gawin po pag during night po, katropa.
0: Ah, ganun. Oo, so kahit gabi meron palang lalaroin, katropan CJ.
1: Yes po, kasi delikado naman po sa ating mga athletes ang heat index po dito, lalo na pag sobrang tirik na ng araw, the DepEd will not allow the athletes to play.
0: Yun.
1: Kasi nga, the important is yung safety ng ating mga athletes, katropa.
0: Ayan, oo. Well, anyway, katropan CJ, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo dyan sa Agusan del Sur hanggang sa matapos ang palarong pambansa, katropan CJ.
1: Yes po, maraming salamat at patuloy po tayong makiantabay para po sa ating ang sa ating coverage po dito sa palaro hanggang May 31 po. Ang ating coverage po dito sa palaro to answer, katropa.
0: Maraming salamat, katropang CJ Salban Uloy mula sa Agusan del Sur XFM at magandang tanghali, katropang CJ.
1: Yes, mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa Palaro to Actor 2026. Ito yung katropa, CJ Salvan Luy, XFM News.
0: Maraming salamat oy, sa ating pong sister station dyan sa Agusan del Sur. Ha? Kay Ma'am CJ Salvan Luy. Unang araw ng salpukan ng mga manlalaro, 13,000. 13,000 mga athletes. Coaches, ngayon po ay nandyan sa Agusan del Sur. Iwahiwalay pala yung mga venue ng mga laro. Mga kabayan, mga katropa. Ilang mga lugar rin binanggit kanina ni katropan CJ. At inabot din daw po ng gabi yung daw pong pagtatapos ng opening ceremony. Dyan, yung kanina pala, mga drone pala yun. O yung may drone niya. Ayan o, drone pala yan. Diba, pasabog ng mga taga Agusan del Sur. At kauna-unahan daw pong sinagawa o nag-host ng palarong pambansa ang Agusan del Sur. At isa sa sinigurado daw po ng kanilang LGU, partikular ng kanilang gobernador, walang maiinitang mga manlalaro sa kanilang Philippine venues. Dahil lahat daw po yan, aba, air condition. Sana all. Matindi kasi ang init doon sa Agusan, sabi ni katrabang CJ. Pero kahapon daw, hindi umulan, pero hindi rin po masyado ang sikat ng araw. Kumbaga maulap ang pinagbigyan talaga yung opening ceremony, yung opening salvo ng ating pong palarong pambansa. Mga kabayan, mga katropa, ika-66 na palarong pambansa yan, mga kabayan, mga katropa. Doon sa ating pong mga kabayan, lalo po yung mga magulang, may mga kaanak nakasama dyan sa palarong pambansa. Manatili po kayong nakantabay sa ating mga programa dito sa XFM Palawan. Hindi kaya sa ating pong official Facebook page para sa mga update dyan sa ginaganap ngayong palarong pambansa. Mga kabay, mga katropa, 45 minutos na po makalipas na ang alas 11 ng batanghali. Ang oras naman na iyan na handog naman po sa ngayon ng Vision X Plus. O, para sa ating mga katropa dyan na nakakaranas na ng panlalabo, ng paningin. O, habang sumusubaybay ko sa mga ganang sa ating pong palarong pambansa, ako, kinakailangan na po yan mag-Vision X Plus. Alala ay tutulong para maipanumbalik sa pagkakaroon ng malinaw na paningin ang ating pong mga mata. Opo, mga kabayan, mga katropa, ang Vision X Plus, meron pong taglay-taglay na mga vitamin at mineral gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin na siya naman pong kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Vision X Plus! Pumasa rin po yan sa pagsusuri ng FDA. Mabibili na po ninyan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available din yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Ma'am Jane Aguilas Paredes, maraming salamat. Naka-highlight. Manong Ding Estrella at Ate Josephine Abrogar Estrella. Good morning, good morning. Ma'am Annalyn Roque at kay Don Don Gomia. Ha? Good afternoon. Good afternoon. Magandang patanghali sa inyo mga katropa. At siyempre sa mga nakikinig naman sa kanila pong mga tahanan, sa kanilang mga radyo, magandang patanghali na po. 46 minutos makalipas ang alas 11 ng patanghali. May clean break lang po mga kabayan, mga katropa. Balik pa rin po ang ating pong palatuntunan.
2: XFM.
3: XFM.
2: FM.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
14: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
15: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
18: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
19: XFM.
20: FM.
0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 9 na minuto bago po ang alas 12. Anong tanghali, ngayon pong araw na Lunes. Magandang umaga muna sa ating po mga katropa, mga kasimanwa dyan sa bayan ng Kuyo, ha? Meron palang ipo-ipo na pong dumaan doon sa kanila. Noong 24 pala. Sorry. Kahapon. may nabuwa lang naman na isang punong mangga. Particular dyan sa barangay Pawa, Kuyo, Palawan. Wala naman pong nabagsak na bahay. Ngayon ay kiniklear na po daw ng MDRRMO. Ha? At yung kanilang namang fire station, Kuyo Fire Station, lumipat na raw sa kanilang bagong building, opisina. si Sir Mark Lacuna, fire officer in charge dyan. Mayad nga ugto, Sir Mark. Nabang rango ni Sir Mark. Tumasa ba? Inspector na ba, Sir Mark? Magandang patanghali, Sir Mark, dyan sa BFP Kuyo, ha? Kay Katropang Rick Tabi, magandang tanghali rin. Medyo, ano lang muna si Katropang Rick ngayon. Sira yung kanyang cellphone. Ano lang muna siya, nakikigamit. Nalaglag daw eh. Pinapaayos niya pa. Sa mga susunod po, maririnig niyo muli mga taga-bayan ng Kuyo at magsaysay, ha? Katropang Rick Tabi, ang ating pong correspondent dyan sa Kuyo, ha? Hoy, samantala, bago ho ang ating pong XFM balita sa tangali nationwide. XFM News Nationwide. Gandang tangali muna kay katropang Echo Echelar dyan sa Barangay Abarwan, Rojas, Palawan. Pa-shoutout naman si Luel de Los Angeles, Boss Dingdong at de Los Angeles. At ganun daw sila Jojo Peria, Marvin Husos, Janjan Kasumpang, Michael Sarmiento, at ganun na rin si Paing Navarrete. At pati si Rapi Navarrete na solid, mga solid turbo. Mga solid turbo boys. Aba talaga naman, oo, ha? Sige, enjoy nyo lang turbo, ha? Mga katropa natin dyan sa Abarwan. At siyempre, okay kagawa Don Rado dyan sa Abarwan, ha? Magandang patanghali din po sa inyo. Ako, mga kabayan, mga katropa, kinakailangan na po nating magpaalam sa pang-Lunes na edisyon ng programang Sentro. Nakasentro ngayon ang ating po mga magulang, mga guardians. Sa papalapit na pasukan na ngayon, enroll na pag may time, nang hindi mahuli ang inyo po mga estudyante, ha? Siyempre kasabay niyan, Brigada Eskwela na. Makiisa po tayo, ha? Sa ngalan ni katropang Mike Iscote, ang host ng programang ito. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Calo Villarosa. Ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatus. Magandang tanghali na po, Pilipinas!
20: Sa inyo ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po hanggang sa muli, mga katropa!
21: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
22: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
24: Sakit ng katawan?
25: Mag Sanson Plus
24: Herbal Oil.
26: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
24: Sanson Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
25: Sanson Plus Herbal Oil.
27: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
29: Paglalabo ng paningin, madaling na
1: nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Supple Plus Gold.
8: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee Mix.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
6: Santo Plus Gold.
7: Ako si Weng, gagaw ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasa. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santo Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Mabawon ng headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Apat na ang patay, 16 nawawala dun sa gumuhong gusali dyan sa Pampanga. Search Rescue and Retrieval Operations na mga otoridad nagpapatuloy.
2: Mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Maynila makatatanggap ng tig 15,000 pesos mula sa pamahalaang lungsod.
0: Davao City Mayor Baste Duterte muling bumatikos sa Administrasyong Marcos. Alkalde, kinumparang paumuna ni Marcos sa kanyang ama.
2: Mike Defensor, inaming nagbigay ng 30 million pesos na donasyon sa kampanya ni Senador Rodante Marcoleta noong 2025 election.
0: 76% ng adult Pilipinos handang sumuporta sa territorial defense ayon sa Octo Survey.
2: Sa balitang regional, makulay at makasaysayang pagbubukas ng palarong pambansa 2026, pinasinayaan sa Agusan del Sur.
0: Balita international, suspect sa pamaril sa labas ng White House, patay.
2: Sa balitang showbiz, Casey Concepcion, nais magkaroon ng comeback sa showbiz.
0: At sa sports, katropa, San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder, tabla na sa Game 4 ng Western Conference Finals.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po ng Lunes, mga katropa, May 25, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapakinggan sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang malungkot na balita. May kaugnayan dito sa pag-akyat na sa 4 na bilang ng kataong kumpirmadong nasawi habang nasa 16 na individual pa o iba pa ang pinaghahanap po ng otoridad dun sa gumuhong 9-story building sa barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Ayon kay Bureau of Fire Region 3 spokesperson, Fire Superintendent Maria Lea Saihili, ang huli po na na-retrieve ay ang biktima sa dalawang hindi ma-rescue kagabi dun sa Sector 1. Anya, nagkaroon ng initial cardiac arrest sa site ang biktima at hindi pa agad nadeklarang patay dahil hindi pa ito natitingnan ng doktor. Sa ngayon, mga katropa, nagpapatuloy pa rin po ang search, rescue at retrieval operations ng otoridad.
2: Aabot po sa 175 na polis mula PRO3 tumulong sa rescue sa gumuhong gusali sa Angeles City. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live!

0: sa Police Regional Office 3 upang suportahan ang rescue at retrieval operations sa gumugusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kasama nila ang Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagbabala ang PNP sa publiko na umiiwas sa paligid ng gusali upang hindi maantala ang operasyon at maiwasan ang panganib. Ayon kay PNP Chief Police General Sir Melencio Artates Jr., prioridad ng mga otoridad ang kaligtasan ng lahat at ang mabilis na pag-responde sa sitwasyon. Patuloy ang clearing operations upang matiyak ang seguridad ng mga rescuer at posibleng biktima. Dagdag pa ng pamuna ng PNP na kahanda ang kanilang mga tauhan na magbigay ng seguridad at kaayusan sa paligid habang nakatutok ang mga rescuers sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residenteng naapektuhan ng malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo sa Maynila kanina. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog nitong nakaraang weekend. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangulong Marcos na ibibigay ng pamahalaan ang kailangan ng mga apektadong residente, kabilang sa tulong ang hygiene kits, family food kits, food packs at financial assistance. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi bababa sa 40,000 pesos ang matatanggap ng bawat kwalipikadong biktima. 10,000 piso rito ay mula sa DSWD, habang 30,000 piso naman ay mula sa NHA. May karagdagang tulong din mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila at building materials mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sa huling tala ng DSWD, nasa 2,100 na pamilya ang napaektuhan ng sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
4: Sa pagpapatuloy pa rin ang mga balita sa XFM News Nationwide, katropa, makatatanggap po ng 15,000 piso ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Manila. Ayon sa Manila Fire Department o sa Manila Department of Social Welfare, sa pamamagitan ni Director Jay De La Puente, mismong si Mayor Isko Moreno ang personal po na mamahagi ng cash assistance mamaya. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang paghatid ng tulong ng tanggapan gaya ng DSWD sa mga residenteng nasa evacuation center. Samantala, mayroon pang baga at saka usok na makikita sa mga natutupok na bahay o natupok na mga bahay sa lugar na pinangirihan ng sunog.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan ayaw isang tabi ang mga magsasaka sa gitna ng gulo sa Senado. Narito ang ating report.
1: Report.
2: Ni Senador Francis Kiko Pangilinan na mas dapat unahin ang laban kontra gutom kaysa politika sa gitna ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakapuspo ng Senate hearing para sa mga vegetable farmers sa Benguet, sinabi ni Pangilinan na hindi simpleng oversupply ang problema, kundi mataas na gasto sa logistics dahil sa mahal na krudo. Ayon pa sa senador, marami ng trucker ang nagatubiling bumiyahe dahil halos wala nang natitirang kita sa taas ng diesel prices. Tiniyak din ang senador na patuloy niyang ipaglalaban ang kapakanan ng mga magsasaka at isusulong ang mga hearing para marinig ang kanilang hinaing. Makapaghihintayan niya ang politika pero ang gutom hindi ayon sa senador. Katropa mo sa Senado, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
4: Samantala, pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel ang pagsisigawa po ng regular na press briefing para mas maging malinaw daw sa publiko ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na gaganapin sa Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson si Alonto Adjong, mahalaga hakbang na ito para maiwasan ang kalituhan sa mga komplikadong legal na usapin at matugunan ang mataas na interes ng taong bayan tungkol sa kaso. Bagamat pinalalawig pa ang final details ng format, inasahan po ng prosecution team ang mahahabang serye ng pagdinig. Kaya naman layunin nila na maghatid din ng tuloy-tuloy at transparent na impormasyon sa media at sa mamamayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan ng prosecution team na ang mainstream media ang lalaban sa pagkalat ng fake news sa social media sa sandaling magsimula na ang panlilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro, ang mga journalists ang kanilang magiging sandigan sa pagkapakalat ng tamang impormasyon sa publiko, lalo na't magiging crucial ang panlilitis sa Vice Presidente kung dadagdagan pa ito ng mga maling impormasyon. Dagdag pa ni Luistro, ito rin umano ang dahilan kung bakit itinalaga bilang spokesperson si Nakabataan Party List Representative Renico o Rineco at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong para maipaliwanag ng simple at maintindihan ng publiko ang impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
4: Mariing itinanggi naman ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III at Senator Panpilo Ping Lacson ang mga panatang ni Senator Amy Marcos na may sabwatan umano sa Senado upang harangan ang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Nilinaw ni Soto na maling impormasyon na nakarating kay Senator Amy Marcos kaugnay sa Diomone Balak na baguhin ang saligang batas para palawigin ang termino ng kasalukuyang mga opisyal at itaas ang age requirement ng presidente mula 45 patungong 50 years old para lamang ma-disqualify si BP Sara. Nilinaw din ni Soto na bagamat nagkausap sila ni Speaker Boji D. III, nilinaw po nito na kwentuhang magkakaibigan lang ang nangyari at wala raw seryosong usapang politika o tungkol sa charter change. Taasan ding tinawag ni Lacson sa Senator Amy na purong kasinungalingan ang mga chismis lamang na layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula po sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling naging matalim ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagtitipon ng Ridge Coalition kung saan hayagan niyang kinuwestiyon ang mga nagawa ni Marcos Jr. bilang pinuno ng bansa. Sa kanyang talumpati, mariing ipinunto ng alkalde na muling lumalaganap ang iligal na droga, kriminalidad at korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Habang binatikos din ito ang umano'y tangkang mapalawig ang termino sa pamamagitan ng charter change. Ikinumpara rin ng alkalde si Marcos sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya ay rumirespeto sa saligang batas. Sabay giit na ang visa ay tila nasa ilalim na ng isang martial law na hindi lamang formal na idineklara dahil sa umano'y pagpapatahimik sa mga kritiko ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
4: Matapang na nilinaw ni dating Congressman Mike Defensor na nagbigay ito ng 30 milyong piso na donasyon sa naging kampanya ni Senador Dante Marcoleta noong 2025 election. Ayon po kay Senator o kay Defensor, malinis ang kanya naging donasyon dahil na-declare niya ito sa Bureau of Internal Revenue at nakapagbayad din siya ng kaukulang buwis. Dinagdag pa ng dating mambabatas na wala siyang nilabag na batas dahil hindi ilegal ang pagbibigay ng pera sa isang kandidato kung ang pera ay galing sa sarili niyang bulsa at hindi naman galing sa ilegal na paraan. Matatandang isa si Defensor sa tatlong pribadong individual na nagbigay umano ng donasyon kay Marcoleta pero hindi diniklara ng senador ang donasyon na ito sa kanyang Statement of Assets o Statement of Contribution and Expenditures o tinatawag na SOSE.
1: XFM News Nationwide.
2: Mariing itinanggi ng Malacanang na mayroong kinalaman ng Administrasyong Marcos sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at sa kanyang mga campaign donor. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Office of the Ombudsman, ang siyang nag-iimbestiga at nagre-rekomenda ng kaso ay isang independent institution at hiwalay sa kontrol ng ehekutibo. Kahit malinaw na walang katotohanan ang mga aligasyon na may bahid itong politika. Ipinaliwanag pa ng opisyal na ang mga isyu ay bunsod ng nakitang mga irregularidad at pagkakaiba sa idineklarang ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL ni Marcoleta kumpara sa laki ng nagastos nito noong 2025 election. Gayun din ang sarili niyang pag-amin sa publiko na may mga donor siyang ninais na itago ang kanilang pagkakakilanlan.
1: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, nilinaw po ng Bureau of Immigration na walang umiiral na hold departure order laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kundi isang immigration lookout bulletin order lamang. Ayon kay BIA spokesperson Dana Sandoval, hindi automatikong mapipigilan na mga immigration officer ang pag-alis ng bansa ng isang individual sa ilalim po ng ILBO. Maliban na lamang kung may ilalabas na formal na warrant of arrest o kaya departure order ang hukuman o ang Department of Justice. Ipinaliwanag pa na opisyal na ang papel lamang ng BI ay mag-monitor at may pagtulungan sa mga kaukulang law enforcement agency upang agad daw silang maabisuhan sakaling magtangka ang senador na lumabas ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: 76% ng adult Filipinos ang nagsabing handa silang sumuporta sa pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo at sovereign rights ng bansa. Kabilang po rito ang West Philippine Sea. Batay ito sa Quarter 1 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa survey, 7% lamang ang hindi sumang-ayon sa pahayag. Pinakamataas ang suporta sa National Capital Region na may 83%, habang pinakabababa sa Visayas na may 68%. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 responded sa buong bansa. May margin of error itong plus minus 3%.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Mga katropa, patuloy niyo pong subaybayan, suportahan at painggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng XFM 96.5 Calibo Aklan, XFM 91.5 El Nido at XFM 89.9 Coron.
1: Balitang regional.
4: Masayang balita, makulay at masaysayang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 pinasinayaan dyan sa Agusan del Sur. Katropa natin sa balita, CJ Salban Luy na XFM San Francisco.
5: Formal nang binuksan ang 66th Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur sa isang makulay na seremonya sa Dadulipos Macapandong Governor Democrito O Plaza Sports Complex sa Prosperidad. Mahigit sa 13,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang dumalo sa pambansang palaro. Tampok sa programa ang Parade of Delegations, cultural performances at fireworks display. Bagamat hindi personal na nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpaabot ito ng video message bilang pagbati sa mga atleta at kalahok. Bilang kinatawa naman ng Pangulo, dumalo sa Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr., kasama rin sa mga dumalo sa Education Secretary Sonny Angara bilang pinuno ng Department of Education na pangunahing katuwang sa Palarong Pambansa. Pinangunahan ni 2025 Palarong Pambansa Gold Medalist at CN Bronze Medalist sa Pinjak Silat na si Precious Hope Cernilio Maglinis ang Oath of Sportsmanship, habang si Olympic Gold Medalist Heidelin Diaz Naranjo naman ang nanguna sa Oath of Officiating Officials. Naging matagumpay ang hosting ng Agusan del Sur sa pagpanguna ni na Governor Santiago Cani Jr. at Congressman Edibong Plaza na nagsulong ng mga paghahanda para sa kauna-unahang pag-host ng lalawigan. Magtatagal ang kompetisyon hanggang Mayo 31 sa ilalim ng temang Unlocking the Future Through Sports. Mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa Palaro to Agsur 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
2: Department of National Defense, sigurit na lehitimo ang kanilang operasyon sa Toboso. Peace talk sa NPA, wala nang planong ibalik. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Live report.
6: Report.
5: Iginiit ng Department of National Defense na lehitimo ang operasyon ng militar na nagresulta sa pagkamatay ng 19 na pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army sa Barangay Salamangka, Bayan ng Tuboso noong Abril 19. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro, kanyang pinasasalamatan si Governor Eugenio Bong Lacson at ang mga lokal na pamahalaan ng Negros Occidental dahil sa kanilang matibay na suporta sa Philippine Army. Iginiit din ito na propaganda lamang umano ng mga rebelde ang aligasyong mga sibilyan ang nasawi sa enkwentro upang magkakuha ng dagdag na suporta at tulong. Dagdag pa na Chudoro, hindi maituring na matibay na ebidensyang paraffin test at mas binibigyang halaga nila ang testimony muniya ng mga direktang kalahok sa insidente kung saan 11 sa mga nasawi ang nagpositibo naman sa gun powder residue. Samantala, kinumpirma rin ng Department of National Defense na wala nang planong ibalik ng gobyerno ang peace talks sa NPA. Ayon kay Chudoro, hindi na ito kinakailangan dahil mayroon nang mga programang inilatag ang gobyerno para sa mga rebelding na isumuko at muling magbalik loob sa pamahalaan. Nanawagan naman ang opisyal sa mga natitirang rebelde na sumuko na at magbalik sa gobyerno upang magkatanggap ng tulong at proteksyon mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
4: Rage Coalition Mindanao inilunsad sa Davao City. Mayor Baste Duterte binatikos naman si PBBM. Katropa natin sa balita Juvente Espanyol ng XFM Davao.
7: Formal nang inilunsad sa Davao ang Reform Alliance for Accountability for Good Governance and Ethics o RAGE Mindanao sa ginanap na pagtitipon sa Davao Convention Center noong Sabado, Mayo 23, taong kasalukuyan sa pangunguna ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Dinaluhan ang aktibidad ng daan-daang leader mula sa iba't ibang Duterte support groups, civil society organizations at iba pang sektor. Kabilang sa mga dumalo sina Senator Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Sagip Party Representative Paulo Marcoleta, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Formal ding sumali sa RAGE Coalition ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte na kinatawan ni Davao del Norte Board Member Al David Uy, kasama rin ang ilang grupo mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa mga organizer, ang RAGE ay isang multi-sectoral political coalition na layong palakasin ang accountability, transparency at maayos na pamamahala sa gobyerno. Binubuo ito ng mga grupong tulad ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP, Partido Reforma at Reform PH, kasama ang iba't ibang civic organizations at ibang grassroots movements mula sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, sa kanyang talumpati, binatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y patuloy na korupsyon sa gobyerno sa kabila ng mga pangako na administrasyon na sugpuin ito. Nilabas din ng alkalde ang kanyang galit dahil sa umano'y pagbabalik ng korupsyon at droga sa bansa.
8: Itong si Marcos, ngayon buang na niya. Buang, adik, ingon pa sa iyang iksoon, bangag, sirayong puwet, diverticulitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din sa kawalang iyaan ang
7: yan. Samantala, nagpahayag din ang pangamba ang alkalde sa sunod-sunod na pagsampa ng kaso laban sa mga personalidad na itinuturing nilang kaalyado ng oposisyon. Ayon kay Mayor Duterte na nagsisilbing national convener ng RAGE Coalition na mahalagang magkaisa ang iba't ibang sektor upang tutulan ang humanoy mga irregularidad at pang-aabuso sa gobyerno. Binigyang din rin ito ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga mamamayan at paninindigan sa prinsipyo sa gitna ng umiinit na sitwasyong politikal sa bansa. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Dialysis patient sa Bukidnon, normal na nanganak. Childbearing rate ng dialysis patient, 1% lamang sa buong mundo. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon.
5: Kahit na sa high-risk condition, milagro kung ituring ng normal na ipinanganak ng isang dialysis patient sa Bukidnon ang kanyang baby boy noong Mayo 17 taong kasalukuyan, na siya ring araw ng kanyang kapanganakan.
6: Sa panayam ng XFM News Team kay Alvi Ilaw, 39 na taong gulang, residente ng La Fortuna, Impasugong Bukidnon. Hindi na siya umabot pa sa ospital at sa bahay na niya isinilang ang kanyang malusog na 1.6 kilograms na baby boy. Ito ang kanyang panglimang supling. Ayon kay Alvi, hindi niya inaasahang magkakaanak ulit bagamat 3 beses sa 1 linggo siya nagpapadialysis mula pa noong Hulyo noong nakaraang taon. Siya ay na-diagnosed na may acute kidney disease at regular na nagpapadialysis sa St. Marina Dialysis Center sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa pag-aaral, nasa 1% hanggang 7% lamang ang childbearing rate ng babaeng dialysis patient sa buong mundo. Ang kidney disease ay nakapagpipigil sa normal na ovulation o pagregla ng isang babae, habang mahigit 90% naman ang successful births na nagresulta sa premature delivery. Katropa upang maiwasan na acute kidney disease, iwasan ang maalat na pagkain at ugaliing uminom ng Zanton Plus Gold. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News!
4: 4 katao kabilang isang pulis at barangay chairman patay sa naganap na pamaril sa isang piyesta sa lalawigan po ng Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
9: Patay ang 4 na katao kabilang ang isang pulis at barangay kapitan, habang 4 din ang sugatan sa naganap na pamamaril sa barangay San Rafael Abajo sa bayan ng Santo Tomas dito sa lalawigan ng Isabela pasado alas 7 kagabi. Kabilang sa mga nasawi sina barangay chairman Jimmy Paeste Jr., Police Corporal Frederick Bautista na nakatalaga sa Santo Tomas Municipal Police Station, Marlo Joaquin Bawi, 18 anyos at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Sugatan naman sina Police Master Sergeant Jason Asherto ng PNP Santo Tomas, alias Jay at alias Lar, parehong 17 anyos, at Margie Bautista, 37 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, dumalo ang mga biktima sa selebrasyon ng pista ng barangay at nasa harap ng bahay ni Police Corporal Bautista nang sila'y pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang armadong suspek. Dead on the spot sina Corporal Bautista at ang barangay chairman dahil sa tinamong tama ng bala, habang binawi naman ng buhay sa paggamutan ang dalawang iba pa. Dinala naman sa pinakamalapit na ospital ang 4 na iba pang sugatan para sa agarang lunas. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawa

0: Ang bagyo sa kalagitnaan ng linggong ito.
1: Katropang body na asahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o parang weather disturbance sa Webes o Biyernes at ito'y papangalan ng Doming, ang ikaapat na bagyo sa Pilipinas para sa taong ito, nakikilos pahilaga sa Philippine Sea at maaaring makapagdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Quezon dahil sa trap o buntot nito.
0: Mga katropa, trap naman po ng LPA yung umiepekto sa Mindanao at Palawan habang easterlies naman sa Bicol today. Kaya pinapayuhan po ang ating mga residente dyan sa lugar. Mag-ingat sa pag-ulan pa rin, pagbaha, pag-uho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
1: Habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng localized thunderstorm.
0: Ingat pa rin sa tindi po ng init ngayon. Danger level talaga ang heat index sa Dagupan particular. May 47 degrees Celsius, nasa 41 to 43 naman tayo sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan po ang publikong magdala ng payong, uminom ng sapat na tubig at makaiwas tayo sa heat stroke.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.20 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, kinumpirma ng US Secret Service na nabaril nila ang suspect na nagpaputok din sa labas ng White House kahapon. Ayon sa ulat, naglabas ng baril at nagpaputok ng sunod-sunod ang suspect sa US Secret Service sa isinagawang checkpoint sa may 17th Street, Pennsylvania Avenue. Dahil dyan, dumipensa at gumanti ng putok ang mga opisyal at nabaril ang suspect. May isa ring sibilyana na damay sa insidente pero hindi pa tukoy kung sino naman ang nakapatay rito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin investigasyon sa motibo ng insidente.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Binabalak ni Casey Concepcion na bumalik sa showbiz, kaya sineseryoso nito ang pagpapayat para mas gumanda ang kanyang screen look. Dagdag pa ni Casey, hindi naman niya binibigla at minamadali ang sarili dahil gusto pa rin nito ang natural na proseso ng pagpapayat. Hindi naman idinetalye ng aktres kung kailan siya makikita ulit sa TV screen, ngunit sinabi niya na on progress na ito. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Atid po sa atin ang Premium D3, katropa. Proteksyon sa buong katawan. Kailangan natin ng Premium D3. Tabla na ang San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder sa 2-2. Sa Game 4 ng Western Conference Finals today, nasungkit na ni Spurs ang panalo 103-82, kung saan hindi po ito pinaporma ng Thunder sa bawat quarter ng laban. Pinaunahan niya ni Victor Wembanyama ang ratsada ng Spurs, anyang 33 points, 8 rebounds at 5 assists. Habang nasayang naman ang nagawang puntos ni MVP Shai Gilgeous-Alexander para sa Thunder. Asahan po ang dumadagundong na Game 5 ng dalawang kupo na naman sa parating na Miyerkules.
2: XFM News Nationwide.
0: Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Lunes, mga katropa, May 25, 2026.
1: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: Dok Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Ramang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy.

0: para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay, dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon at mga sekreto sa pagpapalusog at pagpapanatili ng lakas ng ating pong pangangatawan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At andyan din ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo mapuntahan, pwede nyo mapagpakonsultahan. At kung gusto nyo maka-avail, makasubok ng ating pong mga services, iba't ibang klase ng mga modalities na available sa ating pong mga wellness clinic, ay bisitahan po ang ating pong mga wellness centers. Sa ano po ni Dr. Remily Tuoy, ating pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner, makakasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Misael, sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao na lagi ho nating kasama sa ating programa. At salamat sa lahat ng tumatangkilik. Ano? Ito po ang programang maghahatid sa atin na mga sekreto at solusyon para sa ating kalusugan. So, maganda yung ating pag-uusapan ngayon at stay tuned dahil marami ho tayong matututunan ngayong araw hong ito.
0: Yeah. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasala yung mga katanungan, mga mensahe, lagyan po ng pangalan ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan ni like and follow ang ating pong Facebook page. Search nyo lang ating pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong mga FB page. Huwag kalimutan ha, nabisitahan po. Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Akay ba talagang dating sa akin ng Santone Gold Coffee Mix? Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po tayo, mga kaibigan. Atin po muling tuklasin at pag-usapan itong iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan at kung paano nakakatulong. Ito pong mga natural, mga herbal na pamamaraan at itong mga bioactive compounds mula po sa mga halaman, mga prutas, gulay na kapakipinabang sa atin pong kalusugan. Pero bago yun ha, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin itong kahalagahan at benepisyo na maibibigay nitong tinatawag na collagen. Marami dok sa mga ano, mga kaubayan natin na nakasubok na nung atin pong Santone Gold Coffee Mix. Eh tatanong sila dok, ano ba yung pwedeng makuha namin dito sa pag-inom ng Santone Gold Coffee Mix? At ano yung pwedeng maitulong nito sa aming kalusugan?
1: At isa sa mahalagang sangkap ng ating produkto na yan ay collagen.
0: Mm-hmm.
1: O, kung ang tanong, ano yung kahalagahan ng collagen at bakit ito itinuturing na isang mahalagang sustansya para makaiwas tayo sa mabilis na pagtanda? Mm-hmm. Ano? Hindi lang kasi isang aspeto ng benepisyo ang madadala sa atin ng collagen.
0: Yeah,
1: actually, yung collagen, siya yung pinakang most abundant protein sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Nasa almost 30% ng ating total body protein ay collagen.
0: Mm-hmm.
1: At ang collagen, primary building blocks ito. Kumbaga sa isang bahay, bilang primary building blocks, ito yung para mga hollow blocks.
0: Uh-oh.
1: At simento, ano? Na bumubuo sa ating katawan, maging sa ating yung skin natin, yung ating mga buto, yung mm-hmm. ating mga tendons, ligaments, at mga connective tissue. Matatagpuan mo din ang collagen sa ating mga major organs at pinakamahalaga doon sa ating blood vessel, yung daluyan ng ating dugo, ano? And also yung ating intestinal lining. Kaya napaka-importante ng benepisyo ng collagen.
0: Mm-hmm.
1: So, anong ginagawa ng collagen? Ang main role niya is mag-provide ng structural support and structure itself, ano? Yung lakas o strength. At sinusuportahan yung ating katawan sa kanyang integrity. For example, yung skin natin nasira. So, ang collagen ay ginagamit to release and produce new cells, ano? Ang nagagawa din niya is yung protective covering ng ating organ, nagbibigay ng structure ng lakas at elasticity. Mahalaga kasi yun eh. Yung tinatawag na elasticity. Kung meron kang malakas na balat pero hindi naman elastic, eh para kang ano? Para kang hindi ka makangiti. Ganyan nangyari. At tinutulungan din po na maiwasan natin yung blood clotting sa ating katawan. So merong 28 types of collagen na na-identify, pero ang pinaka-importante nito yung 5. Katulad na 5, no? Type 1 collagen, ito yung pinakamaraming collagen sa katawan natin, comprising of 90% ng total collagen ng katawan. Ito ay napaka-importante para mabigyan ng magandang structure yung ating skin, yung ating buto, yung ating mga tendons at ligaments. So kaya yan ang may pinakamaraming collagen in the body, yung type 1. Yung type 2 naman, makikita mo doon sa mga elastic cartilage o yung mga litid na nagpo-provide sa ating joint ng tamang suporta.
0: Mm-hmm.
1: Yung type 3, ito ay matatagpuan sa ating mga muscles o sa ating pong artery, sa ating mga organs. Type 4, collagen, matatagpuan mo sa skin natin. Type 5, ito yung makikita mo sa parte ng mata, yung sa cornea ng mata at sa layer ng ating skin, ng ating buhok. At doon sa mga tissues ng ating ng placenta ng babae.
0: Mm-hmm.
1: So makikita mo na ang collagen eh nakakalat sa buong parte ng katawan mo natin.
0: Tama daw. Eh ano ba yung posibleng epekto sa kalusugan, Doc? Pagka itong collagen na ito, dun sa mga nabanggit mo kanina, no, na kung saan dun matatagpuan itong mga collagen na ito, ano yung epekto doon sa kanila kapag ang collagen ay nagkulang na?
1: Yun nga, no? Kasi, alam mo, habang tumatanda ang tao, ang katawan kasi natin, we can produce our own collagen. Mm-hmm. Ang importante lang, may pagkain ka na pwedeng i-convert ng katawan
0: into collagen.
1: Oh. At commonly, ang mga collagen na kinagamit ng katawan natin, galing yan doon sa mga proteins na kinakain natin. Ano? So, habang umiida ng tao, yung capacity to produce our own collagen, nagdi-decline yan.
0: Mm-hmm.
1: Especially kung nasa age 25 to 30 ka. Ayan, nagsisimula na yung collagen production natin. Naturally, nagdi-decline. Kaya makikita mo sa mga edad niyan, medyo tumatanda na itsura ng tao.
0: Tama daw.
1: O, di ba? Kaya yun kasi yung unang-unang manifestation na ikaw ay bumabagsak yung collagen mo eh. Saka yung mga certain lifestyle factor, katulad ng smoking, pagkain ng sobrang mataas ang sugar content.
0: Yan, isa pa.
1: Oo, yung madalas na exposure natin sa sunlight, ultraviolet radiation, saka chronic stress, yun yung mga nag-accelerate ng breakdown. So, ito yung magiging problema natin kung bagsak talaga yung collagen. Una, yung balat natin, magkakaroon niya ng wrinkles, mga fine lines, nagsasag, bumabagsak yung skin, nagkakaroon ng dryness at nanipis yung balat natin. Ano? Kaya minsan, yung mga makikita mo yung balat, pwede nang pag-drawingan eh, kasi gumuguhit na eh.
0: Oo.
1: Saka yung paggaling na sugat, napakabagal. Oh, at yung pagkakaroon ng stretch mark, kaya pag... di ba mga nagbubuntis? Tapos nagkakaroon ng... Yung mga kababaihan commonly, kasi sa lalaki, bihira akong makakita ng may stretch mark eh. Sa babae lang. During pregnancy kasi, masyadong ni-utilize ang katawan yung collagen. Kasi nga siyempre, may binubuong baby sa tiyan. And also yung tinatawag na hormonal decline. So, madali magkaroon ng deficiency sa collagen. Kaya yung stretch mark, eh, nagiging mas madalas. Wow, ano?
0: Parang common na lang.
1: Oo. So, yun yung isa, no? Yung sa balat natin. Pangalawa, yung joint pain. O pananakit ng mga kasukasuan at pag-develop ng osteoarthritis. Kasi itong collagen, mahalaga yan dun sa ating articulation ng ating mga joints. Kasi kung kulang ka sa collagen, mag-stiff yung joints mo. Maninigas. Tapos maririnig mo, lagi nagka-crack yung cracking sound, di ba? Pag ginagalaw
0: every
1: yung,
0: movement.
1: Ano, every movement mo, may pumuputok-putok. So, meaning, hindi maganda yung kondisyon ng iyong kasukasuan. And nagkakaroon ng mas mabilis na cartilage breakdown, kaya nagde-develop ka ng osteoarthritis. Itong wear and tear of aging na type of arthritis. So, yun. And another thing is, madali kang magkaroon ng osteopenia at osteoporosis. Humihina yung buto mo. So, kasi 30% ng buto natin ay collagen. Kung walang collagen, magiging marupok yung buto natin, mataas yung risk o panganib sa pagkakaroon ng fracture to the point na yung mga elderly, mga 70, 80 years old, minsan mapabagsak lang sa supa. Malambot yung supa, di ba? Pero pag umupo sila ng mabilis, yung mapabagsak, meron na tayong mga cases niya na pumunta sa clinic, naputulan sila ng femur area, di ba? Nagka-fracture. Umupo lang ng pabagsak sa supa. Ibig sabihin nun, masyadong yung density ng bone nila na decrease because of collagen deficiency. At ikaapat, yung ating muscle, madaling magkakaroon ng muscle loss. Makikita mo yung mga...
0: Nag-shrink yung mga muscle.
1: Yeah, yung mga nagkakaroon ng muscular dystrophy, yung degeneration ng muscle mass. Di ba? Minsan, lumiliit na yung mga kalamnan na dati naman okay. O yun, nagkakaroon ng ganun. Tawag nila doon sa age-related muscle loss is sarcopenia. Na lumiliit talaga. Minsan makikita mo yung kamay, di ba? May mga malalaki na dipagitan. So, nababawasan din yung lakas ng kalamnan kung ikaw naman na hindi pa masyado matanda. At saka mas mabagal yung recovery mo after exercise. Ganun din, may mga kondisyon na katulad halimbawa ng pagrupok ng kuko. Yung mga buhok mo, lagi na lang may slip ends. Tapos yung kuko mo, nagka-crack. Yan. Tapos yung commonly may issue sa digestive system. Yung pag meron ka kasing weak gut lining na tinatawag, madali kang magkaroon ng problema sa sa ating panunaw.
0: Digestive tract.
1: Yun. Isama mo pa yung cardiovascular issue kasi nga ang ating daluyan ng dugo, pinatitibay ng collagen. Magkakaroon ng mahina yung artery wall, nagkakaroon ng vascular stiffness, saka nakaka-contribute sa mga usaping may kinalaman sa daloy ng dugo. Isa pa dyan yung mga gum and dental problem.
0: Mm-hmm.
1: So kung ikaw ay kulang sa collagen, hihina yung ano mo, yung gums. Pati yung ngipin mo hihina yan. No? Kaya pwede magkaroon ng periodontal disease, gum bleeding, at ito ay hindi maganda. Kasi yung ngipin natin, nakadepende sa matibay na gilagid.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya mahalaga na matibay yung ating mga gilagid. And last but not the least, yung pagbagal ng iyong injury recovery.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano man ang sakit natin, kung mahina yung collagen, babagal yung injury recovery. So, mas matagal ka magsasuffer ng pain. O kasi sa kanilang pag-aaral, pag may collagen ka, yung mga may pain sa mga tuhod, mm-hmm, nababawasan yun. Kasi yun ang purpose talaga ng collagen. Patibayin yung structural integrity ng bawat kasukasuan natin.
0: Ayan, ha? Sa mga kababayan natin, na ganito ang condition ng kanila pong pangatawan doon. Or kayo nakakaranas ng pagbaba ng collagen sa inyo pong pangatawan, the main question, Doc, is paano mare-replenish or maibabalik yung normal level ng collagen sa ating pangangatawan.
1: Oh, ganito yan. Ano? Habang ang tao ay nasa hustong edad na kung saan highly accelerated pa yung kanyang collagen production.
0: Oh.
1: Hindi pa nila sila nangangailangan ng kahit anong supplement.
0: Mm-hmm.
1: Oh. For example, yung mga teenage,
0: yan,
1: oh, huwag nyo masyadong bigyan ng mga collagen. Yan. Kasi sa pagkain lang, makukuha mo yun. Mm-hmm. Actually, ito yung totoo, ano? Even yung mga vegetarian, malaki ang problema nila dito. Kasi una, ang source talaga ng dietary collagen, wala sa plant.
0: Mm-hmm.
1: Nasa mga tinatawag nating animal sources.
0: Mm-hmm.
1: Una-una, yung mga bone broth, sa study, yung pag pinakuluan mo yung mga buto-buto, so you can have a direct collagen access. Yung sabi nga nila, chicken skin daw, mga isda, mga ganyan, itlog. Yan yung direct source of collagen sa dietary, ha, sa pagkain, na ginagamit ng katawan natin to replenish collagen. But the problem is, yung mga direct collagen na yun, ang problema naman nun, additional burden sa ating liver. Kasi pag mataas ang fat, hindi ito okay. So like yung mga Chinese, gusto nila ng collagen, kumakain sila ng chicken feet.
0: Dama,
1: yung chicken skin, isa daw sa pinaka the best yung collagen. Ang problema, mataas ang taba.
0: Tama.
1: So may ano rin, may risk din. Ngayon, okay, mag-alala mga vegetarian gaya namin, kasi our body have the capacity to produce collagen. Hindi niya kailangan ng napakadaming direct source sa diet. Ang kailangan natin ay yung tinatawag na collagen precursor.
0: Yun.
1: Ibig sabihin, ang collagen precursor, once na kinakain mo yun, parang ina-accelerate mo yung ability ng katawan. Binubuhay mo yung katawan na yung abilidad niya sa pag-create ng collagen. O kasi kahit naman marami kang kaining collagen, minsan hindi rin naman nagagawa ng katawan ng collagen yun.
0: Tama.
1: Kahit pa kumain ka ng maraming chicken feet, kung ang katawan mo ay may problema din sa metabolism, hindi mo rin siya magagamit. Okay? So, ang mga precursor ng collagen, unang-una sa lahat, pinaka number one sa listahan, vitamin C.
0: Yung.
1: So, ang vitamin C, kaya hindi ka pwedeng walang vitamin C kasi nga ito yung pinakang unang precursor ng collagen production. Huwag muna yung supplement. Kasi sabi ng iba, supplement na naman ipopromote nyo. No, unahin natin yung pagkain. Yung mga oranges, lemon, guava, ano pa ba? Yung mga even bell peppers, moringa nga, yung malunggay leaves, napakataas ng vitamin C niyan. So, kung wala kang vitamin C rich food, then napakalaking tulong ng supplement. That's why dito meron tayong vitamin C supplement, yung Santon Vit C, di ba? Kasi lagi natin sinasabi, huwag ka mag-rely sa diet kasi minsan kulang talaga yung diet mo. Another precursor of collagen is dark green leafy vegetable. Lahat ng mga mabiberding gulay ay mayroong chlorophyll that triggers the body to produce more collagen. Kasi yung tinatawag na cellular integrity. O kasama na dyan yung mga spinach, malunggay, ampalaya, spirulina. Matataas ang chlorophyll content niyan, ano? And next is nuts and seeds. Alam naman natin na yung mga nuts and seed, laging pinopromote natin yan, nakainin natin araw-araw. Kasi nga, precursor yan ng collagen development. Yung mga legumes, katulad ng soya. Ang soya ay itinuturing nilang beans yan, legume family. Ito ay mayroong mga amino acid na kailangan ng katawan to promote collagen synthesis na tinatawag. Even yung mga pagkain mataas ang pigment, katulad ng tomato o katulad ng mangustin, mm-hmm. mataas yung light. Collagen precursor, ano mga tropical fruit.
0: Yun.
1: O katulad ng mangga, papaya, mm-hmm. pinya. O kaya nga yung pinya, pag meron kang arthritis, talagang pinupumot natin ito, mm-hmm. nakakatanggal ito ng pain eh. Kasi nga, yung bromelain ay isang enzyme na sinusuportahan niya yung tissue repair and collagen production.
0: Mm-hmm.
1: So, next, huwag kayo masyadong magbilad sa araw ng hindi protected. O, kasi nakakabilis ng pagtanda ang pagpapainit. Kaya nga, di ba, sa mga farmer, mas mabilis silang tumanda. Makikita mo yung itsura nila, compare mo doon sa hindi nagpapaaraw, pero hindi rin maganda hindi ka nagpapaaraw. So, balansihin lang. Huwag masyadong, you know, kailangan mong balansihin. Yung mga bisyo like paninigarilyo, ang bilis magpabagsak ng collagen yan. Yung pag-inom ng alak, yung mga bisyo na may kinalaman sa pagpupuyat. Nako. Tapos yung mahilig tayo sa mga sugar, high sugar food. Alam niyo ba na pag lagi ka nagsusugar, after a few days, sasakit na yung tuhod mo.
0: Nako.
1: O kasi nagde-deteriorate na mabilis yung collagen kung mataas yung sugar content ng katawan natin. O yun yun. Saka get plenty of sleep. Kasi kung matutulog tayo, the body will automatically repair. Unlike kung puyat tayo lagi, wala. Nasira yung collagen mo sa tuhod, hindi magre-repair yan because wala kang sapat na tulog. So yun yun. Yun yung mga nagiging pamamaraan paano ibabalik yung collagen. At the same time, malaking tulong sa pag-aaral, sinabi na yung magtitake ka ng mga collagen supplement. Kasi alam mo, iba yung collagen sa pagkain, iba yung collagen doon sa supplement.
0: Yeah,
1: anong difference? Kasi ang nakalagay sa mga supplement ay hydrolyzed form of collagen. Ibig sabihin, ito yung mga collagen na readily available for absorption. Hindi ito yung ipoprocess pa ng katawan natin ng maraming kung ano-anong proseso. Ang hydrolyzed collagen, pagpasok sa katawan mo, it is good as being metabolized. Mabilis na absorb ng katawan natin.
0: Kung baga gagamitin na lang ng katawan mo, isipin na lang niya yung sustansya.
1: Kaya makikita mo naman, di ba, yung commonly umiinom ng halimbawa mga collagen supplements, especially nagkakape ka lang, may collagen pa yung kape mo. Iba yung nararamdaman nila. There's something na difference dun sa kahit kakain ka lang ng mga sinasabing mga mataas yung collagen precursor or collagen mismo. Kaya yun yung nagagawa ng supplement sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung Santon Plus Gold, ang karamihan na meron dyan, precursor of collagen.
0: Collagen,
1: Kaya di ba kahit di kayo umiinom ng collagen, noon pang panahon na maraming nagsasabi na wala daw yung rayuma nila, na wala yung mga pananakit ng kasukasuan, umiinom sila ng Santon Plus Gold, yun ang reason kasi marami siyang precursor.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin yung nagbibigay sa katawan ng boost na mag-produce tayo ng collagen.
0: Mm-hmm. Tapos sabayan mo pa ng mga vitamin C's na yan. Mas nagiging synergistic yung kanya pong epekto sa ating pong pangangatawan.
1: Tama ka dyan, partner. Kaya kinakailangan maging wise din tayo sa pagpili ng ating kakainin. Dapat yung kinakain natin, tama si Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kasi ang pagkain, dalawang pwedeng gawin. Sirain yung katawan at tulungan na gumaling ang katawan. Mm-hmm. So, it's a matter of choice kung anong pipiliin mo.
0: Nasa inyo na yan.
1: Gusto mo ba yung kakainin mo, sisirain yung katawan o i-re-repair ang katawan para gumaling?
0: Oo. Kadalasan, Doc, na namimiss ano tayo. Kumbaga, yung sa choice na food na atin pong napipili, nagkakamali tayo minsan. Nadala kasi tayo dun sa dun sa advertisement.
1: Kasi ngayon, alam mo, ang pinakang mahirap sa pagkain na yung modern food. Kasi ito ay manufactured commercially. Meaning, ang purpose, ang focus ng manufacturer, paano to magtatagal sa shelf at paano to magiging sarap, masarap at maganda sa paningin. Kasi yun daw yung yung psychological aspect of promotion.
0: Tama daw.
1: Kinakailangan maganda sa paningin, maganda yung packaging. Pero alam mo ba, nakaramihan ng mga pagkain ngayon sa shelf natin, most of them, nagtataglay talaga ng una refined, highly processed, ang tawag nga, ultra processed, and more on sugar. More on salt. Kasi ngayon, yung mga pwede magpahaba ng shelf life.
0: Preservatives. So.
1: Eh, ang problema, yung mga pagkain din na yun, ang dahilan kung bakit tumihina yung ating vitality.
0: Yan.
1: O kaya nga, uso na ngayon yung tinatawag na back to organic and back to basic diet. O sabi nga nung diba, kung kumakain ka daw ng karne sa mga hindi vegetarian, iwasan mo daw yung mga hindi mo makikita yung buto. Sabi nila, may isa ako nabasa, sabi niya, from now on, pag hindi ko nakikita yung buto mm-hmm. sa karne kinakain ko, hindi ako kakain. Kasi kung wala ka nakikitang buto, hindi mo alam ano nakalagay doon, paano prinoseso yun. O, ganun din naman sa mga vegetarian. Mas the best pa rin na nakikita mo kung paano to hinimay, paano to ginawa. Di ba? Kasi may mga alternative din naman ng mga vegetarian eh. Pero hindi natin ini-encourage na mag-ano tayo noon na always depend on that. Dapat talaga simple and basic yung ating kinakain.
0: Yun. As simple as possible. Mas, ano yan, kumbaga, mas kapakipakinabang sa sistema ng ating pong pangangatawan. The more na mas mabilis mong makuha, makain, yung bagang
1: ready na,
0: bubuksan mo na lang.
1: Iinitin mo na lang.
0: Iinitin mo na lang. Eh, kakainin mo na agad. Hindi, kumbaga, mag-aalangan ka muna dapat doon sa pagkain ng mga yon. Ano?
1: Yung mga pagkain na yon, hindi naman natin sinasabi
0: totally
1: matanggal. Ano? Pero sa totoo lang, yung mga pagkain na yon, yung mga emergency lang dapat. Yung wala kang naihanda, nasa biyahe ka.
0: Kasi not on a daily basis.
1: Perfect na naman na talaga ano mo na always and everything, lutong bahay ang makakain mo. Kailangan lang talaga maging ano tayo, maging maayos ang planning natin pagdating sa kaya nga ang Yes to Health. Talagang pwede naman tayo magbenta ng supplement na lang eh. Pero bakit we did a lot of campaign katulad nito, program. Bakit nag-spend tayo ng millions of pesos just to produce this kind of program? Kasi nga mahalaga na yung mga tao ma-educate natin. Ma-educate sa tamang pangangalaga ng katawan kasi wala man talagang pwedeng magbigay ng malaking impact sa atin kundi yung mismong sariling gawa natin. Yung pagbibigay namin ng advice, it's just a part. Pero kayo talagang mga nakikinig, ang based dun sa natutunan nyo, kayo yung gagawa. Yun yung purpose natin.
0: Hands-on kayo dyan dapat.
1: So
0: mga kaibigan natin, mga kababayan natin ha, kung gusto niyo po na maingatan, mapalakas ang ating pong pangangatawan, as natural as possible, as simple as possible, yun yung kailangan ngayon ng katawan po natin, mga kaibigan. Ha? At sa pagkuha ng sapat na mga nutrisyon, mga sustansya sa mga pagkain, ganun din, ano? As natural as possible, mas maganda po sa ating pong kalusugan, ha? O kaya sa mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin, kung hindi man nakakakuha ng sapat na mga sustansya mula sa mga pagkain na atin pong nakakain, see to it na meron kayong pang backup dyan ng mga suplemento. At nandyan ang atin pong ultimate trio na pwede natin paghugutan ng mga sustansya at mga ano na ito, mga compounds na ito na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, ha? Ganoon din sa mga coffee lover dyan, subukan nyo atin pong Santon Gold Coffee Mix na meron po yan siyang collagen and glutathione. Mga kababayan, ha? Dyan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The secret of health.
0: Sa mga kababayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa ating pong pagbabalik, ating pong tutugunan ng live ang inyo pong mga katanungan. Pabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalam.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Hi, good morning po. Ano pa pala natin po?
6: Kirina.
5: Kirina
6: Buboy.
5: Buboy. Nanay, nakwento ko sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yes to Health.
6: Opo.
5: Ano product na yun?
6: Ay, product. Santon Coffee, Santon Gold na capsule na.
5: Santon Gold capsule, oo. Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
6: Tagal na ako yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
5: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito?
6: Oo.
5: Noong gumamit po kayo, nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
6: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng Diyos, parang nag-ikuan-kuan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
5: Nagsasumpa pa po kayo?
6: Opo.
5: Sa edad ng 93?
6: Oo. Okay. Marami nga nagpunta, nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo nang ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, makaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama, magsabi ang iba nga, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado, sabi niya, kung wala kang kasama, sabi ko, kilang. Basta manalig ka lang sa taas kilang.
5: Okay. So, nanay, ano po yung panwagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagaya ninyo, 93 niyang edad. Ano po yung panwagan na hindi pa nakasubok?
6: Nung panawagan ako nga, hindi pa nakasubok itong tantol cookie at saka mga tantol flat. Mag-ano kayo magbili, kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag na yung buhay na maganda, malusog.
5: Salamat na nai ha sa inyong pong patuloy na pagtangkilik ng produkto ng Nesto Health.
2: Sunzone Plus Gold, mambibili sa mga butika. Sunzone Gold Coffee Mix.
7: Atay, after nyo pong matikman yung Sunzone Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
8: Kakaibang lasa ng Sunzone Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo ma-ano na matatakotan ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katamtawan ba?
7: Pasok po sa pag-lasa niya na?
8: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Sunzone. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
7: So nagkakapi po talaga kayo ng Sunzone Gold Coffee Mix, tatay?
8: Minsan 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sachet, bisan na 4, 5, ganun. Mabibili mo ito sa mga select, sa mga drugstore.
7: Thank you po, tatay.
8: Okay to.
2: Sunzone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunzone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Plus, herbal oil.
9: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan, at nagpapatunay na gumamit ng Sunzone Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hog raiser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan, lalo na po sa mga kasukasuan, napakaganda po gamitin.
10: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Sunzone Herbal Oil?
9: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga, napatunay ayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Sunzone Herbal Oil.
10: Anong masasabi niyo sir sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
9: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Sunzone Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Sunzone Herbal Oil.
2: Sunzone Plus Herbal Oil! Yan ang gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Sunzone Plus Coffee Mix. Ang kape na may plus. Sunzone Plus Coffee Mix. Now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Proudland Building, 851, EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Sunzone Plus Gold.
11: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Sunzone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga buto. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Sunzone Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Sunzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C.
2: Sunzone Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Mary Beth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sunzone Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong-gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Sunzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Habibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwake up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Senton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Senton Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Senton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Senton Plus Herbal Oil.
18: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
19: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Live Testimony.
20: Si Rachel Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes. Taas ang sugar ko. Nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo ko sa Santon Plus Gold. Nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba kung sino yon ang may mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan po ang Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
22: The secret of health.

0: welcome po mga katropa, mga kaibigan sa ating pong programa The Secret of Health. Kasama niyo po rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
1: Magandang hapon.
0: Sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng samot-saring problema sa inyong pong paningin. Ayan. Napakahalaga po ang ating paningin ha, na dapat ay mapangalagaan po na ito at maingatan kasi napaka-hassle pagka ito po ay nagkaroon ng problema, ng labo at iba't ibang mga hindrances ano sa ating pong healthy eyesight. Ayan, laki pong kawalan yan ha, sa ating pong araw-araw na pagkikilos, mga kaibigan. Ano? Dapat ingatan natin ito, bigyan natin ng sapat na sustansya, protection, ano? O, pag lalabas tayo, kinakailangan yung mga anti-UV na mga eyeglasses, ano? At syempre, sa pangloob, kinakailangan punuin din natin ito ng sapat po, ano? Ng mga antioxidants. Itong mga antioxidants kasi, ito yung tumutulong sa ating pong pangangatawan, especially sa mga cellula, ano? Yung mga eye cells, para maiwasan yung mabilis na pagkasira o yung tinatawag po na oxidative damage na nangyari dyan sa ating pong mga mata. Na yun din yung pangunahin, Doc, nagdudulot ng samot-saring problema sa ating pong paningin.
1: Very common ngayon yung pagkasira ng mata ng dahan-dahan. Mm-hmm. Kasi nga, alam mo, mas marami na yung ating activity ngayon na online, yung mga screen time ng tao mm-hmm. ngayon ay halos buong ano, buong maghapon.
0: Tama, Doc.
1: Eh talagang hindi naman tayo nahihinto sa pagtingin sa ating mga cellphone and also yung mga maliliwanag ano. Ngayon ang paligid talaga super bright na. Mm-hmm. So, maraming pwedeng makasira sa mata based on study. Kaya kailangan din na hindi naman pwedeng hindi ka magse-cellphone, hindi naman pwedeng sa bundok ka na lang tumira para madilim.
0: Tama.
1: So you need to cope up, kumbaga. So sa sitwasyon na to, ang kailangan mo protection para at least mapabagal yung pagkasira ng mata kasi talagang yun na yung civilization natin eh. Ngayon may mga natuklasan naman ng mga sustansya that can help the protect the eyes, ano? Yung lutein, zeaxanthin, beta carotene, vitamin E can do something para kahit papaano yung mata natin hindi naman bumagsak na mabilis. So, ang Yes to Health, naglabas tayo ng Vision X Plus, isang supplement na soft gel na pwede nating inumin even one capsule once or two times a day. Depende sa inyong condition. Yan kasi napaka-importante niyan.
0: Sa mga kabayan natin na gustong sumubok ng atin pong Vision X Plus soft gel capsule, ay mabibili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Mas mainam, nasabayan po ito sa pag-inom ng atin pong premium D3. Ang soft gel na premium D3, mga kaibigan, ay nagtataglay ng mga essential fatty acids na tumutulong para sa proper and faster absorption ng mga fat-soluble vitamins na atin din pong naiinom, mga kasama. At yung ating Vision X Plus, kumbaga punong-puno yan ng mga fat-soluble vitamins, ano? Yung ADEC na mga vitamina, vitamin A, vitamin D, E, and K, nandiyan mayaman sa ating pong Vision X Plus. So para mabilis ang absorption nito at yung assimilation sa ating pangangatawan, you need enough essential fatty acids sa pangangatawan mo. Na yun ay pwede natin man natin makuha sa ating pong premium D3 soft gel, mga kaibigan. So maganda yan na i-partner. I-pares nyo po yan, mga kasama. Okay? Sa mga kababayan din, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live-advice po muna tayo. Doc, mayroong nagtanong po dito. Ano? Doc, bakit po kaya pag dumudumi ako, may kasamang dugo? Ano po ang gamot dito? Randy Garcia po ng Santiago Isabela. Salamat po.
1: Pag fresh blood, yung talaga as in dugo, magpa-check up ka, baka may almoranas ka.
0: Yeah.
1: Kasi mayroong tinatawag na internal hemorrhoid na kung saan dumudugo yung loob na bahagi, yung pinakang dingding ng ating anus. May mga blood vessel dyan na ano na mga very sensitive na kapag may inflammation kasi kung constipated ka hindi ka makadumi na maayos pag may pressure na na-create dyan pwedeng mag-rupture yon. So yung nagiging dahilan ba't nagkakaroon ng dugo sa ating dumi kung madalas kung paminsan-minsan lang naman tapos ang dumi mo matigas irritation dun sa ano Pero pag lagi mong napapansin may dugo, ipa-check up. Uh-huh. Kasi baka meron na kayong almurana sa madaling mm-hmm. salita. No? Kasi pag naman meron kang sabihin ng mga internal hemorrhage, mm-hmm. yung ano ba, tumudugo yung bituka mo, ulcer mo, ulcer, hindi yan fresh blood na lumalabas.
0: Maitim-itim yan eh.
1: Maitim-itim. Uh-huh. Tapos ang amoy ng dugo mo, kakaiba. Ay nang dumi, malangsa, hindi mo maintindihan. Oh, pinaka-safe na gawin is una, magpa-check up para malaman. Pwede rin naman kayo kasing mag kumain ng mga pagkain mataas ang fiber. Mm-hmm. Magkamuti kayo, yung nilagang saging na saba. Mm-hmm. Magkumain ng maraming kanin sa gabi para gumanda yung daloy ng dumi. Kasi pag maganda yung pagdumi mo, less yung pressure dun sa tumbong, sa anus, hindi magkakaroon ng bleeding.
0: Ayun.
1: Oh. Ganun kasimple lang yun na pwede nating gawin. Ano? Tapos mag-take kayo ng Santon Plus Gold dahil mataas ang antioxidant properties with Santon Vit C. Mm-hmm. Premium D3. Yan ho yung ultimate trio na pwede makatulong sa mga ganyan ding kondisyon. Kasi preventive ang gagawin natin. Kasi kung dumudugo yan, talagang kinakailangan ma-prevent mo yung dahilan bakit siya napipressure.
0: Bleed, oo. If ever merong mga irritations or merong mga wounds mismo dun sa hemorrhoids, if ever hemorrhoids po ang problema po ninyo mga katropa, mga kaibigan, no? Yung premium D3 soft gel natin daw, pwede nyo gamitin yan as a natural suppository po ninyo.
1: Tama, tama.
0: Yung oil niya, pwede nyo ipahit doon sa mga nag-inflame na mga hemorrhoids or almoranas. Ano? Nakakatulong yan as antibacterial and anti-inflammatory.
1: Ano? Oo.
0: Yung oil ng soft gel natin.
1: Oo. Ano lang yun eh. Pwede mong ipasok sa puwet.
0: Yun. Oo.
1: Pero pwede mo rin naman na butasin at i-rub sa area. No?
0: Mm-hmm. So maganda yan mga kaibigan. Ha? At of course, yun nga. Nabanggit din doc na dapat ipa-normal ang inyo pong bowel movement. Kasi yun yung ano eh. Yan yung nakakapag-trigger ng matinding pressure dun sa anal vein kung bakit siya namamaga. Okay, Doc. Ito, another inquiry. Doc, tanong ko lang po. Ang garlic at malunggay po ba ay pwedeng pagsabayin, pantapal doon sa mga bukol? Si Marie po ito ng Batara sa Palawan. Thank you po.
1: Ang suggestion ko sa inyo, pwede naman. Kaya lang hindi siya pwedeng itapal ng matagal kung may garlic.
0: Oo.
1: Kasi ang garlic, kung sariwa,
0: matapang
1: yan. Meron kasing sulfuric compound dyan. So, pwedeng masugat yung balat mo, masusunog yung balat mo. Ang gawin mo, pwedeng small percentage lang ng garlic, then isasama mo sa dinikdik na malunggay, lagyan mo ng VCO.
0: Yun.
1: O, lalagyan mo ng VCO. Tapos, itapal mo, pero maximum of 2 hours lang.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Pero kung malunggay, pwede mong patagalin ng konti yan.
0: Oo.
1: O kung kayo may mga bukol-bukol.
0: Mm-hmm. Sa mga kababayan natin, ha, yung sulfuric acid kasi ng garlic is not intended for long time na poultice. Oo. Sa atin pong skin.
1: O, kaya ang ano naman sa garlic, ang hack dyan, kung gusto mong ma-neutralize yung sulfuric compound na irritant, bahagya mong initin.
0: Yeah,
1: no. Eh, yung ginagawa natin, di ba yung tinatawag na roasting, na ilalagay mo siya sa kawali na dry, ilagay mo yung garlic, yung mga ngipin-ngipin ng bawang na may balat pa, tapos takpan mo, painitan mo lang ng low fire, very low fire, for 5 to 10 minutes. Maya-maya lang, mabango na yon. Pwede mo nang kainin yung garlic na malutong pa siya, hindi siya totally cooked, pero wala siyang anghang. Yan yung hack na ginagawa natin sa dyan sa ating garlic. Garlic.
0: Para mabawasan yung tapang po niya mga kaibigan. Ano? Okay, sa mga kabayan na, kung meron kayong mga katanungan, text lang sa atin po numero. Atin po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pamanhin po sa mga tumatawag, hindi po natin ma-entertain ang inyo po mga calls. Kung meron kayong mga inquiries, text lang po sa atin pong numero, ha? Para mabigyan po natin ng pansin at matugunan natin dito sa atin pong programa. Okay? Matagal lang po namin hinahanap ang Shopee page nyo. Ayan. So mga kababayan na gusto pong maka-order sa atin pong online shopping store sa Shopee, search nyo po Yes to Health 2011.
1: May nagtatanong din sa akin, meron pa ba kayong ibang Shopee store sa Shopee? Hindi daw kaya peke yun. Uh-huh. Naitanong din sa amin yun sa isang programa. Actually, meron tayong mga other partners. Mm-hmm. Basta tingnan nyo lang doon, makikita nyo naman yung yung mga comments, mm-hmm. ba?
0: Mga reviews.
1: Yung reviews. Oh. At saka yung gaano na karami ang naibenta nila. Kasi mm-hmm. iwasan din natin yung mga fake products.
0: Yes.
1: Ano? Pero pag yan po yung official partner namin, aside from Yes to Health 2011, mm-hmm. meron pa tayo mga official partner na pwede mm-hmm. kayo maka-order. Sila yung mga authorized distributor and reseller natin.
0: Oh.
1: So, pwede po yon. Just check kung naka-order na kayo ng product. Tingnan nyo yung product na nabili nyo.
0: Mm-hmm.
1: If it's authentic, eh dito, pwede nyo orderin po yun ng paulit-ulit.
0: Yun.
1: Oo.
0: Okay, ito Doc, another inquiry. Ano po kaya ang gamot dapat kong inumin? Parang lasing po ako maglakad at nahihilo minsan. Hindi po makatulog sa gabi. Christina, impuesto po ito ng Look Cardona Rizal. 74 years old.
1: Ah, pag may para kang grogginess and dizziness, mm-hmm. O commonly kasi pag ano ba yung nararamdaman niya? Parang lasing lang o hindi ba umiikot yung paligid?
0: Mm-hmm.
1: Kasi meron kasing iba't ibang uri ng pakiramdam. Pagkahilo, na parang may hilo. May tinatawag na vertigo. Vertigo is pakiramdam na ikaw ay parang nag-spin.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw yung paligid. Pero yung parang lumilindol, parang gumagalaw ang paligid, usually yan yung tinatawag na dizziness. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So ang dizziness kasi is una, dahilan, pwedeng kakulangan ng enough oxygen sa ating brain.
0: Mm-hmm.
1: Pwede rin ito ay kapagbaba ng hemoglobin sa katawan natin. Mm-hmm. Or either circulatory disturbances. Pwede maramdaman yan ng mga mataas ang BP, mataas ang sugar. So alinman po dyan ay pwedeng dahilan. So ang pinakang general supplement that we can recommend is Santon Plus Gold. Sabayan nyo nung ating Santon Vitsi saka yung Premium D3. Kung nagtitake na kayo ng maintenance, walang problema. So you can also take this kind of supplement. Kasi alam mo, nanay, ang daming mga factors na pwedeng maging dahilan
0: mm-hmm.
1: ng pagkahilo. Pero yung sinasabi ko sa inyo kanina, na mga dahilan, lack of oxygen, lack of hemoglobin, yung kakulangan ng circulatory problem. Kasi pag bumagal yung daloy ng dugo mo, yung utak mo, disoriented yan.
0: Mm-hmm.
1: Para kang lasing kasi nga yung utak mo kulang sa nutrients.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang nagko-control ng buong movement natin, even balance, is the brain.
0: Tama.
1: So whatever happened to the brain, it will affect your movement.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya ang gawin niyo po, mas maganda magpa-check up para malaman if there's any problem para po tuloy-tuloy kayong ma-prevent yung paglala ng sakit.
0: Mm-hmm.
1: Pwede rin nangyayari doon sa mga na mild stroke.
0: Mm-hmm.
1: Pag suddenly nakaramdam ka niyan, tapos bumagal yung movement mo, even yung pagsasalita mo, yung pag... May mga tao kasi pag magsasalita, parang ang tagal nila makuha yung sasabihin, hindi nila namamalaya na mild stroke na pala sila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag tinawag na mild stroke, isang uri ng bara sa utak na temporary.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay nangyayari kapag mataas ang BP mo or mayroong kang panganib sa pagkakaroon talaga ng baradong ugat. Kaya, yun sa Yes to Health, you can take that. Tapos, pwede kayo mag-take din ng hot lemonade. Tinatawag na lemon juice every morning. Mga warm water with lemon.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Pwede rin kayong mag-take ng iba pang supplement sa Yes to Health Clinic kung meron kayong mapapapunta doon. Meron kasi tayong mga binibigay na particular supplement. Kaya lang sa Yes to Health Clinic yung exclusive.
0: Wow.
1: Oo, napepwede kayong humingi ng recommendation doon sa ating mga naturopath.
0: Mm-hmm.
1: Taga, saan siya? Rizal, di ba?
0: Rizal.
1: Oo. Medyo malapit-lapit lang naman yun sa Quezon City.
0: Yun. Bisita po kayo sa ating pong Yes to Health Clinic, Quezon City, para mabigyan po kayo ng complete combination ng mga herbal medications. Tapos meron din tayo, dyan, Doc, iba't ibang mga modalities na pwede yung subukan.
1: Yes,
0: like yung, natin, mugok-buyang therapy natin.
1: Yes, meron tayo mugok-buyang therapy, particularly sa mga may circulatory problems,
0: yes,
1: sa mga na-stroke na. Mm-hmm. Ang mugok-buyang therapy ay traditional part ng Korean medicine.
0: Mm-hmm.
1: Panahon pa rin ng mga Goryeo dynasty.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, nanonood ka ba ng telenovelang Koreano?
0: Parang busy pa yan.
1: Mga Goryeo dynasty pa, yung Joseon.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga Joseon mm-hmm. dynasty. Ang mugukbuyang ay parte na yan ng traditional medicine. At ngayon, ang mugukbuyang is protected modality in Korea.
0: Yun.
1: Kaya nga nung yung nag-training yung ating mga practitioner ng mugukbuyang, exclusive yan. Korean na professor talaga mm-hmm. nagtuturo. So yun, ang ginagawa namin to help yung tinatawag na flow of energy sa katawan natin, yan ay pwede niyong itanong sa ating mga Yester Clinic, paano niyo ma-avail po yung Mugukboyang Therapy.
0: Mm-hmm. Dok, another inquiry. Dok, tanong ko lang, nakainom ako ng beer kagabi. Kinabukasan, pwede ba akong uminom ng Santong Plus Gold? Salamat po. Texas Edition from Cebu, Mactan.
1: Sorry, may tinil lang.
0: Nakainom daw siya kagabi ng beer.
1: Beer?
0: Kinabukasan, pwede ba siyang uminom ng Santong Gold natin?
1: Wala naman problema. Oh, kasi yung beer naman, eh, ininom mo, hindi kasabay eh.
0: Mm-hmm.
1: Gagawin pa naman yan.
0: Pagsabay, yun ang problema kasi mawawalan ng or mawabawasan yung bisa ng mga iniinom natin.
1: Kasi hindi natin alam kung ano yung magiging chemical reaction with alcohol nung supplement.
0: Yan, oo.
1: Oh, yun. Wala namang definite na explanation na mawawalan ng bisa. Hindi kasi natin alam kung ano-ano. Parang pag ginastify kasi natin na, oh, pwede. Hindi, minsan yung iba, iinom ng gin, tapos after that, iinom ng supplement. Eh, medyo hindi siya
0: bagay. Tapos umaasa ka na merong epekto yung mga iniinom ng suplemento.
1: Tama.
0: So, kumbaga hindi siya, ano, kumbaga hindi siya appropriate.
1: Hindi, hindi.
0: Oo.
1: Kung pinaka-dabes nga niya, wala na talaga mga alcoholic beverages. Pero kung nakainom na siya at tinatanong niya kung pwede bang uminom kinabukasan, wala naman akong nakikitang problema.
0: So, yan ah. Okay. Ito, Doc, salamat po. Nasagot niyo yung tanong ko from Marie ng Batarasa. Yes, Ma'am Marie, ano, sa mga bukol, sa atin po pang atawan, ano, ang maganda yung Santon Gold Herbal Capsule natin. Inupo kayo noon, ano. Yung sa mga pantapal naman, yun, nabanggit ni Doc kanina. So, wag lang patagalin yung garlic kasi matapang talaga siya, ano. It will cause irritation sa inyo pong skin area, ano. Mas maganda.
1: Pwede yan sa mga, ano, pwede yan sa mga an-an, buni, yung mga skin disease. Talagang ang nilalagay doon, fresh garlic.
0: Mm-hmm. Para kasi mapatay yung fungus.
1: Ang intention noon, yung sunugin talaga yung fungus.
0: Oo.
1: O, di ba? Naglalagay naman talaga tayo ng mga pansunog, yung mga salicylic acid. No. Talagang sunog talaga yan. Sunog talaga yung balat mo doon. Kasi ang purpose nga noon, ipuksain. O, pero pag mga iniinom, sa kayo halimbawa tatapal mo na matagal, lalo suso yan, kung may bukol, baka ma-irritate ng ano. Kaya tama lang na nagtanong si ma'am.
0: Mm-hmm. Ha? So, may

0: natin. Buhay, eh, pwede po yan silang dumami. Pwede kumalat sa iba't ibang parte na ating pangangatawan. Kung hindi natin isasaayos yung ating po mga kinakain, ganun rin yung lifestyle natin na nakakapag-trigger ng pagdami po nila, mga kaibigan. Ha? So, change natin yung ating buong diet. Modify natin yung diet natin. Kung mabigat yung timbang nyo or overweight kayo, sikapin ano, na ma-achieve yung healthy weight in a normal or healthy way. Yan. At huwag kalimutan, isama yung atin pong ultimate trio sa mga diet at sa inyo pong lifestyle na gagawin, mga kaibigan. Ha? Para mawala na yung mga bukol na yan sa atin pong pangangatawan. Ha? Sa mga sumakabil ng atin pong mga suplemento, puntahan po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar, sa mga authorized dealers natin, ay pagtanong-tanong yung atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga blisters na inyo pong bibilihin para makasigurado na inyo pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Para Dok, naman, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: So, maraming salamat sa inyong pagtutok at sana po ay nakapaghatid kami ng makabuluhang mga mensahe na makatutulong sa ating kalusugan. Mm-hmm. At huwag kalimutan, yung sa darating na Webes, dyan ho sa XFM Santiago, ano? Eh, meron silang gaganapin na isang libreng check-up and consultation with Yes to Health and XFM Santiago. Diyan po sa Bulwagan ng Mamamayan, Barangay San Andres, Santiago City, sa March 5, sa Thursday yan, 8 a.m. hanggang 12 p.m. Kaya invited po kayo kung gusto po ninyong dumalo sa ating pong libreng selbisyong pangkalusugan. Maraming salamat, Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa din, mga kababayan din na lagi po nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa kala po ni Doc Remilito, uy, atin pong CEO, ito po yung lingkod Doc Michelle Hines, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayun pong laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang papagaling sa atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagkatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral ang tunay na sikreto.
3: XFM. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santan Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santan Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
10: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santan Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
11: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
12: Santan Gold. Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa coffee nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santan Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata mura pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
14: Sister Pain.
16: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
14: Sister

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Diligid.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
12: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
13: Iba ka sa lahat.
14: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Marami
10: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
19: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
20: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
21: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
22: if symptoms persist, call your doctor.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
23: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makakita iwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
27: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
29: Ayos yan!
28: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
30: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated. X-Rated. X-Rated.

0: natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thanks God, it's Monday. Magandang araw po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. And syempre sa lahat po ng mga katropa natin ngayong hapon, samahan niyo po ang nag-iisang babae. Nag-iisa? Samahan niyo po ako ngayong hapon, mga katropa natin, sa programang X-Rated. At magkakasama niyo po hanggang alas 3 ng hapon si DJ Girly Shoes. Ang babaeng delicious. And syempre mga katropa natin, pwede niyo po akong samahan sa pamamagitan ng inyong pagtawag sa ating mga hotline numbers na 0985-002-2713. O di naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. Pwede rin kayong tumumbling dyan kung gusto ninyo. Pwede rin kayong mag-split. Gusto nyo mag-back tumbling? Gusto nyo mag-gymnastic? Sige, go lang! Walang pipigil sa inyo kung kaya nyo lang naman. Diba? Ayan, syempre sa lahat po ng mga katropa natin, makulimlim na hapon po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod and syempre sa iba pa pong parte ng lalawigan ng Palawan na inuulan, na nakakaranas ngayon ng mabasa-basa. Yung tipong gusto mo na lang humiga, gusto mo na lang matulog, at gusto mo na lang mamaluktot. Sana all, no, kapag umuulan, merong kasama, yung kasamang mamaluktot. Tayo kasi pag umuulan, wala, eto tayo, galang ganyan lang tayo, diretso. Diba, nakakaloka. Sana all, merong mga kasamang mamaluktot. May mga kasamang matutulog, may mga kayakap. Siyempre, mga katropa natin, kapag meron naman kayong kayakap, meron din dapat kayong baon. Nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men na talaga namang hindi po mapapahiya yung ating mga kalalakihan. Hindi po kayo mazi-zero dahil hindi kayo ipapahiya nitong ating Turbo Food Supplement for Men dahil kaya nga nitong patayuin ang poste ng paleko. Yung ano nyo pa kaya? Kaya naman sa mga katropa, sa mga kalalakihan po natin dyan, gumamit po kayo ng ating Turbo Food Supplement for Men. Para namang suwak na suwak at sigurado na hindi kayo tatalikuran ni Mrs. maghapon. At talaga namang mapapaligayan nyo rin si Mrs. dahil hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, hindi lamang tatlo, dahil lima ang aabutin. Grabe no, kung lima lupay-pay ka naman nun. Para hindi na rin man ako, kung ako yun, ayaw ko na rin ah. Kung lima, Diyos. I cannot. And syempre yung mga katropa po natin dyan, na talaga namang hindi na talaga maiwasan ang kanilang pagka-excite kay Mrs., dapat siguraduhin nyo rin na hindi kayo mapapahiya. Dapat hindi kayo mawawala ng gana. At kung nawawala na kayo ng gana at nawawala na kayo ng kumpiyansa sa inyong mga sarili, tutulungan po kayo ng ating Turbo. Kaya naman, bisitahin nyo lamang po yung ating mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalong-lalo na po ang PharmaMed Drugstore, CureMed Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gymdis Pharmacare, Lademeca Pharmacy, at so on so forth. Dahil napakarami po nating mga pharmacy dito po sa lungsod at lalawigan ng Palawan. And syempre, meron tayong first caller na kanina pa talaga enjoy na at hindi na talaga niya kayang pigilan pa ito at gusto niya na talaga makipagkwentuhan. Hello! Good afternoon!
1: Hello po!
0: Yes! Hello? Alakas naman ang monitor mo! Yuhu! May May eyes ka ba, John?
1: Hello?
0: Hello? Nakikinig kasi siya sa monitor. Nakakaloka. Sige, ganito. Sa mga katropa po natin natatawag, sa ano kayo makinig? Sa cellphone. Kunyari, tatawag kayo directly sa cellphone na po. Huwag na kayong makinig sa inyong mga monitor kasi delay yan, mga katropa. Okay? Katatapos lang ng ulan dito, DJ. Hirap pag may kasama pag umuulan. Di ka lang mamamaluktot, babaluktutin. Bakit naman tayo umabot mong brace sa ganun? Pero tama rin naman, mga katropa natin, hindi ka lang mamamaluktot kapag may kasama ka. Ikaw ang babaluktotin. Talaga naman, para kayo mag-gymnastic niyan kapag meron kang katabi. Hello! Good afternoon!
1: Hello po!
0: Hello po! Sino po ito?
1: Si Ria po.
0: Si Ria! Si Ria ng Batarasa, tama ba?
1: Lubong po.
0: Saan yun?
1: Barangay, ano po, Inugbong.
0: Barangay Inugbong. Sa Batarasa, sa Brooks?
1: Sa Batarasa po.
0: Sa Batarasa. May tama ka, DJ. Kamusta naman ang Batarasa, Ria?
1: Okay lang po.
0: Naks naman. Talaga naman, no? Hindi ba mainit? Hindi ba malamig? Hindi ba makulimlim? Anong panahon natin dyan?
1: Makulimlim din po.
0: Makulimlim? Aroy, Ria, mag-ingat ka, ha? Makulimlim. Alam mo na ang sunod niyan, Ria. Alam mo kung anong kasunod? Alam mo kung anong kasunod ng makulimlim?
1: Ano po?
0: Ulan. Alam mo kung anong sunod ng ulan? Ikaw
1: hindi
0: ang
1: po.
0: Ikaw ang babaluktutin. Kaya mag-ingat ka. Kaya mag-ingat ka, Ria.
1: Sige po.
0: Sige po. Nandiyan ba yung asawa mo, Ria?
1: Wala po ako asawa, DJ.
0: Ay, wala asawa, dalaga. Kaya naman pala sabi niya, sige po. Alam mo, Ria, dalaga ka ngayon. Pero wala ka talaga asawa, totoo. Boyfriend.
1: Wala po.
0: Kinakasama, kabet.
1: Wala rin.
0: Wala, walang kabet.
1: Wala.
0: Sigurado?
1: Wala lahat.
0: Okay, very good.
1: Wala po.
0: Mas maganda nagkakaintindihan tayo. May kumot ka bang makapal dyan? Magkumot ka na lang.
1: Wala po kung kumot na makapal. Manipis lang.
0: Manipis lang. Tama lang yan para hindi ka pagpawisan. Kasi mainit dyan sa Batarasa.
1: Tunga po.
0: Oo. Ah, sige, Ria. Bumati ka muna, Ria.
1: Hindi na ba ako magbati, DJ? Mag-request lang ako kanta. Pwede tatlo?
0: Para I love you.
1: Opo.
0: Ah, sige, anong request mo?
1: Ano po? Malasa ako kay mo.
0: Ano?
1: Malasa ako kay mo.
0: Malas ako kay mo? Ano yun?
1: Opo, tausog po yun.
0: Ah, tausog na kanta. Hindi ko lang alam, Ria, kung merong ganong kanta dito, ha? Hindi ko maipapangako sa'yo.
1: Ano po yun? Ito. Tapos yung isa po, ano? Ano na nga yun? Wait lang.
0: Ano yun?
1: Sapat pero di sapat.
0: Ha?
1: Sapat para pero di sapat. Sapat pero di sapat.
0: Sapat pero di sapat. Akala mo sapat ka pero hindi pala. Ganon. Sige, ano pa yung isa, Ria?
1: Ano po? Papingka na lang po.
0: Ha?
1: Papingka.
0: Papingka. Ano naman yung papingka? Kantang ano yun?
1: I-ano nyo lang po. I-ano nyo lang. I-search nyo lang sa cellphone.
0: Yan. Hanapin mo daw papingka, ha? Yan yung assignment ko ngayon, James. Okay, sige, Ria. Thank you, Ria.
1: Po.
0: Okay, God bless. Sabi ni Ma'am Grace, kasunod ng makulimlim ay dilim dahil magba-brown out na naman. Yun talaga ang sigurado. Brown out talaga ang kasunod nito. Wala na talaga itong patumpik-tumpik pa. Brown out talaga ang kasunod nito, mga katropa natin. Pero wag naman sana. Magpo-program pa ako. Mamaya na siguro mga, ay di rin pwedeng gabi. Mamaya na lang mga alas 5, alas 6, ganun. Tapos pagdating na alas 6, wala na ha. Wala nang brownoutan. Kasi gabi na yun, mahirap magpaypay. Lalong-lalo na kapag meron tayong mga baby, ay nako talaga. Reklamong malala. And syempre kay Myra Navarte, good afternoon DJ, pabati po si DJ Baloko ng Barangay Mambalot at kami dito sa Brooks Point. Batiin mo rin nakikinig sa XFM ng live mo. Hello kay Ma'am Myrna Navarte, thank you po. And syempre kay DJ Baloko dyan po sa Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan. And kay Ma'am, no wait lang, hanapin natin yung mga sa unahan ha. Kay Ma'am Grace, happy Monday DJ Girlicious at mga katropa. Happy new week ahead everyone. Oy, last week na po ng buwan ng Mayo mga katropa natin. Next week ay June 1 na. Napakabilis ng araw. Kaya sa ating mga estudyante, magsimula na po kayong magsigising ng maaga mga katropa natin dahil babalik na po ang inyong tunay na schedule. Magigisingan na naman tayo ng maaga mga katropa natin dahil pasukan na naman. Hindi tayo pwedeng hindi pumasok dahil ano na lang tayo, ano na lang mangyari sa atin kung tambay na tayong lahat? Diyos me. Kaya kailangan nyo pong mag-aral, ha? Sa ating mga estudyante, kailangan nyo pong gumising ng maaga. Huwag na po kayong magpupuyat at talaga namang siguraduhin ninyo na kaya nyo nang gumising ng alas 5 ng umaga para hindi po kayo malate sa flag ceremony at hindi kayo masaraduhan ng mga gate. Meron pa bang mga school ang nagsasarado ng gate? Meron pa bang mga estudyante ang nakakaranas na nagpa-flag? Kunyari, na-late ka ng flag ceremony, tapos ikaw lang mag-isa magpa-flag? May mga ganun pa ba? Hello po! Good afternoon!
2: Bakit DJ?
0: Yes!
2: Siya po ito.
0: Sino?
2: Si Rio po. Si yung kanina nagtawag.
0: Ah, si Rio. O, Rio, kamusta ka naman?
2: Rio.
0: Ha?
2: Rio.
0: Rio. Rio. Nakakaloka ka naman. Kala ko Rico. Rio. Ano yun, Rio? May nakalimutan ka ba?
2: Po, mag-request daw siya po ng kanta din.
0: Sino po?
2: Si Nanay, ano po, Glenda.
0: Si Nanay Glenda. Anong request sa kanta ni Nanay Glenda?
2: Bulong ng damdamin po.
0: Bulong ng damdamin. Grabe naman, napaka, ano naman, parang ang sakit-sakit naman ang pinagdaraanan ni nanay.
2: Tapos ano daw po, yung dalawa kami sa puso mo.
0: Aray, dalawa kami sa puso mo. Diyos me. Para namang ang bigat-bigat niya na. Dalawa ba talaga nanay sa puso niya? Hindi naman.
2: Hindi rin po.
0: Hindi rin po. Naninigurado lang. Hindi naman daw sila dalawa sa puso. Okay. Sige, Rio. Thank you, Rio.
2: Sige po. Salamat po ulit.
0: Okay po. Dalawa kami sa puso. Di ba pwede dalawahin na lang yung puso para tag-isa kayo? Hirapan na rin talaga tayo dito na magdalawa-dalawa ng puso. Di ba pwede sa isang tao, dalawang puso na lang para dalawa na lang din agad, automatic, nakakaloka. Hello! Good afternoon! Natatawa ako sa mga requested song ni Rio. Hindi ko nga alam kung ano yung mga na-request niya eh. Maulang hapon DJ, shoutout naman dito sa barang... Okay, hello! Hello!
3: Hello!
0: Yes! Yuhu!
3: Good afternoon po! Magandang tanghali!
0: Hello! Carolina! Carolina! Hello po! Magandang hapon! Tanghali!
3: Magandang hapon po!
0: Kamusta po kayo, nanay?
3: Ito po, kanagahiga-higa kami sa aming kubo.
0: Wow!
3: Nakikinig sa inyo.
0: Wow! Ang sarap naman ng ano, ng higa-higa nyo, John. Ihiga nyo na rin ako, ha?
3: Opo, sige po, ihiga kita.
0: Kung pwede lang, no? Sabi, nanay, pwede bang ihiga mo na lang din ako kasi inaantok ako? Okay, sige. Ako nang bahala sa paghiga mo. I got you, baby. Mga ganun ba sana? Yung inaantok ako tapos pakisalo na lang yung antok ko? Pwede pala yung ganun.
3: Mahangin po dito. Mahangin sa aming bangpa.
0: Ay, talaga.
3: Ubo, mahangin.
0: Mas lalong masarap matulog kung mahangin. Saraol.
3: Opo.
0: Sige po, Nanay Carolina, batiin nyo po yung mga kasama nyo dyan.
3: Oo, binabati ko ulit yung aking mga friends dito na nagahiga. Masinig. Si Christina, si Claret. At saka yung aking kaibigan yung sa labas, si Cynthia.
0: Mm-hmm.
3: Si Maring Limpa, si Nana Aling. Nana Aling, happy birthday sa 27.
0: Wow, birthday pala ni Nanay Aling sa 27.
3: Opo, at saka binabati ko rin po yung aking apo na si Trixie Abanacion sa 30.
0: Sa 30, ang happy birthday apo. Wow. Anong handa naman ni Trixie? Baka pwede naman makahingi ng pansit, Trixie.
3: Baka po magpansit, baka yun lang, ayawang ko lang po sa kanila kung anong handa.
0: Wow, sarap naman nun. O, sa akin, okay na, birthday ko, tapos pansit. Pero pansit palabok.
3: Palabok.
0: Nag-request pa talaga ng palabok. Tapos, sino mo pang babatiin yung nanay?
3: At saka yung aking mga kaibigan dyan sa Baguio, si Nancy Aguilo, si Inat, si Maring, ano, Maribel na Pasto, at saka lahat sila dyan, mga Adyer.
0: Yun.
3: At saka si ano, yung nakikinig na, laging nakikinig po sa inyo, si Paring Limuel.
0: Paring Limuel. Limuel
3: Noblisa.
0: Paring Limuel, kamusta?
3: Huwag po siya. Opo. Huwag po siya pag nababanggitin sa niyang pangalan.
0: Paring Limuel, tagay na. Ah, hindi pala tagay. Mali.
3: Hindi po yun. Hindi po yun pwede magtagay. Siya po ay, ano na siya, yung stroke.
0: Ah, stroke. Pwede naman yan, nanay. Magtagay lang kami ng ano, ng tubig.
3: Ayun lang po.
0: Oo, tubig-tubig lang. Paring Limuel, tagay na ng tubig. Siguro tumatawa yun, sabi niya siguro luko.
3: Tumatawa po yun.
0: Luka-luka talaga itong bata na ito.
3: Tumig po yan sila araw-araw po sa inyo at saka si Maring Linda na katara. Maring Linda, oh, binabati na kita.
0: Maring Linda, kamusta?
3: Kami isa pa po. Nakahabol pa si Saida Kispen. Saida, binabati na kita. Oh, huwag ka na magtampo. Saida.
0: Saida, huwag na magtampo. Saida. Binabati ka na ni Nanay Carolina.
3: Opo.
0: Sino pa po, nanay?
3: Ayun na lamang po. Siguro, napakahaba na.
0: Sige po, nanay. Ay, ano po request? Opo, ano po request niya, nanay?
3: Ano po yung
0: Eternally. Napakaganda ng kanta na yan.
3: Ano po ang, ano? Claret, ano ang i-request mo daw? Sabi ni ma'am, DJ, ano?
0: Maring Claret, anong request mo?
3: Kahati daw po.
0: Ano po?
3: May kahati daw po siya. Aroy. May kahati.
0: Aroy, Maring Claret, sinong kahati mo? Parang may
3: paborito daw niya nung dalaga pa siya kasi simsong nila ng kanyang darling nasa langit na.
0: Wow, talaga naman si Ate Clarita ay talagang lumalab song. Meron talaga
3: siya. Ay, nako. Po.
0: Sana all merong love team.
3: Sana all.
0: Sige po, nanay, yun na po ba, nanay?
3: Sige po, opo, sige po, salamat po.
0: Okay.
3: Maraming salamat.
0: Okay po, thank you po. Talaga naman, si Nanay Clarita ay may pa-team song. And syempre, ganda hapon kay Herbert Abayan Bacaltas. Ganda hapon, DJ. Batiin ko lang po ang mga kasamahan kong pogi na mga operator dito sa San Vicente. San Vic Motor Pool na sina Kuya Undoy, Kuya Romy at John sa Siksikan sa Puerto na si Jeffrey Panado na mas pogi. Salamat, DJ, pa request lang ng song na Big Boom in the Room. Big Boom in the Room. Ay, talaga naman, may pasabog. Kasunod ng dalawa kami sa puso mo ay dalawa kaming api. Sa totoo lang, Ma'am Grace, yun talaga yun. Kay Joven Bunales, maulang hapon DJ, pa-shoutout naman po dito sa Barangay Tagumpay, Rojas, Palawan, kay Donsky Boy, pa-request daw ng larawang kupas. Oye, meron talaga tayong mga alaala na kumukupas, pero yung alaala hindi kumukupas. Na para bang kahapon lang nangyari yung sakit na pinaramdam mo sa akin. Hay! Iba pala yan, sorry. Diba, yung mga larawang kupas, kupas na yung larawan, pero yung alaala mo na, ano pa rin, buhay na buhay. Yung mga ginawa mo sa akin, buhay na buhay, walang kapatawaran. Hay! Sorry. Eh, syempre, good afternoon! Para ako mauubusan ng ano, ng hininga, Diyos mio. And good afternoon pa rin sa atin dito. Good afternoon, DJ. Magandang hapon po sa inyo. Bati ko lang po yung family Santelian dito sa Barangay Sumbiling, Batarasa, pa-request po ng song na Miss na Kita. Sana all namimiss. Malay mo, yung namimiss mo, namimiss niya rin. Tapos parehas kayo na nangmimiss. Eh di dalawa kayong nakakamiss doon sa namimiss nyo. Tapos akala nyo, namimiss din kayo nang namimiss nyo, pero di naman pala. Ang daming sinabi. Next week na ako tatawag, di na ako makapagpa-load. Sige lang, Ma'am Grace, go lang. Walang problema. Babawi ka na lang next week. Mag-usap tayo. Pag-usapan natin yung hindi natin natapos nung nakaraan, ha? Meron ba? And syempre kay Ate Mylin Lino na nanunood sa atin. Good afternoon, ha? Pabati po. Kay Luna, kay Ate Joy, and syempre kay Dailin. Good afternoon po sa inyo dyan. Dito lamang yan sa Libis Road, mga katropa natin. Hello!
4: Hello, DJ. Magandang hapon.
0: Yes po, magandang hapon po. Sino po ito?
4: Si Bert Claros po ng Nara, Carinyogan.
0: Si sino po ulit?
4: Si Bert Claros po ng Nara, Carinyogan.
0: Si Sir Herbert ng Nara.
4: Opo, Bert Claros po.
0: Bert Claros.
4: Ito po ako sa Nara, Carinyogan.
0: Sa bayan ng Nara, sa Carinyogan. Tama po ba? Kamusta naman po kayo?
4: Tama po, DJ.
0: Kamusta naman po kayo, Kuya Bert?
4: Nandito po, DJ, nagpakinig ng mga kwan mo.
0: Balita ko po, Kuya. Balita ko, Kuya Bert, ano ah, maulan dyan.
4: Makulimlim, DJ. Makulimlim pa lang. Pagabi yung ulan dito.
0: Makulimlim. Kuya Bert, meron ka bang asawa? May kinakasama? May kabet? Saan doon?
4: May asawa na po ako, DJ.
0: Ilan po ang asawa nyo, Kuya Bert?
4: Isa lang po, DJ.
0: Ay, sigurado isa lang.
4: Opo.
0: Peks man, mamatay man.
4: Sino pong mamatay, DJ?
0: Yung kuko. Yung kuko ng, ano, kuko ng manok.
4: Namatay yung asawa ko una, pero nag-asawa ko ulit.
0: Ah, okay. Ano pala ito, lover boy pala si Kuya Bert. Ba, ano naman, ano po yung kinamatay ng asawa nyo noon?
4: Ah, maraming sakit yung DJ na padoktor ko yun. Maraming sakit,
0: kaya pala. Pero meron po kayong anak, Kuya Bert.
4: Meron po, DJ, may mga apo na nga ako.
0: Wow! Ano po ang pakiramdam na meron na po kayong apo?
4: Ay, masaya, DJ, kasi may mga kalis na yung mga unang anak ng panganay ko, kalis na eh.
0: Ay, meron po ba kayong mga baby-baby pa dyan, yung mga makukulit pa?
4: Mga apo na lang, DJ, pero nakapag-asawa na lahat yung mga anak ko.
0: Ah, okay. Pero yung sa mga apo nyo po, maliliit pa yung apo ninyo or malalaki na rin?
4: Ang pinakamaliit, DJ, mga kwan, grade 3.
0: Ah, grade 3 na. Ano opo. Na yun eh, ah, nakakaintindi na yun. Pero yung mga ano, mga 4 years old, 5 years old, aray! Talaga naman kakamot ang ulo ni Kuya Bert. Sigurado.
4: Ay, wala naman sila, DJ, dito sa bahay. May sarili-sarili silang mga bahay. Kami lang kayo nakikis dito sa bahay.
0: Ay, dalawa na lang kayo sa bagay. Siyempre, kapag may mga kanya-kanya ng pamilya, hindi na rin talaga ma... Pero pag nakasama niyo po yung mga apo ninyo, napapakamot po ba kayo ng ulo ninyo?
4: Masaya ako, DJ, kung nagapunta sila dito sa bahay, lalo kung birthday ko.
0: Kasi maano, maiingay. Diba? Kahit na magulo, kahit na sigaw dito, hindi ka dyan, diba? Sinabi ko dito ka lang! Mga ganon-ganon. Naano ko kasi sa mga lola-lola, dito ka lang, diba? Sabi ko sa'yo, dito ka lang. Huwag ka maglabas-labas. Mga ganon. Na-experience nyo na ba, Kuya Bert, magsinigaw-sigaw ng ganon?
4: Hindi ko man sinisigawan, DJ, yung mga po ko. Nagtuwa nga ako kung hindi ko sila. Kasi
0: paano pag makulit?
4: Malalayo sila, DJ. Malalayo sila.
0: Ay, minsan lang talaga pumunta dyan.
4: May kapitbahay ako dito sa malapit dito sa bahay. Isa lang. Pero yung mga iba kong anak sa kuhan, may hila yung isa. Yung isa nasa birong.
0: Uy, napakalayo. Napakalayo pala talaga. Sa bagay, minsan lang talaga sila mapupunta dyan. Pero okay naman po kayo kahit dalawa lang kayo dyan.
4: Meron din akong kapitbahay na isa dito, DJ na anak ko. Malapit lang dito.
0: Ayan. Kahit papaano na, ano kayo, ano tawag dito, nawiwili kahit papaano. Kasi syempre malungkot naman kung dalawa lang po kayong mag-asawa.
4: Ay, kung minsan si Mrs. wala rin. Araw-araw naman sa garden kasi walang dito sa bahay. Nagalako din ako ng mga gulay.
0: Oo. Okay lang yun, Kuya Bert. Kasi kahit papaano, nawiwili-wili din kayong maglako-lako. Ganyan.
4: 1984 pa ka, DJ. Ugali ko na talaga. Nagalako ako ng gulay.
0: Wow, talaga napakasipag. Meron po kayong gulay yan.
4: Meron po, DJ. Maluwang. Pagkatapos may basakan din ako dito.
0: Pwede po ako magpunta dyan sa gulayan ninyo. Magkuha lang po ako ng sitaw. May sitaw po kayo?
4: Hindi lang sitaw, DJ. May kalabasa, may okra, may sitaw, talong, kahate.
0: Okra na lang, okra. Okay na ako sa okra. Talagang paborito. Pero pag pumunta po ako dyan, okay lang po. Magkuha po ako ng okra. Kahit mga isang plastic lang.
4: Pwede, DJ. Samahan ko pa ng manok kung gusto mo.
0: Wow, grabe naman. Marami ng manok. Baka habulin tayo ng manok, hindi na.
4: Ano? Marami akong manok dito, DJ.
0: Ah, marami po kayong manok. At least, 'di ba? 'Yan yung isa talaga sa mga pinagkakawilihan ng ating mga tatay, yung mga manok, pato.
4: Opo, DJ.
0: Ayan. Sige
4: araw,
0: po.
4: Araw.
0: Opo.
4: Araw-araw ako nakikinig sa programa mo, DJ, kasi nakakaaliw ba?
0: Naaaliw po kayo sa akin. Pero
4: lahat ng mga yuk mo, nakakalis mo ng pagod.
0: Pero nagagandahan din po kayo sa boses ko. Hindi rin po kayo.
4: Ay, maganda talaga.
0: Hindi rin po kayo naiinis. Ang ganda talaga.
4: Nakaka-addict nga talaga, DJ, yung boses mo, nakaka-addict ba?
0: Nakaka-addict. Ayun lang talaga. Papuntahan ko po kayo dyan. Puntahan ko lang po kayo dyan mamaya. Magdala po ako ng plastic.
4: Sige po, DJ. Pwede mag-request, DJ.
0: Okay, sige po. Ano po ang request nyo, Kuya Bert? Kahit isang barangay pa yan. Sige lang po, okay lang.
4: One lang, DJ. Yung crying time at saka Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight? Parang may naaalala talaga si Kuya Bert na Wonderful Tonight. Sige
4: at saka
0: po.
4: Yung isa pa, DJ. Yung crying time pa kung pwede.
0: Ano po?
4: Victor Hood. Crying Time.
0: Crying Time ni Victor Hood.
4: Salamat po, DJ. Maraming salamat.
0: Okay, Kuya Bert. Thank you, Kuya Bert, sa time, sa pagtawag po sa akin.
4: Salamat po, DJ.
0: Okay,
4: bye-bye.
0: God bless. Magdadala ako ng isang plastic. Pero, yung laki ng plastic ko, kasing laki ng sako. Okay lang kaya yun, Kuya Bert. Ganon. Oy, joke lang yun ha. Baka mamaya seryosuhin niyo yung mga joke-joke ko. Kayo talaga. Alam niyo, marami talaga akong basher eh. Ay. Hello? Hello?
5: Hello?
0: Hello po. Kamusta po?
5: Sa ano po to? XFM?
0: Yes po. Parang yung mga boses na ganito, parang mga seryosuhan, yung tipong mananawagan, may nawawala, ganun. Tapos may irereklamo.
5: Sige lang po.
0: Okay,
5: hindi po kasi ako ang tatawag.
0: Ay, hindi po kayo ang tatawag. Sige, magpasahan kayo ng cellphone.
6: Hello.
0: Hello, good afternoon.
6: Good afternoon din sa iyo.
0: Yes po, sino po itong kausap kong napakagwapong lalaki?
6: Talaga naman. Kasi naman, ma'am, guwapa ka rin.
0: Ay, tatay, huwag ka maingay kayo. Baka marinig ba nila? Atin, sekreto lang natin. Ibulong mo lang, tatay, ibulong mo lang.
6: Ako po ang Taganara Adring.
0: Si Tatay Adring. Tatay,
6: yes,
0: Adring.
6: Ma'am.
0: Ilang taon,
6: yes,
0: na po?
6: Ma'am.
0: Ilang taon na po kayo, Tatay Adring?
6: Kuan na po, malapit na mag 86.
0: Yes. Niloloko mo na naman ako, Tatay Adring. Parang
6: totoo ba?
0: Parang yung boses mo parang mga nasa 28 lang.
6: Masama magsinungaling.
0: Parang 28 lang talaga yung boses mo, Tatay. Parang yung macho guwapito yung boses mo.
6: Hindi ko, ma'am, naunawaan. Ano yun?
0: Sabi ko, tatay, yung boses mo parang 28 years old lang.
6: Ay, wag naman. Biro-biro lang yun. Alam ko yan.
0: Parang nasa 28 years old ka lang, tatay. Binatang-binata ang boses.
6: Talaga. Ngayon, binata naman.
0: Ay, talaga naman, no? Ano, umaano si tatay yun? Tatay Adring! Meron na po.
6: Yes, ma'am.
0: Sino po ang kasama niyo dyan sa bahay?
6: Mga anak ko, isang engineer, isang commerce.
0: Wow!
6: Mga babae.
0: Wow! Napapawaw ako, ha? Isang engineer, isang nurse. Wow, talaga naman. Yung nurse niyo po na anak, yun po yung kausap ko kanina. Sino po yung kausap ko kanina yung tumawag?
6: Yung ano, ma'am?
0: Yung tumawag po kanina na babae, sino po yung nakausap ko kanina?
6: Anak ay, ito rin yung anak ko.
0: Anak niyo po yun?
6: Oo, oh, dalaga.
0: Ay, dalaga o dala na?
6: Muntik na.
0: Muntik lang madala. Talaga si Tatay Adring. Tatay Adring! Ano,
6: yes,
0: po yung,
6: ma'am.
0: Ano po yung ginagawa niyo sa araw-araw?
6: Wala,
0: relax lang.
6: Nakaharap lang sa radyo. Maghapon.
0: Ayun, talaga, nakaharap lang sa radyo. Sabay, relax lang tayo. Uy, grabe tatay ha. Buti ka pa umabot ka ng 86. Sana o ganyan din ako. Sana umabot lang din ako kahit mga ano. Siguro 70, pwede na. Okay na ako dun. Pero di ko lang alam din talaga ngayon kung haabot pa ba ako dun. Kaka soft drinks ko. Diyos me, yung Marimar. Anak ni Inday. Tatay Adring!
6: Yes, ma'am.
0: Nasaan na po si nanay?
6: Nasa langit na po.
0: Nasa langit na. Ayan. Siguro kausap ni nanay ang nanay ko rin doon kasi nasa langit na yung nanay ko. Tatay, ano na lang,
6: yes,
0: ano ang ipapayo mo na lang kasi sa 86 years old na kayo tapos ilang taon na kayong kinasal ni nanay?
6: Wala, sobra 30.
0: Sobra 30. Ano ang sekreto para umabot sa 30 years na pagsasama ang mag-asawa?
6: Kwan po, ganito, ituro ko sa'yo.
0: Sige po, turuan niyo po ako, tatay.
6: Mabait ka lang sa kanya, siya mabait din sa'yo, okay, mm-hmm, na?
0: Dapat mabait ang babae, mabait din ang lalaki.
6: Okay na, ganyan lang.
0: Okay
6: huwag
0: ka.
6: Maghiwalay sa Diyos.
0: Okay ka, ayo. Dapat hindi maghiwalay
6: sa
0: Diyos.
6: Diyos.
0: Ano pa po?
6: Lagi kang tatawag sa Diyos araw-gabi, ganun.
0: Araw-gabi dapat tumawag sa Diyos.
6: Opo.
0: Okay. Talagang ano yun na magandang payo yun. Eh, pero kung nabubuhay lang si nanay, tatay, eh, papadalan kita dyan ng turbo. Para mas lalo pang humaba ang pagmamahal. Bakit? Diba? Ay, naku talaga. Huwag ka magtawa-tawa, tatay. Baka naman. Sabi ko lang talaga sa'yo, pag pinadalhan kita ng turbo dyan.
6: Marami dito sa Nara.
0: Marami dyan sa Nara. Sabagay, hindi mo naman din magagamit. Tama lang yan. Ano na lang? Vitamins na lang. Okay na yan.
6: Kwan lang, kape.
0: kape. Oo, masarap ang kape. Lalo na yung ano, yung premium
6: gold,
0: DT gold. Talaga naman.
6: Kape gold.
0: Yes, masarap din ang Santon Gold Coffee Mix. Ayan, sige, Tatay Adrin, bumati po kayo, tatay.
6: Ma'am, wala na akong babatiin kasi doon sa malayo eh, sa Australia eh.
0: Wow, nasa Australia. Anak niyo po yun?
6: Oo, babae.
0: Wow! Talaga naman. Puro babae po lahat yung anak nyo. Ilan pong babae?
7: Kwan po. Apat.
0: Wow, apat na babae. Grabe.
7: Lalaki isa.
0: Ah, isang lalaki. May isang lalaki rin. Uy, okay din yun ha. Kahit gano'n. At sa kalalaki si Tatay Adrin.
7: Mabait-bait yun.
0: Mabait.
7: Sobra pa sa akin.
0: Ayun. Kaya naman pala sobrang bait pala nun. Ilang taon na po yun?
7: 56.
0: 56. Uy, talaga naman. Yun po ang panganay.
7: Opo.
0: Ah, okay. Panganay lalaki tapos puro babae na.
7: Puro babae.
0: Okay talaga yan. Pero ano naman po kayo, may mga, yung anak nyo po dyan na isa, yan po ang kasama nyo sa araw-araw.
7: Ito po, yung nagtawag sa iyo.
0: Ayun, kaya pala sabi niya, hindi po ako yung magkausap.
7: At saka ito ma'am, yung isa, yung mas matanda sa kanya.
0: Mm-mm.
7: Kamers yan, kamers.
0: Yun talaga, grabe no. Lahat po ng anak niyo mga professional.
7: Opo, yung lalaki lang hindi.
0: Wow, congratulations. Okay lang yung tatay, baka nag-ano pa. Kahit hindi man nakatapos yun, baka yun pa ang mas ano, tawag nito. Hindi naman kasi yan minsan, akala natin pag nakapagtapos ka ay mayaman ka na, maganda buhay mo, ganyan. Pero minsan yung mga hindi pa nakapagtapos, yun pa ang yumayaman. Tama talaga.
7: Ma'am, hindi siya nagtapos kasi sabi niya, mag-aral na lang ako, magagastusan pa ako, wala rin ako mapasukan.
0: Mm.
7: Magtrabaho na lang siya.
0: Oh, nasaan siya ngayon?
7: Santa Monica.
0: Nandito sa Santa Monica, kapitbahay ko. Nandito lang siya sa Santa Monica, sa Puerto, ah?
7: May anak na rin siya, may apo na rin.
0: Ah, may anak na, may apo na rin. Dito rin po siya sa Puerto.
7: Opo.
0: Ayan, kapitbahay ko pala yung panganay niyong anak.
7: Jojo, ang pangalan niya.
0: Si Jojo, Kuya Jojo.
7: Jojo.
0: Si Jojo. Ayan, ba?
7: Batol. Batol.
0: Jojo, Batol. Parang may mga kakilala akong Batol. Aroy ba?
7: Yes, ma'am.
0: Bakilala ko pa tong anak ninyo, ano, Tatay Adring. Ayan, sige, Tatay Adring. Baka meron po kayong request na song.
7: Po.
0: Ano pong request niyong song? Baka meron po kayong gustong i-request na song.
7: Mayroon po.
0: Sige po, ano po yun?
7: Yung ano, Open Arms.
0: Open Arms, talaga naman. Bukas ang braso, paa, kamay ni Tatay Adring. Lahat bukas. Sige po, Tatay Adring, maraming salamat po sa pagtawag, ha?
7: Maraming salamat din po sa iyo.
0: Thank you, Tatay. I love you. God bless.
7: I love you also. Okay. Balik sa iyo.
0: Okay po. Talaga naman si Tatay Adring. Diba? Ang sekreto daw ng isang masaya at matagal na pagsasama ng mag-asawa ay dapat mabait lang daw ang babae at mabait din ang lalaki. At syempre, dapat daw palaging tinatakbuhan ng Diyos. Ayan,
8: hello!
0: Hello!
8: Hello po! Bandang panghapon po!
0: Mas maganda ka pa sa tanghali na hapon!
8: Aroy, ano? Sana natutuwa ka lang sa programa mo.
0: Bakit?
8: Pinabantayan ko kaagad basta mag-alas dos na sinimulaan ko na makinig ng programa mo.
0: Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Hindi rin po ba kayo inaantok? Dapat matutulog. Oras man kasi ngayon ng tulog.
8: Hindi, kahit ako naaantok kapag narinig kong boss, pagbukas ko ng radio, hindi lang talaga ako natutulog. Pinabantayan mo ang programa mo.
0: Dapat po natutulog. Dapat pag, ay kung ako ito, mga alas dos, tulog naman. Di ba yun?
8: Hindi ako mamakatulog.
0: Bakit
8: hindi? Kasi parang kinikilig ako sa programa mo.
0: Kinikilig kayo! Aray, Diyos mio.
8: Kuminsan nag-aimit sa mulo ko kasi ang tanong mo, ilan mga asawa mo? May kabinet, may ano,
0: ay kasi nanay, naninigurado lang ako. Di ba?
8: Kaya nga eh.
0: Ay,
8: malay. Ay, kinikilig talaga ako, ma'am.
0: Kayo po ba? May asawa na po ba kayo?
8: Mayroon na po.
0: Ilan?
8: Yan ang sinasabi ko. Isa lang.
0: Isa lang. Sigurado.
8: Sigurado, okay. Sigurado, alam.
0: Sigurado lang, naninigurado lang tayo kasi syempre mahirap na, alam mo na, at sa panahon ngayon dapat sigurado. Dapat shoot na shoot sigurado sa banga.
8: Sigurado na sigurado ako, ma'am. Isa lang talaga ang mahal ko.
0: Ay! Ano mo naman? I-shout out mo naman yung nag-iisang mahal mo.
8: Ay! Ma'am, pwede na magbate?
0: Wala pa. Ay, shout out muna. Sige, ganito na lang. Ano na lang yung pangalan niya? Ako na lang mag-shout out sa kanya.
8: Yung pangalan ng asawa ko po?
0: Opo. Ay, paano yung asawa mo?
8: Arnold po.
0: Arnold. Arnold. Yuhu. Arnold. Mahal. Pasok na sa Colombo. Mahal. Arnold. Patayin na ang ilaw. Bakit ka tumatawa?
8: Aray, ma'am, alam mo ba, ma'am, kung nakikinaka ang programa mo. Kuminsan nag-iiyak ako, kuminsan nag-atawa ako ng tawa.
0: Bakit ka naman umiiyak? Pag nakakaiyak, naiiyak ka rin.
8: Opo, kapag naiiyak lang, nag-iiyak talaga ako, magtotoo yan.
0: Baka umiiyak. Baka umiiyak ka sobrang tawa.
8: Hindi rin, ma'am. Kuminsan umiiyak talaga, totoo yan, ma'am. Umiiyak ka kasi yung mga kasaysayan na inaano, nag-iiyak ako.
0: Mm-mm. Kasi syempre, kawawa din sila, no? Kahit ako nga din, minsan napapaisip ako, ha? Nangyayari pala talaga ito sa totoong buhay. May mga ganito pala talagang tao.
8: Talaga lang. Ay. Sige, ma'am. Pwede mag-request. Sige po. Pwede magbate.
0: Sige po. Batiin niyo po si Arnold.
8: Atin, binabati ko po yung asawa ko na si Arnold, bago si Diana, bago si Rene, bago si Angat. Pwede pa mag-request ng song? Bakit ka tawa ka?
0: Kasi parang yung bati mo kay Arnold, ganun-ganun lang. Dapat kasi, Arnold, mahal.
8: Arnold,
0: shout
8: mahal.
0: Out.
8: Ay,
0: nako. Ma'am, parang hinihingal ka na. O, sige na. Si, ano na request mo song?
8: Ako, nag-live kasi ako, ma'am, sa radyo, ma'am. Nag-live ako sa radyo. Dito ako sa may kamutihan.
0: Kamutihan?
8: Opo,
0: sige po. Sige po, mag-request na po kayo.
8: Ano po, yung pusong bato lang po.
0: Sus, Mariusi, pusong bato lang pala. Akala ko kung ano. Sa dinabi
8: na... Ma'am, bukas, patawag naman ako, ma'am.
0: Okay, Arnold, tumawag ka lang bukas.
8: Sige, ma'am.
0: Okay, God bless. I love you. God bless po.
8: I love you din.
0: Okay po. Arnold. Mahal. Mahal. Ako makahinga. O sige, mag last call muna tayo. Hello! Good afternoon! Hello! Nag-feed ba?
9: Hello! Afternoon!
0: Yes! Good afternoon! Sino po ang kausap ko?
9: Si Jera po.
0: Si Jera! Good afternoon, Jera. Taga saan si Jera?
9: Iraan.
0: Taga
9: Aborlan.
0: Iraan, Aborlan. Ayan. Jera, bumati ka muna, Jera.
9: Tawa pa, babatin.
0: Ano? May request ka?
9: Ano? Tahanan ko.
0: Ha?
9: Tahanan.
0: Tinatawanan mo ako, Jera, ha? Bakit ka tumatawa, Jera? Kinikilig ka din ba kay Arnold? Jera! Jera! Yuhu! Wala, hindi na sumasagot si Jera. Napagod na rin siguro siya. Jera! You're breaking my heart. Hi, DJ. I miss you na po. I miss you too. Hi, DJ girl. Ganang hapon now lang ako nakapag-follow, DJ. Bati ko lang po ang honey ko dyan sa Iwahig na si Bernie Gonzaga. Hein? Ingat ka lagi dyan. Nakainom ka na ba ng gamot mo? Ulit nga, ulit. Kasi may question mark eh. Ano ba ito siya? Ulit. Para naman malambing. Hello, hon.

0: Marami ang namamaluktot sa Quezon, ha? Okay, sige mga katropa natin, mag-commercial muna tayo. And syempre, sala po ng mga katropa natin, good afternoon kay Ma'am Chemaran. Sana all tatay mahaba ang buhay, good PM po, PPC Palawan. Kay Maricel Curib, Tampus, gandang hapon kay Ma'am Che. Discarte daw talaga, true. Minsan may mga tao na hindi man nakapagtapos pero sila yung mga madidiscarte sa buhay. Kaya naman, don't underestimate people. Gandang hapon DJ, ganda. From Drummer Cabrejas, o Cabrejas Baliarte. Sana all merong hon. Ay, talaga Ma'am Che. Sana all talaga hon. Nakaidlip nga sana ako DJ kaso naisip ko baka meron kang program today. Ay, thank you Ma'am Che. God bless you. And syempre mga katropay natin, magbabalik po ang programang X-Rated.
1: XFM.

may ulan. Ang lakas ng ulan. Confirm, ulan. Dok Alon? Ay nako, talaga naman. Marami na naman ang mamamaluktot. Marami na naman ang may kayakap. Ay. Marami na naman ang may... Marami na naman ang populasyon natin sa buwan ng... Ano ngayon? June, July, August, September, October, November, December, January, February. Marami na namang mga anak ng February. E di, sabay-sabay tayo magsana ulo. Magkukumot na lang yung... Ay. Medyo masakit man, pero ganun talaga ang mangyayari. Kumot-kumot na lang talaga tayo dito. Ayan, sa mga katropa po natin na namamaluktot sa oras na ito, sabayan po natin ang inyong pakiramdam dahil nilalamig kayo ng kwento natin ngayong hapon. Maiinitan kaya kayo? Malalamigan? O sarit samot-sari ang inyong mararamdaman? Kaya naman, mga katropa natin, magkwentuhan na po tayo.

Imbis na sa soko, ay dinala ako sa kubo. Hello po. I'm 20 years old. Female. At may nakilala po akong isang guy sa Facebook. Tawagin na lang natin siya sa Palayaw na Bantot. 25 years old. Noong una ay sobrang bait niya at napakalambing ng boses. Hanggang sa nag-decide kami na magkita. At isang gabi, malapit lang sa barangay nila. Kaya naman sumama ako kasi kampante ako na hindi naman masyadong malayo sa amin. Pagdating namin doon ay dinala niya ako sa isang kubo sa gitna ng bukirin. Nagkwentuhan lang kami nung una hanggang sa merong nangyari sa amin. First time ko yun. Kaya halo-halo yung kaba at excitement na nararamdaman ko. At totoo pala yung kasabihan na masakit sa first time. Masakit pala sa unang pagpasok. Masakit pala ang unang hugot. Noong una ay napaka-gentle lang ng ginagawa sa akin ni Bantot. Pero nung patagal ng patagal, pabilis ng pabilis. Pasakit ng pasakit. Dala na rin siguro ng init ng katawan, malamig na hangin, ay napapasayaw na lang ako sa bawat paghiyaw at sa bawat pagbayo na ginagawa niya sa akin. Simula sa aking liig, pababa sa aking mga bundok, ay paulit-ulit niyang nilalaro at paulit-ulit niya akong pinapaligay. Masakit na masarap. Nakaka-excite na nakakakaba. Yan ang aking nararamdaman sa aking first time. Akala ko noong una ay puro lamang sarap. Akala ko pagtapos namin ay doon na matatapos ang lahat. Pero simula pa lamang pala yun. Dahil nagpahinga lang kami ng ilang minuto, ay sinunggaban niya ako ulit, lumuhod, at unti-unti niya akong binubusog ng kanyang pagkalalaki. Akala ko noon ay napakasarap. Pero doon pala magsisimula ang lahat. Lahat ng problema. Dahil pagtapos ng gabing yun, ay bigla niya na lang sinabi sa akin na may video daw siya ng ginagawa namin. Sobrang dilim sa kubo ng panahon na yun. Kaya hindi ko alam kung pananakot lang ba o baka gumamit siya ng night vision na camera. Nakakakaba syempre. Nakakahiya naman kung kakalat ito. Ang sabi niya sa akin noon ay hindi niya daw ito ilalabas.
pero mahihingin lang siya sa aking pabor. Palagi siyang nagpapalood at araw-araw siyang nanghihingi ng pangdata o pangtawag. Nanghihingi na rin siya sa akin ng pera at unti-unti pong nauubos ang allowance ko nang dahil sa kanya. Hindi niya direktang sinasabi na ililik niya ang video. Pero nararamdaman ko yung pahiwatig niya. Na kapag hindi ako nakapagbigay ng pera, ay alam ko na ang mangyayari sa aming dalawa. At ang pinakahuli na pinagsisisihan ko sa buong buhay ko, ang pumayag ako na muling magkita kami ni Bantot. Opo, paulit-ulit na pong may nangyayari sa aming dalawa. Paulit-ulit niya akong pinagbabantaan na ikakalat niya daw yung video naming dalawa. Natatakot ako na baka mapahamak ako at mabunyag ang sekreto naming dalawa sa kubo. Ano kaya ang dapat kong gawin? Sana po ay matulungan niyo ako. Nauubos na po ang pera ko at hindi na po ako nakakatulog ng maayos. Sana po ay mabigyan niyo ako ng advice. Kasi hindi ko na po alam ang gagawin ko. Maraming salamat. And God bless you all. Literal na masarap sa first time. Diba? Masarap talaga. Enjoy na enjoy talaga si ate. Eh, ang problema. Ano ang problema? May video daw. Meron daw ikakalat na video. So, if ever kayo yung nasa sitwasyon. Ano yun? Bakit nagsasarili na yung mouse ko? If ever kayo yung nasa sitwasyon, ano yung gagawin ninyo? Alam nyo, kung nanonood kayo, marami na naman mabubuo, DJ. Masarap na bawal. Dapat mapapayamate kudasay. Grabe na rin yan. Yan, masarap pa more. I-blackmail ka na niya at the end. Alam nyo, yung pinakamagandang gawin dito, lumapit ka sa authorities. Tapos ipahuli mo yung lintik na yan. Diba remember, yung meron ditong nahuli si nakatropang Gerald dito sa isang lodging house dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kung saan yung lalaki ay isang estudyante ng, basta isa siyang estudyante ng criminology, mga katropa natin, and then binablockmail niya daw, naging sila naman, and inamin naman din ng babae na talagang sila yung nasa video, kaso nakipaghiwalay na yung babae at binablockmail siya na ikakalat daw ng lalaki yung video kapag hindi daw sila nagkita. So doon pa lang sa part na yun is may maitutulong talaga yung ating authorities. Kapag binablockmail kayo na sinabi ng lalaki na ikakalat ko to kapag hindi ka nakipagkita sa akin. Eh di go, ikalat mo, ewan na lang kung hindi ka pa mahuli. Kasi ano yun eh, invasion of privacy yun, mga katropa natin. Kumbaga privacy mo yun bilang tao. Although ginawa mo yun, kasalanan yun na nagpa-video ka, may ganun kayo. Pero the moment na hindi ka naman din talaga, hindi mo siya binibigyan hindi mo siya binibigyan ng privilege pa ang tawag sa term, or hindi mo siya binibigyan ng hindi ka pumapayag na ganun, ay invasion of privacy po yun, mga katropa natin. Kaya pwedeng kasuhan yung mga tao na ganito. Kaya kung ako dito kay ate, ilapit niya to sa authorities at ipadampot niya yung lalaki. Simple as that.
'Di ba? Kailangan mo lang din naman talaga din na lumapit sa mga otoridad kasi walang tutulong sa iyo. Even yung sarili mo hindi mo matulungan, kaya dapat magpatulong ka sa ibang tao. 'Yun na maipapayo ko sa iyo, Ate, kasi 'yun yung pinaka number one na dapat na gawin. So, mga katropa natin, maulang hapon para sa lahat. Malamig-lamig, mabasa-basa sa mga katropa natin dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Maraming salamat po sa mga sumama kay DJ Girlicious ngayong araw ng Lunes, May 25, 2026. Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.

0: Sister Pain.
1: Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants,
2: may collagen
3: at glutathione. Tayo pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Talagang maaasahan.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payo.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
8: Pagbili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
5: Santan Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santan Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santan Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain.
13: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Supple Plus Gold.
20: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na
0: parang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix.
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
20: XFM.
21: XFM.
22: Mga katropa, excited!

0: mga katropa, grab na po nga 10 minuto makalipas na ang ika-4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Sa pong makulimlim, mamasa-masang hapon mga kababayan, mga katropa. Sa buong lungsod ng Puerto Princesa, kamusta naman yung ating pong mga katropa sa iba't ibang bahagi naman ng ating pong lalawigan, mga munisipyo, ha? Kamusta po ang inyo pong panahon? Dito sa lungsod medyo makulimlim, matatapos lang, halos pagbuhos ng hindi naman bukalakas ang ulan. Nakabasa na naman at nakapag padulas na naman ng ilang mga kalsada at nagtutubig din ang ilang parte ng mga lansangan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ingat doon sa mga biyahero-biyahera. Ano, pag ganitong madulas, siyempre pag babasa, madulas. Diba, engineer ka yan? Ingat doon sa mga biyero, sa mga nagmumotor. Basa-basa, madulas. Lalo na galing tayo sa mahabang panahon ng tag-init. Alikabok, di ba? Yung mga alikabok na yun, nasa gilid ng kalsada, pag nabasa, ay, madulas yan. Tapos yung gulong ninyo, katulad ng ulo ko, lumiinipis na rin. Kaya ingat! Sa ating po mga motorista, ha? Nako, nako, nako, nako! Lunes na lunes, eh. Ano-ano, mga binabanggit natin din, eh. Nag-iingat lang yung ating po mga katropa, ha? Well, anyway, magandang hapon pa rin! Iba ganitong panahon. Pabor na pabor sa ating pong mga magsasaka. Makapagtatanim na po ng mga gulay. Ano pa? Palay! Mais! Naalala ko yung mga panahon noon. Ganitong Mayo, basta nagsimula na pong mag-ulan yan, dire-diretso na rin po yan. Sabi ng mga nakatatanda noon, ha? Kaya ang ginagawa noon, panggas kita mais. Magtatanim na po ng mais. Ngayon, whole year round ata, taniman ng mais dyan sa bahaging south. Partikular sa bayan ng Rizal. Mga sweet corn pa naman yung tinatanim nila dyan. But anyway, ganun pa man, ay pabor na pabor sa ating pong mga kabayan, mga katropang mga magsasaka ang panahon pag ganito, ha? Mabubungkal ng maayos ang lupa. Hindi na mahihirapan pa. Lalo na po yung mga hindi nakakahiram ng mga equipment. May ilan pa rin mga magsasaka ang hindi maka-access kasi hindi sila miyembro ng kooperatiba. Mano-mano. Kaya pipila. Walang iba kundi ang alagang kalabaw ang magtitiis magbungkal. Pero pag ganitong panahon, malambot naman yan. Diba? Pwede na, pwede na. Samantala sa atin naman po mga kabayan, mga katropang, mga mangingisda. Panahong ito, medyo sabi nila, ito yung panahon na nagkakaroon ng mga subasko. Yung mga bigla ang pag-ulan, pagdilim ng papawirin sa karagatan. May kasama mga bugso-bugsong paghangin. Delikado naman. Ingat pa rin, ha, sa ating po mga kababayan, mga mangingisda naman. Hoy, 14 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Welcome na sa ating pong pang-Lunes na edisyon ng programang Asintado. At syempre pa, sa ngalan ng ating pong partner sa bagyong technical, Engineer Ken Vincent Danzeola. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan. Pangungunayan ang ating pong station manager, Kalu Villarosa. Checking in, katropang Alison Salvatus. Magandang hapon sa lahat ng ating pong mga katropa, mga kababayan. Ano't ano pa man po mga pinagkakabalahan ngayon. Bagamat Manic Monday, masyadong busy-busy, ha? Pag paminsan-minsan naman ay higop naman po ng kape. Ay, talaga naman noong ganitong panahon, paghapon, na medyo malamig ang paligid, lalo na sa mga bukirin, sa mga munisipyo. Ganitong katatapos ng ulan, ang sarap humigop ng kape. Ay, merienda time! Sa ating po mga katropa dyan na hindi pa nakapag-merienda, bago pa lang. O, kape, kape, kape! Pero mas the best po mga kabayan, mga katropa, kapag ang kape ninyo ay healthy. Kapag hindi kayo makakaranas ng pangangasim ng sikmura, hindi kayo makakaramdam ng palpitation. O yung tinatawag na heartburn, nananakit yung dibdib. Dahil sa mga uric acid, pag taans, Tawag yun, acid reflux. Yan yung mga sanhi, mga kabayan, mga katropa, kung bakit nakakaranas yung ilan nating mga kababayan ng pangangasim ng sikmura, pagkakaroon po ng heartburn or palpitation kapag nagkakape ng hindi healthy coffee. Kaya pag ganyan na po nararanasan mo, katropa, palitan mo na yung kape mo. So, yun lang yun, yung sagot doon. Balit ka ng kape. Healthy coffee. Narito ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Santon Plaza Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, gawa sa mga natural asang kape. Nangungunahan po yan ng mangosteen powder. May soya powder po yan. At moringa powder. Mga binipisyo, pangkalusugan, nandyan. Sa kaping iyan, mga kabay, mga katropa, nagkakape ka na, nag-enjoy ka na, ginagamot ka pa, ha? Mangosteen powder, alam naman po natin na ba yung napakayaman sa mga powerful antioxidant na siya nagke-cleansing sa sistema ng ating katawan. Yung mga bad toxins, nilalabas po niya, nilalabanan po niya. Nilalabas sa pamagitan ng ihi, dudumi. Yan po yan, mga kabay, mga katropa, ha? Bukod dyan na ba yung mayaman din po sa anti-inflammatory properties ang mangosteen. Makatutulong yan. Tulong sa pamamagaan ng ating tiyan. Oo, di ba? Yung feeling bloated. Kumbaga, kabag ang laman. Wala kang halos kinain, pero parang ang tiyan mo, kumain ka ng isang platong kanin. Pero ang totoo, wala kang kinain. Pag pinitik mo, parang tambol. Ayan, kabag po ang tawag dyan. Diba sa mga sanggol, ginagawa niya, pinapadapa sa unan para lumabas. Sa matatanda, hindi na pwede yan. Ha? Ikapin mo na lang yan ang Santon Plus Coffee Mix. Sigurado lalabas yan. Ha? Huwag ka lang hihinga. Alam na kung anong amoy niyan. Pasintabi sa mga nagbimerienda. Pero yan po, yung isa sa mga benepisyo may dudulot ng mangosteen na isa sa mga pangunahing sangkap ng ating healthy coffee, Santon Plaza Coffee Mix. Mabibili na po ninyo yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa mga munisipyo. Sa lahat po ng mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. O katulad na lang po dyan sa bayan po ng Batarasa, available po yung ating pong Santon Plaza Coffee Mix sa Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenra's Pharmacy at Hyde's Drug Store. Sa bayan naman po ng Espanyola, available po yung ating Santon Plaza Coffee Mix sa Espanyola Butika Presya, Butika Presya, Butika Medplans at sa Brel Pharmacy. Dyan sa bayan ng Quezon, available po yan sa The Generic Pharmacy at sa Santan Drug Store. Bayan ng Rizal, available yan sa Ragunton Pharmacy at ganun din sa bayan ng Aburlan sa Pariñas Pharmacy. Kaya mga katropa natin dyan, mga kabayan natin sa bayan ng Batarasa, Espanyola, Quezon, Rizal, Aburlan, available po yan dyan, ha? Pasyal po kayo sa mga butika na ating nabanggit at bumili ng Santon Plaza Coffee Mix. Non-caffeinated, kaya kahit bata, pwedeng uminom. Pwedeng ipainumin yan. Healthy po yan, healthy coffee. Non-caffeinated, certified po yan ng FDA. Yan po ay safe at effective. Santon Plaza Coffee Mix, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. 20 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, at syempre magandang hapon muna sa lahat po ng ating pong mga kabayan na nakatutok na sa ating pong Facebook Live. Live na po tayo, ha? 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Paki-like, paki-share at paki-follow na rin ang ating pong palatuntunan. Mga kabayan, mga katropa, ha? Siyempre, ang ating pong palatuntunan ay nagbibigay din po ng mga impormasyon, mga balita, mga ganap ngayon pong maghapon sa loob at labas ng ating pong lalawigan. At speaking of yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Headlines. Narito na po yung mga balita, ulo ng mga balitang lokal na dapat po ninyong antabayanan ngayon pong araw ng Lunes, ika-25 sa buwan ng Mayo 2026. Motoristang nasa impluwensya ng alak sumemplang sa bayan ng Quezon, Palawan. San Vicente National High School nagsimula naman ang kanila pong Brigada Eskwela 2026. At isang motor sa Barangay Rio Tuba. Nakaw! Ha? Nanakaw. Yung pong bagong rescue boat at rubber boats. Binasbasa naman dyan sa bahay ng Rojas ngayong araw. City government planong umutang sa bangko ng 3 bilyong piso para daw pupondohan ng mga infrastructure project na hinihiling ng mga barangay. Samantala, mga empleyado naman ng LGU Quezon at mga tricycle driver sumailalim daw po sa drug test. Positibo ba? Isinagawang sports clinic sa bayan ng San Vicente nagbigay daw po ng inspirasyon sa mga kabataan. Commissioning ng birth facility sa medical complex nakatakda daw pong isagawa ngayong linggong ito. Ibig sabihin, magkakaroon na po ng birthing facility ang City Medical Complex. Samantala, panibagong disgrasya sa lansangan na itala daw sa bayan naman ng Rizal. At delegado ng Mimaropa, Tamaraos, nakaranas ng 5.6 na lindol kanina madaling araw sa Agusan del Sur. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balitang lokal na yan ay handog naman po sa inyo yan ay ng Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama! O sa mga naulanan dyan, kanina umaga medyo mainit, hindi naman magkainitan, sakto lang. Pero tapos ngayong hapon, naulanan. Ako sigurado ngayon, medyo nakakaramdam ka na ng kakaiba sa katawan mo. Ha, katropa? Nakakaramdam ka na ba ng pananakit ng iyong kalamnan? Ako, huwag magtiis ka. Pag-uwi mo, pamasahe ka. Sa iyong partner. At ang gagamitin po ninyong pangaplas ay yung ating Santon Gold Herbal Oil. Ha? Ang ating pong Santon Gold Herbal Oil, mga kabayan, mga katropa, ay gawa po yan sa mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. Agad-agad mong mararamdaman yung ginhawang hatid niyan o dulot nitong ating Santon Plus Herbal Oil. O, gaya na lang po ng Moringa Seed Oil, Peppermint Oil, Virgin Coconut Oil, Mineral Oil, at ganun din yung menthol at vitamin E. Vitamin E, alam naman po natin yan, kinakailangan ng ating pong balat para manatiling, sabi nga, malusog. Tangin naman po yung balat na hindi malusog. Mamaya-maya na. Mamaya na. Apurado yung aking partner din eh. Ihigo pa nga tayo ng kape eh. Yung balik na tayo sa ating Santon Plus Herbal Oil. Apo, ginhawa at protection ang hatid nitong ating pong pangaplas na ito. Ang pangaplas na sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated para sa ating pong mga manggagawa, ordinaryong manggagawang Pilipino. Dahil alam po ng Yes to Health Incorporated kung gaano ba ang sakripisyo ng mga breadwinner para maitaguyod ang pang-araw-araw. Ang kapalit naman, siyempre, pananakit ng katawan. Kaya para laging kondisyon, kinabukasan, magpamasahe ka mamaya pag-uwi. Massage! Pag-uwi mo, pamasahe ka muna sa partner mo, ha? Sino yung gustong mag-masahe sa'yo? At ang gagamitin lagi ninyong pang-a-plus ay ang Santon Plus Herbal Oil na mabibili na po ninyo mga kabayan mga katropa sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers. Alas 4:26 na po ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, maikling coffee break lang kami. Magsasanton plus coffee mix lang kami ni Engineer Ken. At sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan, sasayin nyo na ang detalye ng ating pong mga balita dito sa ating palatuntunan. Ah, Sintalo!
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold.

0: init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. XFM.
1: XFM. FM.
2: Oras natin mga kabayo, mga katropa, 31 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Ito na oh. Minuto lang po tayo nakakapag-ere. Meron lang pong disgrasya sa may bahagi ng Santa Fe. Santa Fe at Bakungan. Ilang minuto lang po, motorista, foreigner ata ito. Naghahanap ng rescue. Madulas oh, basa yung kalsada. Hinay-hinay, mga katropa, mga kabayan, lalo po yung mga nagmomotorsiklo, ha? Sa ganitong panahon, sabi nga natin, ay dalawa lang yung gulong ng sasakyan ninyo. Konting dulos na at mawala ka ng balanse, disgrasya ang aabutin, ha? Ayan, sa kaya may forward na ba ito? Ayan, ay itawag na rin daw. Ano, na-rescue na. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Samantala, 32 minutos makalipas sa ang alas 4. Sa balita natin, mga kabayan, mga katropa, balitang lokal. Tanda natin ang ating po makasamahang mga field reporters. Ayon na natin ang bayan ng Quezon kung saan isang motorista rin na nasa impluensya naman ng alak ang sumemplang. Kamusta naman kaya ang lagay ng motoristang ito? Alamin po natin sa balita, katropa natin, Ray Elgaran. Live report. Tropang Ray?
3: Mimplang sa kahabaan ng barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan, sa harap ng Mormon Church at Iglesia de Cristo, Mayo 24, 2026, pasado ulas 10 ng gabi. Kinilala lamang itong si Alas Boy na bawang residente ng sitio beside sa naturang barangay kung saan sa pakipagpanayam ng news team de Kia Reggie Panyares, lasing graw ang nasabing motorista at posibleng nawalan ito ng kontrol sa manobela hanggang sa sumimplang. Kaya resulta, nagtamo ito ng ilang pinsala sa kanyang katawan. Samantala, sa pakipagpanayam naman ng news team kay Barangay Kagawa June Abdun ay kinumpirma nitong inihatid na lamang ng mga barangay tanod ang nasabing motorista sa Bisaya at doon ito ginamot ng kanyang pamilya. Habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista ang kasunyan na iwasang magmaneho lalo't kung nasa impluwensya ng alak upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
2: Tropang Ray.
3: Magandang hapon, katropang Alison, na maulan.
2: Maganda na maulan. Maulan, dyan sa bahay ng Quezon.
3: Maulan, katropang Alison, at sobrang lamig.
2: Maghapon na ba pag-ulan dyan?
3: Kaninang tanghali, no? Katropang Alison, nag-start ito. Una, amdambun lang. Ngayon ay bumuhusa talaga.
2: Yan, wala namang samang malakas hangin.
3: Sa awa rin naman, katropang Alison, ay wala. So, ulan lang talaga, katropang Alison.
2: At may daloy pa rin ang kuryente.
3: Sa ngayon ay mayroon pa, katropang Alison.
2: Kasi kasunod daw kasi niyan, pag ulan plus hangin equals, alam mo na.
3: Brown out.
2: Pero okay pa naman sa mga oras na ito.
3: Yes, tama, katropang Alison. Okay pa.
2: At yung mga motorista dyan sa bahay ng Quezon, kala ko ba naghihigpit yung mga otoridad pagdating sa mga ganito, katropang Alison?
3: Yes, tama, katropang Alison. Subalit talaga ay ang problema, hindi na, no? Sa ating mga otoridad, kundi sa mga motorista na, katropang Alison.
2: Mga motorista na yung may problema.
3: Yes, tama, katropang Alison. Kasi alam mo, yung ating mga otoridad, dahil hindi naman nagkulang yan. No, sa pagbigay ng paalala at paghihigpit, katropang Alison. Pero dahil nga sa may mga ilang pa rin mga motorista na talagang masasabi mong mga hindi sumusunod, katropang Alison.
2: Lalo pa ngayon, panahon ng medyo maulan, madulas ang kalsada, katropang Ray.
3: Yes. Tama, katropang Alison, yan din talaga yung isa sa pinaka-delikado, no? Kasi madulas yung kalsada, lalo ngayon, ay

0: umuulan katropang eleksyon at nakakaranas na no, ng pagbuhos ng ulan ang bayan ng Quezon.
1: Di bale, sana naman madala no ha. At magsilbing babala doon pa sa iba pang mga motorista. Pag ganitong panahon, sarap nga namang uminom. Ikapin na lang nila kung gusto nila magpainit, di ba? Mag Santon plus coffee mix na lang sila.
0: Mas maganda yan kung magkape na lang katropang alison.
1: Iinit din naman ang tiyan nila at ginagamot pa sila.
0: Yes, tama-tama katropang alison.
1: Kesa naman agwa tipata na tapos magdadrive ng motor tapos humuulan, madulas. Super yan. Kaya, nako, sige, ingat na lang, katropang Ray, ikaw, nagmumotor ka rin.
0: Oo, pero hindi ako umiinom, katropang Alison.
1: Sige, sige, maraming salamat, katropang Ray.
0: Para salamat, katropang Alison, balik sa inyo.
1: Si katropang Ray Elgaran mula sa bayan ng Quezon kung saan inuulan na rin daw po sa mga oras na ito. Kaya ingat, sabi nga, ingat sa ating po mga kabayan, mga motorista, ha? Sa ang mampanig po ng lalawigan. Samantala sa oras na alas 4:37 na po ng hapon, punta muna natin ang bayan ng San Vicente kung saan nagsimula na raw o umarangkada na ay yung Brigada Eskwela na isinagawa sa San Vicente National High School. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Live report. Formal lang inilunsad ng San Vicente National High School ang Brigada Eskwela 2026 bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027. Sa ilalim ng temang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kayusan at kaalaman, hinikayat ng paaralan ang pakikisa ng mamagulang, mag-aaral, alumni, volunteers at iba't ibang stakeholders upang tumulong sa paglilinis, pagsasaayos at pagpapaganda ng paaralan. Nagsimula ang early implementation ng Brigada Eskwela ngayong araw, Mayo 25, habang itinakda naman ang Parents Orientation sa Mayo 29. Isasagawa naman ang pangunahing linggo ng Brigada Eskwela mula June 1 hanggang June 5, alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa loob ng San Vicente National Grounds. Ayon sa pamunuan ng paaralan, mahalagang bahagi ng Brigada Eskwela ang bayanihan at sama-samang pagkilos ng komunidad upang matiyak ang ligtas, maayos at masayang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Nagpaabot din ang pasasalamat ang paaralan sa mga individual at grupo na patuloy na nagbibigay ng oras, tulong at donasyon para sa ikabubuti ng edukasyon at kinabukasan ng mga kabataan ng San Vicente. At yan ang balita sa atin ng Santo Plus Gold upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santo Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaitang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Oo nga, ngayon 25, simula na ang arangkada ng Brigada Eskwela sa lahat po ng mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas yan. Good luck doon sa mga magulang na makikisa sa Brigada Eskwela, ha? At syempre, sa mga magulang, simula na naman ang kanila pong kalbaryo. Paghahatid, sundo sa mga estudyante na naman. Malapit na! Ilang araw na lang, pasukan na, ha? Samantala sa iba pang balitang lokal, ako ito naman, isang motor na naman sa Batara sa Palawan, yun daw pong ninakaw. Kailan kaya ito? Katropa natin sa balita, Dennis Achua. Live report. Trapan Dennis. Pati signal, nilakaw na. Samantala mga kabay, mga katropa, 40 minutos makalipas sa pong alas 4 ng hapon. Nako, motorsiklo na naman. Ay, talaga naman bayan ng Batarasa. O, Batarasa, Quezon, Dresa, nagpapalit-palitan lang mga ito, ha? Iinikot lang siguro yung kawatan. Isa lang kaya yan? Isang grupo ba yan o individual? Talaga, oh. Okay, balikan na lang natin si Katropang Dennis. Ninakaw pati yung kanyang signal. Naulan daw kasi doon. Okay, punta muna natin itong balita ni Katropang IC Pakaldo. Yung pong bagong rescue boat at mga rubber boats, binasbasa na po sa Bayan ng Rojas para magamit na. Patro pa natin sa balita ay si Pacaldo.
3: Report. Isinagawa na ngayong araw ang pagbabasbas sa mga bagong rescue boat at mga rubber boat ng pamalang Bayan ng Rojas bilang bahagi ng pagpapalakas ng disaster preparedness at emergency response capability ng munisipyo. Pinangunahan ng mga lokal na opisyal ang ceremonial blessing ng mga rescue equipment na gagamitin sa mga operasyon tuwing may kalamidad, pagbaha at iba pang mga emergency situations. Ayon sa LGU Rojas, layunin ng pagdaragdag ng mga rescue boat na mapabilis ang pagresponde at masiguro ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa mga lugar na madalas na maapektuhan ng mga masamang panahon at mga pagbaha. Inaasahan din magkakatulong ang mga bagong kagamitan sa mas epektibong search and rescue operations ng municipal disaster response teams. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Pinas. Ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang IZ. Samantala, balikan muna natin si katropang Dennis. Isang motorsiklo nga dyan sa barangay Riotuba, Batanas sa Palawan, ang ninakaw. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
4: Report. Humingi ng tulong sa publiko ang isang pamilya matapos manakaw ang motorsiklo na kanilang taan at nakaparami sa Gate 1 sa barangay ng Batarasa. Alin sa puso ng nagmamatay na iwan ng motor sa parking area ng dami dahil night shift umunaw ang kanyang kapatid. Nagumuwi ng umaga ay wala ng motorsiklo kung saan ito iniwan. Kwento pa ng pamilya na kapapaayos lang ng buong motor at buong sahod ng mano ang ginagsus para mapakinabangan ito sa trabaho. Panawagan ng pamilya ng sino mang nakakita o may impormasyon tungkol sa motorsiklo na agad makipaugnayan sa pamilya o sa pinakamalapit ng pinak ng mga otoridad pa sa publiko na agad i-report ng anumang kainahinalang pangyayari at yakin na kalap at ligtas sa mga saksyan upang naiwasan ang pagnanakaw. Ang balitang ito atin sa inyong Camping Plus Coffee Mix ang kaping pipit sa vitamina. Kaya subukan mo na mula sa 3.5 XFM Rizal Dennis Chua XFM News.
1: Trabang Dennis.
4: Katropa Arisal, magandang hapon.
1: Oo. Anong unit ng motorsiklo itong ninakaw at kailan ito nangyari?
4: Katropa Arisal, itong motorsiklo na ito ay Honda TMX na 125. Katropa Arisal, itong motor.
1: Honda TMX 125.
4: Yes, Katropa Arisal.
1: Oo. At nanakaw ito saan? Sa lugar na pinagtatrabuhan na may-ari?
4: Yes, tama ka dyan, Katropa Kalison, doon sa barangay Riotuba, ngunit hindi lamang nila binanggit kung saan mismong lugar dahil hindi rin natandaan ang kanyang kapatid. Nung mga katanan din natin kanina, offline umano yung kanyang kapatid at nasa trabaho rin.
1: Kailan to nangyari?
4: Araw ng Linggo, Katropa Kalison, ay Sabado, Katropa Kalison, araw ng Sabado, Sabado. 23, taong kapulitiyan.
1: Wala bang ibang markings yung motorsiklo na yan o plate number man lang, Katropa Denise?
4: Actually, meron naman katropang alison, ngunit yun na, yung inahalap din ng pamilya at hindi pa rin dati dahil na yung kapatid niya rin naman yung nagmamayari, hindi rin kompleto yung detalye yung naibigay niya sa ating kanina dahil hindi mismong mayari yung ating nakausap.
1: Sige, oo, follow up na lang. Maraming salamat, katropang Dennis.
4: Maraming salamat, katropang alison. Dali po dyan sa inyo.
1: On the TMX-125. Itim ba yung pintura, Engineer Ken? Masadong na mukhaan yung itsura ng motorsiklo. Anyway, follow up na lang natin, ano, ha? Para maisama sa post shot. Itim, ha? Itim, ano? Itim o blue? Dark blue? Parang itim? TMX? Itim. Honda yan, oo. Mga kabay, mga katraba. Baka humapansin nyo, may nakapansin, makapansin. Batarasa, ano? Mga kalapit munisipyo, yan, motorsiklo na yan. Nasa larawan natin yon sa Facebook Live. Ninakaw daw po yan, ha? Sabado. Ninakaw daw po yan. Nang hindi, siyempre, hindi nakilalang kawatan. Naka-parking lang sa pinagtatrabuhan ng may-ari. Baka ho, may mapansin kayong ganyang itsura ng motorsiklo sa kapitbahay nyo. Wala pala yung tapalo doon sa harapan, no? walang tapalo doon sa harapan. Yan kaya yan. Latest kaya na picture niya yan. Basta Honda TMX 125 yung labas ngayon. Baka may papansin kayo dyan, ha? Bigay alam po ninyo, lalo na doon sa bayan ng Batarasa. 46 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Samantala, City Government plano naman daw pong umutang sa bangko ng 3 bilyong piso para daw po pondohan ang mga infrastructure project na hinihiling ng mga barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito. Katrapa natin sa balita, Mike Iscote.
5: Plano ng city government na umutang ng 3 bilyong piso para mapuntuhan ang mga infrastructure project na hiniling ng mga barangay dito sa Puerto Princesa City. Gagawin ito ay humingi ng autorisasyon sa sanggunian panlunsod, Sevier Rosello Barron, para makipag-negosasyon sa Land Bank of the Philippines o di kaya sa Development Bank of the Philippines na pawang mga government banks kaugnay ng terms and conditions ng planong credit financing accommodation. Dahil dito, inibitahan ng sanggunian panlunsod kanina sa kanilang regular na sesyon si City Budget Officer Regina Cantillo para ipaniwanag ang usapin. Ayon kay Cantillo, nakabatay rin ang hakbang sa Supplemental Investment Program Number 2 ng City Development Council na may kabuang halaga na 4.42 bilyong piso na naaproban din ng konseho. Ipinaliwanag ni Cantillo na sa oras na magkaroon ng kasunduan sa financing institutions, muli itong iharap sa sanggunian palunsod para sa pag-aproban ng loan application at supplemental budget na gagamitin sa mga proyekto ng lungsod. Matapos maipaliwanag ay inaprubahan ng City Council ang isang resolusyon na nagpapahintulot sa alkalde para makipag-resolusyon sa mga government bank. At pagkatapos noon, katropang Ali, ay nakapanayam natin si Ma'am Reggie at tinanong natin kung ano maliban sa mga infrastructure project na na-request ng barangay, ano pa yung mga paggagastusan. Kasama dito, pinakamalaki ay yung 400 million pesos worth na convention center na itatayo dito sa may
1: Santa Lucia.
5: Hindi, dito sa pagitan ng WPO at ng City Hall.
1: Akala ko yung sa Santa Lucia na.
5: Nilipat mo ang nilipat pa eh.
1: Nilipat na. Hindi yan yung ano ha, hindi yan yung itsura ng pawikan.
5: Hindi na natin natanong kung anong itsura. Pero ito daw ay kayang mag-accommodate ng 10,000 katao.
1: Laki naman nun. Yung racetrack, yan ba yan?
5: Hindi na clarify pero sabi niya sa pagitan ng City Hall at ng WPO wala namang parang wala namang ibang lupa yan ng city dyan eh.
1: Kundi yung old racetrack katrapang Mike.
5: Yan lang yung
1: Available.
5: Available pero wala siyang nabanggit. Hindi na namin na-clarify kanina sa interview ng mga media natin. Pero nung na-interview naman natin si City Councilor Junjie Rodriguez, sinasabi niya nung nagkaroon ng yung request ng mga barangay, puro infrastructure project kasi ito,
1: puro
5: ay nasa mahigit 3 bilyon
1: ang halaga.
5: Yung halaga. Tapos noong nagkaroon na ng CDC nga, umabot na ng 4 bilyon pesos. So ang pondo, although nasa 6.5 billion pesos ang pondo ng city government, ang pwede mong gastusin sa infrastructure project ay 20% lang. 1 billion lang pala yun.
1: 1 billion lang.
5: Isang bilyon lang. Suku lang.
1: Kung lahat ba naman ng mga barangay sa lungsod ng Puerto Princesa may kahilingan sa city, hindi talaga kakasya.
5: Hindi kakasya. Ang credit rating naman daw pala ay maluwag dahil hanggang 20% daw pwedeng utangin. So nasa 10% pa lang. So kumbaga, maayos yung credit line mo.
1: Ng city.
5: Hanggang 7 bilyong piso ka pala pwede umutang.
1: So ang kanilang ang inaprubahan ng City Council ay 3 bilyong piso lang.
5: Pero ang inaprobahan nila ay para makipag-negosasyon pa lang.
1: Ah, para makipag-negosyon pa lang.
5: Oo, wala
1: pa. Papasok pa lang.
5: Oo, makikipag... Ang hinihingi kasi ng authorization ay makipag-negotiate pa lang.
1: Makikipag-negotiate pa lang.
5: Oo, kung sino yung pinakamagandang... May pinakamagandang terms and conditions...
1: Oo, sa dalawa?
5: Sa dalawa, yun ang...
1: Papasukin.
5: Papasukin, tapos gagawaan na naman ng... Hingin na naman ng authorization, babalik sa City Council para makipag-transaksyon.
1: Mm, memorandum tapos, na yun.
5: Oo, tapos magsusupplement, magbabalik ulit sa, ano, paray pa dadaanan eh. Magsusupplemental pa.
1: Mm.
5: Pagka okay na yung law, magsusupplemental pa ulit. Dadaan naman ulit sa City Council.
1: Siyempre, yun ang proseso eh. Dapat. At kung sakasakaling maaprubahan man yan, i-scrutinize din ng mga konsehal. Oo, saan-saan
5: na Yung project na aprobahan na.
1: So pag...
5: Yung Supplemental Investment Plan, number 2.
1: Aprobado na yun.
5: Aprobado na yung Supplemental Investment Program, number 2.
1: Pondo na lang kailangan.
5: Pondo na lang kailangan.
1: Ay, madali na lang pala yan, Katrapang Mike. Kapag nasa proseso na yan, at mabigyan na, at makapaglo na, dire-diretso na pala yung mga programa na yan.
5: Kapag ano to talagang ma-aprubahan na ito kung ano kasi yung investment program aprobado na eh.
1: Iyon. At sana malaman din natin Katrapang Mike ano mga barangay yung humiling na mga infrastructure project sa city government.
5: Lahat ba?
1: Lahat.
5: O meron akong ano dito, merong pipiliksaran ko dito yung ano eh, yung mga ano mga
1: barangay na humiling.
5: Hindi ko na pinaserox, makapal eh.
1: Makapal.
5: Makapal, pinagsuran ko na lang.
1: Ang importante na naman yung ano-ano barangay, yung mga humiling. At kung ano-ano.
5: Pati sa barangay mo, meron din. Meron. Sa barangay ko, sa barangay ni Kagawad, Gerard. Marami, lahat.
1: Ang alam ko yung barangay, talagang may kahilingan yan. Yung paglilipat ng barangay hall.
5: Yung mga nakaraan na binanggit ni Concejal Julie Rodriguez.
1: Yun din yun.
5: Yun din yun. Mga mahigit 100 itong proyekto.
1: Sa buong Lungsod de Puerto Princesa yan?
5: Buong Lungsod de Puerto Princesa.
1: So yung sinasabi na 3 bilyong piso, kakasya kaya?
5: Doon kasi sa dito sa pinicturan ko, nasa mahigit 4 na bilyon. So kung yung 20% development fund
1: na 1 bilyon,
5: dagdagan mo lang.
1: 3 bilyon.
5: Dagdagan mo lang. Okay na.
1: Okay. Siguro nga, kaya nga kinapusan para tuloy-tuloy yung project. Siguro, iniisip din ng city government na para hindi na magkaroon pa ng putol-putol. Diretso na. Utang muna tayo pagdagdag. Ganon.
5: Kung halimbawa, hindi mo magamit, hindi pa magamit yung proyekto, yung pera, hindi mo pa pa-withdraw. Standby lang. Standby lang yung magkakaroon ng interest, yung mahuhugot mo lang na budget mo na.
1: Kumbaga, kung ano lang kailangan mo, yun lang ilalabas mo na.
5: Yun lang muna. Kung yun ang mga possible, magawa mo ngayong taon. Kasi hanggang ano itong proyekto na ito, hanggang 2032. Parang gano'n yung kanyang plano eh.
1: Valid yun. Halimbawa, before ng election, ang next 2028, may mga project na hindi pa naumpisahan, pero nasa plano na yan, maaaring maipagpatuloy yan. Halimbawa, Katropang Mike, kung sino man nung uupo, ganun ba yun?
5: Ganun. Pwede niya
1: ipagpatuloy.
5: Ipagpatuloy. Katulad nung yung mga karaan, ganun din na nangyari. Ngayon daw, yung utang ng city government, nasa 900 million na lang.
1: 900 million na lang?
5: Yung utang. At yung lahat ng utang, yung utang na yun, hindi pa nga daw nagagamit kasi kasama pa yung, hindi pa tapos yung terminal ng ng Irawan eh.
1: Ibig sabihin, may budget pa yung terminal ng Irawan?
5: Meron pa. Hindi pa, sa loan din yan eh.
1: Hindi pa nauubos?
5: Hindi pa nauubos.
1: Ang tanong, matapos sa ba yun?
5: Wala pa. Kaya hindi pa na yung 900 million na inutang, hindi pa yun na uubos.
1: Mukhang marami na naman ang tumaas ang kilay kasi Katropang Mike.
5: Kasi doon sa yung may nakita tayong post nga nasa 6.5 million kasi hindi rin ay paliwanag doon na yung sa 6.5 million yung one, yung 20% in fund niya ay 1%. Ano lang, 1 billion.
1: Oh, 1 billion lang.
5: 1 billion lang. So kung titingnan mo talaga, 6.5, ang laki, di ba?
1: Malaki.
5: Oh, yun kasi, pero yung pwede mong gamitin sa infrastructure, yung 20%, 1 billion lang.
1: 1 billion. 1% lang nun. Oo.
5: Hindi, 20%.
1: Ah, 20% lang nun. Oo.
5: 20%.
1: Alam mo naman kasi yung mga, alam mo na yung mga keyboard warrior, ang ginagamit nilang mga figure ay pangkalahatan. Tapos walang explanation. Eh, sino ba naman talagang mag-uusisa pa niyan? Alam mo naman yung ating mga kababayan, pag nagbasa, babasahin lang yan. Hindi na magre-research yan. Siyempre, tatanungin na naman, saan napunta ito?
5: Panoorin nila yung post natin, yung video ni Ma'am Reggie.
1: Iyon.
5: So, kasi, tsaka ni Consel Junji, talaga napaliwanag na maganda.
1: Iyan. Doon na lang sila magbase, no? Alam naman
5: pwede mo rin i-play yan ka Tropa Kali.
1: Oo, mamaya.
5: Mamaya.
1: Nakaplano
5: para
1: na rin yan.
5: Para maintindihan ng mga kababayan natin.
1: Oo, nakaplano na yan.
5: Oo, yan. Yan ang gusto ko sa'yo. Laging nakaplano.
1: Yan.
5: Parang kasi, yung kaharap ko ngayon, si Kagawa Jonathan Soto, laging nakaplano.
1: Ano pinaplano niya ngayon?
5: Yan.
1: Oo. Ganda nga po, Kagawad, ha?
5: Yan, nakatapos lang ng aming batak at bidream si meeting.
1: Okay. Akala ko nagpaplano na kayo.
5: Nagpaplano sa ano, sa Super El Niño.
1: Super El Niño ba? Kasi sabi, malapit na yung ano, habag. Well, anyway, at least pagandaan yung dalawa. Super El Niño tsaka yung habagat.
5: Pareho na yun.
1: Pareho lang yun eh. Sige, Kagawad, maraming salamat!
5: Sige, at Harinawa, ay ito ay ano pa lang ha, hindi pa ito aprobado yung loan, ang aprobado lang, linawin natin ulit, ay ang...
1: Yun, mamaya, puto na si Kagawad. Kahilingan pa lang po yan sa sangguniang panlunsod. Humihiling pa lang ang ating Office of the City Mayor na makipag-transaksyon sa mga bangko na pwede nilang paglunan. Tama ba, katropang Mahinga?
5: Ang ginamit na word ay to negotiate.
1: To makipag-negosasyon. Makikipag-negosasyon pa lang. Hindi pa yung mismong loan ang pinag-usapan
5: hindi
1: dito.
5: Hindi pa.
1: Sige, para malinaw. Hindi malabo.
5: Kaya nga. Sige. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Baltira tumutulong para maging malinaw at maayos ang ating pakiramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Mike Escote. 3 bilyong piso. Plano pa lang po yan. Samantala, oras natin ay ganap na pong 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating pong mga balita. Dito pa rin sa ating pong panatunto ng asintado pagkalipas lang po ng ilang paalaala.

0: healthy? Uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uli na sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uli na sakit.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabili sa mga butika.
10: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
10: Mabili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Daligid.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw.
16: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puson.
17: Desminuria.
19: No more.
17: Santon Plus Herbal Oil.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
1: XFM.
15: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
24: Vision X Plus! Softgel Capsule!
23: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
24: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
23: Mabibili sa mga butika.
25: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
26: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
25: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
25: Santon Gold, live testimony.
29: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
30: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
31: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
32: Akala ko, simple lang yung lagnat na experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
33: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
34: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
35: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
36: If symptoms persist, consult your doctor.
37: Sa mga butika.
38: Santon Gold Coffee Mix.
39: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
38: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagal.
40: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
38: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
41: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
42: XFM.
43: XFM.
44: Oras sa mga kabay, mga katropa, ganap na pong
0: Sampung minuto makalipas na ang alas 5 ng hapon. Samantala mga kabay, mga tropa, ang oras naman na yan, handog naman po sa inyo yan ng Cess the Pain. Okay, tama-tama sa ating po mga manggagawang palaway nyo. Tapos na naman ang buong maghapon na trabaho. Dahil nga po init ulan na init ang ating pong nararanasan. Dahil na sa ating po mga katropa na ang puhunan ay sa trabaho, ha? Hanap buhay ay lakas ng katawan bilad sa init, bilad sa ulan. Nakakaranas ka ba ng matinding pananakit ng ulo, katropa? Pananakit ng iyong katawan? Pananakit ng kasukasuan? Bago pa mahuli, katropa, na mauwi yan sa trangkaso, i-cess the pain mo agad yan. Cess the pain, mga katropa, isa pong kapsula na meron pong paracetamol. Ana, siyang pong magtatanggal ng matinding pananakit ng ulo at pananakit ng katawan na iyong nararanasan. Huwag pong pagtisa ng pananakit na yan. I-cess the pain mo na agad yan. Cess the pain, mabibili na po sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa ating pong mga Yes to Health Clinics. Samantala, sa ikalawang bugso ng ating pong mga balita, balita lokal pa rin. Balikan muna natin si katropang Ray Elgaran, mga empleyado daw po ng LGU Quezon at mga tricycle driver sumailalim sa drug test. Drug testing to. Mga nagpositibo ba? Alamin po natin ang detalye ng balitang ito mula kay katropang Ray Elgaran.
1: Ang mga tricycle driver at ilang van driver sa sinagawang drug free workplace program ng Municipal Gymnasium, Barangay Alfonso de Reyes, Quezon, Palawan, Mayo 25, 2026, ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng PDIA Minarupa, katuwang ang iba't ibang ahensya ng mga otoridad kung saan halos hindi mabilang na mga individual ang nagpa-drug test kanina. Sumantala, ang layunin naman nito ay para matiyak kung ang isang individual ba ay hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot, lalo na sa mga empleyado ng pamahalaan. Yan ang balik-update naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ng Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Ray Elgaran, SFM News.
0: Trapang Ray!
1: Nagapong katropang lison.
0: Oo, hindi ba ito surprise? Naka-plano ba talaga ito?
1: Katropang Alison, hindi natin masabi kung surprise ba ito o hindi, katropang Alison. Kung makita mo naman, ay sobrang dami talaga, katropang Alison, ng mga nagpa-drug test. So marahil, maaari ating masabi na ito yung surprise, no? Kasi tumatay ang humigit sa 400 daw yung mga kasualang dito, katropang Alison.
0: Oo, natapos din ito maghapon?
1: Katropang Alison, ayaw nga sa atin nakalap, ay isang araw lang yan. So marahil, ay natapos siya, katropang Alison.
0: So, lahat ng empleyado ng LGU Quezon at yung mga tricycle driver ang sumailalim dyan.
1: Yes, tama, katropang Alison, at kasama rin yung ilang driver daw ng van, katropang Alison, ang tayo may tumungo doon kanina. At meron tayong nakapanayang, katropang Alison.
0: Sige, wala pang resultang nilalabas sa katropang Ray.
1: Kung mayroon man yan, katropang Alison, siyempre masilan yan, at marahil kung halimbawa na positibo yun, yung isang empleyado, at tumakit yung katropang Alison ay tatanggaling. Katropang Alison.
0: Agad-agad?
1: Hindi natin masabi, katropang Alison, kung agad-agad yan. No? Kung meron lang na mag-positive. Kasi nung mga nagdaang season ay isa rin yan, no? Sa napag-usapan nating mga official, yun nga, kung sakali magkaroon nga ng pagpositibo, katropang Alison, ay marahil yan talaga yung gagawin. Tanggalin talaga, katropang Alison.
0: Okay, kung napagkasunduan sa konseho yan, malamang ipapatupad yan. Pero mas the best yan, marites ka sa LGU kung may mga nagpositibo sa empleyado nila, katropang Ray.
1: Susubukan natin, katulupan ka lang yeah. Kasi masyadong masilan kasi yan, no? Katulupan ka lang si Brian siguro.
0: Hindi naman,
1: ay, baka.
0: Hindi naman kailangang ilabas yung pangalan kung may nagpositibo. Alam mo kung may nagpositibo lang. At kung
1: pwede,
0: ano ang at kung ano ang mangyayari sa kanya o sa kanila kung nagpositibo, dadaan ba sa proseso na i-verify pa at sa verification ay nagpositive pa rin sila. Yun na siguro ang panahon para umaksyon ang LGU. Katropang Ray.
1: Yes, tama. Katropang Alison, kapag yan nga positibo, no? Katropang Alison. Pero kung hindi naman, mas maganda. Katropang Alison, kasi isa lang ibig sabihin yun, no? Epektibo yung ginagawang kampanya kontra druga at mga otoridad ko tropang Alisot.
0: Sige. Maraming salamat, Katropang Ray.
1: Maraming salamat, Katropang Alisot. Balik sa inyo.
0: Samantala, ang isinagawang sports clinic sa bayan ng San Vicente, Palawan, nagbigay daw ng inspirasyon sa mga kabataan ng naturang bayan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Katropang Belia. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang ating pong tamang oras, grap na po ang 16 na minuto makalipas. Ang alas 5 ng hapon. Balikan muna natin si Katropang Belia.
2: Patagumpay na isinagawa ng Municipal Sports Office, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office, ang Volleyball at Basketball Sports Clinic sa Barangay Santo Niño, San Vicente, bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng grassroots sports development sa bayan. Layunin ang nasabing aktibidad na hikayatin ng mga kabataan na aktibong makilaw sa sports habang pinapalaganap ang kalagaan ng physical fitness, disiplina, teamwork, at sportsmanship sa komunidad. Sa isinagawa ng sports clinic na bigyan ng mga kalahok ng pangunahing kaalaman, skills training at tamang technique sa volleyball at basketball, inaasahan ng mga organizer na sa pamamagitan ng programa ay mas mahikayat ang kabataan na paunlarin ang kanilang talento, magkaroon ng tiwala sa sarili at makibahagi sa mga positibo at makabuluhang gawain. Naging posible ang aktibidad sa tulong ng pagtutulungan ng Municipal Sports Office, MSWD at suporta ng lokal na komunidad. Kapilang sa mga nanguna at tumulong sa pagsasagawa ng sports clinic si Mr. Ginong Gerald Azucena, Ginong Hart Francisco Jr., Ginong Kim Basho at Ginong Firmer John Pablico na aktibong nagbigay gabay sa mga kalahok. Patunay umano ang nasabing programa sa patuloy na dedikasyon ng pamulang bayan ng San Vicente sa pagpapalakas ng youth engagement at pagpapaunlad ng sports program na makakatulong sa kabuuang paghubog ng mga kabataan. At yan ang balita sa atin ng Santon Plus Herbal Soup. Ito ang sabon na tayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Trapang Belia!
2: Yes, Katropang Ali, magandang hapon.
0: Kamusta mo ng panahon dyan sa area mo?
2: Siya, kaninang umaga, nag-ulan, Katropang Ali. Pero hindi naman natumuloy-tuloy. Ngayon ay nagpakita rin na nandyan pa si Haring Araw.
0: Buti pa dyan sa inyo, sumilip si Haring Araw. Oo.
2: Dyan pala.
0: Katropang Belia?
2: Oo nga, dyan sa Puerto, ang lakas doon ng ulan at sa Rojas, di ba?
0: Rojas, pababa dito sa southern part, medyo maulan. Kalat-kalat, hindi naman tuloy-tuloy. Dyan sa El Lido, sumilip si Haring Araw.
2: Oo, medyo nag-ano lang siya, nagpaulan lang siya saglit, Katropang Ali. And dyan sa tanghali, paputang hapon, medyo nag-init-init na rin.
0: Oo, hindi pa rin makakasapat sa pangailangan sa tubig sa inyong water source, Katropang Belia.
2: Oo, yan na nga ang problema pa rin, ha, Katropang Ali. Bagamat may mga upcoming mga blessings na mga biyaya na para mabigyan ng karagdagang reinforcement ang problema sa tubig. Pero dito pa tayo sa punto ng paghihintay o maghihintay.
0: Sige, maraming salamat, Katropang Belia.
2: Maraming salamat sa iyo, Katropang Ali. Magandang hapon, balik sa iyo.
0: Katropang Belia mula sa El Nido, San Vicente area. Nakatid sa ating orasan, nagkarap na pong 20 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating pong mga balita, commissioning ng birth facility sa medical complex ng city government, nakatakda daw pong isagawa ngayong Linggo. Ito po yung sinasabi kamakailan huling panayam ng XFM kay Doc Rick Pangaliban. Nakahanda na. O yung pong gagawing birthing facility ng medical complex. Ay mukhang ngayong Linggo mabubuksan na yan. Marami makikinabang ng mga taga-lunsod ng Puerto Princesa dito, ha? Karagdagan sa balitang ito mula naman kay katropang Mike Iscote.
3: Nakatakda ang isagawa ngayong Linggo ang commissioning ng bagong birthing facility sa medical complex sa Lusod ng Puerto Princesa. Ito ang inanunsyo ni Mayor Lucilo Byron sa sinagawang flag raising ceremony kanina umaga bilang bahagi ng pagpapalakas ng serbisyong medikal para sa mga ina at sanggol sa lungsod. Ayon sa alkalde, handa na para sa operasyon ang pasilidad matapos makuha ang kinakailangang permit to operate at inaasahang magbibigay ito ng 24-hour service sa publiko. Sinabi pa ni Byron na sa kasalukuyan ay kaya munang tumanggap ng dalawang ina na sabay na manganak ang birthing facility. Ngunit tiniyak nitong madadagdagan pa ang kapasidad nito sa mga susunod na panahon upang mas maparami pang pasyente ang mapagsilbihan. Dagdag pa ng alkalde, kabilang din sa serbisyong ibibigay ng pasilidad ang pagproseso ng birth certificate ng mga bagong silang na sanggol bago pa man makauwi ang mga magulang. Gate pa ng alkalde, katulad din ito ng sistema ay pinatutupad sa mga satellite clinic ng lungsod kung saan kasama na sa serbisyo ang pagpapalabas ng birth certificate ng bata. Diyan ang balita natin sa iyo na Business Plus Capsule araw-araw na siyang tutulong para muling bumalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Salamat, katropang Mike. Samantala, kamo na natin si katropang Dennis. Panibagong kaso daw ng disgrasya muling naitala sa barangay o sa bayan ng Rizal. Disgrasya, saan kaya ito? Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Report. Balikan na natin si Katropan Dennis. Disgrasya rin yung signal. Samantala, punta mo na natin si Katropang Girly Cadasio, delegado ng Mimaropa Tamaraws. Nakaranas din muna ng 5.6 na lindol kanina madaling araw. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio.
4: Nakaranas umano ang mga delegado ng Mimaropa Tamaraws sa Prosperidad National High School sa Agusan del Sur ng magnitude 5.6 na lindol pasado 12:48 na madaling araw kanina, May 25, 2026. Agad namang inilikas ang lahat ng delegado at inilipat sa ligtas na lugar. Mabilis ding minonitor ng DRMO Regional ang kanilang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng delegado. Batay sa paunang assessment, ligtas at kompleto ang bilang ng mga delegado coach at personnel sa lugar. Nasa maayos ding kondisyon ang mga pasilidad ng paralan matapos ang pagsusuri. Sa ngayon ay kontrolado ang sitwasyon at mananatiling ligtas ang buong delegasyon ng Mimaropa. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
0: Samantala, mga kabay, mga katropa, 24 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Balikan na natin ang disgrasya. Ano bang klaseng disgrasya ito na naitala daw na naman sa bayan ng Rizal? Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
6: Panibagong aksidente ang naitala sa barangay Ransang kagabi, May 24, 2026. Pasadle, ayon kay barangay kagawa Jewel Himaya, singumano ang driver ng motorsiklo at nakakaidlip habang nagmamaneho. Dagdag pa niya na wasak ang motorsiklo nito ngunit nasa ligtas namang kalagayan ng motorista. Ito ang ikatlong sunod na disgrasyong naitala sa nasabing barangay. Mula nitong nakaraang linggo hanggang ngayong araw, paalala ng mga barangay officials sa mga motorista na iwasak na pagmamaneho habang lasing at siguraduhin na sa maayos na kondisyon na maiwasan ang mga insidente. Ang balitang ito hatid sa inyo ng Clarsin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat katropang Dennis at mga kabayan. Ang mga balitang inyo pong napakinggan, andog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Oil. Ganun din po ng Cess the Pain. Ang pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 26 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado pagkalipas ang po ng ilang paalaala.
7: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits ng matagdang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Esel Kompletado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Doon,
5: Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
8: Samsung Gold Coffee Mix.
18: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
19: XFM.
0: Oras, mga kabayan, mga tropa. Ay, ganap na po nga alas 5:30 na po ng hapon. Sa pagpapatuloy po ng ating pong palatuntunan, binabanggit po kanina sa balita ni Katropang Mike, engineer ka, nandiyan yung video. Nasa nga ba? Sa session kanina, sa interview nila. Para malinawan lang ha, dami naman kasi po ang tumaas ang kilay. Napa-ismid na naman yung iba. Ikaw ba namang hindi mapa-ismid? Oh, ha? 3 bilyong piso yung

0: Hindi event na halimbawa ma-approve nito, ang tanong ko lang ako sa ating City Budget Officer, sa ating meron po kasing maximum ceiling sa ating debt servicing, and that is 20%. May we know from the City Budget Officer that in case ma-approve itong proposed 3 billion loan, ay nandoon pa rin po ba tayo o hindi ba lalampas doon sa 20% maximum ceiling ng debt servicing sa presiding officer?
1: Mr. Presiding?
0: Yes, please.
1: Per our computation, we still have a healthy headroom for additional loan. Hindi pa tayo nag-exceed sa 20% debt ceiling.
0: So nasa 8% po kaya loan?
1: About 10% pa lang po.
0: Okay, and I understand, Mr. Presiding Officer, doon sa mga preliminary talks, Mr. Presiding Officer, I understand na yung city government ay open pa mag-load up to 7 billion kung hindi ako magkamali. Am I correct?
1: Yes, Mr. Presiding, mga yes, 7 billion for our computation.
0: So, Mr. Presiding Officer, bago po pumunta ko sa just a brief history, patungkol po ito. If you remember, during the few months, naka-receive po tayo ng iba't ibang mga requests coming from the different barangays, puro info projects. Yung kung list of projects po na yun, if you remember, ay in-endorse po natin sa executive. Tayo po lahat ang nag-offer ng resolution na yun, inakit po lahat sa executive para maisama doon sa annual investment plan ng City Development Council. After that, sa presiding officer, pinala po ito sa City Development Council, and during the hearing, nadagdagan pa po yung mga request na iba't ibang mga barangay. Initially po, yung total ng cost ng project na kanilang ni-request based on sa program of works, nakakahalaga po ng 93 billion ito. But during the City Development Council meeting, tumaas pa po ito, dumagdag hanggang 4 billion. At yun po ang nakalagay po doon sa annual investment program. Tapos saan, pinadala po yun dito sa ating sasangunyang pangunsod for adoption. And during the last session or few sessions ago, we adopted the resolution of the City Development Council at in-approve po yun regarding the list of projects na in-approve din po doon sa City Development Council. At after po na ating pong ma-adapt yung pong list of projects ngayon, ang kaya lang po kasi natin every year na puntuan na mga project ay nasa 1 billion lang, nag-represent po ito ng 20% local development fund. So 4 billion po mahigit ito pong nire-request ng iba't ibang mga barangay. So kalapit din po doon sa resolution na ating ipinapasa, in-approve, ay kung hindi po pakayanin mapunduhan ito galing sa ating local funds, ay may option po doon na tinatawag na outsourcing. Outsourcing means pwedeng humingi sa national or mag-loan. And that is why nakatanggap na po tayo ito ng request for the mayor to for us to authorize him to negotiate with other financial institution to operationalize yun pong AIP na atin pong in-approve. So yun po ang history po ni Professor Gustavo.
2: Okay, thank you. Thank you, Mr.
3: This mention was made earlier of this 20% debt servicing cost. And mention was likewise made that as of date, we still have an available 7 billion for debt servicing. Maybe you know, what is this 20%? 20% of what?
1: still saving 20% of the regular income of this company for the past 3 years.
3: For the past 3 years. And for the past 3 years, just to put it in a proper perspective, Mr. Presiding Officer, how much did you have for the past 3 years?
1: Mr. Presiding, you will our annual amortization for the existing loan. For year 2026, allocated 241 million for the almost 1 million loan of the city government for the past 3 years. So, meron po tayong 241 million ngayon for sa existing loan natin. And we are still allowed up to 800 million for annual amortization.
3: Okay.
1: With the year 7 billion po na sinasabi nyo kanina, hindi po yun sa computation na under ng 20% na debt cap. It is the computation of the BLGF that we are allowed, still allowed, to avail a loan up to 7 billion pesos.
3: And aralin lang po sa pag-iilon ng lahat, eto 2 billion na sub.
4: Mga katropa, bahagi na po yan ang naging talakayan kanina ng sangguniang panlunsod. May kognayan pa nga po sa kahilingan ng opisina ng alkalde sa sangguniang panlunsod para makipag-negosasyon pa lang naman. Hindi pa yung mismong halaga yung hinihingan ng authorization mula sa sangguniang panlunsod. So, ipinaliwanag naman po yan ni City Budget Officer Ma'am Regina Cantillo. Saan ba mapupunta yan? Eh, yun nga po. Mapupunta nga po yan sa mga infrastructure project na hiniling sa city government ng mga barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kabayan, mga katropa. So, base sa naging talakayan kanina, mga kababayan, mga katropa, yung pong authorization, kahilingan ng authorization na binibigay kay Mayor Byron ng sangguniang panlunsod to negotiate sa dalawang bangko kung saan posibleng makapag-loan ang city government, Land Bank at saka Development Bank of the Philippines. Inaprubahan na rin po ng City Council yung resolusyon na nagpapahintulot sa ating alkalde na makipag-negosasyon sa bangko. Negosasyon pa lang naman. Siyempre, pababaan ng interest, yung terms ng bayaran. Kaya magkakatalo yan eh. Mga kabayan, mga katropa. At kung sakasakali na magkasundo, alinman sa mga bangkong binabanggit, bago pa. Panibago ulit, babalik ko sa City Council yan. Babalik na report, i-report din yan ng opisina ng mayor. City Council, may nakausap na. Nagkaroon na ng negosasyon sa bangkong ito. Ito naman yung mga terms and conditions nila. Ito ba ay pasok ba sa standard ninyo bilang sanggunian? Para nag-aproba yung pong sanggunian, babalik ulit. Aprobado. Pag-uusap na ngayon yan. Oo, yung halaga na ang pag-uusapan dyan. Mga kabayan, mga katropa, medyo ano pa ito, maproseso. Ano naman po, porque nagbigay na po ng authorization ng sangguniang panlunsod to negotiate, guys, na kaagad ang balik na. Ako, hindi pa po, ha? At yan, syempre, naka-stack yan dyan sa anumang bangko na mag-grant ng kanilang 3 billion pesos loan. Ilalabas lang po yan kapag yung mga infrastructure project na mga humiling na mga barangay, hindi naman po biglaan ilalabas yan, mga katropa. Transaction pa rin yan. Na bubusisiin pa rin ng sanggunian, mga kabayan, mga katropa. Kaya kayo, mga kabarangay natin dito sa buong lungsod ng Puerto Princesa, tanong nyo sa mga barangay nyo, mga barangay pusalis nyo, ano bang infrastructure project ang hiniling nyo sa city government? baka kamapondo na kung sakasakali makapag-low na ang city government. Dapat nakikialam din kayo. I mean, hindi naman nakikialam. Dapat nakikibalita rin kayo sa mga barangay opisyales, no, ha? Para malaman ninyo, kasama pala yung barangay namin sa humiling sa city government. Ano kaya yung proyekto yun, ha? Ano kaya yung infrastructure project yun, ha? Concreting ba ng kalsada? Ha? Meron bang multi-purpose sa gym? Ha? Hiniling ang barangay? Barangay hall or barangay health center? Yan, yun naman yung mga kadalasan na mga hinihiling ng mga barangay sa city government. Kaya doon, sa mga medyo napataasan naman ng kilay, ay labanggit loan at malaki-laking loan, 3 billion pesos. Malalaman po natin yan sa mga susunod pa mga development niyan. Nakatutok pa rin dyan yung si Katropang May. Kasi yung barangay niya meron ding hiniling. nabanggit ko anong project yung hiniling nila, ha? Sa city government. Baka mga kabayan, mga katropa, 12 minutos na lang bago po sumapit ang ika-anim ng makulimlim, malamig-lamig, mamasamasang hapon. Mga kabayan, mga katropa, dapat pag ganitong medyo nilalamig po kayo, kape-kape, ha? Bago ang hapunan, kape, pwedeng pong appetizer. Healthy coffee, yung ating Santon Plus coffee mix. Pero kung nananakit naman ang iyong katawan dahil galing ka sa trabaho, magpamasahe ka. Boss or ma'am, yung mga nangangaling yung binte, mga nananakit yung braso, daliri o daliri sa kamay. Magapong tipa rito, tipa doon sa keyboard. Nauso yung makinalya ngayon. Makinilya, oo. Keyboard na, computer. Minsan nakakaranas kayo ng pamamanhin. Sa mga daliri, braso ninyo. Mahaplasan po ninyo ng Santon Gold Herbal Oil. Ha? At sa mga medyo matitinding pananakit ng ulo at pananakit ng katawan, i-assess the pain muna yan, katropa. Ha? Bukas pa ho ang mga butika at mga pormasya na malapit sa inyong mga lugar. Dahil yung ating po mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay available yan dyan. Ha? Sa ngalan po ng ating nakasama sa Baguio Technical, Engineer Ken Vincent Dancil. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating pong Station Manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado ngayon pong araw o hapon ng Lunes, Mayo 25, 2026. Ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, Katropang Alizon Salvatos. Maraming salamat po at magandang gabi na, Pilipinas!
5: Sumain nyo ang asintado. Hanggang sa susunod na talakayan, dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bago-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: XFM.
3: X.
4: XFM.
3: FM.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Sister Pain.
17: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
16: Sister Pain, hanggang ang pain.
11: Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
18: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
19: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
3: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
18: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: XFM.
20: X.
4: XFM.
20: FM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM.
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting.
20: Exciting.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Santon Gold Live Testimony.
2: Balik si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga pong napakagaling ng Santon Gas Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
4: Kariyo ko, Nero, taga Dubarao. Yung baywang sakit, basta dito sa kusulit ng sakit. At ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
5: Ayos na?
4: Ayos na. Hindi kagaya noon niya, hirap po magtayo, hirap po magiga, hirap po magupo.
5: Normal lang pagkilos mga yun.
4: Okay.
5: After 1 week na gamutan.
4: Wala na gani 1 week, dang araw lang. Dati hindi ko patulog. Masabi ko lang yan, ang iba niya magkagaya kung kami sakit, kailangan nung punta kayo dito.
5: Size to help.
4: Oo, magpagamot.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health, lunas at solusyon, iyong makakamit.
6: Sinari namin, napakasensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pansy.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
11: Good evening po muli at taga-subaybay dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan at syempre sa ating mga katropa dyan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia Punay na makakasama po ninyo ngayon sa loob ng maikling panahon. At syempre bago po ang lahat, sa lahat ng nais magpadala ng inyong mga katanungan patungkol po sa inyong karamdaman dyan, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907 332 436 0917. Ulitin ko po, 0907-332-4367. Ayan mga katropa, ang aming text line number. Maari po kayong mag-text ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman or mga health concern. At sa programang ito mga katropa, sama-sama po nating alamin ang mga sikreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay. Kasama ang ating wellness consultant. Magandang gabi sa iyo dyan, Doc.
12: Magandang gabi sa iyo, Katropang Cynthia. Magandang gabi din sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programang The Secret of Health. At nawa na sa magandang kalusugan kayo mga katropa sa oras na ito. At ngayon po ay muli nyo kaming makasama. Pwede kayo magpadala sa inyong mga katanungan tungkol sa inyong mga karamdaman sa ating text line sa 0975-8424-832. Pwede kayo magpadala dyan, pwede kayo mag-text. Ngayon, magtalakay na naman tayo mga katropa, Katropang Cynthia, ng mga karamdaman na iniinda ng mga tao, mga kababayan natin, lalo na sa mga hindi health conscious sa pagkain, talagang hindi makaiwa sa mga iba-ibang karamdaman, Katropang Cynthia. Kaya isa ito sa paraan na magkakaroon tayo ng kaalaman paano natin i-prevent yung mga naramdaman natin, mga iba-ibang karamdaman sa katawan gamit ang natural. Isa yan sa ating ituturo dito sa ating programa, yung natural na pamamaraan sa pagsugpo sa mga iba-ibang karamdaman, Katropang Cynthia.
11: Yes, Doc. So, mga katropa, stay tuned lamang po kayo para marami tayong malaman, no? Patungkol po sa ating kalusugan ngayon, marami tayong matutunan ng mga health tips mula sa ating wellness consultant. So, ngayong gabi, Doc, ano yung ating tatalakayin naman?
12: Ang ating tatalakayin, Katropang Cynthia, itong tinatawag na tonsillitis. Itong tonsil, Katropang Cynthia, ito yung tinatawag na frontliner defense mechanism sa ating katawan. Siya yung dumidepensa sa'yo mula sa banta ng mga virus bacteria. Itong tinatawag na tonsil. Pag namamaga yan, nagiging tonsillitis. Pag namamaga yung tonsil natin. Yan yung function ng tonsil sa ating katawan, siya yung nagdidepensa sa atin mula sa mga virus bacteria. No? Pinupuksa niya yung mga virus bacteria na sumusubok na papasok sa ating katawan. Kaya kung mahina yung ating resistensya ng katawan, Katropang Cynthia, mga katropa, kaya makakaranas ng infection sa tonsil. Nagkakaroon ka ng tonsillitis. Ito naman yung dahilan ay na-infect sa virus, yung tonsil. Kaya nagkakatonsillitis, namamaga yung tonsil. At yung klaseng virus, yung common cold virus, yung flu virus, isa yan sa mga dahilan no, na nagkakaproblema yung ating tonsil, Katropang Cynthia. At siyempre, pag meron tayong ganitong problema sa katawan, siyempre makaranas tayo ng ubo. Meron tayong sipon, ubo, lagnat, at pagkakaroon ng sore throat. No, yun yung maranasan pag may tonsillitis. Kung yung iba, Katropang Cynthia, mahirapan na maglunok ng pagkain.
11: Kasi namamaga.
12: Namamaga, yes. Yung tonsillitis nila. Yung iba din, mahirapan maglunok ng tubig. Sa sobrang sakit, ilunok talaga. Kaya ating imintin, Katropang Cynthia, mga katropa, na malakas lagi yung ating immune system. Dapat meron tayong mga isupply na mga vitamins sa ating katawan, no? Para mapanatiling malakas yung ating immune system at makaiwas tayo sa ganitong problema sa nagkakaroon ng tonsillitis. At siyempre, iwasan talaga natin yung mga matatamis, malalamig, matatamis na mga inumin, mga pagkain, maliban lang sa prutas, Katropang Cynthia.
11: Oh.
12: Yung mga unnatural sweets, gaya ng mga soft drinks, powder juices, yung mga... Yes, candies. Yan yung mga hindi natural na matamis na pag yan yung ipasok sa katawan, hihina talaga yung resistensya ng katawan, Katropang Cynthia. Hindi lang unnatural sweets yung magpapahina ng ating resistensya ng katawan. Pag mahilig din tayo sa mga maalat, no? Bawat kain, kailangan talaga may kasamang sobrang alat, no? Hindi mabusog pag walang kasamang maalat yung pagkain. Yan ay hindi din maganda epekto sa katawan. Kasi isa yan sa magpapahina din ng immune system, Katropang Cynthia. Yung mga sobrang alat na hilig natin. Kaya yan yung mga iwasan natin, no? Ito yung mga iwasan natin pag mayroon tayong mga tonsillitis, yung mga pagkain na matatamis, malalamig. Yan yung mga iwasan kasi pag meron kang ganito, kahit kaunting sintoma lang, pwedeng mapalaki pag mahilig pa rin o magpasok pa rin ng mga hindi natural na mga matatamis. At siyempre, iwasan din yung mga red meat, Katropang Cynthia. Mga red meat, mga fried foods, kasi nakaka-irritate din yan ng tonsil natin, no? Yung mga sobrang, yung mga mahilig sa instant din ng mga pagkain, dapat hindi natin yan hiligin kasi yung kasabihan, Katropang Cynthia, instant food, instant life.
11: Yes.
12: Pag mahilig tayo sa mga instant na mga pagkain, Dahil lagi tayong tinatamad, parang pinapaikli natin yung buhay natin yan. Kasi yung mga instant na mga pagkain, may mga preservative, Katropang Cynthia. Yung mga preservative na yan, yan yung magpapahina ng immune system din. Nagpapahirap ng pagpangsyon ng ating mga organ. Kaya huwag natin hiligin, no? Lagi nating isipin yung ating kalusugan, nakasalalay pag tayo ay hilig sa mga instant na mga pagkain. Kasi sa sinasabi, Katropang Cynthia, lalo na yung mga pagkain na matagal masira, Katropang Cynthia, dahil sa preservative, sinabi ng mga expert, kaya nga hindi daw yan nasisira kaagad dahil hindi nakikialam yung bakterya, kaya hindi siya nasisira. Kaya sinabi ng expert din, kung ang bakterya daw hindi kumain yan, kaya hindi agad-agad nasira, bakit ka kumain? Isang palaisipan, mga katropa, sa atin na dapat hindi tayo mahilig, bigyan natin ng time na mapaganda natin yung ating katawan, no? Sa pamagitan ng pagkain ng mga prutas, mga gulay, kasi yan yung kailangan ng ating immune system. Diyan humuhugot ng lakas yung ating immune system sa ating pagkain. Kaya payo ng mga eksperto, kain tayo mga pagkain na matataas ang fiber. Kasi yan yung nagbibigay sigla ng mga organ, lalo na sa ating immune system. Yan talaga yung araw-araw na pinapalakas natin. Kasi araw-araw, Katropang Cynthia, nakaka-encounter yung katawan natin. Uras-uras na mga virus, bacteria. Kaya kung mahina yung immune system natin, talagang magkakaroon tayo ng mga iba-ibang karamdaman. Gaya ng tonsillitis, tigdas, yung mga chicken pox, yan ay infected by virus. Kaya dapat yung iwasan natin kasi pag magkakaroon tayo ng ganong karamdaman, ay talagang hindi din maganda ang epekto sa katawan. Kaya ating ma-recommend, Katropang Cynthia, yung ating vitamin C. Yung vitamin C natin, yan ay araw-araw dapat isupply. Yung ating Santon Bet C, yan yung alkaline vitamin C na kailangan ng katawan. Kasi yan ay 100% nagagamit ng ating katawan, napapalakas na yung ating immune system araw-araw. Kasi pag mag-inom tayo ng acidic na mga vitamin C, hindi 100% nagagamit ng katawan, Katropang Cynthia. O kaya pagbibili ka ng mga acidic na vitamin C, parang nagtapon ka lang ng pera niyan eh. Kaya yung hanapin natin, yung ating Santon Bet C, yan ay alkaline vitamin C. Yan din yung klaseng vitamins na dapat isupply sa katawan araw-araw dahil hindi siya naiipon sa katawan. Araw-araw siya natatapon, kaya yung function niya sa ating immune system ay napakahalaga. Kailangan talaga ng vitamin C. Siya yung pinaka-pangunahing vitamins na dapat isupply para mapalakas yung ating immune system, no? Para mapalayo tayo sa infection gaya ng tonsillitis. At syempre, mayroon din tayong Santon Gold, Santon Plus, at yan ay pinapalakas din, no? Na produkto, yan ay mayroon na tayong Santon Plus Gold. Mayroon na yung Ampalaya, Spirulina, Malunggay, at Mangustin. Kaya yan ay mabisa, mga katropa, yung Santon Gold natin at saka yung Santon Plus sa mga pamamaga. Kasi yung Santon Plus natin, hanggang ngayon, available pa rin yung sa ating clinic, Katropang Cynthia. Kasi yung iba din, mas maganda sa kanila yung Santon Plus. Yeah. Iba din, mas maganda ang effect sa kanila yung Santon Gold. Hiyang-hiyang lang kasi yung tao. Kaya yung Santon Gold natin, Santon Plus, yan ay mabisa sa mga pamamaga. Lalo-lalo na sa may mga tonsillitis. Partner yan ng Santon Betsy natin. Yan ay mabisa na magpahupa ng mga infeksyon. O makaiwas sa infeksyon at magpahupa ng mga pamamaga sa tonsil. Kasi yung pinaka-target ng ating Santon Gold, Santon Plus, ay inaayos niya yung mga pamamaga sa loob at labas ng ating katawan. O siyempre, mayroon din tayong premium D3 soft gel sa ating clinic, mga katropa, na yan ay mahusay na magpuksa ng mga virus bacteria dahil sa content niya na BCO. Yung BCO, pag mapasok yan sa katawan, nagiging monolaurin, yan ay tinatawag na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, siya ay mabisang magpuksa ng mga virus bacteria sa ating katawan. Siya din yung tumutulong, mga katropa, yung monolaurin na hindi ma-overwork yung ating immune system. Yan yung magandang epekto ng ating premium D3 soft gel. Talagang isa yan sa isupply sa katawan araw-araw, no, yung ating premium D3 soft gel, dahil pinaparelax din niya yung ating immune system, no, na hindi siya mapagod sa pagtrabaho araw-araw. At meron din siyang epekto, no, sa pagpapaganda ng daloy ng dugo dahil inaalis niya yung mga barado at nilininis niya yung mga daanan ng dugo. Kaya gumaganda yung circulation ng dugo sa katawan. Marami pa, no, yung benepisyo maliban sa akin nabanggit. Nakakatibay din siya ng buto dahil sa content niya na vitamin D sa ating premium D3 Soft Gel. Yan yung kailangan na vitamins na para magamit, maabsorb yung calcium sa ating buto. Yan yung isa din sa tumutulong na mapasigla yung ating buto. Mag-inom tayo ng Santon Gold, Santon Plus, Vitamin C at sa yung ating Premium D3. At siya din yung nagpapalubricate ng ating mga joint kasi pag magkaedad na yung tuhod, unti-unting natutuyuan. Nawawala ng lubricate kung sasakyan pa yan, grasa. Kaya yan yung isa din sa function ng Premium D3. Tinutulungan niya na laging lubricated yung ating mga joint para hindi laging makaranas o makaiwas sa mga pananakit, panghihina ng tuhod. At siyempre, meron din tayong Visionix dyan sa ating clinic, mga katropa, katropang Cynthia. Yan ay maganda sa laging puyat. Pag laging puyat, katropang Cynthia, laging na-expose sa radiation yung mata. At isa yan sa dahilan, katropang Cynthia, na magkakaproblema talaga yung mata mo katagalan. Medyo bata-bata pa pero nakaramdam na ng panalabo ng paningin. At minsan, natutuyuan yung mata. Kulang sa fluid yung mata. Isa yan sa dahilan din, katropang Cynthia, na kulang sa nutrients. Hindi mo nasuplayan ng mga iba-ibang kailangan yung katawan mo. Kaya nagkakaproblema yung mata. Kaya itong ating Visionix ay ito yung dapat isupply para sa mata. Ah, nakaganda nito. Naka-soft gel na, katropang Cynthia. Hindi mo na kailangan na kakain ka pa dun sa mga natural na hindi mo gusto. Pag hindi ka mahilig sa mga gulay, prutas, itong Visionix, ito yung swak na inumin mo para masupply ng ating mga katropa yung mga kailangan ng kanilang mata. No? Para makaiwas sa mga glaucoma, mga katarak, panlalabo, panunuyo ng mata, yung Visionix natin, kompleto yan. Kompleto yung content niya sa dapat isupply sa mata. No? Kasi meron yung lutein, may bilberry, may beta-carotene din, at sisantin. Yan yung naka- ganda sa ating Visionix. Kaya wag natin hintayin, mga katropa, na tayo ay iinom na pag meron na tayong malalang kondisyon sa mata. Na mas maganda, lalo na pag magkataas yung edad, katropang Cynthia, papatong na ng 20s, talagang makaramdam na yan sila ng panalabo ng paningin dahil sa trabaho, radiation, puyat. O, isa yan sa nagpapahina na mata, kaya inom na ng ating Visionix. Yung Visionix natin, yung ating produkto ng Yes to Health, ay yan ay mabilis sa mga pharmacy na malapit sa inyong lugar. At siyempre, mas maganda kayo ay magpunta sa clinic, mag-avail ng ating libre check-up sa ating clinic gamit yung ating machine na high-tech machine na magbasa ng mga mahihinang organ sa katawan. Binabasa din niya yung mga kulang na mga minerals, vitamins sa iyong katawan na kailangan mo isupply, no, para makarecover mula sa iba-ibang karamdaman. Yan yung pamamaraan ng ating check-up sa clinic na maganda na inyong i-avail kasi yan ay libre, katropang Cynthia, pag sila ay pupunta sa clinic. At siyempre, mayroon din tayong natural soap, no, dyan sa ating clinic, yung ating Santon na soap at saka yung ating clear skin sa mga katropa natin na naghahanap ng epektibong para sa mga problema sa balat, epektibong pampaputi at pampakinis ng balat, mga katropa, ay yung ating natural soap, yung ating Santon soap at saka yung clear skin ay mabisa sa inyong mga hinahanap para sa mga skin problem at saka gustong kikinis at puputi yung balat. At maganda din yan, mga katropa, no, sa may mga balakubak, yung ating Santon Plus soap. At hindi lang sa may mga balakubak, maganda din yan sa may mga kuto kasi yung ating Santon soap ay antibacterial yan siya. At siyempre, dyan sa ating clinic, meron din tayong tatlong klaseng kape, katropang Cynthia, na pwede nilang subukan. Yung ating Santon Plus Coffee Mix, yan ay maganda sa may mga hormonal imbalance. Yung epekto naman ng hormonal imbalance, katropang Cynthia, sa katawan ng babae, madaling magkakaroon ng bukol, madaling magka-picos, magka-mayuma, bukol sa breast, guiter. Isa yan sa dahilan ay yung hormonal imbalance. Kaya huwag nang hintayin na magkakaroon tayo ng hormonal imbalance. Mas maganda, mayroon na tayong prevention. Kasi yung ating Santon na coffee mix, isa sa component niyan is soybeans. Isa yan sa natural source ng protein, yung soybeans. At maganda siya sa may mga hormonal imbalance para makaiwas sa mga iba-ibang klaseng mga bukol. At siyempre, mayroon din tayong coffee na Premium D3 coffee. Yan ay maganda sa may mga mahinang buto, mahinang tuhod. Yung ating Premium D3 coffee. Kasi mayroon siyang vitamin D at pinapalakas niya yung ating mga buto dahil sa vitamin D. At isa din yan sa mas maganda, ito yung klaseng kape na dapat ikape Katropang Cynthia dahil sa natural siya, wala siyang caffeine Katropang Cynthia. Yung kape natin Katropang Cynthia mga katropa ay hindi lang siya para isatisfy ka sa sarap maibigay niya. Magbibigay din siya ng magandang kalusugan yung mga coffee natin. Gaya ng ating premium Dietrich coffee, yan ay maliban na kape, pinapaganda, pinapasigla, pinapatibay din niya yung mga buto natin. Kaya ito maganda sa mga hilig sa mga kape. Itong ating mga coffee po ng Yes to Health. No, kasi ito ay habang nagkakape ka, maramdaman mo yung lumalakas at sumisigla din yung katawan. Yan yung benepisyo ng ating coffee. At siyempre, mayroon tayong Santon Gold Coffee. Ito naman yung klaseng kape, Katropang Cynthia, na may glutathione, may collagen. O, yung collagen natin na nasa ating Santon Gold Coffee, ay yan ay maganda na magpasigla din ng ating mga buto sa katawan. Para hindi magtina yung ating mga buto, yung collagen dapat yan ay isupply sa ating katawan. Maliban sa vitamin D, calcium, ay yung collagen din, isa din yan sa kailangan ng ating katawan, Katropang Cynthia. No, lalo na sa pagpapasigla ng buto. Yung coffee natin na Santon Gold, swak yan, no? Sa may mga mahilig sa kape na gaganda din yung mga buto nila. At meron ding glutathione ito, yung ating Santon Gold Coffee. Ito naman yung maglinis ng atay, Katropang Cynthia. Yeah. No, para makaiwas sa sakit sa atay. Ano ba yung sakit sa atay, Katropang Cynthia? Gaya ng hepatitis, fatty liver, ano pa? Cirrhosis of the liver. Yung glutathione, kailangan yan ng atay, Katropang Cynthia. Yan yung the king of king sa lahat ng antioxidant. Itong glutathione. Ito yung naglilinis ng atay. Itong glutathione. Pag malinis yung atay natin, malayo tayo sa infection mula sa hepatitis, makaiwas sa fatty liver, at gaganda din yung ating kutis, Katropang Cynthia.
13: Yes.
12: Kaya yung kasabihan na habang nagkakape ka, gumaganda ka rin. Oh, kasi nga, papagandahin niya talaga yung balat. No? Kaya yung iba, Katropang Cynthia, nag-iinom ng mga glutathione, ang purpose nila para malinisan yung atay nila at puputi at kikinis yung balat nila. At ganoon din yung ating Santon Gold Coffee. Yan ay available sa ating clinic mga katropa, yung produkto po ng Yes to Health. At kung kayo ay user ng ating produkto, kung malapit kayo dito sa ating clinic sa San Manuel, mas maganda dyan kayo mag-avail, magbili ng ating produkto. Kasi sa bawat produkto natin, makaka-avail kayo ng discount. Dalhin nyo lang yung PWID, Senior Citizen ID, para ma-avail nyo yung discount. At siyempre, yung SRP natin dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia, ay para naka-discount ka na, Katropang Cynthia. Kasi nga, yung SRP natin na napakababa yung price sa bawat produkto natin. Kaya kung sila ay user na ating produkto, mas maganda sila ay magpunta sa clinic at mag-avail ng ating produkto. At siyempre, mayroon tayong libreng check-up sa ating clinic. Gaya ng binabanggit ko kanina na mayroon tayong machine dyan na ginagamit na magbasa ng mga mahinang organ at mga kulang sa katawan ng mga minerals vitamins. Kasi isa yan sa dahilan, nagkakasakit yung tao. Kasi Katropang Cynthia, yung kinakain ng tao, iniinom, ang maapektuhan yan, magkakaroon ng imbalance. Pag kakain ka ng mga acidic, mag-inom ka ng mga acidic na mga inumin, yung mga mineral sa katawan mo niyan magbaba eh. Pati immune system mo maghina. Kaya ang resulta, Katropang Cynthia, magkakasakit talaga. Kasi yung mga minerals, vitamins, nag-i-imbalance na, at saka yung mga organ, humihina, at saka yung immune system din. Kaya mas maganda sila ay magpa-check up sa clinic, kung mayroon sa ating clinic, kung mayroon silang mga karamdaman, no, para ma-advise yan sila. At yung clinic natin, open yan, every Sunday to Friday, no, yung clinic natin dito sa Puerto. At ibigay natin yung mga address, Katropang Cynthia, sa bawat branch natin.
11: Ayan mga katropa, no? So marami tayong mga natutunan mula sa ating wellness consultant. So kailangan baguhin po natin yung ating lifestyle at manggamot at magpa-regular check-up para mas malaman natin yung ating mga kalagayan ng ating kalusugan. At syempre, meron tayong free consultation dito po sa Puerto Princesa, sa Yes to Health Wellness Center. Meron tayong free consultation, free dietary guidelines na ibibigay mula sa ating wellness consultant. May free terahertz therapy tayo mga katropa. At syempre, open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. At every Saturday, close naman po kami. Yan lamang po yung aming pahinga. At syempre, ang Yes to Health Wellness Center dito po sa Puerto Princesa, matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa taas lamang po yan ng Nokinox, Barangay San Manuel. Ayan, malapit po. po yan sa Land Bank San Manuel. At syempre, meron din po tayo sa Rojas. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Veronica Building, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES, yung elementary school po doon. At meron tayo sa Nara. Matatagpuan naman po sa Caltex Compound, Panakan, Nara, Palawan. Ayan po. At meron din po tayo sa Brooks Point. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place, Door Number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At panghuli, meron tayo sa Cuyo, Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan po. At pwede po kayong mag-search sa ating mga social media, especially ang ating Facebook page. Marami po kaming Facebook page. I-search nyo lamang po ang Yes to Health Wellness Center or Yes to Health Clinic. Ayan, lalabas po ang lahat naming Facebook page. Kung nasan po kayong mga lugar or kung saan po kayong malapit, lalabas po kung anong branch yon. Kaya maaari po kayong mag-chat or mag-direct message para sa inyong mga inquiries. At syempre sa inyong mga katanungan at kung kayo po ay magpabook ng appointment for a free consultation, mga katropa. At syempre, yung ating text line number, kung may mga katanungan po tayo dito po sa Puerto Princesa branch, ito po ang aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po, 0907-332-4367. Ayan po, maaari po kayong mag-text ng inyong mga health concern, mga health issues, or mga katanungan. At sasagutin po yan ng ating wellness consultant. At syempre mga katropa, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa walang sawang pakikinig dito po sa aming programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Dahil para sa amin, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
12: At ito naman po inyong lingkod, Dr. Jmar Ibet, magsasabi, stay happy and stay healthy.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Sa isang kape na, hinahanap ko antioxidant na anti-aging pa.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
15: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puson.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Santon Plus Herbal Oil.
19: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya.
20: Mga katrupa, exciting!

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic

0: acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6, at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malin, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Supple Plus Gold.
19: Ako si Michelle, isa akong call center agent.
0: Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
19: XFM.
20: XFM.

0: Tabang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa mga
12: butoy. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Visionix, marami na ang natulungan.
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero natin rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
0: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
11: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
9: Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa mga
9: butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.

0: Kasi na ating immune system, araw-araw. Bangsaan Tone Flask Gold. May tagline bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Saan Tone Flask Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Flask Gold. Mambibit sa mga sublimutika.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.

0: XFM.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.

0: kasi na ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Blast Gold. May taglay bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Tone Blast Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Tone Blast Gold. Mambibi sa mga suking butika.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Tone Blast Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Tone Blast Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko,
8: bawal akong mag-absent sa trabaho
7: dahil
8: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
7: Buti na lang,
8: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
7: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
8: Ako pala si Michelle,
7: isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
15: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
13: Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
13: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito.
3: Kaya nagagawa at power talaga ng love. Diba? Aminin niya sa mga may ka-charge dyan na 1 month pa lang. Pero araw-araw consistent talaga siya. Nag-good morning, nag-lunch ka na ba? Good night. Samahan mo pa na video call every night. Uy, talagang di ba? Mapapalagay ka rin naman pagka ganun. Pero, huwag pa rin papakampante. Most especially sa mga kakakilala pa lang. Ito kasi si Luther Vandross. Kung ano-ano mga songs niya. Ako naman. Oras na natin ay 24. Yes, kasama nyo na po ngayong gabi. Ayan ang Monday. Ay nag-iisang po mo sa jowa sa balat po ng radyo. Dito syempre sa ating pong programang putahe sa gabi. The one and only Barbie Show.

hanggang alas dias lang. Every night na akong sa'yo, be. Kaya pagka ganitong oras, lakasan ng pandinig. Huwag naman masyadong radyo, ha? Yung pandinig lang muna every night. Kasi po pwedeng yun ang lakasan. Aminin mo, kaya mong hinaan yung pandinig mo. Misa kasi, nasa choice din naman natin yan, eh. Ako naman, o. Oh. Kaya sa mga katropang ho natin, ayan, isang magandang evening po sa ating lahat. O po sa mga driving while listening sa ating show, mga pauwi na, galing trabaho, hello! Gandang evening sa iyo, Ben! Agad, Mosh! Ganun talaga, pagka ganitong Monday, talagang mapapagod ka. Kasi, pag Monday, alam niyo, syempre, pag Monday, mga katropa, dito pa lang ho kasi tayo nag-a-adjust na naman. Siyempre, kahapon. Weekend, ganun. Alam niyo na, kanya-kanya tayo ng mga pinagkakaabalahan sa life. O yung iba, parang hindi pa rin nakakapag-adjust na, uy, trabaho na pala ulit. So parang, ngayon pa lang ulit nag-a-adjust sa mga katropa ho natin every Monday. So bukas, medyo okay na yan. Gising na yan. Baka kapag-work na yan bukas. Ayan. Sa mga katrabaho ho natin saan, mga katropa ho natin na ayun, pauwi pa lang, driving, malusunin na, ingat, go straight home. Once again, kasama po ninyong programang patahin sa gabi hanggang alas dias lamang po ng evening. Ayan, so sa mga katropa ho natin, mag-send-send lang ho kayo sa ating hotline number 0917-823-7180. Once again, 0917-823-7180. Ay, alam ko mainit. Alam ko kahit ganitong oras naramdam mo pa rin. Grabe yung init pa rin. Po, ayan sa mga katropang ho nating naramdam pa rin. Grabe ang init at alansangan kahit gabi na. Tipong lumubog na ang araw at lahat-lahat. Bakit gano'n? Parang ang init pa rin. Especially sa mga katropang ho nating ayan, walang aircon sa kanilang mga tahanan. Oh, tipong umaaso na lang sa bintana. Sa lamig ng hangin, no? Handa po ha, mga katropa ho natin dahil ayon sa pag-asa. Sa susunod na buwan, ayan, sa buwan ho ng Hunyo, mga katropa, asahan na mga naku nagbabadyang malalakas na ulan. Yes. Kaya oo, mga estudyante, kailangan ng mga pananggari naman sa mga nagbabadyang malalakas na ulan next month, mga katropa. Kasi naku, eto na, pasukan na naman next month. So, mahihirapan na naman ho mga momshies ho natin kapag ka ganitong tag-ulan na naman at talagang malalakas na ulan at bagyo, mga katropa, ha, ang dadaan na naman, darating na naman ho dito po sa atin. Kaya mag-ingat-ingat ho tayong lahat at maghanda-handa na po ngayon-ngayon din naman at mapaghandaan na ang mga, naku, grabe na ito, mga katropa, kasi init ho talaga ng panahon ho natin ngayon. Kahit gabi, parang tanghaling tapat. Sa totoo lang, hindi po magigising ka talaga hating gabi kasi ang init, yung ganun. Parang ang init, teka lang. Hello po sa mga katropa ho natin na ayan, medyo i-stress pagka ganitong oras na naman. Imbis na nagpapahinga na medyo nai-stress pa dahil sa grabe ang tindi ng init ho natin ngayon. Kaya sa mga katropa ho natin, ha, take ho kayo nitong ating Santon Gold Coffee Mix. Para hindi nyo maramdaman yung sobrang init ho ng panahon ho natin ngayon dahil nakakakalma po ang ating Santon Gold Coffee Mix, ha? Iba pong coffee yan, mga katropa. Herbal coffee po itong made with natural ingredients. All made with natural ingredients ho yan. May mangosteen, malunggay, ampalaya, spirulina na sinamahan pa ng bawang extract. So talagang siniksik. Ayan. Liglig sa mga natural ingredients na talaga makatutulong po sa atin pong mga kalusugan. Ako man, ha, ako lagi akong constipated. Yan ang problema ko. Buti na lang meron ho tayong Santon Gold Coffee Mix. Grabe, sobrang laking tulong ho nito, mga katropa. Ako meron din kasi dahil meron ho ito, mga katropa, yan ang palaya, spirulina. Talaga nakatutulong po sa magandang panunaw ho natin, mga katropa.
yung Santon Gold Coffee Mix. So, na, yun na, hindi na ako constipated. Talagang umayos na. Kaya sa mga katropa ho natin, subukan po ninyo ang ating Santon Gold Coffee Mix. Available na ho. Ayan sa inyong mga suking botika. Nationwide po yan. Pwede ho yan sa Mercury Drug, Teacher P, Genetica, South Star, and sa ating klinikang Yes to Health Wellness Center. Opo, na meron hong free check-up, free consultation, and marami pang mga free medical services so sa ating klinikang Yes to Health Wellness Center. So, mas maigi na pumasok na lang ho kayo doon. Yes, open po sila from Sundays ho yan hanggang Fridays lang naman mga katropa. Kasi every Saturday, sarado po ang ating klinika. So bukas, bukas ho sila. Sulitin ho natin na pumunta. Ayan, at i-avail ang mga free medical services ho natin sa ating klinika, Yes to Health Wellness Center. 8:31, we'll be right back. Okay, enjoy nyo lang po yung mga songs ho natin ngayong gabi. Just lay down and relax and enjoy the songs. Siyempre sa programang Putahe sa Gabi mga katropa. Once again, we'll be right back. Dito lamang ho kayo always sa inyong paboritong tambayan, 104.9 XFM. Exciting.

0: Protection para sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain.
14: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: if symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ayos yan!
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Isang pahid lang sa puson.
22: Desminuria.
24: No more.
22: Santon Plus Herbal Oil.
25: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Katrupa, exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.

0: Protection para sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
12: Bibili sa mga butika.
14: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
16: Ice yan!
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, pero dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puson.
17: Desminorrhea.
19: No more.
17: Santon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: guys heard the song coming from the American singer-songwriter, the one and only Mariah Carey, with the song "I Don't Wanna Cry." Grabe naman yun, Mariah. Humila ka ba dun, Mariah? Grabe naman ang ating songbird supreme. Mariah Carey, the one and only Mariah Carey. Actually, hindi ko alam tong song niya na to. Pero feel ko talaga siya to eh. Kasi yung mga ganitong genre ng song talaga naman. Yung parang feeling mo may humahaplos na naman sa batok mo. Parang ganun. Diba, ganyan ang mga songs ni Mariah Carey. Sobrang sexy like Mariah Carey. Grabe, lalo na ng mga early 90s. Pagka nanonood ako ng mga music videos niya, napaka-sexy talaga ni Mariah Carey. Sobra. Alam mo yung ang sexy ng voice niya, tapos kapag kapapanoorin mo siya, bumabagay ang sexy pareho. Nakakaloka. Tapos yung boses niya, grabe. Sobrang rare ng boses ni Mariah Carey. Kasi hanggang 5-octave vocal range siya. Sobra yun. Alam mo yun, nag-whistle na talaga siya. Wala na. Grabe, nakakaloka naman yung mga birit ni Mariah Carey. Ayoko na talaga. Ito yung mga dahilan ba't hindi ako sumasali ng mga singing contest eh. Kasi ganito yung makakalaba mo, mga nag-whistle. Umaabante ka na pero parang gusto mo umatras eh. Pagka yun yung mga nakikita mo, pagka may mga nag-audition, nakakaloka naman. Once again, Mariah Carey. With a song, I Don't Wanna Cry. Ayan, napa-katuloy. Napahawak ka sa batok mo, naparabagang ano. Parang may humaplos sa batok mo. June 9:28 ng evening mga katropa. And yes, Barbie Chu pa rin. Ayan, sumasa inyo. Dito po sa programang Patahan sa Gabi hanggang alas 10 pa po ito ng evening mga katropa. So go lang. Pasahin na lamang po sa ating hotline number. Ayan, ang inyo po mga Good Things and Everything songs. Okay, di naman po yan. 0917-823-7180. Once again, 0917-823-7180. Sobrang nilamig ako dun sa song ni Mariah Carey. Lalo yung sa mataas na part, tapos nag-whistle na naman siya. Nakakaloka ka, Mariah. Ayan na syempre ha, sa mga viewers ko natin dyan sa Tacloban, 99.9 XFM Tacloban. Isang magandang evening po sa ating lahat. Maraming salamat. Ganon din po sa 95.7 XFM Tukigaraw. Isang magandang evening. Thank you so much. Ayan sa 104.7 XFM Palawan. Isang magandang evening din po. Ayong gabi eh. Daghang salamat sa lahat po ng mga viewers and listeners po natin sa Palawan. And sure, mas yung mga nanunood ho ngayon na ating live program. Don't forget, i-click yung ating share and reaction button. Thank you so much. Inilatag nyo lamang po sa ating comment section ng mga pagbati ho ninyo or mga songs na gusto ho ninyo i-play ho natin ngayong gabi. Diyan lang ho yan sa comment section ho natin ha. And syempre pwede nyo rin po kami masubaybayan dito po sa aming official Facebook page naman. Meron na tayong QR code sa ibaba ko mga katropa. Pascan na lamang ho yan. And please don't forget to subscribe. Thank you so much sa aming pong thousand subscribers. Hello DJ! Good evening! Ano to? Gusto ko sana ma-play po ninyo yung song na My All. Oy, grabe naman. Bakit Barbie Chu? Bakit na ako sinali? Pang Mariah Carey yun, hindi pang Barbie. Hindi ko kaya yung ginagawa ni Mariah Carey. Sa Mariah Carey kasi, sobrang taas ng boses, sobrang baba rin ng boses. Kaya niya yung mag-low notes at saka mag-high notes hanggang whistle. Ganyan si Mariah Carey. Pero hindi ko kaya yung super high notes. Super low notes, medyo naaabot ko. Pero pag super high, like whistle, hindi ko na kaya din. Hirap na ako nun. Pero sige, ha-play ho natin yan ha. Try ho natin maisingit yung My All ni Mariah Carey. Our leisure, good evening. Ano to, bumabati po sa inyo. Wow naman, ang buong kabahayan dito sa Ramon. It's me po, Pilar. Ayan na, nakikinig po din Jane sa XFM Santiago po. Diyan po sa Santiago. Uy, naku, salamat, salamat po. Teacher, pa-play naman ng song na My Way. Ay, grabe. Gusto mo yung mga ganyan. OG. Sige. Try lang ho namin, ha? Sisikapin ho namin, mga katropa. Pero pag hindi ho talaga kaya, di ba, marami pa namang magagandang mga songs here sa atin dito sa XFM Santiago na may enjoy ho ninyo habang kayo po ay nagpapahinga. Ayun, oras na ho natin, 9:32. Opo, enjoy nyo lamang po yung mga songs ho natin. At mamaya, before ako tuloy magpaalam dito sa ating show, babati muna si Barmy Show. We'll be right back. Dito lamang ho kayo always sa inyong paboritong tambayan, ang 104.9 XFM. Exciting.
1: XFM.

0: XFM. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
17: Tara, kape tayo!
16: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Plus Herbal Oil.
14: Si Si Ethel Complicado.
10: Si Balo Mantike.
14: Masakit ang aking katawan.
10: Palagi
14: narinig ko
10: sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil.
14: Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.

gusto kita. O sige, hanapin natin ha. Kasi meron din ho tayong ano niyan eh, rendition ni tawag dito, Ronnie Liang. Meron tayo noon. Oh, pero regional kasi niyan. Oh, actually Indonesian song ho ito eh. Na oo. Translate lang ho natin. Actually, itong gusto kita ni Gino Padilla. Kahit i-try niyong hanapin. Oh, nalaman ko lang ito dati-dati nung ano. Parang last year, guys. Hindi kasi nanonood ako dati ng ano, ng Indonesian Idol. Tapos ito yung kinanta ng isang contender. So parang naloka ako. Ay, parang song yun ni ano, Gino Padilla. Tapos ayun na. Nalaman ko, ah, okay. Oh, original pala nito. Ano, Indonesian song pala to. Ganun lang pala siya. Pero di ba parang atin siya? Sige, hanapin natin yung gusto kita ni Gino Padilla siguro. Ayan, 9:54 po mga katropa atin ng oras. Magpapaalam na nga, DJ Barbie Chu, maraming thank you. Oo, at mukhang inaantok na talaga ako, sorry. Magpapaalam na DJ Barbie Chu, dito lamang ko kayo always sa inyong paboritong tambayan, ang 104.9 XFM. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Opo, sinig, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
3: may collagen
4: at glutathione. Tayo pa
3: at sa lasa,
4: kape-kape,
3: panalo ka dito.
4: Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
14: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
14: Mag-Santhon Plus Gold!
15: Ang pagko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag-Santhon Plus
19: Herbal Oil.
21: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM. XFM.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45, pero sabi na mo

0: Mabibilisan yung mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
8: Mag-Santol Plus Gold!
9: Ang kako, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan?
15: Mag
14: Santone Plus
15: Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: nakatupa. Exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3,
1: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3.
2: Premium D3.
1: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
3: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw.
11: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist.
14: Consult your doctor.
15: Sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
17: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna
1: ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

na sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa Laluwigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
16: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
8: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: the Pain.
1: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cess the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
0: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. XFM.
6: XFM.

0: XNN.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Mmm, sarap.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
18: Samsung Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Aisel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
22: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
10: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butoy. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunod na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin ang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy ice at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan.

0: XFM。
1: XFM。
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
10: ng sakit. Hanilo ng Laguna.
11: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Kakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Pipili sa mga butika. Santon Plus Gold.
16: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Delip.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligid.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ito ang XFM Palawan.
11: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
10: XFM Network Philippines.
11: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
10: This is XFM.
11: Ang katropa mo. Exciting!
12: Exciting!

0: XFM. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subukna. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasto Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: if symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ice yan!
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, pero dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Isang pahid lang sa puso.
22: Desminoria.
24: No more.
22: Santon Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
4: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM. Sister Pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayo pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold,
11: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthon Gold Coffee Mix.
3: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthon Gold Coffee Mix.
5: Xanthon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthon Plus Herbal Soap.
3: Xanthon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Xanthon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Xanthon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
12: Xanthon Plus Herbal Oil.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthon Gold Herbal Tea.
14: Tara, kape tayo!
13: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhid.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagpili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
19: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Supple Plus Gold.
23: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
13: Santon Plus.
0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw.
15: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
17: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumalaban.

0: pain, take ako agad na seize the pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Seize the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: XFM.
7: XFM.
6: FM.

0: XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansome Vitamin C.
2: Kasi Sansome Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Sansome Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansome Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sansome Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sansome Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
11: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Gold.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, Pilipinas. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Lunsod ng Puerto Princesa ang malamig. Good morning. Good morning. Madulas. Good morning. Ana umaga sa inyong lahat. Mga katropa. Nako, Martes na. Martes na po ng umaga, 26 sa buwan ng Mayo, 2026. Ay, Pompiang. Pompiang 26. Ah, talaga naman ako. Oh, welcome na po sa ating palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Another day, another life, another challenges ahead. Pero ang lahat ng iyan, mga kabay, mga tropa, ay malalampasan natin kapag tayo po ay umusal ng maikling panalangin ng pasasalamat sa ating pungpong may kapal sa panibagong biyaya ng buhay. At syempre, ang pagingin na rin ng gabay sa ating pong maghapong aktibidad. Ako naman, oo. Mga kabayan, mga tropa, sa ganitong umagang malamig-lamig talaga. Naibsa na ang init sa ating paligid. Dahil nga halos ilang araw na tayong inuulan, ha? Tatlo. Ayan, ako naman talaga, oh. Linggo, Lunes, oh, kahapon hanggang ngayon. Medyo pagtitingala kayo sa ating papawirin, wala kayong makikitang bituin. Maliban na lang doon sa mga gising pa hanggang ngayon, iba naman ang hawak. Bituin talaga ang makikita nyo pag-uwi. Ay, madaling araw na. Andiyan ka pa sa tinatambayan mo. Uwi na, oy katropa. Sa ngalan ng ating pompartner sa bahaging technical, Engineer Rene Boy Federico. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Muna ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Ay, nagmamagandang umaga na po sa inyo. Katropang Alison Salvatos, checking in na at nag-aanyaya na. Sa inyo, painit na. Painit na po ng tubig. Kape po tayo. Ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ay handog po sa inyo yan ang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, mga kapay, mga katropa, ang kapeng sadyang ginawa. Anang Yes to Health Incorporated para po sa ating pong mga kapay, mga katropa dyan. Meron na pong diabetes at ayaw magka-diabetes. Pero hindi mapigil ang magkape. Kape pa more. Pero healthy. Kaiwas po kayo sa fluctuation ng inyong pong blood sugar level sa katawan. Dahil ang nagpapatamis sa ating pong premium D3 coffee mix, mga kabay, mga katropa, ay stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level. Kaya, katropa, ayaw mo magka-diabetes o may diabetes ka na, pero hindi mo mapigilang magkape. Ito na po ang kapeng na babagay sa inyo. Premium D3 Coffee Mix na mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay naka, mga kabay, mga tropa, ka-excite nga ba ang araw na ito? Para sa lahat ng ating pong mga kababayan dyan, especially sa ating pong mga namamasada, mga mananaka, mga kabayan, mga katropa, dahil dyan, Ito na po ang bungad natin, ang mga ulo ng ating pong mga balita, ha, na dapat po ninyong pakinggan ngayon pong umaga na ito ng Martes. Sa ating pong balitang nasyonal, nako, kapit, mga motorista, panibagong oil price hike epektibo na ngayong araw, Mayo 26. Magkano? Abangan. Precautionary hold departure order, hiniling naman ang ombudsman laban kay Senator Marcoleta at Congressman Defensor. Sa atin naman po ang balitang international, panibagong missile attack sa Kyiv. Russia gumamit daw po ng hypersonic ballistic missile. Samantala sa atin naman po mga balitang lokal. Napukor naman sa bayan ng Rizal. Hoy, nakaharap daw po sa kaliwat kanang reklamo. Dulot daw po ng paulit-ulit na burnout o blackout. Kalsadang sinira, kamakailan sa Nara, Palawan. Binuksan na kahil ayos na. Sunduan naman para daw po sa modern fish port sa bayan ng San Vicente, nilagdaan na. At City Councilor John G. Rodriguez ipinagtanggol ang planong pangungutang ng 3 bilyong piso ng city government. Pagbabakod naman ng bakawan sa bahagi po ng Barangay San Jose, ititigil na rin po ng individual na may gawa nito. Talamak naman na nakawan sa Rio Tuba sa bayan ng Batara sa Palawan, ikinababahala daw ng mga residente sa naturang lugar. At good vibes na muna tayo. Isang aso sa bayan ng Quezon ang kinaaaliwan ngayon online. Matapos mo lang magpanggap na customer sa isang tindahan. At ENBC Council, isinapubliko naman. Yun daw pong reply ng DENR. May kaugnayan sa environmental report sa bayan ng El Nido. City government, dagla naman ng 70 milyong piso para sa libreng school supplies at uniform ng mga mag-aaral sa lungsod ng Puerto Princesa. B-Farm, Mi Maropa, nagsagawa ng training kung paano makakagawa daw po ng asin gamit lang ang solar. Yan po ay sinagawa sa Pag-asa Island sa munisipyo ng Kalayaan. At pambato daw po ng munisipyo ng Culion at Dumaran, disqualified sa Mutya ng Palawan dahil sa height requirement. Mahinang daloy ng tubig mula sa Puerto Princesa City Water District. Sapat pa naman daw po ang supply ayon yan sa tagapagsalita ng PPCWD. Mga kaobay, mga tropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon. Ito sa ating pong palatuntunan. At ang mga ulo ng mga balita niyan, handog naman po sa inyo ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Kape na meron pong glutathione at collagen. Yan po ang Santon Gold Coffee Mix na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga tropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. At ganoon din sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 26 minutos na po, mga kababayan, mga katropa, makalipas ang ika-apat ng umaga. Bago sa detalye ng ating pong mga balita, mga kababayan. Ay, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning muna sa ating pong mga katropa dyan. Gising na sa mga oras na ito. Nabulahaw na po natin. Gising na. Martes, may trabaho ha. Gising, gising. Okay, Sir Mark Aris Palay. Pa-shout out daw sa Palay and Tindog family from Bato Bato. Nara! Ay, God bless po, katropa. Oy, galing din po sa iyo, Sir Mark Ari sa Palay, ha? Okay, katropa ng Sandy Baya Miguel, katropa ng ML Fair Dumabas Pailon, kay Sir Gerald Gananshan, mula sa Giwan Eastern Samar, o layo, ha? Magandang morning po sa inyo, ha? Kape, kape, kape! Sa umagang kay Lamig. Morning! Umagang puno ng pag-asa. Sir Weng Hara Ilibera, good morning din. Happy Tuesday. Samantala mga kabayan, mga katropa. Dire-diretso natin ito, Engineer Renoboy. Para sa ating pong mga kabayan, mga katropa, nag-aantabay. Sa ating pong mga balita ngayong araw ng Martes. Ngayong Martes, 26 sa buwan ng Mayo 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang magiging tagapagbalita ninyo ngayon pong umaga. Ako po si katropang Alizon Salbatus. Dako na tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Eto na mga kabayan, mga katropa. Epektibo ngayong araw ng Martes, Mayo 26, ang panibagong taas hingil sa presyo ng produktong petrolyo na maghihigpit na naman sa sinturon ng mga motorista. Ayon sa Department of Energy, DOE, tataas daw po ang presyo ng kada litro ng mga diesel sa mga nagpapakarga dyan ng krudo. Ang idadagdag po sa kada presyo o kada litro ng krudo ay aabot daw po sa piso punto 76 na sentavos kada litro. 1.96 mga kabayan, mga katropa, ang maaaring idagdag ng mga gasolinahan sa presyo ng krudo. Samantala, sa presyo naman po ng mga gasolina, tataas din po ng piso, punto, 60 sentimo kada litro. At sa kerosene naman ay piso, punto, 45 sentimo kada litro. Ang pagtaas daw po ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil daw po sa mahigpit na supply sa global oil market, habang ang ilang supply mula sa Asia ay maaaring ilipat sa ibang rehiyon, bunso daw po ng pagbawas ang produksyon sa bahagi naman ng Europa. Noong nakarang linggo, maaalalang tumaas din po ang presyo ng gasolina ng piso at 21 sentimo kada litro. Ang krudo naman o diesel ay umabot po sa 2 piso punto 82 sentimo, habang bumaba naman ang presyo ng kerosene ng 2 piso at 11 sentimo. Dahil dito, umabot na raw po sa net increase na 48 pesos and 12 centavos kada litro ang gasolina. Mula daw po simula noong itong taon na pumalo po sa 44 pesos 80 centavos sa diesel at 39 pesos 5 centavos sa kerosene. Dagdag pa ng DOE, aabot sa 44 pesos and 82 centavos ang kabuang fuel. Hindi naman pala, oo. Ang stock natin daw po ay aabot sa 44.82 days para daw po sa kabuang fuel inventory sa buong bansa. Bahagyang mas mababa daw kumpara sa 45.33 days noong nakaraang linggo.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: O, diba?
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Excited ka bang, mamasada?
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Excited pa ba kayong gumala?
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Yung may mga sasakyan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: 32 minutos makalipas po ang ika-apat ng umaga at ang balitang inyo pong napakinggan, mga kabayan, mga katropa, handog naman sa atin ng Vision X Plus. Vision X Plus, meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang nasyonal.
0: Karagdagang balitang nasyonal naman po tayo, mga kababayan, mga katropa. Politika naman tayo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Iniling naman daw po ng Office of the Ombudsman sa Sandigang Bayan na maglabas ng tinatawag nilang Precautionary Hall Departure Order laban daw sina Senator Rodante Marcoleta at dating na kalusugan party list representative Mike Defensor at dalawa pang negosyante kaugnay ng umanoy 75 million pesos campaign donation para sa kandidatura ni Marcoleta nitong nakalipas sa 2025 election. Batay po sa rekomendasyon ng mga field investigator ng ombudsman, dapat umanong sampahan ng kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta, Defensor, negosyanteng si Joseph Barrias Espiritu at Aristotle Baluyot Biray. Ayon daw po sa mga investigador, tinanggap umano ni Marcoleta ang kabuang 75 million pesos campaign donation sa tatlong magkakahiwalay na araw na maituturing din mo ng gift o regalo na posibleng pumasok sa kasong plunder sa ilalim ng anti-graft law. Nabatid na na isumiti na sa 7th Division ng Sandigang Bayan ang kahilingan ng ombudsman nito pang Lunes lamang, kahapon, Mayo 25. Gayunpaman, wala pang inilalabas na pinal na resolusyon ang Office of the Ombudsman upang aprubahan ang formal na pagsasampa ng mga kaso laban sa mga nababanggit na respondent. Samantala, itinanggi naman ni Marcoleta ang mga aligasyon na sa kanyang privilege speech kahapon. Ayon pa sa naturang senador, politically motivated umano ang mga reklamong isinampal laban sa kanya at tila may pagtatangkang baluktutin na naman baluktutin ang batas. Wala pa namang opisyal pahayag sina Defensor, Espiritu at Piray hinggil sa naturang issue.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang mga o ang balitang yan, handog naman po sa inyo yan. Ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ha? Ating pong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nagkape ka na, gumwapo at gumanda ka pa. Available po yan sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabay, mga tropa, sa detalye naman ng ating pong balitang international, naglunsad ng panibagong pag-atake ang Russia gamit ang kanilang napakalakas at bagong hypersonic ballistic missile. At ang kanilang tinarget ay ang Kyiv na kumitil daw po ng 4 na katao. Ito na raw po ang isa sa mga pinakamatinding pambobomba ng Russia sa Kyiv region mula nang sumiklab ang gera sa pagitan nila ng Ukraine. Klinasipika ng Amerika ang Oresnik missile bilang isang intermediate range missile na kayang magdala ng iba't ibang conventional o nuclear warheads. Ang bilis at trajectory nito ay halos hindi mapigilan. Hindi mapipigilan ng air defense systems na mayroon ang bansang Ukraine. Ito na raw po ang 3rd beses na ginamit ng Russia ang naturang missile. Ayon naman kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, bumagsak ang naturang missile malapit sa siyudad ng Bila, Treskava, sa Central Ukraine. Tinawag din ni Zelensky ang Russia na wala na sa tamang pag-iisip at iginiit na hindi nila ito palalampasin. Ilang world leaders naman ang kumondina sa pag-atake ng Russia sa Ukraine, kabilang sina European Union Foreign Affairs Chief Kaja Kallas, French President Emmanuel Macron at German Chancellor Friedrich Merz, na binigyan diin ang suporta ng Germany para sa bansang Ukraine. Nangyari ang magdamag na pag-atake sa Kyiv matapos

0: kabayan, mga tropa, ang balitang yan, handog naman po sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vice Vitamin C na meron pong kakayahan na palakasin ang immune system ng isang tao. Ayon na rin po sa pagsusuri ng FDA. Ang Santon Vitamin C ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ganap na pong 40 minutos makalipas ang ika-apat ng umaga.
1: Balitang lokal.
0: Dakoy naman po natin ang ating naman pong mga balitang lokal mula sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Nahin na natin ang balita ni Katrapan Dennis Chua, yun daw pong napukor sa bayan ng Rizal. Ang Palawan, nakaharap sa kaliwat kanang reklamo. Dulot daw po ng paulit-ulit na blackout. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Live report!
3: Sunod-sunod na reklamong kinakaharap ng National Power Corporation ng pukor sa bayan ng Rizal matapos ang paulit-ulit na brownout na naitala simula pa nitong nakalipas na Linggo. Ayon sa ilang mga residente, walang malino na paliwanag ang pamuluan ng napukor tungkol sa sitwasyon niya. May mga lugar umano na nawawala ng kuryente habang mayroon namang hindi at halos buong araw kadalasan ang walang supply ng kuryente. Kabilang sa pinakapiktado ay ang barangay Iran at ilang bahagi ng barangay Punta Baja. Upang talakayin ay naimbitahan sa sisyon ng sangguniang bayan ng pamuluan ng napukor nitong araw ng Lunes, May 25, 2026. Sa pagpupulong, sinabi ni Engineer Romeo na muko ng napukor na ang naranasang brownout ay dulot ng load shedding na nagresulta sa supply deficit na malaking bahagi ng power system na nadiriktang nagbibigay ng kuryente sa dalawang barangay. Dagdag pa nito na meron umanong isa pang engine na nagkakaroon ng problema at inaantay pa ang mga piyesa na kinakailangan upang ito ay maayos. Patuloy niya ang kanilang tanggapan sa pagsisikap na maibigay ang maayos-servisyo. Kaya naman humihingi sila ng paumanhi sa mga apektadong residente. Ayon pa kay Namuko na malapit naman nung maibalik sa maayos sa supply ng kuryente ang bayan ng Rizal sa tulong ng mga kagamitang inaasahang darating sa mga susunod na araw. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Salamat, katropang Dennis. Samantala, Sir Mark Aris Palay. Oo, tanong lang daw siya. Libre daw po ba ang clinic? O sa clinic, Yes to Health, ba ang tinatanong mo, Sir Aris? Para magpa-check up ng mata? Opo, libre po, Sir Mark Aris Palay. Ha? Libre po yan. Samantala, good morning muna, Mang Lino Ladera. Salamat sa pakikinig, Mang Lino Ladera.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, kalsadang sinira kamakailan sa Nara, Palawan. Muli nang binuksan. Ayos na ba? Detalye ng balitang ito, katropa natin, Ray Elgaran.
1: Live report!
4: Muli nang binuksan sa publiko ang kalsadang sinara kamakailan sa barangay Kagisan Zone 3 matapos mag-viral ang reklamo ng halos lahat ng mga motorsang dumaraan rito, kung saan makikita sa unang picture na kuha ng ilang netizen ay tila hinaharangan ang ilang bahagi ng kalsada. Ayon pa sa mga reklamo ay binabawalan umano ang sinumang dumaang motorista. Dahil sa pangyayaring ito ay marami sa mga netizen ang nagulat at nabigla. Kaya ang resulta, pinost sa social media ang insidente na ito ay humakot ng negatibong komento. Samantala, itong mga nakarang araw lamang ay wala nang makikita sa kalsada na may nakaharang at wala na rin naninita na nagbabawal sa sinumang dumaan rito. Yan ang balita, atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Real Garan XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, takoy naman natin ang mga balita sa bahaging norte ng ating pong lalawigan. Kasunduan naman daw po para sa Modern Fishport sa bayan ng San Vicente. Abay, nilagdaan na

0: sino kaya ang kausap ng LGU San Vicente? Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report. Live report.
2: Isa na namang malaking hakbang tungo sa kaunlaran ng sektor ng pangingisda ang naisikatuparan matapos formal na lagdaan ang Memorandum of Understanding at Memorandum of Agreement para sa plano at disenyo ng itatayong San Vicente Modern Fish Port. Isinagawa ang co-ceremonial signing sa conference hall ng Philippine Fisheries Development Authority sa Quezon City sa panguna ni PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan kasama sina San Vicente Mayor Ramir Rodriguez Publico at UMABE Officer Engineer Aldo Rase Jean Avira. Tinalakay sa pagpupulong ang kabuong plano ng proyekto, mga kinakailangang dokumento at iba pang mahalagang detalye bago ang opisyal na pagpirma ng kasunduan para sa modernong fishport complex na itatayo sa Purok Sampaguita, Barangay Poblasyon, San Vicente, Palawan. Inaasahang magbibigay ang proyekto ng mas maayos at makabagong pasilidad para sa pagproseso, pag-iimbak at distribusyon ng mga produktong dagat na malaking tulong sa mga lokal na mga mangingisda at negosyante. Layunin din itong mapataas ang kalidad at kaligtasan ng mga produktong dagat, mabawasan ang pagkalugi sa hanap buhay at makalikha ng dagdag na oportunidad sa trabaho at kabuhayan para sa mga mamamayan ng San Vicente, Palawan. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus kinakatropa. Magbibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM
0: News. Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, City Councilor John G. Rodriguez ipinagtanggol naman ang planong pangungutang o pag-utang ng 3 bilyong piso ng city government. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
1: Live report. Live report.
3: Ipinagtanggol ng City Councilor John J. Rodriguez ang planong pag-utang ng City Government na 3 bilyong piso para pundungan ang mga infrastructure project na hiniling daw ng mga barangay. Ayon kay Rodriguez, hindi naman mapapaon sa utang ang lungsod ng Puerto Princesa dahil base sa financial standing ng city government ay pinapayagan pa na umutang ang siyudad hanggang 7 bilyong piso. Sinabi pa niya na 3 bilyong pisong utangin kung ano lamang o sa 3 bilyong pisong utangin kung ano lamang ang magagamit ay iyon lang din ang bibigyan ng interest ng bangko. Ikinitgari na hindi talo ang gobyerno dito dahil mayroon umano tinatawag na maximum selling debt servicing na 20% ng total income ng city government at hindi pa ito naaabot. Sa katunayan daw, wala pa raw sa kalahati ng 20% kung talagang i-avail ang buong 3 bilyong piso. Ipinaliwanag niya rin na bagamat nasa 6 na bilyong piso ang punto ng city government, nasa 1 bilyong piso lamang ang 20% development fund na kulang sa mahigit 4 na bilyong piso na kailangan para puntuhan ng mahigit isang taang infrastructure project kaya kailangan mangutang. Matatandaan kahapon inaprubahan ng sanggunian ng palungsod ang resolusyon na nagbibigay authority kay Mayor Lucelo Peron para makipag-negosasyon sa dalawang government pang single dito. Yan ang balita din sa inyo ng Santon Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. May patutunguhan naman daw pala. Ano pa lang yung kahapon hiniling niyang Office of the City Mayor? Pakikipag-negosasyon pala kung papahintulutan siya ng City Council. Inaprubahan. Makikipag-negosasyon na ngayon ang City Government. Antabayan na lang po ninyo mga barangay ninyo, ha? Kung may mga project nga bang hiniling sa City Government. Dito yan sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, pagbabakod ng isang individual sa Bakawan sa isang bahagi po ng Barangay San Jose, kanya raw pong ititigil na Itali ng balita niyan, katropa natin, Gerald Gales.
1: Live report. Live report.
4: Nangako si Roy Isiague na ititigil niya na ang pagbabakod sa Bakawan area ng Purok Bagong Pag-asa sa Barangay San Jose. Nagsalita ito kahapon sa XFM Palawan at inamin niyang siya ang nagpapabakod ng Bakawan area. Ito ay dahil daw pinapasok na ng mga tao ang lugar at tinatayuan na ng mga bahay para tirahan. Layunin daw ni Isiague na protektahan ng Bakawan, kaya binakod niya na ito at hindi niya raw ito aangkinin. Wala raw siyang plano na magtayo ng bahay sa Bakawan area. Kabilang sa plano ipapatanggal ng DNR bukod sa mga bahay ay ang pagbabakod sa mga Bakawan na siya namang daw suportado ni Roy Isiague. Iyan na balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Salamat, katropang Gerald. Samantala, mga kabay, mga katropa, ang unang bukso ng ating pong mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Nagatid na sa ating orasan na 10 minuto na lang. Sasapit na po ang alas 5 ng umaga. At ang oras na iyan, handog din naman po sa inyo ng healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa po sa mga natural na sangkap, mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Non-caffeinated po ito at ito ay aprobado ng FDA. Makasisiguro po kayo, mga kabayan, mga katropa, na ito'y tunay na healthy coffee. Santon Plus Coffee Mix, mabibili na rin po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, antabayanan pa rin po ang iba pang mga balita sa pagbabalik po yan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: XFM.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
16: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabilis sa mga buki ka.
19: Sample Plus Gold.
20: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
21: Santon Plus Gold.
22: Mabibili sa mga buto.
23: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
24: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
27: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
28: Vision X Plus. Softgel Capsule.
27: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
28: Vision X Plus. Softgel Capsule.
27: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
29: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
30: Premium D3 Coffee Mix.
31: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
32: Santon Gold Coffee Mix.
33: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
32: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
34: Mabibili sa mga butika.
32: Santon Gold Coffee Mix.
6: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
35: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
36: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
37: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
38: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
32: Sister Pain.
39: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
32: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabili sa mga butika.
32: Santon Gold Coffee Mix.
40: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidant antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hala po ba ay manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation Republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
8: Mga katropa, exa!

0: oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 2 minuto makalipas na ang 5 ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Balik po tayo sa ating pong mga

0: na natin ang Hospital ng Palawan. La dyan, nandyan naman si katropang Kuya Toto Ronnie. Good morning! Live report!
1: Live report! Yes, magandang umaga katropang Ali at good morning. Good morning sa ating mga katropa at nakikinig sa oras na ito. Katropang Ali, kagabi pasado alas 11, isang lalaki ang nasaksak naman dito sa may bahagi ng barangay Bagong Sikat. Nakilala sa alias na si Adjon, 25 anyos, residente sa naturang barangay. At base sa medical record ng ospital ng Palawan, nagiinuman ang suspect at ang biktima na sa kalaunay ay nagkaroon ng asaran at nauwi nga sa pananaksak katropang Ali. Itong si biktima si Adjon at nagtamo ito ng saksak sa braso at maging sa kanyang kilay. At agad naman itong dinala o sinugod dito sa ospital ng Palawan upang lapatan ng kakulang medikasyon. At nakalabas na rin ito kanina lamang itong biktima sa pananaksak sa may bahagi ng barangay Bagong Sikat. Sa iba nating balita, kagabi pasado alas 12 ng hating gabi, isang lalaki sa alias na Daniel, 32 anyos, residente ito ng barangay Bangka-Bangka kung saan katropang Ali, bibili sana ito ng Yossi gamit ang kanyang motorsiklo nung habang binabaybay niyang kabaan ng pardiko ng kalsada ay may nakasunod sa kanya na nakamotor at ginigit-git ito sa kahabaan ng kalsada. At nung matumba itong si Daniel ay dito na ito binugbog ng mga nakamotor katropang Ali. Nagtamo ito ng pasa dito sa mukha matapos itong pukukin ng bato nung mga nangbugbog sa kanya. At agad naman itong naawat nung dumating yung kanyang lolo para sakluluhan katropang Ali dahil itong biktima ay nung mapukpuk nga nang ito ng bato sa kanyang panga ay nawalan ito ng malay. Doon na sana sasaksakin, mabuti na lamang ay dumating yung kanyang lolo at naawat at hindi na natuloy katropang Ali. Nagpunta ito sa ospital ng Palawan upang ireklamo ang mga gumawa nitong kay Daniel katropang Ali. So yun yung dalawa ang naitala dito sa ospital ng Palawan. Habang ating binabantayan ngayon ay nasa dalawa katropang Ali. At pinulap natin yung nangyari katropang Ali sa pananaksak nga sa may barangay Bagong Sikat. Sa ngayon sa Police Station 1 nandito yung suspect at handa itong sasampahan ng kaso sa ginawang krimen doon sa kanyang kainuman diyan sa may bahagi ng barangay Bagong Sikat katropang Ali. Maliban dyan, wala na rin ibang nadala o naitala dito sa Police Station 1 katropang Ali. So yan ating balita, hatid sa atin yan ng numerong vitamin sa bansang Santon Vitamin C na ito'y mabibili na sa mga butika dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
0: From salamat katropang Kuya Toto Ronnie. Saksakan. At pambubugbog. Ito ang Exciting Pilipinas. Samantala mga kabayan, mga katropa, balikan natin ang iba pa nating kasamahan mga field reporters. Ito ang Exciting Pilipinas. Talamak na nakawan sa barangay Rio Tuba sa bayan ng Batara sa Palawan, ikinababahala daw po ng mga residente sa naturang lugar. Katropa natin sa balita, Dennis Achua. Live report!
2: Live report! Ikinababahala ng mga residente mula sa barangay Rio Tuba ang talamak na insidente ng pagnanakaw sa kanilang lugar, lalo na sa 10 oras ng gabi. Ayon sa ilang mga residente at batay na rin sa mga social media posts na ilang mga bahay na umano ang napasok at ninakawan, tangay na mga sospek ang mga cellphone, pera mula sa mga bahay na kanilang pinunterya. Noong Sabado naman, May 23, taong kasalukuyan, isa ring motorsiklo ang ginakaw habang nakaparada lamang sa gilid ng gusali. Ayon naman kay Kagawad Durin Reyes Perez ng barangay Rio Tuba, na nakuna na umano ng CCTV ang mga sospek sa mga kadamroon sa nasabing barangay, Gayunpaman, malaya pa rin umano ang mga ito dahil na rin sa hindi nagsampa ng kaso. Ang biktimang ninakawan, paalala ni Kagawad Perez sa mga residente na mag-ingat at ugaliing ilang ka mga pinto ng bahay at motorsiklo upang maiwasang mabiktima ng magnanakaw. Samantala, patuloy naman umano ang sinasagawang police patrol tuwing gabi ng barangay Katuwang ang PNP upang maiwasan ang mga insidente ng nakawan sa lugar. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5X FM Rizal, Dennis Chua X FM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, o isang aso naman sa Quezon, Palawan ang ngayon ay kinaaliwan daw online matapos munang magpanggap na customer sa isang tindahan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
3: Live report. Kinaaliwan sa ngayon online ang isang aso sa Sitio Ujong, Barangay Panitian, Quezon, Palawan matapos kasi nitong magpanggap na tila isang customer sa isang tindahan. Nang naturang aso ay kinilala bilang si Bronze, kung saan sa pagkipagpanayam ng news team sa pet owner na si Kim Balondong, anya malambing na classic aso si Bronze at hilig rin itong tumambay sa labas ng kanilang tindahan. Ayon pa kay Balondong, nang mag-viral ang video ng kanyang aso ay nagkataon naman na may bumili. Maya-maya lang ay dito na raw bigla sumilip si Bronze na tila isang customer. Samantala, sa ngayon ay viral na ang video ni Bronze at humakot naman ito ng samot-saring reaksyon at good vibes na komento mula sa mga netizen. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garan XFM News.
4: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropa nga Ray. Mas mahilam sana kung
4: ito ang
0: binitbit niyo isang lalagyan doon ng candy.
4: Ito ang
0: Hindi, sumilip lang kayo naman, no. Pero nakakatuwa, di ba? Oh, ginagaya niya na yun siguro yung mga bumibili doon. Kasi nga doon sa tumatambay maroon nang tumayo sa kanyang dalawang paa.
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang asong si Bruce Bronze ba?
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pampagood vibes lang, mga kabayan, mga tropa, ha? Ako, 10 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita. O ito naman daw pong ENBC Council, isinapubliko ang DENR reply at ganun daw ang environmental reports para daw po sa bayan ng El Nido. Katra pa natin sa balita, Bellyamucha.
4: Live report. Live report.
6: Isinapubliko ng El Nido Business Compliance Council ang kanilang formal transparency letter kasama ang official na tugon ng Department of Environment and Natural Resources Regional Office at mga accomplishment reports kaugnay ng environmental collections at environmental protection efforts sa El Nido. Ayon sa ENBC, layunin itong mabigyan ng pagkakataon ng publiko na personal na masuri at maunawaan ang mga usaping hinggil sa environmental governance, paggamit ng environmental collections at enforcement activities sa protected area. Batay sa mga inilabas na ulat, umabot na umano sa 73.27 million ang naiulat sa IPAF collections hanggang November 2025. Nakasaad din sa reports ang inventory ng 1,770 commercial establishments, 6,228 households at 171 government facilities sa loob ng protected area. Kinilala rin sa reports ang iba't ibang suliraning pangkalikasan tulad ng illegal fishing, mangrove encroachment, illegal sand collection, reclamation activities at illegal land sales. Bagamat kinilala ng ENBC ang conservation at monitoring efforts ng DNR at ENMRPA, sinabi ng grupo na marami pa rin tanong ang stakeholders hinggil sa paggamit ng environmental collections, historical reports ng ENTMRPA at compliance enforcement activities sa El Nido. Binigang diin ng ENBC na hindi laban sa environmental protection ang kanilang panawagan, kundi para sa transparency, accountability, fairness at responsible governance sa pamamahala ng protected area. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Herbal Soap. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bellyamucha. XFM News.
4: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, city government naglaan naman ng mahigit sa 70 million pesos para daw po sa libreng school supplies at uniform ng mga mag-aaral sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
4: Live report. Live report.
7: Naglaan ng mahigit 70 million pesos ang city government para sa libreng school bag, school supplies at mga uniform na mag-aaral sa lungsod ng Puerto Princesa mula kindergarten hanggang senior high school. Ito ay sa pamagitan ng ordinansang inaktan ng City Councilor Victor Oliveros para matulungan ang mga mag-aaral na sa mahigit isang daang paaralan sa lungsod. Ayon kay Oliveros, nasa 72,000 na mga mag-aaral ang may kinabang dito. Magkagayunman, humingi ng paumanhin kahapon sa Oliveros na baka maantala ng bahagya ang pamamahagi nito at hindi umabot sa unang linggo ng pasukan sa Hunyo, pero hindi naman daw aabot na isang buwan. Ang General Services Office o GSO ng city government ang natasan raw na bumili at pamahagi nito. Kailangan daw kasing dumaan sa tamang proseso ng pag-aangkat kaya medyo at first time din daw mangyari ito kaya medyo naantala. Posible daw na mauna munang maipamahagi ang mga school bag at school supplies at mahuli na ang school uniform dahil pinag-usapan pa ang sukat ng uniform. Yung uniform, Katropang Ali, ang mga tatlong set ito at mga hanggang sapatos. Sa ngayon daw, wala pa raw nabibili ng GSO pero inaasikaso na raw ito. Yan ang balita atin sa inyo na Vision Express Capsule na tumutulong o tutulong para maibalik ang linaw na inyong paligid mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Tropang Mike.
7: Yes, Katropang Ali.
0: May nagtatanong, paano raw makaka-avail dyan sa libring yan?
7: Lahat yun, siyempre, pag naka-enroll ka. Pag-enroll ka muna.
0: Ganun ba? O so, lahat ng, pampublikong paaralan lang ba, Katropang Mike?
7: Si pagka-government kasi pampublikong paaralan talaga yan.
0: So, maghantay na lang yung mga magiging beneficiary nito. 72,000 ang kanilang in-expect.
7: Yung pinagbasihan nila, yung enrollees nung nakaraang taon. Yun ang kumbaga yung number of enrollees nung nakaraang taon. Ganun din.
0: Paano kaya kung buong lungsod ng Puerto Princesa yan, ha?
7: Buo hanggang doon sa Makandring, hanggang sa mga sulok-sulok.
0: Ba talaga naman? Magandang balita yan. Pero mahuli nga lang. Okay
7: na yun. Ang tanong lang ni Paring Pong, hindi na ba tayo kailangan bumili ng notebook?
0: Marami na ito na mga nag-early shopping eh.
7: Kaya nga
0: Pwede naman
7: kaya lang mag-delay. Kaya ang ano kasi dito, yung isa pang problema, yung uniform
0: sizes.
7: Yung sizes. Tapos kasi diba natanong din natin paano yung mga uniform ng kasi may tatak na ano yun na City of Puerto Princesa. Tapos yung kulay ay base doon sa ibinigay ng DepEd ay isang kulay lang.
0: Okay, paano
7: pa paano yung uniform ng taga PNS?
0: Sa mga high school. Kasi kada school lang kanya-kanyang kulay ng uniform eh.
7: No, gamitin na lang daw nila 'yon. Halimbawa lang yung tatlong set Lunes hanggang Huwebes o pang-Biyernes na lang yung uniform na 'yon.
0: Ganoon.
7: Sabi natin nga paano yun? Kasi yung pang-Biyernes ay
0: PE.
7: Hindi, pang-Huwebes na lang yun. Kasi may Lunes, mayroong uniform Lunes.
0: Maganda.
7: Siguro, depende na rin sa disposisyon ng mga paaralan sa Tropangali.
0: Maganda yung layunin, pero dapat sana naman, rin muna, naki-ordinate din sa mga eskwelahan na magiging beneficiary.
7: Na-coordinate naman daw, tinanong ko nga kung kasama din yung PTA, sabi ni Consel Bitoy kapon sa akin, kasama naman yung PTA nung ordinansa kasi ito eh. So dumaan sa public hearing.
0: Oh, ordinansa. Siguro nga, magbabari na lang siguro doon sa, siyempre, identity ng bawat paral, especially sa high school yan, kakatropang Mike. Kasing elementary, usually, pare-pareho lang naman yan eh, yung sa elementary. Oo, yung nakasanayan din nating blue short at white polo shirt.
7: Oh, hindi pala yun yung ano, yung prescribed ng DepEd.
0: Ah, hindi ba? Ah, khaki.
7: Khaki.
0: Oh, khaki pala.
7: Khaki, tapos yung kaya yung white. Oh.
0: Bakit eh? Bagay, kasi hindi naman pinapersa ng gobyerno na mag-uniform, di ba? Lalo na kung walang kakayahan.
7: Ang sabi sa akin ni Consel Vito yung kahapon, pumayag naman din tayo yung DepEd na hindi sa yun. Habang inaantay yung uniform. So, hindi mo na makihigpit sa uniform.
0: Okay yun. Hindi, magandang balita yan sa mga magulang, mga estudyante sa lungsod ng Puerto Princesa.
7: Kaya nga. Ngayon, bili ka muna ng notebook. Mga ilang piraso lang muna.
0: Yung mga school supplies, pwede namang i-reserve yun. Lalo na pag elementary ang anak mo, nakutaga naman, oo.
7: Gastos. Mukhang personalized daw na ano eh, ng mga school supplies yung pinatak ng city government of Puerto Princesa.
0: Ako, magkakapare-pareho pala sila.
7: Oo, pare-pareho.
0: Hindi kaya magkakapalitan yan, kung halimbawa.
7: Dilagyan lang ng pangalan.
0: Tandaan na lang.
7: Sabi ko nga, nung panahon natin, isang notebook lang naman ang dala natin sa school natin.
0: Oo, tapos nakalagay sa sando bag o sando plastic bag.
7: Kaya naman, nakabursa lang. Oo.
0: Nakatupi, nakarolyo.
7: Nakatupi.
0: Ige, maraming salamat, Katropa Mike.
7: Antay na lang natin. Pasensya lang tao kasi yung procurement process, medyo
0: matagal.
7: Matagal-tagal. First time din daw ito, sabi ni Consel Bitoy, kaya pagpasensya lang muna daw kung madali ng konti yung ano na yan, ha? Yung pamahagi ng school bag, school supplies, at ang uniform.
0: Wag lang umabot.
7: Ang importante, libre.
0: Wag lang umabot next year.
7: Ay, hindi naman daw. Hindi naman daw umabot na isang buwan.
0: Sige. Panghawakan natin yung kanilang pangako.
7: Iyan. Sige. Kakapit tayo dyan. Pero pili ka muna lang notebook, mga tatlong piraso.
0: Pwede na. Maraming salamat, Katropa Mike.
7: Sige. Maraming salamat. Balik sa'yo.
4: Ito ang
0: Swerte nyo, mga estudyante sa lungsod ng Puerto Princesa.
4: Ito ang Exciting Babies.
0: Di na namin inabot.
4: Ito ang Exciting Babies.
0: Si Katropang Rene Boy at saka si Katropang James, mag-aaral daw uli.
4: Ito ang
0: Naka-abay lang ng libre.
4: Ito ang
0: sarap daw balikan ng high school life.
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 20 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga sa pagpapatuloy pa rin po ng ating po mga balita. B-Farmy Maropa, nagsagawa naman ng training kung paano makakagawa ng asin. Gamit naman ang solar. At yan ay sinagawa sa Pag-asa Island sa munisipyo ng Kalayaan. Katropa natin sa balita, Girly Kadasyo.
4: Live report! Live report!
8: Nagsagawa ang B-Farmy Maropa ng DSIF Training and Solar Salt Production Technology sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng mga makabagong teknolohiya at pagpapalakas ng kabuhayan sa mga pangisdaan. Nasa 35 na kalahok ang nakiisa mula sa mga opisyal at miyembro ng Kalayaan Palawan Farmers and Association, kasama na ang Spratly Strong Brave Women Association. Layunin ang pagsasanay na ipakilala at palawakin ang kaalaman ng mga kalahok kaugnay sa solar salt production technology, isang makabago at environment friendly sa pamamaraan ng paggawa ng asin gamit ang enerhiya mula sa araw. Inaasahang magsisibi itong alternatibo at karagdagang pagkakakitaan ng mga benepisyaryo sa nasabing lugar, kasabay ng pagpapalakas ng kanilang kakayahan. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasyo XFM News.
4: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, Katropang Girly. Samantala, pambato ng Kulyon at Dumaran disqualified sa Mutihan ng Palawan dahil di mo na sa height requirement. Katropa naman natin sa balitang yan, IC Pacaldo.
4: Live report. Live report.
9: Umani ng batikos ang organizers ng Mutiyan ng Palawan 2026 matapos ma-disqualify ang mga kandidata ng Kulyon at Dumaran dahil umano sa mahigpit ang pagpapatupad na minimum height requirement ng pageant sa inilabas ng opisyal na pahayag ng Hiyas ng Isla Kulyon 2026. Organizing committee, sinabi nilang hindi makakalahok ang reigning hiyas ng Isla Kulyon sa nalalapit na Mutiyan ng Palawan 2026 dahil sa height requirement ng Mutiyan ng Palawan. Ayon pa sa organizing committee, ang next in rank finalist na lamang ang opisyal na kakatawan sa bayan ng Kulyon sa Patimpalak. Iginiit ng organizers na nirerespeto nila ang guidelines ng Mutiyan ng Palawan Organization at mananatili pa rin aktibo ang reigning hiyas sa pagpapatupad ng kanyang tungkulin sa nasabing munisipyo. Samantala, naglabas din ng kaparehong pahayag ang Mutiyan ng Dumaran 2025 Organizing Committee at ang lokal ang pamahalaan ng Dumaran. Ayon sa kanila, hindi rin makakalahog ang reigning Mutiyan ng Dumaran sa Mutiyan ng Palawan dahil sa mahigpit na pagpapatupad na minimum height requirement. Sa halip, ang next in rank finalist na ang magiging kinatawan ng Dumaran sa Mutiyan ng Palawan 2026. Bagamat ikinalungkot umano nilang nangyari, sinabi ng mga organizers na ipinagmamalaki pa rin nila ang kanilang mga reigning queen sa ipinakitang dedikasyon at serbisyo sa kanilang mga munisipyo. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
4: Ito ang Exciting Podcast.
0: Maraming salamat, Katropang IZ, sa huling bugso ng ating pong mga balita. Mahinang dali ng tubig mula sa Puerto Princesa City Water District. Hindi daw po yan dahilan o hindi raw po ang kakulangan ng supply ang dahilan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
4: Live report. Live report.
10: Sapat ang tubig sa Puerto Princesa kahit pa nakakaranas ng matinding tag-init. Ayon po sa Puerto Princesa City Water District, sinabi ni JB Wanich, tagapagsalita ng PPCWD, nag-ooperate ang Montible at Lapu-Lapu River na siya namang pangunahing water source para sa mga malalayong barangay. Pero aminado ang water district na humihina na ang supply o pressure ng tubig sa mga barangay tulad ng Bangkaw-Bangkaw, Santa Lourdes, at iba pang mga barangay sa bayan area. Dahil daw dito tinitiyak na PPCWD na fully operated na mga pumping station na nakakatulong din sa pagsusupply ng dagdag na tubig, lalo na sa mga matataas na barangay. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong ito para maging alisto at para hindi antukin sa pagmamaneho at proteksyonan ang katawan araw-araw. Gamit ang Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald, at ating mga kasamahang mga field reporters. Samantala, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog naman po sa ating ng premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plus Coffee Mix. Ang mga healthy coffee na yan na produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo, mga katropa, sa lahat ng mga butika nationwide. 26 minutos makalipas na ang alas 5 ng umaga. Ay, bago tayo magpaalam, magandang morning muna sa ilan pa nating mga katropa. Bobby Balame, ginawang NBA ang Mutiyan ng Palawan. Wala tayong magagawa, yun ang requirement, ha? Okay, maghanap kami ng beauty queen na kasing tangkad ni na Wemby at Kai Soto. Joke. RJ Oo Ampe. Ay, good morning, good morning. Pa-shoutout po dito sa Barangay Rio Tuba, Batarasa, Palawan. Shoutout na rin po sa mga taga-barangay Aramay 1, Nara, Palawan, especially sa Family Ompe. Ayan, ako naman. All Reina Alirio. Good morning, XFM. Mga kabayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas.
4: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ang ngayon pong araw ng Martes, Mayo 26, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan din tayo sa ang mansulok ng mundo sa pamamagitan naman po ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong naging tagapagbalita at tagapagbulahaw kada umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po mga kabay, mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!
4: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
11: XFM.
12: XFM.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.

0: Isang buwagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito. Gano'n na rin, nasa likod ng ating pong mga dignidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan, mapagpakonsultahan. At kung gusto nyo maka-avail ng ating pong mga services, kung gusto nyo masubukan ang iba't ibang mga modalities na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po sila sa kanila pong mga locations nationwide, mga katropa. Sa alam po ni Dr. Emilie Tukoy, atin pong CEO, ito po yung ko, Dr. Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Dok, malusog na araw po.
1: Malusog na araw sa iyo, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Yan, samahan po kami ni Dr. Algie dito sa ating pong palatuntunan. Sa pamamagitan ng pagkapadala na yung mga text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong tumasal ni po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong programa. Kaya sa mga kabayan, huwag pong kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page, ha? Ating pong mga FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, ha? At sa mga nagbabalak pong pumunta, ayan, bumisita sa ating pong mga wellness center, eh puntahan nyo po, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center para pumabigyan kayo ng complete health assessment. At masubukan nyo ano, ang iba't ibang mga modalities na available sa atin po mga wellness clinic na naangkop sa inyo pong mga karamdaman. Ha? Kaya puntahan po ang atin po mga wellness center. Open po tayo Sunday to Friday. At araw-araw nandiyan natin po mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin. Para gagabay sa inyo, magpapayo kung ano pong narapat nyo pong gagawin at dapat pong iwasan. At syempre, meron tayong mga dietary guidelines na binibigay sa atin pong mga clients, ano? Para po yun yung kanilang ipa-follow ng mga programs, ano? We also have cleansing and detox program at iba't iba pa kang klase, ano? Ng mga programa na yun yung magpapabilis, magpapadali ng kanila pong recovery or ng kanila pong healing, ha? Kaya puntahan po ang atin pong mga wellness clinic. Kung ito ay malapit lang din naman sa inyo pong area, ayan, bisitahan po ang ating mga wellness center. Okay? Mga kabayan din dyan, ha? Mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. At text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasaya na yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para makatalit siya tayo dito sa ating pong programa.
2: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan, ating pag-uusapan, ano? Itong mga tinatawag na nutraceutical properties ng ating pong mga produkto. Especially, Doc, ito ang ating pong number one product na Santon Gold Herbal Capsule. Sino pa ba ang hindi nakasubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ha? Eh, mabibili po yan sa mga butika, mga parmasya sa lugar po ninyo. At subukan nyo dahil ito po ay punong-puno at ang tinatawag ng mga nutraceutical properties. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng nutraceutical, no? Yung term na nutraceutical, Doc, eh, ano pala yan? Kumbaga nahati sa dalawang word, ano? Kumbaga pinag-combine siya, the word, yung nutrient at yung pharmaceutical. Yan. Ibig sabihin, yung nutrition nito ay meron pong napakalaking kapakinabangan sa atin pong kalusugan in terms sa pag-iwas sa samot-saring mga karamdaman na pwede ating maranasan, Doc.
1: Mm-hmm. At buko doon, actually yung ating yung quality, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung quality ng mismong Santon Plus Gold ay pharma grade. So iba yung pharma grade kasi ang potency at yung availability, absorbability is very high.
0: Mm-hmm.
1: So that's based on our manufacturing, ano. At ang kagandahan itong Santon Plus Gold, meron siyang 5 major component.
0: Mm-hmm.
1: So yung 5 major component niya na extract ng 5 herb katulad ng mangosteen, moringa,
0: mm-hmm.
1: Meron siyang yung bawang or garlic, kasama na rin yung ampalaya and yung spirulina.
0: Mm-hmm.
1: Ang kagahandahan sa Santon Plus Gold, ito po ay FDA approved, ano, as a herbal food supplement na may high quality pharmaceutical grade extract.
0: Mm-hmm.
1: At ang isa sa feature nito na maganda, itong Santon Plus Gold ay safe na i-consume kahit na mga senior citizen pa yan, even pregnant women and everyone who wants to take the product. Mm-hmm. Wala tayong nakikitang restrictions na pwedeng sabihin na makakasama sa kahit na kanino. Kumbaga, it's a generally safe product na pwedeng i-take ng kahit na sino at importante ito ay FDA approved, na i-consume na ating mga kababayan, mga katropa po natin.
0: Tsaka wala siyang mga contraindications.
1: Mm.
0: Yung kasi yung inaalala, Doc, ng karamihan sa ating po mga kababayan, if ito ba ay kukontra dun sa mga kasalukuyan ng iniinom nila ng mga gamot. Alam naman natin, karamihan sa mga kababayan natin dyan, eh, meron pong hypertension.
1: Mm-hmm.
0: Meron silang mga maintenance for their blood pressure. Yung iba, eh, karamihan, diabetic din. Ano? Meron silang mga maintenance din for blood sugar. Ano?
1: Mm-hmm.
0: At marami pang iba na mga iniinom sila ng mga gamot, Doc. Kaya yun yung naitatanong nila. Ito ba hindi, ano, kumbaga magsusuntukan sa loob ng pangangatawan namin? Hindi ba magkukontrahan?
1: Eh, sa totoo lang, magkaiba naman kasi ang mga kategorya ng bawat produktong makikita natin sa market. Halimbawa, sa FDA, pag nagpapa-approve ka, mayroong list of categories.

0: Umanong naka-standby ng mga generator set, ngunit nahihirapan din silang mapagana agad ang mga ito dahil sa kakulangan na mataas na presyo ng krudo. Bilang sa mga naranasan o nakakaranason ng mahina at walang supply ng tubig, ang ilang bahagi ho ng barangay, Santa Lourdes, Bangkaw-Bangkaw at iba pang mga lugar o barangay dito po sa bayan area. Sa ngayon, pinaghahandaan na rin ng PPCWD ang posibleng epekto ng El Nino upang matiyak na magiging sapat pa rin ang supply ng tubig sa lungsod. Express.
1: Although bumababa na rin po yan dahil sa init ng panahon, pero ang nagiging main concern po talaga natin ay yung mga instances tulad nito ng brownout, yung mahinang voltage, voltahe ng ating kuryente, kaya hindi po na ipapaabot ng maayos yung tubig sa ating mga tahanan.
2: Dito sa atin sa Puerto Princesa, sa monitoring ninyo, anong mga barangay yung namo-monitor ninyo na mahina pong daloy ng tubig?
1: Opo, base po sa ating pong mga natatanggap na mga reports, o maraming mga natatanggap na reports, talagang ang barangay Santa Lourdes po, yung mga high areas at yung Bangkaw-Bangkaw po.
0: Express! Express! Balita sa umaga! Dinig ho ni JB Wanich, nakapagsalita ho ng Puerto Princesa City Water District.
3: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Ito yung mas mahirap eh. Wala ka na kuryente, wala ka pa tubig.
0: Kaya nga eh. Ano nyo naman, huwag nyo naman dalasan ng brownout daw. Parang ganun, para sa PPCWD. Mm-hmm. Kasi yung brownout daw yung isa sa tinitignan nilang dahilan bakit nadidelay yung tubig.
4: Tubig. Hindi pa po pwedeng ano, yung patulad din sa atin na pagka nag-brownout, batik. Hindi pa pwedeng ganun.
0: Pagka nag-brownout?
4: Batik yung genset.
0: Dapat ganun eh, di ba? May
4: ganun,
0: may mga ganung setup naman eh.
4: Oo, dapat ganun na lang gawin ng ano.
0: Tara, tuloy-tuloy.
4: O, kaya lang, yung krudo naman, yun ang problema nila.
0: Mataas kasi.
4: Mataas yung presyo ng krudo. So, nagtitipid din yung water district.
0: Kasi, million din eh, yung kanilang gastusin. Mahina na. Sabi nila kasi sapat.
4: Sapat yung tubig. Kaya lang mahina yung
0: pressure.
4: Pressure. Kasi nga, siyempre, yung kuryente yan na magpapaano pa rin dyan eh. Tapos, kung wala silang hindi ganun yung setup, yung automatic, iikutan pa ng mga tao nila yan. Siyempre, kung madami yan, itang service nila, baka, nakikita ko kasi tricycle yan nag-ayos eh.
0: Yung
4: baka tricycle lang.
0: Maintenance team nila.
4: Yung maintenance team nila. Baka yung nag-ikot, yung tricycle.
0: Oo.
4: Ay di, dahan-dahan lang takbo nun.
0: Palitan nyo na yung tricycle na yun. I-iltrain nyo na rin para magandang tignan.
4: Ito, tricycle lang yun sa ano eh.
0: Tignan yung, maintenance team na nakikita na yung tricycle na may logo.
4: Oo, diba? Tricycle lang yung ano eh.
0: Ano nyo na?
4: Dapat sana,
0: improve nyo na.
4: Marami mong silang sasakyan na ano, diba? Dapat lagyan din nila na ano nung...
0: Yung ano ba?
4: Maganda
0: yung,
4: rin.
0: Pag tinignan mo, ito talaga. Water district ito.
4: Talagang ano to, astig, diba? Naka-Hilux ka, diba?
0: Hindi yung nandyan, nagkukumpuni, tapos bubusinahan pa ng mga four ways. Parang sila pa yung natatakot.
4: Kaya nga.
0: Diba, kailangan medyo authority yung dating.
4: Oo.
0: Inaayos nga namin itong linya ninyo eh. Tapos bigla kayong papaalisin nyo kami dito para makadaan kayo. Ganun ba?
4: Paano kung ito? Yung, siyempre, ikutan nila yung mga pumping station nyo. Tapos naka-tricycle lang.
0: Wala.
4: Oo.
0: Matagal.
4: Matagal talaga.
0: Medyo may kalumaan pa yung tricycle na nakikita ko eh.
4: Kaya nga, di ba?
0: Ano naman ito, napag-uusapan lang para makita na, kailangan palang improve kanilang mga vehicle, lalo na yung mga umiikot na nag-troubleshoot ng mga problema.
4: Correct mo kami ha, Sir JB ha, kung yung umiikot sa mga pumping station ninyo, pag brownout ay hindi naka-tricycle. Kasi nakikita ko talaga yung
0: tricycle.
4: Nakikita pag nag-request ka ng may problema, di ba? Ang darating sa'yo,
0: yan,
4: yung naka-tricycle.
0: Yun ang ako, nakikita ko rin pag tumawag ako sa Bangkaw-Bangkaw, may leak.
4: May leak, naka-tricycle, di ba?
0: Tricycle ang gamit nila. Ngayon, ito ang sabi, sapat pa, pero may mga barangay na mahina na. Una, lagi na babanggit yung Bangkaw-Bangkaw. Pero may binanggit sa akin si Manager Walter. Nagagawa sila ng station.

0: pumping station ba yun, sir? Yung dyan sa barangay Bangkaw-Bangkaw?
1: Baka reservoir.
0: Oh, ano yun? Kasing laki yun ng basketball court.
1: Water reservoir.
0: Water reservoir yun?
1: Baka water reservoir yun. Yung may...
0: Imbaka ng
1: tubig
0: yun.
1: Sa may PNS. Oh, water reservoir nga kung imbaka ng tubig.
0: Yan, oh. Imbaka ng tubig yun. Kasing laki ng basketball court. Tapos sa taas, basketball court.
1: Maayos yun, ha?
0: Matindi, di ba?
1: Basketball court.
0: Basketball. Sa taas. Sa taas.
1: Nirequest mo ba yan kay Sir Walter?
0: Totoo talaga. Yun ang ano niya nung in-interview natin siya.
1: At sa taas basketball court, sa ilalim, water reservoir.
0: Oh. At pag sumubra ka, ha?
1: Diretso ka doon, ligo.
0: Kailangan pag nilayap ka, wag buwelo.
1: Wag mo buwelo kasi masushoot ka doon sa tubig.
0: Masusubran eh.
1: Pero ngayon, meron doon sa inyong ano?
0: Sa ano pala yun siya itatayo, ha? Plano. Depende sa pag-uusap nila at magkakaroon naman ng MOA. Diyan sa Old Airport. Yan ang plano pagtayuan.
1: Meron kayong yan. Water desalination, di ba? Yung water desalination galing sa yung water district, may water desalination dyan sa inyo eh. Yung tubig alat gagawin mong potable water.
0: Wala pa yata sa amin.
1: Meron, alam ko meron diyan nilagay yung ano eh, yung water district eh.
0: Alamin ko nga yan kung meron.
1: Kasi napag-usapan namin sa Barangay Disaster Reduction Management Council kahapon na ang suggestion ni Kap pagkaganon ay magbili kami ng ano water desalination.
0: Ayos yun ah. May kamahalan yun pagkaganon. So,
1: medyo mahal nga yun eh. Pero alam ko sa inyo meron eh.
0: Alam
1: may
0: ko.
1: Nilagay yung water district. Ito ang nagtataka ko sa Pilipinas eh. Pagkadami-dami natin tubig dagat eh. Bakit hindi tayo maglagay ng malalaking water desalination? Di ba? Para wala ka ng problema sa tubig.
0: Oh. Pwede, pag-aralan ng gobyerno.
1: Oh, di ba?
0: Kung malaki man ang halaga, eh, pwede naman niyang mapaghandaan.
1: Oh, long-term solution naman yan eh. Di ba?
0: Napapalibutan tayo ng tubig dagat.
1: Oh, kaysa naman
0: pwedeng magamit pala.
1: Oh, magagamit natin mo yung mga bansa sa Middle East. Di ba? Yung Israel. Oh, ang tubig nila, dahil disyerto yung karamihan doon eh. Galing sa dagat. Desalination yung kanilang ano yung equipment nila. Samantala sa iba pang balita, 6:47 na po ng umaga, mga katropa, Ma'am Yed Capia, Ma'am Chit Babaw. Umaasa ngayon ang mga multi-cab driver sa Puerto Princesa City na mapasama sa mga nakakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Labor and Employment. Sa panayam ng XFM Palawan kay Lino Latera, nasamahan ng mga jeepney at multi-cab driver sa lungsod. Sinabi nitong may pinamamahaging palibagong ayuda ang DOLE sa ilang lugar sa Calabarzon, kaya umaasa rin silang may patapad ito sa rehiyon ng Mimaropa. Matatandang nauna nang nakatanggap ng cash relief assistance mula po sa Department of Social Welfare and Development ang ilang tricycle at multi-cab driver sa lungsod. Samantala, ibinahagi rin nila Dera na marami silang napapansing pasahero, lalo na mga senior citizen na nahirap ang magbuhat ng kanilang mga bagahe habang naghihintay ng masasakyan sa terminal. Kaya, ang kanyang suggestion, magkaroon ng postcard, Choy.
0: Postcard.
2: Ayuda na yan na talagang kailangan, lalo na ngayon sa mataas ang petroleum produkto, di ba?
3: Walang pili-pili yan. Lahat dapat. Pagka meron doon sa Calabarzon, pati sa NCR, dapat meron din sa Mimaropa.
2: Yun, dapat na sa ating DOLE na lang dito yan, dito DOLE sa Palawan.
3: Kailangan pala natin ito. Kailangan pala mag-purchase ng pushcart para di mahirapan yung mga mananakay natin na meron mga bagahe, di ba?
2: Yes, tama. Kailangan marami. Kung pwede nga lang, mga 10 piraso para nakahilira lang dyan. Para pagdating ng ano, palit-palit lang talaga. Express
1: Balita sa Umaga. Ayan po ang tinig ni Mang Lino Ladera, ang isa sa mga jeepney o multi-cab driver and operator. Express
0: Balita sa Umaga. Nasingit na lang, Choy, yung paayuda. Ang pinakapakit talaga ng pag-uusap namin yung tungkol doon sa
1: pushcart,
0: yung sa Erawan Terminal. Meron kasi siya na picturean, merong mga senior ba yun? Yung nakita na bumubuhat ng bagahe. So, ang gusto niya mangyari, tignan ng management na kung po pwede mag-purchase ng pushcart, makatulong doon sa, hindi lang naman yung mga senior, yung PWD.
1: Yung parang sa airport ba?
0: Oo, yun.
1: Parang ganon?
0: Yun. Kahit na yung nasa, ano naman, ang kalakasan, pero kung mabigat yung ano mo bagahe, pagod din, di ba? Ang pabuhat-buhat mo. Pero kung meron kang pushcart, ba, medyo tataas yung standard titignan ba?
1: Kaya ka.
0: Para na tayong nasa airport.
1: Sa airport eh. Kasi medyo distansya yung ano eh, yung di ba, nasa labas na sila ng terminal.
0: Oo.
1: Oh. middle distance papunta ka doon sa mga sa shuttle van sa terminal ng area mo, halip, pumunta ka ng Nara, pumunta ka doon sa May Wonder, sa Quezon, doon pa sa unahan kunti yun.
0: Malayo pa.
1: Malayo pa. Talagang ano, kailangan, kung mabigat ang dala mo, kailangan mo talaga ng pushcart.
0: Yun, para hindi mahirapan din yung pong mga mananakay natin na pupunta dyan sa Irawan Terminal.
1: Ayan, so pusitong sa Dole, maganda rin ito.
0: Oo. Natanong natin ito kasi nung nakarang tumanggap sila sa DSWD.
1: AX naman yun.
0: Oo, ito pala, meron ding inihintay sila.
1: Oo, meron pa palang AX sa Politik mo, Enjoy.
0: Di ba inano na yan?
1: Meron eh.
0: Meron pa rin?
1: May sinita ako doon eh. Sabi ko, baki, dadadamay kami, baki.
0: Buti pa yung ano, yung tupad. Yung tupad, di ba, sa Dolly na?
1: Oo.
0: Yun, maganda, nandoon na lang. Ay, yung AX na sa mga politiko pa rin?
1: Meron yung balitang, pero ang... Hindi, isang staff kasi namin yung nasita ko kahapon. Sabi, ba't namimigay ka ng AX?
0: Ah, staff yun, ha?
1: Nandito pa sa loob ng barangay. Ay, wala namang sa mga kagawad, wala namang kaming AX dyan.
0: Ano sabi ng staff?
1: Yung nga daw, na napadaan lang daw doon yung kanyang binibigyan ng AX. Kung doon mo lang sa bahay gawin niya kasi to fair, para maging patas naman sa amin. Kasi awayin kami ng mga taga-siksikan eh. O kagawad, bakit
0: may bigayan pala,
1: bakit
0: sa
1: may bigayan pala ng AX dyan sa loob ng treasurer's office? At doon pa talaga ng piso sa treasurer's office eh.
0: Sabi, may bigayan pala sa barangay tapos wala kayong bibigay.
1: Oo, kaya nga. Ay, hindi naman sa amin yun.
0: Nadamay tuloy kayo.
1: Nadamay tuloy kami.
0: Wag doon sa barangay.
1: O, sinabi ako sa staff, yung staff natin na, kung mamimigay ka ng AX galing sa busing mo, doon ka na sa bahay mo.
0: Huwag na dito.
1: Huwag na dito sa...
0: Kasi ba, ano yan eh, sasanga-sanga yan.
1: Oo.
0: Malalaman ng tao, ba, may bigayan pala sa barangay.
1: Kaya nga.
0: Masisipa yung mga bakagawad, walang maibigay na ano.
1: Oo, wala. Hindi naman sa amin eh.
0: So doon lang sa bahay gawin.
1: Oo, kasi sinabi ko sa kanya, doon mo lang gawin yan sa bahay mo kasi personal mo yan eh. Galing sa busing mo yan. Madadamay pa yung mga barangay official ng siksikan. Sabihin dyan, ay may bigay. Ay, doon pa man din sa loob ng ano, ng treasurer's office. Pinapunta yung tao. Adi, siyempre, nasabihin, uy, galing pa doon sa opisina ng treasurer ng siksikan. O, diba? Express. Kaya, wala pong ano ha, yung AX na kung makita ninyo kahapon may nagano dyan, hindi po yan sa siksikan. Isang empleyado lang ng siksikan, kasi may busing siya, na isang politiko, meron siyang pinapamigay, kaya ayun, napagsabihan natin na doon na lang gawin niya sa bahay niya para hindi naman madama yung barangay. Express
0: Balita sa Umaga. 6:53 ng umaga. Dako, maselan po yung balita na ito ha.
1: Dako.
0: Diyan po sa Taytay, meron pong natagpo ang patay. At wakwak po ang katawan.
1: Dako.
0: Sa Taytay po yan ha. May natagpo ang patay at wakwak ang katawan.
1: Ha?
0: Oo. Pawikan po ito.
1: Pawikan pala. Kinabahan naman ako. Akala ko tao eh. Pawikan pala.
0: Pawikan. Oh, pawikan.
1: So, hindi tao ha. Pawikan ha.
0: Katropa mo sa balita. Bella Mucha.
4: Isang nakakalungkot na insidente ang gumulantang sa mga residente matapos matagpo ang patay ang isang pawikan malapit sa Santa Cruz Pier sa Barangay Bantulan, Taytay, Palawan, Camacailan. Ayon sa mga nakakita, wakwak umano ang katawan ng naturang pawikan at naggalat pa ang lamang loob nito na inlagay pa sa plastic. Bagay na ikinadismaya at ikinagalit ng maraming netizens at environmental advocates. Pinalalahanan ang mga concerned citizens na mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act No. 9147 Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang paghuli, pananakit, pagpatay at pagbebenta ng mga wildlife species tulad ng pawikan. Ang sinumang mapapatunayang lumabag ay maaring makulong at pagmultahin alinsunod sa batas. Ang pawikan ay kabilang sa mga mahalagang yamang dagat na may malaking papel sa pagpapanatili ng balanse ng marine ecosystem. Kapag nabawasan o tuluyang nawala ang kanilang populasyon, maaari itong makaapekto sa kalusugan ng karagatan. Samantala, nananawagan naman ang ilang residente at environmental groups sa mga otoridad na magsagawa ng investigasyon upang matukoy ang responsable sa naturang insidente. Hinikayat din ang publiko na agad magsumbong sa kinaukulan kung may nalalaman o nasaksihang illegal na gawain laban sa mga wildlife. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
1: Ano na pala, Choy? Yung kara, kinuha yung kara.
0: Ang kara, tapos, yung kapay yung, sa taas?
1: Yung kara, yung, diba, yung bahay niya. Mm. Yung kara, yung parang pinangano sa gitara.
0: Mm.
1: Yung...
0: Kapa? Anong tawag doon?
1: Yung kara yan, yung kara ang tawag dyan eh. Yung nakadikit sa bahay ng ano, na pawikan.
0: Oo.
1: Tatanggalin mo yun. Yun ang mahal.
0: Parang kaliskis?
1: Oo, parang ganun. Kara ang tawag doon. So pero siya parang na ano na eh, na stage of decomposition na eh, luma na yung ano eh.
0: Luma na. Oh.
1: Samantala sa iba pang balita, ilang motorista sa bayan ng Quezon, Montican pong matama na bumagsak na puno ng niyog. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
5: Muntikan matamaan ng ilang motorista na dumaraan sa kahabaan ng sitio sa Ransang, Barangay Panitian, Quezon, Palawan, matapos biglang tumumba ang isang puno ng niyog. Nangyari yan noong Mayo 25, 2026, pasyaro ula-ula imedya ng hapon, kung saan sa pagkipagpanayam ng news team kay Gelda Magpanwa Gabinete Favorada, ayon rito na ang unang nakapansin sa insidente ay ang driver umano ng isang funnel truck na unti-unti nang natutumba ang puno puno ng niyog. Dahil dito, agad ito huminto at inintay na tuluyang bumagsak ang puno upang maiwasan ang aksidente. Samantala, dagdag pa ni Favorada, nagtulungan na lamang ang mga motorista sa lugar upang alisin at itabi ang bumagsak ng puno na nakabara sa kalsada, habang wala namang naitalang minasaktan o nasawi sa pangyayari. Yan ang balita atin sa inyo ng Susdepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Susdepain. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garan XFM News.
0: Isang lalaki arestado ho sa bayan na Batara sa kaugnay sa illegal na droga. May tropa mo sa balita, Dennis Chua.
6: Matagumpay na naaresto ng Batara sa Municipal Police Station isang suspect sa sinagawang operasyon laban sa ilegal na droga nitong May 24, 2026. Ayon sa press release na inilabas ng himpilan na isinagawang operasyon sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Darius L. Redondo, acting official chief ng Batara sa Municipal Police Station, ang pag-aresto ay kaugnay sa kasong paglabang sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa ngayon ay hindi pa inilabas sa mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspect at mga detalye ng nakumpiskang ebidensya, habang sinasagawa ang kaukulang investigasyon at dokumentasyon. Ngunit sa ngayon ang nasa kustudiya na ng Batara sa MPS ang suspect at inihanda na ang kaukulang kaso ukol rito. Ayon sa Batara sa Municipal Police Station, bahagi ang operasyon ng kanilang pinapayag din ng kampanya laban sa ilegal na droga sa bayan, na layon nitong mawala ang droga at mapanatili ang kayusan at kaligtasan ng mga residente. Ang balitang ito yatin sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Tua, XFM.
1: Paleko handang mag-supply ng kuryente sa Port Barton, San Vicente. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
7: Handa ng mag-supply ng kuryente ang Palawan Electric Cooperative sa Port Barton, San Vicente, Palawan, kung saan magkakaroon ng pag-uusap ang Paleco at Power Source Philippines Incorporator o PSPI ngayong paparating na linggo upang bigyang solusyon ang kakulangan ng supply sa Barangay Port Barton, San Vicente. Inaasang hahalili sa PSPI ang Paleco sa mga oras na naka-shut off ang mga makina upang maibalik ang 24 hours na supply ng power sa nasabing lugar. Matatanda ang dulot ng kaguluhan sa Middle East na nagbunga ng pagtaas ng halaga ng langis sa merkado ay hindi kinaya ng PSPI na maghatid ng tuloy-tuloy na power sa mga residente sa Barangay Port Barton. Bumisita sa tanggapan ng Paleco ang barangay officials ng nasabing lugar upang idulog ang kanilang suliranin. Agad naman ipinadala ni Engineer Riz Contribida ang mga kawani ng kooperatiba upang ihanda ang nakatayong linya mula sa Barangay Abaruan sa bahay ng Rojas, Palawan patungo Sitio Pamuayan, Barangay Port Barton, San Vicente. kuryente upang maikonekta ito sa Palawan Main Grid. Liman pa rito, nagsagawa rin ng paglalagay ng primary veterinary facility at three-phase automatic reclosure ng mga kawani ng Paleco. Yan naman ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Yung pong height issue sa Mudyan ng Palawan, ipinaliwanag po ng organizer. Tropa mo sa balita, Alison Salvato.
8: Naglabas ng opisyal na pahayag ang Mudyan ng Palawan 2026 Committee kaugnay sa kontrobersyal na minimum height requirement na 5'4 para sa mga kandidata ng patimpalak ngayong taon. Ayon sa naturang komite na natiling ipatutupad ang naturang height requirement upang maiayon ang kompetisyon sa pambansa at international na pamantayan ng malalaking beauty pageants, ipinaliwanag ng organizer na nakipag-partner na ang Mutya ng Palawan sa mga prestihiyosong national pageants tulad ng Miss World Philippines, Miss Global Philippines at Miss Earth Philippines. Dahil dito, mahalaga umano na masigurong kwalipikado ang magiging kinatawan ng lalawigan ng Palawan para sa mas mataas ang taas ng kompetisyon sa bansa. Kinilala rin ng komite ang sentimiento ng ilang kandidata, maging mga coordinators at supporters na naapektuhan ng bagong panuntunan. Gayunpaman, sinabi rin ng organizers na naipabatid na umano ang 5'4 na height requirement sa mga LGU coordinators at kinatawan noon pang buwan ng Pebrero bilang bahagi ng maagang paghahanda para sa patimpalak. Dagdag pa, mahalagang pairalin mo na ang patas at pare-parehong pagpapatupad ng alituntunin para sa lahat ng kalahok na bayan. Samantala, humiling naman ang Mutya ng Palawan 2026 Committee ng pag-unawa at suporta mula sa publiko habang patuloy nila ang itinatampok ang kagandahan, talino at dangal ng mga Palawenya. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Yan ang Santon Vitamin C na mabibili na sa mga butika nationwide. Palakasin na lang ang resistensya araw-araw mag Santon Vitamin C. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
0: Dalawang patrol vehicles pinamahagi sa Iwahig President Penal Farm. Katropa mo sa balita, IC Pacaldo.
9: Pinamahagi ng tanggapan ni Senator Erwin Tulfo ang dalawang patrol vehicle sa Bureau of Corrections para magamit sa operasyon ng Iwahig Prison and Penal Farm. Pinangunahan ni Deputy Chief of Staff Francis Tulfo ang turnover ceremony ng mga sasakyan na inaasahang magpapalakas sa seguridad at mobility ng mga personnel ng Bucor sa loob ng penal colony. Ayon sa opisina ni Senator Tulfo, nakita nila ang kakulangan sa mga sasakyan nang bumisita ang senador nitong buwan ng Abril para sa groundbreaking ng itatayong 10 hektarya ng prison facility sa Iwahig. Ang nasabing mga bagong patrol vehicle ay inaasahang mapapabilis ang pagpapatrolya sa malawak na compound ng penal farm at agarang maihatid sa mga pagamutan ang mga persons deprived of liberty o PDL, partikular na ang mga may edad na at may mga karamdaman. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa.
0: Maraming salamat, IC Pacaldo. Sabi ni Ma'am Yid Capia ay ano na, mag-solar na lang daw yung ano, yung water district para walang ano, walang
10: brownout.
0: Walang brownout. At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
10: XFM. Hala po ba'y manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Grantline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
11: Sister Pain. Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Santol Plus Gold.
14: Ako si Weng. Gal ko na ang iniinday yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
12: Santol Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Santol Plus Gold.
15: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
16: Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
17: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
18: Mag-Vision X Plus ka!
19: Vision X Plus! Softgel Capsule!
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
19: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
18: Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
16: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
23: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong
22: Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
26: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
25: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
27: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
29: Sample Plus Gold.
30: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
29: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
31: Santon Plus Coffee Mix.
32: Ako

0: Platinum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. XFM. Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Mga katropa, excited!

0: 7:15 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang

0: Good morning! Bullseye! Kamusta ang ating mga kababayan? Bullseye! Bullseye! Makulimlim ang panahon. Bullseye! Bullseye! Sakto yan sa mga nag-bibrigada eskwela. Bullseye! Bullseye! Sa mga naglilinis ng mga eskwelahan. Maganda yan para hindi masyadong mainit. Bullseye. Ang balatuntun ng Bullseye. Mga tropatid sa atin yan. Ng mga produkto ng Yes to Health. Bullseye. Bullseye. Di ba minsan napapansin nyo? Yung parang ang bilis mong mapagod. Ang bilis na mapagod ng mata mo. Alam niyo ba kung ano yan? Kaka-cellphone yan. Kaka-computer yan. Kaka-ML yan. Kaya, itry nyo to ha, mga kaibigan natin. Lalo yung talagang babad na babad sa scatter. Ha? Magdamag, nag-i-scatter. Yung mata nyo, hindi nyo nakikita. Halos gusto nang sumaray. Dahil nananalo ka sa scatter, pa-gcash ka ng gcash, kaya mapapagod yan. Eto, subukan mo ha. Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel, may lutein yan at saka zeaxanthin. Alam niyo ba kung ano yan? Tumutulong yung protektahan yung mga yung mata ninyo laban sa blue light. Meron ding vitamin E at beta-carotene na antioxidant, no? So parang may shield yung mata mo araw-araw. Mga kaibigan, di ba? Minsan nakaharap ka sa screen. Yung screen ng cellphone o iPad o computer. Nararamdaman mo to sigurado. Yung hapdi, pagod. Diba? Minsan malabo na yung paningin mo. Yun, Vision X Plus Soft Gel, mga kaibigan. Yung binanggit ko kanina, lutein tsaka zeaxanthin, na yung mga naipon sa retina ninyo, tumutulong silang salain yung harmful light. No? Kaya kahit matagal ka sa screen, manageable yung pagod ng mata mo, mga katropa. Ha? Vision X Plus Soft Gel. Pinatesting ko yung mga kaibigan natin dyan sa ilang kawanin ng LTO. Pinatesting natin to. Oh! Kaya ngayon, kita nyo pa na yung huli nila. Kitang-kita nila yung mga kolorom, yung mga expired na yung ORCR, yung mga plaka. Kasi lino ng mata nila eh. Mga tag-LTO Palawan, naka-Vision X Plus Soft Gel yan. Pati na yung HPG. Di ba? Isang kilometro, kita na agad, paparahin ka na kaagad eh. Lino ng mata eh, di ba? Mga kaibigan, Vision X Plus Soft Gel, kaibigan ha? Yung mga produktong binabanggit namin dito, katulad ng Shanton Gold Coffee Mix. Shanton Coffee Mix, mga tropa. Yung mga produktong yan, mabibili nyo yan doon sa mga kapartner nating mga pharmacy. Diba? Kailangan banggitin natin itong mga pharmacy na to kasi partner natin to eh. Diba? PharmaMed Drugstore. Ito yung sa Puerto ah. PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, La Medica Pharmacy, Sky Drugstore, Jinx Drugstore, Nature's Medic, Erika Drugstore, Best Life Pharmacy, PharmaLife. Yan, yung mga partner nating mga drugstore yan. Okay, pa-update muna tayo kay atropang Silvestre Rambolabay, pakitawag. Mayroon namang eksena naman sa Senado kahapon. Kahapon, pinapanood natin. Yung Senado, nagbumuka ng circus eh. Di ba? Kahapon eh. Mamaya, kausapin natin yung ating XFM correspondent. XFM Manila na naandyan lagi sa Senado dahil yung beat niya yun. Hawak mo ang beat. Ha? Si Rambolabay. Yung Batarasa, nandyan yung Twinson Pharmacy, Alina Pharmacy, head sa drugstore. Mabibili niyo yung mga produktong nababanggit natin mga tropa. Ha? Siya nga pala, yung may pinos ako kahapon. Yung bag. Pakita mo yung bag. Axel. Yung bag na may XFM sa likod na marka. Eh, ginagawa na po yan doon sa... Kahapon na ihabol ko pa eh, no? Kausap natin na susuporta sa atin. Pinapagawa, kahapon na sa Manila na sila, pinapatatakan na ho. So, kung hindi man ito, kasi ang pasukan na June eh, next month na. Ba, June na pala ha? June. Oo, next month na. So, kung iyan, nakita niyo ba? Sakto yung ano eh, violet. Ganda, di ba? Pwede siyang pang lalaki, pang babae. Kung hindi man namin maihabol ito ng first day of school by next week, maibibigay pa rin namin yan. So, bantay kayo dyan sa mga eskwelahan ninyo. Andiyan kami, pag nakita namin yung bag mo, medyo luma na, palitan natin ng bago. Bakit pala? Di ba? Oh, yan, ha? Baka nyo lang yan, dahil ang daming ano eh, itong nag... Nasa 400, 800 na request na ito. Ibigay natin yan sa mga... lalo ngayon yung mga nagbibrigada eskwela. Meron din kaming kapartner na... yung Davis Paint. Mga susunod na araw eh. Kami ay iikot din dito sa mga malalaking eskwelahan. Sa Puerto at doon sa Norte. Hanggang dyan sa South, no? Puerto. Para magpintura ng mga medyo... luma-luma na mga school buildings para naman makatulong tayo doon sa mga alam nyo, hirap din yung pondo talaga ng PTA ngayon. Di ba? Kahapon, ang daming mga request. Yung uniform, grabe kamahal ah. Yung uniform na mga ano, mga sa public school. Oo, meron yung patahian sila eh, pero talagang reklamo yung mga magulang. Eh sinasabi natin, habang bakasyon, nag-iipon si nanay at saka si tatay para sa mga gastos. Ito, gastos na naman to. Gastos, enrollment pa lang, gastos na eh. Di ba? Kapunta ka pa lang dun sa school ng anak mo, gastos. Pero natin magagawa eh, mga anak natin yan, kailangan natin paaralin yan, di ba? Okay? So standby lang sa mga bag na ipamimigay natin at makakatulong yan sa mga bata na walang mga bag. Katulad ng binabanggit ko, mga katropa, umpisa natin ito. Kahapon, mayroon na namang eksena doon sa Senado. Mabuti nandyan yung katropa natin si Manong Silvestre Rambulabay. Nakantabay, no? Para sa mga impormasyon na ibabahagi sa atin dito sa lalawigan ng Palawan. Katropang Rambo, good morning, sir.
1: Good morning, katropang Louis. Alam mo, dito sa Senado, hindi mawawala ng aksyon. Sa katropang Louis.
0: Oo nga.
1: Lahat, okay, yung matandaan, lahat sila ay nagsasalita. Doon sa presentasyon, matapos na tumayo si Senadora Aimee Marcos at mag-manifestation at pinakita niya yung mga video na nagpapatunay na merong nilulotong con us. Yung pagpapalit sa ating Constitutional Assembly.
0: Ah.
1: At yung mga usapan nila daw sa isang hotel. At matapos yung mga video clippings, mga detalye, eh pagkatapos ng magsalita si Senadora Aimee Marcos, ito nagtatayuan sa tropang
0: galit.
1: Oo, galit. Yung mga minority. Nagalit. Eh lalo na si Mig Subiri.
0: Yan, Mig Subiri.
1: Gusto niyang... Oo, tanggalin.
0: Strikeout.
1: Ang pinapatanggal niya, yung video. Dahil medyo, fake news daw.
0: Mm.
1: Oo, dahil pag nagsalita ka daw, mayroong mga suporta. Mm. Tumayo din si sa minority, Senator Erwin Tulfo. Matagal na akong media. Sinasabi niya, walang ganito. Ganon din yung pahayag. Dapat may supporting na video, yung pahayag. Si Senator Rapi Tulfo, sinasabi din, matagal na siyang media. At kapag siya nag-expose, merong mga ebidensya na papatunay at lahat na sila, halos lahat ng except si Senador Lito Lapid na nanahimik lamang, pinapanood lamang sila. Maliban kay Senador Lito Lapid, lahat, lagi naman. At sila ay nagsasalita na kanya-kanya na silang paliwanagan. Pero sa bandang huli, sumayo si Senador Marcoleta. Yan ang naging madugo ngayon. Eh bakit kayo yung nagsasalita. Eh yung nangyayaring ebidensya. Oh, yung 18 mga Marines na dapat nating imbisigahan. Pinatutungkulan niya si Senador Ping Lacson. Bakit hinaharang? Parang binabanggit niya ba hindi inimbisigahan?
0: Mm.
1: At dahil nga dyan yung 18 Marine, eh, katropang Louie, nanawagan si Senador Marcos ngayon, ay ni Marcos kay Senate President Alan Peter Cayetano, na dapat buksan na ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang may hawak kasi ng Senate Blue Ribbon Committee ngayon, si Senador Pia Cayetano.
0: Pia Cayetano.
1: Na dapat, eh, oo, buksan na at ipagpatuloy na yung investigasyon sa corruption, no, sa flood control project.
0: Mm.
1: Yan ang binabanggit ni Senator Amy Marcos na ipinost din niya sa kanyang FB post, no, na binabanggit niya na itinagpa nga niya, no, yung kay Senador Pia Cayetano na siya may hawak ng Blue Ribbon Committee, yung kanyang post na dapat ay imbisigahan na yung 18 Marines. No? Dahil sa nawawala na yung ganong usapan na...
0: Natatabunan na.
1: Eh malaki daw yun. No. Malaki. At sila mismo, yung may dalang mali-maleta.
0: Ang
1: mga mali-maleta na pinadala na sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Oo, yun ang binabanggit nila na dapat yung... imbisigahan. Detalyado yung binabanggit kay ni Marcos. At pinaka-highlight niya doon yung inexposinan niya, no? Sa plenaryo. At kung saan, eh naging madrama. Kanya-kanya ng komento, kanya-kanyang paliwanag.
0: Kanya-kanya
1: depensa ng minority.
0: Eh, hindi ba katropang Rambo si Senator Amy? Hindi ba parang napahiya siya doon? Kasi lumalabas na walang basis eh, yung nilabas niya. Si Senator Soto, umamin, pero joke-joke lang daw yun. Biruin mo yan, may mga ganun na. Oo.
1: Oo, may joke-joke. Eh, hindi na pa yan. Dahil pinaliwanag naman ni, pinagtanggol nga ni Senator Rodante Marcoleta.
0: Oo.
1: Diba? Ano masama doon sa sinasabi niya?
0: Mm-hmm.
1: Saan ba nasisira ang ating institution?
0: Mm-hmm.
1: Doon sa sinasabi ni Senadora Amy Marcos, sinasabi ni Senador Rodante Marcoleta, katropang Louie. Sabihin nyo nga sa akin, nung nagtayo siya ng manifestation, no? Dinipinsyahan sa plenaryo, dinipinsyahan si Senadora Marcos, kung bakit kinukontra nila. Sinasabi niya, kumpleto yan. At natunayan, nandun na mismo ako. Kaya lang, yun nga, nasaan iba naman daw yung pinag-uusapan nila.
0: Mm.
1: Ay yung 40 hindi naman daw pataas, kundi pababa. 40 yung edad, yung tungkal sa usapan ng edad, 40 to 35.
0: Oh.
1: Para mabigyan daw ng pagkakataon yung kanyang pamangkin na
0: si Bico
1: Soto na tumakbo.
0: Presidente.
1: Oo. Oo, senador o presidente. Yun ang yung binabanggit niya kasi wala, hindi pa siya sa cloud doon.
0: Pero inamin ni Senator Soto na may ganong usapan na ano nga, yun nga.
1: Yes. Yun nga, pero hindi ganon. Ang ibig niya kay Watik. Inamin nila, di ba? Inamin nila, maski si Senador Lacson, yung niyaya siya nung nag sa isang hotel, di ba?
0: Oo, nandun siya eh.
1: Binanggit niya. Nandun siya. Niyaya siya doon sa kaibigan niya.
0: Mm.
1: At hinila siya. At yung hindi niya malaman kung ano yung pinag-uusapan. So, inamin nila na merong ganong pangyayari. Pero yung sinabi niyang on us, lahat daw sila, 24. Tutol sila. Maski si Sir Francis, siya yung constitutional chairman ng constitutional amendments.
0: Tama naman.
1: Si Kiko Pangilinan, tutol siyang palitan ng ating salitang batas kahit pa panahon pa.
0: Kinontra nila dati yan, di ba? Kinontra nila dati laban sa Kongreso.
1: Oo, kinontra nila dati yan.
0: Kinontra.
1: Nung mga 19th Congress. Oo, 18, 19 na yan, hanggang doon sa panahon pa nung naging senador pa si dating Limaong Ninoy.
0: Katropang Rambo, nagtapos sila, doon sa sinabi, pinatay na nila kaagad eh, kumbaga kinontra na kaagad, tapusin natin ito, pero yung stand nila, minority majority, patayin yung CONAS dyan sa Senado.
1: Yes, ganun, yun ang sinasabi nila. So, nawala na yon. Ngayon, at tutok, nawala na yung usapan na yon. Nagkasundo na sila. Pagkatapos nun, meron na silang mga mga panukalang batas na nakabimbin. Yeah. Nandoon yung presyo ng gasolina na napatutukan, presyo ng meralt ko, yung kuryente.
0: Sabi ni Senator Tulpo, tama na yan, magtrabaho na lang tayo. Tama naman yun.
1: Yun ang binabanggit niya. Kasi ang dami niya. Pagkatapos nun, naiwan na yung minority sa plenaryo. Lahat ng majority nasa Senate law. Meron nga nagtatanong doon. I understand.
0: Erwin Tulpo. Erwin Tulpo.
1: Erwin Tulpo. Nasana yung mga majority?
0: Namiss niya.
1: Bakit biglang nawala? Yun yung pagkatapos nagkasundo na sila. Na ewan na nang talakayin yung con-ask na yan. Kasi ang dami pang mga usapin
0: Kaya nga.
1: Nandito yung impeachment.
0: No? Sir, mapunta ako sa impeachment. Next week na to, no? June na kasi next week.
1: July 6 pa. July 6 pa yung talon. Ihahanda yung mga defensa. No? Depensa ang kanilang mga witnesses, ipipresenta nila.
0: Excited na yung lahat
1: sa prosecution.
0: Excited na.
1: At inaasahan din kung dadalo si Vice President Sara Duterte dito sa Senado.
0: Maraming lawyers, mga retired judges, retired Supreme Court justices ang nagsasabi, kailangan talagang lumutang si BP doon, no? Hindi pwedeng hindi.
1: Maganda kung aking pagkakalaw. Ang dami. Ang defense ni...
0: Dami.
1: Yung defense ni BP Sara. Yung CEO. Yung kilalang magagaling, no? Di kampanilya na
0: legal
1: attorney Philip Serapio Fortun.
0: Yun.
1: Yan. Nandyan si Narvaza. Attorney Gregorio Narvaza.
0: Yung mga abogado ni Sara. Yung defense team niya. Fortun. Narvaza.
1: Lindon Miguel Bakil, mga veterano sa
0: impeachment.
1: Actually, kung si Attorney Philip Sigmund, sa impeachment maging si Attorney Roberto Batumbakal, ito yung mga counsel niya.
0: Alam na nila. Yung panahon pa nila, Senator Miriam, nakakalibati nila to mga defense lawyer na to. So mga veterano, alam na nila yung gagawin dyan.
1: Hindi na bago to. Hindi na bago ba when it comes to pag-usapan ng legalidad ng impeachment. Kung anong dapat talakayin, anong mga ebidensya ang ipresenta, no? Ganun din sa prosecution kilala naman natin, nabanggit ko na sa iyo kung sino-sino si Nader Rayla
0: Dilima. Magagaling din 'yon.
1: Magaling din sa prosecution 'yon. 'Yan yung magdidiin na So abangan talagang
0: malapit na. Isang buwan na lang.
1: Sambuan na lang. Yan ang antabayan na natin. Talagang ang ganda ng mangyayari dito sa Senado katropang Louis.
0: Okay. Sige. Thank you, Boss Rambo. Thank you,
1: katropang Louis. Mula sa Senado. Ako si katropang Silvestre Rambo Labay para sa BP Sara impeachment coverage. Absuelto o convictado?
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado? VP Sara, absuelto, convictado. Impeachment coverage.
0: Mga kaibigan, 1 buwan na lang, no? Para doon sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang dami na nagko-comment, no? Retired justice, mga magagaling na abogado. Banggaan to, salpukan ng mga utak ito na magagaling dyan sa Senado, mga kaibigan. Mapapatunayan ba, maaalis ba sa serbisyo bilang vice presidente si VP Sara pagka konbiktado siya? Kasi perpetual disqualification Di ba? Yun yung hinahabol ng mga kalaban niya sa politika. Tanggalin siya para by 2028 wala na silang problema. No? Pero may option pa Lumutang na naman si Conas Ha? Yung Chacha. Pambira talaga. Pag hindi nila nakuha si VP Sara, isusulong naman itong Chacha daw. para extended yung terms ng mga congressman kasama na yung presidente.
3: Bullseye!
0: Talaga naman,
3: no?
0: 7:36 ng umaga, oras po natin. Kahapon may inasikaso lang tayo, no, mga kaibigan, at binuksan ni Gerald yung usapin dyan sa bahagi ng barangay San Jose, no? Kasi may na-report nga sa atin na merong mga mangroves area na mga binabakod at di umano binibenta, mga kaibigan, no? Sino yan? Hindi, mamaya na si John G. Mamaya na yan, last part na yan. Unahin ko lang to. Jay, pakitawagan mo. Hindi natanong yung doon kay ano eh, doon sa pwesto ni Captain Haka eh. Kasi maselan tong San Jose na to eh, mga kaibigan, lalo ngayon, di ba? Yung DENR, marami sila mga project na mga ini-implement ngayon. No, katulad nitong meron silang yung 1.25 tons of waste removed as 673 volunteers rally to protect 18 marine and coastal sites sa Mimaropa. Ito galing sa DENR to. Nabasa ko kanina. 1.25 tons of waste removed as 673 volunteers rally to protect 18 marine and, take note, coastal sites in Mimaropa region. Makikita yan sa website o Facebook ng DENR. Ngayon, sabi ng barangay, DENR na raw ang dapat magdesisyon diyan. Sabi din ng anti-squatting, hindi ko pa masyado maano eh, pero tawagan natin ulit, no, isang bagsak pa doon sa mga tanungan. Mayroon palang pending na demolition order diyan sa coastal sites na 'yan, which is mangroves area diyan sa barangay San Jose. So, sa Mimaropa, pag sinabi mong Mimaropa, kasama yung Palawan diyan, di ba? So, how can we protect the coastal sites dito sa lalawigan ng Palawan na kasama naman doon sa Mimaropa kung hindi na i-implement itong ganitong mga kautusan? Sino yan? Sino? Kapitan. Oh. Sige, kausapin natin si Cap. Cap, magandang umaga po.
4: Magandang umaga din, kasamang Luis.
0: Oo. Kahapon na interview kayo ni Gerald dito, pero hindi pa ako komportable doon sa mga impormasyon eh. Alam mo ba itong lugar ni Captain?

0: kay Captain Haka daw yun. Nasa gitna siya ng mangroves. Ano bang nangyari, Kap? Wala ka pa yata nun dyan, ano? Nung natambakan yan? O ikaw na yung kapitan nun?
1: Kasamang Louie, nung tinambakan yan, ay wala pa ako tayo dyan. Matagal na panahon na yung lugar na yan at nagulat na nga tayo na nagkaroon ng parang isla doon. Pero nung tinanong ko yung mga nakatira doon, yan ay tambak lang din daw talaga. Tinambakan ni...
0: Di, makikita naman. Makikita yung naman na galing doon sa main road, may tambak siya na mga kalahating... kung didipahin ko, siguro mga kalahating dipa ng kamay ko. Umangat, nakaangat siya doon sa mangroves. At definitely, may sinagasaang bakawan yan dyan. At nandun siya mismo sa may gitna ng bakawan. Hindi ko ma... ano ba? Kasama ba ito doon sa order? O dapat bakantin yung lugar, Cap Dodge?
1: Hindi ko... ano, kasamang Louie, kung kasama yung ang ano na yan, yung lugar. Pero sa palagay ko, kasama eh. Kasi
0: nasa lahat, gitna eh.
1: Lahat ng nasa
0: tabi.
1: Mangrove area. Hmm. Sa tabi ng mangrove area ay kasama doon sa ano, binigyan ng notice. Sa palagay ko, kasama yan. Kasi hindi naman din titulado yung lupa na yan.
0: Wala may titulo. Nga, mangroves yan eh.
1: Oo, nasa gitna rin ang mangrove. At alam naman ng mga tao na pati din alam sa palagay ko, alam nila na yan
0: so,
1: ay tinambakan lang.
0: So, paano nakapatambak dyan si Captain Hakat? Nakapagpatayo ng bahay na hindi nasisita ng DENR, PCSD, ENRO. Kitang-kita naman ang may ginagawa eh, Cap Dodge.
1: Yun din nung hindi natin alam, no, kasi hindi pa tayo nakaupo that time. Pero sabi ko nga, kami ay hiningian itong pag-upo na ho natin, ay hiningian kami ng mga reports ng DNR.
0: No.
1: So, nagsasubmit kami ng mga reports tungkol dyan sa...
0: Anong report yung hinihingi nila?
1: Area na yan, yung kinukuha, yung mga... pangalan ng mga tao na nakatira dyan at kung ilan yan, tapos ayun, binabalidate nila.
0: Oh.
1: Hanggang sa tatapos na yung kanilang validation, mayroon na yan silang final notice noong mga ilang nakaraang taon.
0: 2 years na raw, sabi ni anti-squatting eh.
1: Ano na yan, ilang notice na yung binigay nila. At yun, kami pa ang naghatid ng notice nila eh. Sa mga tao. So, hanggang doon lang, nung nakarang nakalipas, hindi ka alam kung itong 2025,
0: sinong kapitan nun? Nung nakapatayo ng bahay dyan sa gitna ng mangroves na yan, si Captain Haka?
1: Hindi ko alam, kasamang Louie, kung kay Cap Salvador o kay Cap Yara, basta na anong umupo kasi tayo bilang kagawad.
0: Nandiyan
1: ni Cap Salvador, nandiyan na yan eh. Oh. Hindi ko lang alam kung kaninong ano yan.
0: Kasi ano yan eh, Cap eh, katulad yan, di ba? Ito nga, binabasa ko rito yung may Maropa press release nila. Nakalagay naman doon sa website nila, 1.25 tons of waste removed as of 673 volunteers rally to protect 18 marine and coastal sites. Ito, coastal sites na may Maropa to. So how can we protect coastal sites kung may ganito?
1: Yun nga, kasamang Louie, siguro dapat kumilos na rin ng DNR. Kasi ang barangay naman ay willing na tumulong. Alam natin na kawawa din naman yung ating mga kabarangay, pero kung yun ay
0: pinagbabawal. Alam mo, Kap, tinitingnan ko simula doon kay Captain Haka, dulo yun. Tapos binaybay namin yan, yung binabakuran. Yung iba may nakatayo na, mukhang nabili. Binente, wag na tayo, yung mga nakatira dyan, wag na kayo mag-ano-ano ha. Binenta, binili nyo yan eh. Makakapwesto ba kayo dyan kung hindi nyo babayaran yan? Binili nyo. 40, 20, okay. Mahaba Kap eh. Hanggang doon sa may dulo. So, ibig sabihin, kung may notice to vacate, pag yung isa ay dapat sabihin mong bakantin mo yan, hindi ako papayag. Baka tanggalin nyo lahat yan. Mahaba eh. Hanggang doon sa dulo, tsaka simentado yung iba. So, madugo, ibig sabihin, Kap, mahirap ito sa mag-i-implement. Siguro. Tingin ko, ah.
1: Sa palagay ko, medyo mahirap. Pero kung talagang tingnan ho natin yung batas, ay wala tayo, walang magagawa.
0: Yan.

0: ang sinasabi ko, yung batas ngayon, sinasabi nila. Ayan, two years na yung pending yung notice to vacate. Diba? So, demolition na yung kasunod. So, bakit yung mga nandyan, maliliit lang dyan sa mga kalikalye, pat tinatanggal ninyo? Samantalang ito, two years na to. At yung Bakawan ay, in 2 years time na napipending yan, may napuputol, dalawa, tatlo, lima. Pag pinagsama-sama mo in 1 year, yung mga lugar na yon may kabawasan doon sa ating mangrove reserve. Lalo dyan sa lugar mo. May dinidevelop ka pa naman dyan, ano, tourism site, di ba, Kap? Sabi mo.
1: Ayun nga yung pinipilit sana natin na ma-actionan kasamang Luy. Kasi nga, gusto talaga natin na gawing ecotourism yung lugar na yan dahil napakaganda ng mangrove at saka may mga sandbar dyan. At yun ay para din naman sa kanila yung mga nandyan nakatira ng mga mangingisdaon natin dahil sila din ang makikinabang yan.
0: Mm-hmm.
1: So, yung mga bintahan, actually, mayroong pumupunta sa akin, nagtatanong sa lugar na yan. Mm-hmm. Sa lugar na yan, dinidiscourage ko talaga na hindi ho po pwede kasi timberland at yan ay mangrove area ay baka masayang lang din yung kanilang
0: yung hirap yun. yung kabilanga di ba yung kila pag pa, nakatuto ka doon sa ano papunta kang dagat yung kaliwa ito yung nirereklamo binakuran pero yung kanan yun yata eh parang timberland pa din ewan ko lang ha kung timberland pa pero yung mga bahay konkreto na permanent
1: humingi sa atin ng ano yan ng endorsement yung na yung mga ano raw ang tawag dito yung urban poor no pero hindi ho natin binigyan bunga nga ng ang lugar ay timberland
0: okay oo, so pero so, may permanent structure na yung mga iba doon problema yan
1: ay ayun nga kasamang Luy sinita rin natin yan kaso lang hindi hanggang doon lang tayo at least pinuntahan natin at sinabihan yung mga tao na
0: naiintindihan ko kayo ginagawa niyong lahat no. Kasi napipending, kung pinapahaba natin ang pinapahaba, yung mangroves, kung talagang nakakonsentrate tayo sa mangroves preservation, na taon-taon naman na may mga patanim-tanim pa tayo, eh nababaliwala eh. Nakakatawa lang isipin na mangroves reserve, tapos nabebenta, mayroon pa doon isang dating militar nandun pa sa gitna, alaga siya. So, kayo sa barangay, naiintindihan ko na ginagawa nyo rin lahat. Hanggang saan ba yung power ng barangay dito sa usapin na to? Hanggang saan lang kayo?
1: Ang sa amin lang kasamang Luis ay magbibigay lang kami ng update, submit ng report, and then kung sakaling implementation, doon lang kami papasok kung kailangan yung aming servisyo bilang officialis para mag-assess doon sa implementing agency.
0: Tapos na ba kayo doon sa barang pagpapatawag, ipatawag to mga tao na to, bakit nagtayo kayo diyan, sino nagano sa inyo? Tapos na kayo doon?
1: Opo, nung nagbigay sila ng notice para naman na maimpormahan at makausap.
0: Hmm.
1: Nakausap na ho natin, pinatawag na ho natin sa barangay yung concern na nandyan. At kinausap na namin na kung po pwede, sila na mismo sana ang mag-self-demolish. Nang sa ganun, maprotektahan pa nila yung mga gamit
0: hindi,
1: nila.
0: Hindi nila ginawa. Sa alip, dumami pa eh. So, yung binabanggit ko, yung mga patawag, tapos na kayo doon.
1: Tapos na po kasamang Luis, pinatawag na namin natin yan sila.
0: Wala na kayong pwedeng ilabas na isang yung galing mismo sa barangay na sabihin, i-address sa DENR or anti-squatting to implement yung order nila ASAP o ano parang ganun wala bang ganun
1: sa palagay ko kasamang Luis wala na kasi meron lang notice yung DENR at meron na ring notice to ibig sabihin yung lahat ay naayos na at sila na yung implementing
0: hindi ko maintindihan hindi ko alam kung saan may kulang eh. Implementation, wala pa nag-i-implement eh. Sabi naman ni anti-squatting, mamaya tatawagan ko rin si DENR eh. Ito naman si DENR, napakabagal kumilos eh.
1: Yun din yung nung nakaraan, nag-usap din kami ni Sir Alex. Ang gusto rin yan lang mangyari, ay dapat ang DNR din ay
0: wala bang kapangyarihan yung Enro? True Enro kasi si Enro sa city government, Enro then anti-squatting.
1: Hindi ko alam kasamang Luis kasi yung nagbigay ng ano taga DNR.
0: DNR.
1: Opo, DNR yung nagbigay ng notice.
0: Paano kung
1: at DNR din ang nagsulat doon sa
0: anti-squatting. Oh, sino magi-implement?
1: Ang ano ng Enro, binigay nila sa anti-squatting to implement, pero ang sa ano naman ng anti-squatting nung nag-usap kami ay kailangan dapat kasama yung taga DNR.
0: Gulo ah. Enro, anti-squatting, DNR. Kasi dito makikita natin yung pangil. Yung pangil ng mga demolition order na ito. Ayaw naman natin ang taong walang bahay. Kaya lang doon sa lugar na tamang pagtayuan ng bahay, kapitan, patagal ng patagal, nabebenta itong mga lupa na ito eh. Meron naman pumapatol dahil wala nga matirhan. So kung hindi talaga gagalawin, wala mangyayari. Mga militar pa dyan, dating militar, andyan pa sa gitna. Anong klase yan? Diba?
1: Yun nga mahirap sa Samang Luwe dahil alam naman nila yung batas dahil sila mismo ay nasa military dati. Pero hindi ko alam kung bakit ginawa pa rin, alam naman
0: kasi
1: na bawal.
0: Kasi baka yan. Mahirapan na naman kayo dyan. Yan ba mga residente ng San Jose? Yung iba dyan?
1: Yung iba ay matagal na dyan, mga residente na. Residente na sila ngayon, no? Pero dati hindi naman talaga sila dito. Pero matagal ng panahon na wala pa tayo dito.
0: Naintindihan kita eh, kasi mag-i-eleksyon eh. Magbabarangay eleksyon. Pero kung may political will ka, Kapdods, baliwala yan.
1: Tayo naman, hindi natin tinitingnan yung politika. Actually, galit, nung nagpahatid tayo ng notice, nung malayo pa yung ano, wala pang, hindi natin iniisip yung eleksyon eh. Nung binigay sa atin yung notice sa barangay, ay ginawa namin yung ano, inatid namin doon. Actually nga, medyo nagtampo sila sa atin. Dahil akala nila, tayo yung nagpapadimulis. No? Kasi nga, tayo naghatid ng notice from DNR. So, ang atin lang naman ay kahit na may eleksyon o wala, ay kung kailangan yung ating servisyo, kung yan, kailangan natin gawin natin yun. Dahil
0: yan,
1: para naman
0: tama.
1: Din sa ikakabuti ng lahat, alam natin na politika lang yan, dumadaan lang yan ng eleksyon. Hindi naman din yan ang nangangulugan.
0: Yan, ganyan.
1: Dahil may eleksyon, sigil natin. Actually, ako wala akong iniisip na eleksyon. Kundi ang inisip ko natin, yung ikakabuti, na makikita din naman nila kung sakaling maayos na yung lugar na yan at mapaganda at mayroong maganda na yung takbo ng turismo. So, marirealize din nila na maganda naman yung ating ginagawa.
0: Maganda yung kap, ha? Maganda yung sinasabi mo na yan na wala sa'yo, hindi ka takot kung iboto ka, hindi iboto dahil mag-i-eleksyon na as long as ginagawa mo yung trabaho mo, ito naman, trabaho lang to, hindi naman, di ba, galing, yan naman, DNR din talaga kayo, dumadaan lang sa barangay, proseso lang kayo.
1: Opo, basta kailangan ng aming tulong at assess, ay nandyan ho kami, trabaho lang din talaga yung ano natin, makita natin sa mga tao na talagang kung ano yung tama, yun yung gagawin natin.
0: Sige, Kap, kasi napapansin ko, dumadami eh. Mukhang nagagamit pa yung urban poor dyan eh, na sa pagpasok ng mga tao tapos pababayaran eh. Huwag na tayong mag-stylean, yung mga nakikinig dyan ha, huwag na tayong mag-stylean ng kung ano-ano pa. Nandiyan yung iba binebenta talaga, nagkakabintahan eh, na ko-compromise ang environment. Ay kung wala lang ano yan, kung IND lang yan, hindi Timberland, di wala, sige, tayuan nyo eh. Sino ba naman ang mga taong ayaw yung matulungan kayo na magkabahay? Pero wag dyan, sa lugar na yan.
1: Opo, yun naman nga, sana kasamang Louie ay maisip din nila no, na hindi habang buhay ay nandyan sila dahil nga ay yung lupain yan ay Timberland. So, nagulat nga tayo dahil actually, nung doon sa may kay Considilion ay nagpatambak, pinahinto natin yan noon.
0: Tama yan.
1: Nakita, nung nalaman ko na pinatambakan, ay pinahinto ko muna. Sabi ko, ayusin muna nila. Kasi ang sabi nila, claim nga nila, no, claim ni Considilion, Pero Timberland yung property.
0: Oh.
1: So sabi ko, ayusin nyo muna yung papel. Kung may titulo kayong ipakita
0: ang,
1: sa akin.
0: Ang timber, ang kahit na napanalunan nila yan, Timberland to alienable and disposable. Ganun lang kasimple. Opo. Timberland opo. Yan, bawal talaga. Wala tayong magawa eh. Yun talaga eh, di ba?
1: Opo, opo. Yung panalo naman nila ay parang position, positioning na sila talaga ang nagposisyon.
0: Kasi sila yung nandun nagbabantay.
1: Opo, sila yung doon ang nagbabantay. Pero hindi pa nangulugan na sa kanila na yung property.
0: Hindi porke binabantayan mo yung lugar, at sa'yo yung pinagtatayuan ng bahay mo ay timberland, kahit na 25, 50 years ka na dyan, at yung kinatatayuan ng bahay mo ay timberland, hindi pa rin sa'yo yan. Kahit sabihin mo, nakatanim na ako dito ng mga sandaang nyug eh. Natanimang ko na to. Hindi valid sa court yan at doon sa claim, yung mga tanim, kung ilang taong ka na nakatira dyan. Ang dapat gawin, para mapasayo yan, dahil pinaghirapan mo, kausapin mo yung congressman kung sino dito sa 3rd District, para o kung sinong congressman, para magain sa kongreso na from Timberland, ipalit nila to END. Congressional act yan eh. Hindi naman basta-basta isang pirma lang, END na kaagad yan.
1: Oh, yun nga, kasamang Louis. Ganun talaga dapat yun. So, kaya nung lumapit sa atin, hindi yun talaga natin binigyan ng endorsement. Dahil alam natin na hindi po pwede. Kasi sabi ko, hanggat walang titulo na
0: gagastos
1: may pakita.
0: Gagastos lang sila ng pera dyan. Gagastos lang sila ng walang patutunguhan.
1: Nagulat din nga ako sa mga nagbili. Yung iba kasi hindi dumaan sa atin. Nagulat na lang tayo na may nakabili at nagpatayo. Ngayon, nareklamo sila dahil hindi sila makabita ng ilaw.
0: Ay, wala talagang ilaw.
1: Yun yung nagiging problema niya ngayon dahil hindi sila makabita ng ilaw kasi walang titulo. Opo.
0: Ganun yan. Sige, Kap, at tatawagan ko rin si, ano, si, muli, no, si, yung anti-squatting. Kasi, ang tagal eh. Samantalang yung mga maliliit na nandyan lang sa kalsada na mga nakatayo na mga tinda-tindahan, eh, saglit lang. Pero ito, mabigat-bigat yung mga tao na hindi naman basta-basta yung iba na nakatira dyan, may mga pangalan, eh, ang tagal i-implement. Ano ba naman yan? Kanino na? Sa'yo, okay na. So anti-squatting, tinuro naman nun sa DENR. Ay, naku talaga,
1: Opo, sa party siguro namin na kasamang lang sa barangay, wala na kami dapat gawin. Kundi mag-antay at kung kailangan nila yung na i-assist namin sila. Nandyan din naman ho kami.
0: Sige, sige, okay. Sige. Kap Dudes, maraming salamat po ng umaga
1: sa'yo. Okay, maraming salamat din na kasamang Louie at magandang umaga.
0: Hindi ko alam kung kay Kapitan Salvador o yung sinundan niya. Kaibigan natin to, kilala ko to si Captain Naka, ano? Kaya lang, in fairness doon sa mga nakatira doon sa, nandun siya sa gitna eh, at pinatambakan. Hindi ko alam kung paano nakalusot sa PCSD yan. Kayo PCSD, kailangan nyo na siguro ng Vision X Plus eh. Mukhang malabo na naman ang mata ninyo eh. Sa bagay, yun ngang reclamation area doon na daan-daang ektarya sa Coron, hindi nyo nakita eh. Mangroves din yun. Walang permit from presidential, yung PRA, no? Presidential Reclamation Authority. Office of the President pang nakita. Kayo nandito sa Palawan, Republic Act 7611, kayo implementing agency ng mga nakalagay dyan sa RA 7611. Hindi nyo nakita na tinatambakan na pala ng yung daang-daang ektarya doon sa Coron. Hindi rin ako mag-iisip na bakit itong dito sa may coastal site ng San Jose. Hindi nyo nakita. Ang pagtayo ng bahay, hindi naman yan sandinggo lang eh. Di ba? So, nawawalang sa isa yung mga RA 7611, meron tayong mangroves reserve sa Palawan. Ay, nako. Katulad doon sa Malampaya. Protected area. Eh, araw-araw ang troll. Araw-araw yung sus. Nakakatawa na lang yung gobyerno eh. Gawa ng batas, pero yung nag-i-imple. Wala eh. O ito, DENR. Kayo, isa pa kayo. Ano? Ayaw nyo magpa-interview. Meron pa kayong mga palagay-lagay, mga coastal sites eh, nililinis ninyo. Itong coastal sites dyan sa San Jose. Tawagan mo ngayon anti-squatting mamaya.